0: Mangatay ka sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskantigaw ang imo immune sistema. D3 Bio ka na! D3 Bio! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: Bimec Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
10: Unsa ang ambisyon nimo?
11: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan.

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly. 101.5
3: K-5 News FM.
4: K-5 News FM.
5: News FM.
6: Foro de los Pueblos.
7: Okay mga K-5, balik kita sa last and final stretch ng aton pagpangalagad. Palatuntunan,
6: Foro de los Pueblos.
7: Pitsa 28 kita subong, hangin na reminder lang kamo, it's the 28th day of May, hingapuspusan nga bahin sa bulan sang Mayo mga K-5.
6: Foro de los
7: and
6: Pueblos.
7: As per pag-asa, buwas magasunod na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Domingo, Biyernes. Ang Bagyo Domingo magasulod sa aton Sabado weekend. We expect a wet and rainy weekend mga ka-K5 tungod sa bagyo nga manugsulod nga Domingo. However, while magasulod si Domingo sa Philippine Area of Responsibility, wala sang sakam sa aton landmass. Wala sang ginatawag nga landfall mga ka-K5. Bangod kay ang bagyo, makibyas, mapakising lang siya ba? Kibyasan niya lang ang landmass naton, kibyasan niyang Mindanao, kibyasan niya ang Eastern Visayas, masaka siya pakadto sa China. However, maulan kita bangod kay suyupon sang bagyong Domingo nga ara sa Pacific Ocean near Eastern Visayas, mga ka-K5, ang hangin habagat nga halin sa West Philippine Sea. So ang labaya sina Palawan, Mindoro, Iloilo, Negros. So amo ina nga ang may ulan kita. Why? May bagyo pero may ulan mga ka-K5 tungod sa gin-enhance ni bagyo ang habagat from the West Philippine Sea.
6: Foro de los Pueblos.
7: Ulo istorya lang kita bagyo pero may isa ka subdivision diri sa siyudad sang Bacolod. Isa ka pribado nga kumbuyahan mga K5. May ara sila gina-develop nga isa ka subdivision. Ara sa Barangay Granada mga K5. Sang nagligad nga adlaw, nagpangayo sila sang permit of authority of ownership. Halin sa Barangay Granada, and natural naghatag man lang ang barangay officials naton. However, ang balita nga daw wala pa nakasecure sang cutting permit. Pero ginpanapas na ang masubra 30 kapuno sang mahogany

0: kagsang mga eucalyptus nga kahoy nga hindi ina pwede. We will confirm that report, mga ka-K5, live from where the action is. Nagalibot ang matasang Foro de los Pueblos, matasang K5, with K5 Wilson Villanueva.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson Villena, matasang K5, where are you? Good morning.
2: Wilson Villena,
0: na-correct ko na, Wilson, na-correct ko na, don't worry.
2: Thank you so much.
0: Corrected already. Go ahead with your report, Wilson.
2: Ari kita diri sa may East Villa Subdivision, Quezon Eric.
0: Sa Dinoy? Din ka?
2: East Villa Subdivision.
0: Uy, social ka subong, Noy. Di pa East Villa. Oy, dyan ay ka, backlight ka. Baliskad ng kamera sa piyak, backlight ka. Hindi ka kita ano ng beauty mo.
2: Liso,
0: karon islan ko naman apelyido mo. Liso. Okay, now good. Makita ng gwapong lalaki mo. Go ahead, Wilson.
2: Kita diri sa East Villa sa Division.
0: Okay.
2: Diri sa may barangay Granada, kung sabi na ongoing ang ila sa mga development no sa ining sa Division kita Derek, and we've received an information nga allegedly nag-utod ini sang 30 no ka mga puno ini ang ininga sa Division kag ini basta nga puno kita Derek, allegedly mga hardwood pa ini kuno. So in verify na to ini information diri mismo susulod sa management no sang ininga sa Division nakapastor ya kita dito sa opisina but wala kita ni padugutan no ka magvideo dito sa atong ina interview ina but according sa kay Sir Rex na ning nasturya nato sa sulod sa opisina nila ang puno nga napag-utod gili nila kay Sir Eric is amo ini ang eucalyptus kag ang mahogani kag kabalo ka kay Sir Eric hindi gili basta-basta ini nga puno kay nga man iya bulo banta kay Sir Eric kay ara na sa 40 to 50 years
0: ha
2: ang 40 to 50 years
0: ang edad sang kahoy.
2: Yes,
0: 50 anyos na, Wilson.
2: Yes, 40 to 50.
0: Tubo-tubo ko, Winston. Ba tubo-tubo ko?
2: Oo, mga edad-edad mo kay Sir Eric. Pero, yun nga mga kahoy, si Sir Eric, hindi ini siya, kumbaga, naturally nga nagtubo kay Sir Eric. So, resulta, ini siya, o kung puno, ini siya, sa ngayon patigayon pa sa una ng mga tree planting activity kay Sir Eric. Na why we are too specific sa ining area kay Sir Eric. Kaya kung natanahon mo sa sa ruling sa DNR kay Sir Eric, kung ang isa ka puno loob doon mo, kung na natural sa nga nagtubo kay Sir Eric, kung uhuot doon mo siya, kinanglan mo ng ilis sa 100 kabilo ka seedlings kay Sir Eric sa isa kabilo puno nga natural sa nga nagtubo. Pero kung tree planting niya nga nagtubo ang kahoy kay Sir Eric, nga dako na, so kung nakukose sa tree planting, ang isa ka puno nga nagdako na sa tree planting, ino ya ilisan ng 50 lang yung kibilo kay Sir Eric. So sa ininga case siya, if ever gima nga pa ilisan, sa ilasan...
0: Dali lang. Let's not jump the gun. Nga ilisan. Ano ana yung balita? May gintapas dira nga kahoy kag pwede ta matan-aw ano ina nga mga kahoy kag diin ina. Let's not jump the gun anay. What's the story? Okay.
2: So sila man mismo no management nag-confirm sa aton na may puno ginman sila yung gitang utod kay Sir Eric. Ganin lang.
0: Okay.
2: Wala lang yung kapalo ang management diri sa sulod kay Sir Eric. Kung itiya pala sa tag-iya kay Sir Eric kung naka-secure ginman permit na mag-utod. But kung na-confirm sila sa sulod sa ato dito nga may gin-utod ginman sila o ganin lang wala lang yung sila yung makaibalo kay Sir Eric kung may permit o kung naka-secure ang tag-iya o kung ang korporasyon sa ininga subdivision kung na naka-secure sila sa permit. So ang basa atin kagina kay Sir Eric ari diri ang may mga kahoy diri
0: ho. Abi tanaw ta. Diri
2: ang nga na pag-atod layo na di kita diri sa kayari kita di sa tunga-tunga.
0: Okay.
2: Pero makita mo yung mga kahoy sa likod ho, may mga titila di sila nagitang utod kay Sir Eric pero hindi na mo nakadamo. Ang minasuspensyuhan sa management dito sa sulod yung napang-utod nga na-report kay Sir Eric. Isang ari diri ho. Diri sa likod kay Sir Eric. Diri ayun ho. Ara, bro.
0: Okay.
2: Hey, lahat na nagyapon kay Sir Eric. So, sa ina nga portion, sila ito sa papi nga. dira tagalin ang kwan.
0: Noy, Noy, Noy Wilson, magtulutudlo kabla ka magtalikod, kada tag iya ikaw sa subdivision na mian gid ko. Di in the pit, Noy, di in the pit, Noy, ang ipangutod nila sa mga tao, ta Noy.
2: Ari di sa aton nga, no?
0: Ari di sa Zerik. Ginako sang subdivision developer sang East Villa nga nagpangutod sila kahoy nga mahogani kag eucalyptus.
2: Eucalyptus, yes, sir.
0: Okay, ginako nila. Nga ang nakamuno ka kaina parte sa tag-iya sang duta. Ano ina sila ya developer lang partnership na sa tag-iya sang duta?
2: Yes, kesa sa rin sa developer, ini nga ito, hindi nga nakuha niya maling mga nag-provide sa mga tao, di ba lang nga nag-ongoing sa pagkayo. So, ang tag-iya, siguro kasi Derek, lainta, kung baga ba, siguro kuha niya ito, contractor, hindi siguro kasi Derek
0: na nag-obra, okay.
2: Kung doka mo ni Ila, sinyari.
0: So, ang contractor, yan, ang Ila, ya, is only the infrastructure, pero ang nagpatapas ang kahoy, ang tag-iya sang duta.
2: Yes, it's Derek. So, okay. Muna siyang, ano, muna nga wala sila yung idea. So, wala sila yung idea.
0: Okay.
2: Kung may permit, nakasecure permit si Derek, ini ang tag-iyas ang duta na nga ginapaubrahan sa
0: okay.
2: Subdivision.
0: Ang tag-iyas ang duta, actually nabalaan ko, pero hindi ko anay paglawag na, kay let the authorities make the announcement kung sino. Kilalagid nga ang pamilya, mga buhay na pamilya diri sa siyudad sang Bacolod, no? Ang tag-iyas ang duta. Now, inisya nga developer ini nga tag-iya sang duta kay Five Wilson nagpangayo ni sila certificate of ownership, no, certificate proof of ownership kag dira sila nagpangayo sa barangay gintagaan ni barangay kapitan na Bito. Okay, basi magyan yung si Cap karon dugay dugay secure ta lang ang papeles. Now, however, kay Five Wilson, ang ginahambal mo ko mo ginako na ginman, any tree, ha? Suno sa Republic Act numero or Presidential Decree number 705, ang aton nga Revised Forestry Code.
2: Forestry Code.
0: Maski pribado pa ina nga duta, kung magpanapas ikaw, dapat may ara ikaw nga pahanugot, nga permit, nga kinanglan ikaw ang maga-secure sa DENR. Ano ina ang imo nga kinanglan nga permit? Dapat may tree cutting permit ikaw, kagkuhaan mo ina sang permiso halin sa DENR. Private ka man or hindi, basta may kahoy ka nga tapson, may tree harvesting permit ikaw nga kwaon. Now, ang pamangkot, may ara na ina wala. Kay maskin iya pa ina sang isa ka familia duta, kinanglan niya ang permiso to cut the trees, mas more nga 50 years old sobrana ang edad sang mga kahoy, Wilson.
2: Yes, kasi sa Eric, may magalikan na storya na ito kagina, most probably si Sir Rex din nakita. Iagin man siguro ni ang kahoy, kasi siya man ang nag-ano, siya man ang nag-kwan, nag-bulubanta pala sa kita sa kahoy. Pero in terms naman sa permit, yan si Sir Rex, ayos ang idea kasi sa Eric kung nakasecure bala sa permit or whatsoever kasi sa Eric. But muna i-check pa lang inakaroon sa tag-iya, kita mismo isang ininga property, at the same time, sa parangay man kung kamusta. Man,
0: ang nami datuto, Wilson, nga agyan nyo karon, agyan nyo ang total ara na kamuda sa Granada, agyan nyo anay si Barangay Kapitan Vito, kay very cooperative amigo tana si Barangay Kapitan Vito, very cooperative ina sa K5. Pagkatapos, kung pwede nyo maagyan si Senro. Senro.
2: Yes, it's kasi very katuwaan tagin na aming katuwaan tagin doon na si Kapitan, kasi lapit lang kita diri unahon na ito na na siya. So, try pa nang swingan ang Benroy na sa same time ang DNR git kaya para makapat na lang ang regulations, ano ba lang kinahanglan pagkit kasi very no,
0: Senro ang kinahanglan mo sa DNR, Senro nga office para mangin specific.
2: Office.
0: Yes.
2: Okay, Senro na lang.
0: Kagpamangkuta lang palihog si Barangay Kapitan Vito, kung may ara sila gin-issue nga certificate of no objection sa pagtapas ang kahoy. Because ang certificate of no objection is very important and vital sa pagpamanapas ang kahoy. Mas bihan niyang kahoy nga tanga tapson is more than 50 years old. Hardwood na to.
2: Yes, yes, Derek. So, try tayo na. Check na nakaroon makahapitan na ito na yung mga concern ng mga offices abot makuha ang ilang sinigabahin with regards sa inyong incident no, nga allegedly ang pag-utod sa nga 30 ka mga hardwood dito sa may East Villa subdivision dito sa may barangay Granada, Ciudad San Bacolod, kay Felt Eric.
0: Grabe, matas ang K5, matas ang puro di Los Pueblos, Wilson. Nakalabot ka na da?
2: Oo, kay Felt Eric namin. Hindi nga lugar. Tamami isang hangin, kay Felt Eric. Alam mo, isang hangin kay punta-punta, nagin na siya kay Sir Eric sa barangay Granada.
0: Oo.
2: Tapos, ang dalan, okay man, so far okay man ang dalan kay Sir Eric.
0: Diba si Idra ka na makakuha sa balay mo, Wilson, kag may ipasaka ka na sa balay mo?
2: Why, kuya, nagambal na maayo kay Doc, pero sige lang.
0: Okay. Very good, Wilson, very good. Kay na square hit mo ina nga balita. Ginagmay lang ini nga balita pero dalag ko ang impact niya sa aton komunidad kay Five Wilson.
2: Impactful ka kagi sa klase balita kay Severe ka nga nalabra sa pagdantay ito sa tubig sa baha sa breakwater kay Severe. So wala na dami siguro kay Severe.
0: Basta ka da aga alerto ka lang Wilson kay ginasurpresa ikaw kung aga may mga aga surpresa ga text sa imo tingin dagan dalagan si Wilson. Balikan ta naman na ah. Gail man chan sa ang prime water si Wilson ah. Gail man bala ah. Sige lang bala. Okay. Wilson, may balita ko dalon. Pamati ka gidra kay ini nga balita. Dason ikaw naman mag-follow up sini. May issue ko dalon subong aga. Tubi naman. Dira man ang lugar si imo gid subong natindugan.
2: Sige-sige, pero muli namin. Sige, kita si Bundakal, nakita ni tubig sa balay, but anyway, no? Okay na lang kita, Derek. Importante na, it's a public service naman. Actually, yung turma naman yung ginabuksan sa K5, ang Kabalaka, ganyan Kabalaka Center, sa K5, kung saan pwede makapag-iangot mo. Ang ato, sige nga mga tagpalamang ticket, Derek, di pala bot ang ilang sige nga concern, ang ilang sige nga mga problema, nga pwede yung mabuligan sa K5 sa San Bacolod sa pinaka-the best way nga maobra sa ang ato, sige nga network, Derek.
0: Okay.
2: So, wala na, ang ato, sige nga balita kay Federic Mugikan diri sa may barangay Granada nga ginudulo naman sa inyo sa Kalwa so might CD3 Marcos GTX 500 na pagdaton si K5 Vincent Coralde hindi naman si K5 Wilson Villena para sa kapiyon na balita sa bisyo publiko ang kalinyawal sa Negros K5 News FM
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay mga K5, nabatian si K5 Wilson Villena sa balita nga gindala bag-o gid lang. So konfirmado nga may ara sang ano ni tan ay bintayan na yun lain nagagawa sa ton screen nga on air kita lain na to nga ngalan madadrika na yung ice to the board anay kay jutay na minuto tabilin
1: Furo,
0: ice to the board anay ice to the board mga ka K5 gindala na ton sa inyo at to nga balita because it concerns about what's happening in our community. Gatinapsanay na kahoy, way man na problema kung imo kahoy, provided nga magkuha ikaw sang permiso sa aton gobyerno. That is the long and short of it, mga ka-K5.
1: Foro, Belos Pueblos.
0: Talking about gobyerno, ilang kuyon ko lang niyan, ay very quickly lang, kay kinanglan ko lang siya ang confirmation, very quickly lang kuyon ko lang, bangod kay may balita man ako nga nakuha antes na sa iluhan ang mga police reports naton. May balita man ako nga nakuha nga may isa ka former city councilor sang Bacolod nga gusto niya magtukod man sang iya kaugalingon nga water district. Ay lang kapang niya. Mapatindog man siya sang iya kaugalingon nga water district kag ang plano nga ang iya nga negosyo i-expand niya dira sa area sang Granada, area sang Alangilan, kag mga area sang Barangay Estefania, mapatindog sa iya kaugalingon niya nga water district. May mga isyu diri nga nagakalatabo mga K5. Nangayo siya sang certificate of no objection sa aton nga City Council kag ang akon nga balita nga sa certificate of no objection duha ka konsehal ang wala naghatag sang ang nag kontra sa certificate of no objection. Wala sila nagpasugot sa plano nga maghatag sang certificate of no objection o konrono. Bangod kay may nakita sila nga mga butang nga questionable kayo. Ang isa sa duha ka konsehal mga K5, amo ini si konsehal Homer Baez nga iya nga gin balabagan nga indi siya sugot nga maghatag sang rono sa sining former city councilor nga nagapangayo sang certificate of no objection para sa iya ipatindog nga daw Algo Water District masupply sa iya kuno tubig. Now, may ari ako sina dire pila ka mga informasyon. However, for purposes of confirmation, kuwaan taanay confirmation si Councilor Homer Baez kung nga nga naghatag si or nga nang hindi siya sa certificate of no objection nga ginapangayo sang sini nga konsehal mga ka-K5. Kay once nga makuha ta ang side ni Konsehal Baez kag ano ini nga kumpanya, then makasugod kita patpat sang isyo parte sa sini bangod kay importante ni mga K5 tubi ini. Kag amo ining gina problema man gani naton nga ang tubi, amo ni nga nagsulod diri sa Bacolod ang Prime Water. Nagsulod man diri sa Bacolod ang transaksyon nga ihatag ta sa isa ka pribado nga kumpanya ang pag supply sang tubi kag ang operation sang tubi diri sa aton syudad. Tikaron may mga former city councilor niya nga sige sila na iya mismo ang masupply sang tubi nga what's happening to our city. Kay kung hindi na inikaya sang Prime Water, kung hindi na kaya sang basiwa mga K5, tinga asagi pa kita exist kung hindi man ang inakaya. So amo ni siling ko nga may isa ka konsehal nga nagpangindi sa RONO or Certificate of No Objection or Resolution of No Objection nga ginapangayo sang isa ka former city councilor or isa ka kompanya nga identified sa former city councilor. Yari subong sa aton linya si Konsehal Homer Baez, pamangkuton ta siya. Councilor Homer Baez, good morning, sir.
2: Yes, good morning. Sa
0: Sir, maisturbo lang ko kadali sa imo. I know nga very busy kagid subong Huwebes subong. But I would like just to seek your confirmation. Kaya may balita ko, Councilor Homer Baez, nga may isa kuno ka kumpanya nga gusto mag-supply sang tubig nga daw Algo Water District ma-operate sa Bacolod, identified sa isa ka former city councilor, kag ang balita ko isa ikaw sang naghambal nga indi pagtagaan sang resolution of no objection. Can you educate us on this, Konsehal? Ano nga kumpanya kag nga ang nagpangindi ka?
2: Malun na rin man lang kaya ganang yung public knowledge na ang ilang kumpanya sa bata ng former councilor na si Vladimir Gonzales.
0: Ah, okay.
2: Kaya sang gintandak ang public hearing o committee hearing, si councilor, former councilor Gonzales hindi ang nag-appear. Nagpakilala na siya ang consultant doon na yung spokesman sa isang silang company. Magapangayon sila sa resolution of no objection. Okay. Mga composition, sinigid lang, na dapat anti siya mangayo sa at anti siya ma-grant naman ng RONO, may mga pre-development ang mga requirements na dapat niya i-submit sa kampunian. Number one, may ara sa RONO, halin sa barangay, na pag-abahan niya sa tubig. Samang mag-insource ang tubig, wala siya naging present. Kag siling ko si inibago po ang kumpanya, ano ang financial capacity
0: ay, correct,
2: ng company to run sang siling klase business. Kag at the same time, ano ang initial plan sang company. Sad ko sa iyo, wala ginamay na present ang nasubmit lang gani ang tatlo kapahina. Kag ang isa kapahina, ano po, kaya sa Prime Water, ang isa kapahina, isa para kaya sa approve niya na sa registration,
3: ang isinagin lang na bilin natin ang bilog kung nasahon mo, ang first paragraph lang dito gani ang nagpangayo, no, all the rest yan, parte dito sa transaction niya sa prime water. Sige natin, ini, this is not enough na papeles ka nag-support sa hindi mo ginapangayo maroon, no? That's why nag-object ako sa resolution of my objection.
0: Oo. Okay. So, ang imong objection is number one, wala sang development plan. Number two, wala sang RONO from barangay. And number three, ang iya kumpanya wa ay sang klaro nga financial capacity to operate. Diin siya makuha tubig, sir. Kag ano ang obrahon sini sang kumpanya sang bata ni former Councilor Vladdy Gonzales?
3: Well, since nga sa Jerry Company sa puno, sang company nga nag-supply tubig sa may kontrata sa water district sa Pasiwa, daw amuna na ang dalagan manggapon sa area sang I think Alang Ilan, kung daw alang-alang sa Alang Ilan daw maus-us po siya sa Kapistuan, silin ko may mga information ang kugani na mga bantay bukida may dugin sa way na natin sila kasamang extract ang kasubong si mga klase transaction kayo daw.
0: Uy.
3: Wala masang nagkakaigo nga permiso. Kahit sa barangay, naka-istorya man ko sa mga barangay officials, wala man po siya, wala siya runo, wala man niya ginkonsulta.
0: Oo.
3: Masami, pag-ibig ako yun ako, masami po po masyaran nyo ang barangay Rangilan. Na-istorya mga barangay officials, kaya daw hindi namin ang ilang feedback. Kaya may araw man na ngayo, isang may araw man na gusto mo patindog, pero kompleto yan, may public consultation, everything. Kasi na yan para lang dito parang gaya lang ilan, hindi yan pag-negosyuan. Kaya mo na ako na nag-object ako sa iya, sinigaroon.
0: Di, pero ikaw lang kagang isa ka konsihal ang nag-object, doa lang ka mong iba nag-okay gito dayon, approve mo, grabe, aprobado dayon. So anong matabo sini, sir? Madayon gini iya ni isang bata ni Vlade?
3: Yes, ang naruno, aprobado. Pero pag-abot yan sa amin sa office, pamangayo sa isang mga permits dira, I think dapat din na i-hardo. Kaya ako mismo, nag-communicate mga sa akon posisyon sa executive natin may mga muni nga mga klase requirements na wala makomply ang ininga company. Kaya I think the ambal man sila na diyan to look into sa pinaka mga issues na gina-raise ko sa ininga company. But gusto ko lang laruhon na I am not against ang company na gusto mag-supply to big kinanglanon.
0: Correct, correct.
3: Pero hindi na gusto nga may company na mapariyo naman kita sa prime water
0: na
3: yung masakir na gigi ang sidat. Meaning wala gigi ang nakabiliver sa ikakto.
0: Dogi sahol lang kita sa kaugalingon, tanga mantika, Councilor, mag-amusin na?
3: Yes, hindi ka na gusto masulit. Worst tanga experience sa prime water. Kaya gusto ko, kung
0: sino
3: ang gusto
0: magsupply,
3: klaruhan naman,
0: kumpituhan
3: naman ang
0: correct. Bumayo lang, Kunsyal Homer Baez, kiti ara ka na sa konsiho, nakabais ka, kag nadipinsahan mo ang interes namon ng taga-Bacolod. So, why gid ka malo ning tanan eh? So, what I will do with this confirmation now, sir, imbestigaron ta ini, tanahon ta, kung anong matabo sini, but salamat gid nga, nagtindog ka, abi, nga, ano ni siya? Kaging klaro mo nga, you are not against anything nga makasupply sang tubi, kundi tarungon lang, agun hindi na maliwat ang bangungot sang Bacolod sa prime water nga experience, Councilor. So, thank you for this confirmation, sir, and I will follow up this story. Agun nga matagan man ang aton nga mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod na Councilor Homer Baez, sir.
3: Yes, manamong din nga salamat kag happy flag day sa tanan na Marinaga.
1: Puro de los Pueblos.
0: Nabatian si Konsyal Homer Baez for the confirmation. Standby to si SM Brian Morden. Salamat kita, Councilor Homer Baez, for the confirmation. So grabe ha. Masupply, bata galit ni Homer ba, ni Vladimir Gonzales. Masupply ko tubig sa Bacolod daw Algo Water District. Dito makuha sa Langilan tubig. Grabe man ang styling lang, no? Dito makuha supply sa Langilan tubi, dalon naman di sa Bacolod, kagipang supply, why ganito sila permit yalin sa Langilan? Basta supply lang siya. Tapos ang ibang nga kunsihal tada sa Bacolod, naghatag ba niya nag-okay man? Nga wala man gani nagpamangkot kay ang papilis kuno nga hambal ni Councilor Homer Baez, tatlong nahot lang kag daway man gani maexplicar to ang parte sa sining kompanya nga gusto ipatindog ni Councilor ni former Councilor Vladdy Gonzales mga KK5. So tanahon ta niya, pamangkoton ta kag imbestigaron ta ini nga kaso nga isyu mga KK5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa iluhan ta ang station manager sang San Carlos, si K5 Brian Morden. Kayang balita ko kahapon, may isa naman katawo ang ginsulod sa iya balay dito sa Toboso, sa Kopeneng. Kag wala na duroga mo, ginpaulanan sang bala, gintiro ang ininga persona, ang balita ko patay gid. So, kwaon tang confirmation sa aton nga station manager sa San Carlos.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Brian Morden, good morning, sir.
4: Good morning, K5 Eric. Pa, kining isa iyak bana matapos gani ang ginutang mismo sa isa ka may ara sang bidukihan sa barangay General Luna. Takot ini siya sa Banwa sang Toboso. Mga alas 8 kagabi K5 Ereka. Ining nasambit nga biktima, ginkilala ini kay Jobert Tejeda o Jobert Tejeda, ang edad legal, may pamilyado ini kag nagapuyo man sa nasambit nga lugar K5 Ereka.
0: Mm-hmm.
4: Suno pa sa asawa sini nga way lang na to, no, hindi lang to paghingadlan.
0: Mm-hmm.
4: May nag-abot niya apat ka mga personalidad.
0: Okay.
4: Kag ini siya ginaligar nga may mga pusil o kung may mga armas.
0: Mm-hmm.
4: Kag dito na nga gintero o ginutang ini nasambit nga biktiba K5 Erecta.
0: Mm-hmm.
4: Ang isa sa apat allegedly nagkumprontar pa. No? Nagkumprontar pa sa asawa nga ginhambalan ini siya. Nga ang imo sini nga bana gin pasanginlan o kon gin aligar nga asset or nagahatag sang information sa mga katapo sang militar or Philippine Army kay kag siya ang rason kon nga may ara sang nahitabo nga inkwentro sa barangay General Luna sang nagliligad nga mga binulan kay Five Erek. Pagkatapos sa nasabit niya nga pagpusil, wala man lang sang duro na gabo, naglinakat man lang ining nasambit niya nga suspetsado. Kag naka-recover diri ang mga otoridad kay Five Erek sang mga empty shells or mga basiyo sang 9mm or 9mm nga armas kay Five Erek. Sa pagkakaroon, ang mga katapo sang kapulisan, padayon pa nga ginaimbestigahan ang nasambit iyang kaso kung ano giba ang matutuod nga sa likod si Nicky Federic sa pagpatay si nasambit iyang isang kalalaki.
0: Kay Five Brian, ang nagagwa subong nga daw algo insurgency related ini, kag ano ini, Sparrow unit na sang NPA nga operate subong na sa Norte?
4: Wala bagit ni Five Eric mapalayag ini kung ano ni sila nga grupo kay kumadumduman sa aton sila mga tagparamati na nagligad lang itong sinima naman atong ginpanglutang man ang miyembro sang Katgo kag deputy or assistant military officer sa Ibanwa or siyudad sang Escalante. So ato, Kikipag Eric, ang Escalante kag Toboso, Tuparay, ginamang ina. So ang inyong mga sitwasyon, according sa mga report Kikipag Eric, base may connection gihapon ini sa itong nagluntad man nga ginaligar encuentro or masaker sa Toboso nga nagpatay sang 19 tanan nga ginatudlo ang miyembro sang NPA Federe.
0: Okay, ang dalagan sang balita subong kay Five Brian is that ginasuspitsuhan ini si ang ngalan sang victim
4: Jobert.
0: Si Jobert ginasuspitsuhan si Mr. Jobert Tejeda nga isa ka asset sang militar and therefore kon ang iya nga affiliation kung ang suspicio is an asset siya, ergo, ang nagtira sa iyang piyak na grupo, mga left na grupo, right?
4: May posibilidad kay mismo ang asawa nagmuno na kumprunta siya sang isa sa apat.
0: Okay.
4: Kaya,
0: So, ano ni siya? How kafgo ini siya? Ano ni siya?
4: wala man lang si Pemerek o timong civilian na dira sa nasabit ng lugar.
0: Mm-hmm.
4: Pero nakabaton ko sa information nga formerly, ini siya isa ka siman pero subject pa na si Pemerek o matuot ina, no?
0: Mm-hmm.
4: Po nakasakay ginman ini siya. So, ang allegation sining NPA or allegation sa isa sa apat nga assets sa NPA, ini gina-deny or gina- himotig kini sa asawa nga ina wala sang kabaturan kay Pemerek ang mga allegation.
0: Okay, so gina-deny sang asawa pero ang gagwa subo nga daw amo nang dalagan sang istorya, no? So sige lang imbestigaron ta ahay. Ti pinakabilog ang anak kes ning gimbiyaan niya.
4: Wala pa gidaton na establish kay Pemerek kay kagabi nagluntad ini mga alas 8 oras ang gabi.
0: Mm-hmm.
4: So pag sining aga ginatinguan ginaton nga malapot ang pamilya sinasabit niya nga biktima sa Kipad Jong Versales and I'm sure karon sa unto sa gabi or buwas nga adlaw full kompleto na Kipad Eric na ano gibang trabaho sining victim
0: ito
4: ang mga suspect basi nagpakilala lang to NPA kabalo ka naman Kipad Eric
0: damo man ang mga styling sa earth mo.
4: Oh, damo man ang style basi basi may naka-inkwentro siya sa kung ano nga ibanda ganito na ang alam sa NPA so hindi pa ta ining allegation sa asawa Kipad Eric as of today as of now hindi na to may establish nga indeed na to or gini ang hambal ng NPA to sila unless kung makapagwa gini sila sa ilan naman nga may mga PR mani sila mo may mga statement may sila nga ipagwa naman karon sapon or buwat ng adlaw if NPA gibang Kipad Eric.
0: Sige. So at least ang importante lang da kay 5 Brian Morden nga nakita naton nga subong dira may napatay isa kag ang dalagan sang investigasyon daw insurgency related naman. I hope nga hindi na madugangan kag kadamo na pinatyanay tubuso kada traba status imo area San Carlos mo kay 5 Brian eh.
4: Yes, Kipa Derek, ining sa Tobuso kagabi, sa sulod sang subong nga bulan nga Mayo, ikatatlo na ni kundi ko magsala. Kay may ara sang una nga ginpatay sa Barangay Dulis, Calatrava. Tatlo or 3 to 4 persons man to ang nagpakilala or ginambang nga NPA man ang suspect. Itawag lang ni ang biktima sa sulod sang balay. Pagkatapos, gintero.
0: Ay na, ano?
4: Nakaligad lang ang mga lima kaadlaw siguro. Dito lang sa isa ka barangay sa Calatrava gihapon ining barangay Minautok Kipad Eric.
0: Minautok.
4: May gintero na naman to as alleged NPA naman ang nagtumba Kipad Eric. So,
0: ay,
4: sa Tuboso kag sa Calatrava sa bulan sang Mayo kung isip-isipon kung tatlo na ang tumba na ginatudlo
0: o
4: ang suspect NPA Kipad Eric.
0: Mga ka K5, grabe ning balita ni K5 Brian ha. Ginabalita niya nga may patay kagabi, pero sa iya nga research, may tatlo na dira sa Tubuso, Calatrava area nga napatay. Allegedly, ang gabira daw mga hit squad sang NPA. So meaning ara lang na sila gali Brian's palibot.
4: Ara lang. Kagatong una nga pinamatay, may mga case, may mga kaso daw ato o isa dito, may kaso nga rape, ang isa, may kaso nga ginpatay ang uto dya.
0: The People's Court ng Goya kay 5SM Brian, ha? The People's Court.
4: So, na blang tawag nila nga amot yung sakto ko kay 5 Eric, no? Ini blang kang garo, court korte nila da,
0: kang garo,
4: amot nabi kay 5 Eric, ano? Pero sa bulan sang Mayo, kam Calatrava, Tuboso, Escalante, so far, no, lima na ang nagkalamatay kung i-intra na to ang
0: Grabe.
4: Army,
0: sige. Thank you kid K5 Brian for that short pero masyado ka komprehensibong report ang imo ginahatag subong sa aton program. So salamat gid ikaw gid nangamot sang balita ino sako kamo ni Jong Subong tungod kay kadamo sang mga balita man nga natubang nyo dira sa San Carlos. Thank you so much sa SM Brian.
4: Yes, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Puro de los Pueblos.
0: Grabe, ginkuha ko lang to kadali sa kay K5 Brian Morden, bangod kay grabe nga balita to, no? Abi ko ubos na nata sila sa norte. Anyway, may mga military man kita nga gabantay sina dira. I hope nga maplastar na sang husto. Agod nga mabalik na ang kalinong kagkatawhay sa sina nga lugar, mga K5. Nagbalik ka, Tuboso, Calatrava. So sige naman subong, kag nagiganto di sinwiwing patay allegedly mga NPA, subong gabi dalusay. Ay naano man ang sitwasyon daman.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kanami pa naman sang performance na sa tuboso ni Mayor Hauhuko. Grabe man, very aggressive si Mayor ha. Nga magdala sang kasadyahan kag kalinong sa iyang lugar dira sa Toboso.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dumalangalang kita sa balita tani karon ko magkuha pata reporter. Itaniyog na lang ko da bitan. Tan megin pagwa ko da magaka K5 kahapon ara ko sa La Castellana. Nagsaka ko to sa Kalapnagan sa Biak na Batong area. Pulo pa ba-share kita sa mga kapanit na to, mga kaparintihan tabla. Naglagaw-lagaw ko to sa Kalapnagan. Nakibot din ko itan, mapati kag sa hindi, tan nakibot ko. Nga, yes, nakibot ko tan, kuha ng palarong pambansa, tan masimsilom, salanan na ko nga mahampang na sila tan, no? Natingala ko nga may nagasinggitan, nabi nga, isda, isda. Ang galibod, gali isda, mga ka-K5 subong, may mga trumpa na blay ay sa ilas lakyan. Doon na mag-uko, nga may mga trumpa. Tapos, ang salakyan mga ka-K5, pink ang kulor. Isda, bukaw-bukaw, na ano pa itong mga isda, ito nalibod niya. Eyes to the board, eyes to the board mga ka-K5. Igo bayawon kwenta mga ka-K5. Wow, puwerte. Ang nagalibod isda, to kadamu-damu sa gibinakan, kikigwapa kay ma'am nga nagalibod isda. Brian, tanawa na yung ubukas, anay Brian, sing imo nga cellphone. Eyes to the board, open your cellphone, anay. Sagay, Cadiz, Escalante, Victorias, ang taga Magalyon da, taga La Castellana, grabe ang galibod isda dito sa La Castellana, especially sa Kalapnagan, Biak na Bato area. Taga Babinay, tanawanyo, anay subong, ari subong sa aton nga Facebook Live, eyes to the board, eyes to the board. Guwapa-guwapa nga manog baligya sang isda mga K5. Kagangiya nga salakyan, pink ang kulor, may trompa pa. Itan, roll tape. Wow, puwerte.
5: Mao mga K5, kung gusto ka mo magbakal isda, ginaimbitar ta ka mo magkadto di sa Kalapnagan sa Biak na Bato, Langgabangya. Madimat ka, matiyak ko to, Dregan, eh, kumimendahan, pero may mga muna. Ang isda de, high-tech, galibod, high-tech. Hulatan nyo pag makita nyo gabaligya. Basi maglalinaway, kumusang sawa nyo sinyo balay, ha? Ari de, tanawon ta, subong. Amunia ang puwerte. Wow, puwerte, kini nga manog baligya. Gabaligya sa isda. May sound system pa, pink ang salakyan. Hulata ang manog baligya.
6: Marotap ko. Marotap ko. Marotap ko.
0: Matigas
6: na ba? Ah,
0: nasa
6: siya. Sabuna, makon, 1.4 kilo. Karaho, 1.4 kilo.
0: Ang gabalakal, mga lalaki man. Ikaw lang bubuang yun.
6: Marot, 1.4 kilo.
0: Oh, di ba baka nang huwag na?
6: Ay, sa atas, 1.4 kilo. Marotap ko.
0: Ang sound system, oh. Tanawan nyo mga K5. Ang gabaligya, gid. Sa Kalapnagan, Biak na Bato. Sidingon taliwat ang manog baligya. Beautiful girl ang manog baligya.
6: Asa-asa.
0: Oo.
6: Wangitang kilo.
0: Ara na.
6: Marotag ko.
0: Ang isda yan tanawa bla.
6: Marotag ko.
0: Nag-styling pa ko kunwabi. Isda ang inatanaw ko pero mabalik ko sa manog baligya.
6: Marotag ko.
0: Tanawa nyo bala. Aring manog baligya ho.
6: Wangitang kilo.
0: Ang gabakal mga lalaki man.
6: Wangitang kilo.
0: Ara si beautiful girl, ang gabalik niya is daw. Na. Kita mo gilang na itan. Bumag amuni itan ng manog baligya sang isda. Bamatsya ka doon, doon mo bakal na ko isda. Dito na ako manindahan.
6: Oh, oh.
7: No.
8: Horse ka!
0: Kita mo gila.
8: Horse ka!
0: Sige lang na yan, trumpa ya. Tanawan nyo mga kakipay ba?
8: 1 kilo.
0: Oo.
8: Hasa-hasa.
0: Oo.
8: 1 kilo.
0: Mawibing sila sa kipay mo,
8: Nablaw.
0: Na. Oo. Lakat na si ma'am. Bye-bye, ma'am. Okay, Ethan. Thank you. Thank you, Ethan. Grabe. Grabe, no? Magamuning manugbaligga, Ethan, isda. Matsag ko, Lord. Lumabakal ko isda mo.
9: Furo. Delos Pueblos.
0: Ang masadya, kaya ang gabakal isda, mga lalaki, abita niya doon ang imo, din mo na yan nakuha. Ako niya kahapon, tos biyak na bato, tos kalapnagan.
10: Ay, panisan, nagdotra, lamian, o masustansya pa. Balit na mo, Sara or, papagdol, ayokol, batagokol.
0: Malunggay pandesal. Wala sinabi yan itan sa akon nga kwan na. Sa nakita siyang mata sang front, mata naman sang Foro de los Pueblos dito sa biak na bato. Grabe mga kaypay ba? Kada hapon kuno maglibod ni si ma'am, ubos ang isda mo. Tasun ng mga asawa, way gabakal, klabaan gabakal, mga bana. Di sige. Every afternoon kuno gidibantayan sa igadalan, ang iban 50 pesos lang, gina mapapara pa mo. Day, mapalit ko isda 50 lang. Di, sige, maligyan 50. Ginadugay-dugay, yaman pili. Para naman kayo umyuhong po, grabe. So, ma'am, why na ko naman kot sa ngalan ni mama. Basta, kada hapon, galibon na siya kung isda sa biak na bato. Bumayo, kaswerte man sa inyo na nga lugar, no? Karon sa hapon, tan manindahan, tatanong po kasi akong tapos program. Manindahan, tas biak na bato, bakal man ta isda, tan sulugbakon.
9: Furo de los Pueblos.
0: Okay, mga K-5. Bation sa piyak nga barangay, maglibod kasi na Sir Eric. Richard Bilando Pasila, nara ka naman, sir. Ginapadumdum mo naman kuliwat.
9: Furo de los Pueblos.
0: Mga K-5, Webes Subong, hindi pagkalimtan ng aton nga power trio. DTX 500, ang Mighty C kag D3Bio. Nga power trio. Explicar ko kadali sa inyo. Kaya ang DTX 500, ginapabaskog yung imo immune system. Ang Mighty C, ginapabaskog ya ang imo immune system. Ang aton nga DTX 500, mga ka-K5, nami ni siya nga gasilbi maintenance sa imo diabetes kag sa imo nga hypertension o kon high blood. Ang D3Bio, nami ni sa mga may edad, parang hindi ka mag-agay sa kitawa ko. Gauraroy ka bla. Kag malipaton ka kay ang D3Bio, ga-produce ang ketones, nga kung tawagun naton, food for the brain. Kung kumbinahon mo ning tatlo mga K5, ang gwa mo naka-bulletproof ka na. Kay kumpleto na ang tanan nga aspeto sa pag-prevent sang balatian. Tandaan tang mga bulong sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy, these are food supplements. So ginapunggan, hindi ni siya bulong, food supplement, nga wala pa magsulod ang balatian, punggan niya, amuning manami, food supplement kita ya. So kung ako sa inyo, D3Bio, DTX 500, kag Mighty C. Ibutang man ang aton nga pambansang kape, ang DTX Coffee Mix. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tenerefe na gasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
9: 101.9 K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gani-carots.
15: nilang karos mga kontoran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
15: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Sa tanan natin yung mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas. Pagi sa itong programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain ng mga herbal tips, health tips, kag health information. Pagi sa itong programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po nato ng aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sini nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Kabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
20: Of course.
19: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, di pag-in mo na, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
20: Mm-hmm.
19: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kultura na to nga may mga problema sa kurason? Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
20: Mm-hmm.
19: Kaya wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa-check up gid. Especially sa imong blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, wala na nagdako ng imong kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
20: Thank you, Doc Ramil, no? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
19: Mm.
20: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
19: Pero kung basanti ang imo nga lawas sang antioxidant nga halin sa DTX 500,
20: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik na sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Doc Ramil.
19: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
21: Yes, thank you, Doc Ramil, no? So, ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism.
20: Mm-hmm.
21: Which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation, no? Or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ining raa system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP.
19: Mm.
21: So nga ang naga-trigger ining raa system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una,

0: is ginavasodilate niya ang aton ugat. Mm. But silingon, ginapahitan.
1: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
0: Ang aton nga alagyan. Kag syempre, tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalangubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions, kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
1: Yes. Sa so, ibagin yung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam, ang tota sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
2: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natuwag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantag sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na serving na balik-balik kanin baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mga high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas nga produce ang vitamin C,
3: which is a powerful antioxidant as well.
2: Ang vitamin C nga ipares naton sa DTX 500 nga isa man kasaya sang antioxidant mga vitamin C makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
1: Ang nami iya makainom ka mighty sea kay kung mighty sea ti isa lang ka mighty sea pulo na ka
2: pulo ka pungkan, no?
1: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka nami sinakaw ng pungkan kag,
2: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayara kita sa vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
1: damo na sa nuts, ha?
2: Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A
1: kung tinga bukado ka o nga bukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa mo nga DTX 500. Ti imagine ba? Ginom ka DTX 500, ginom ka mighty C, plus pamanan mo sa mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
4: DTX 500! Gina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan naginom ka?
7: DTX 500.
6: Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naginom.
4: DTX 500!
1: Katota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500 mighty C or pure C adlaw-adlaw.
0: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga-DTX 500 ka, kag naga-mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
1: Especially nga, damo pagigainumon nga tubig. Dok Sam?
2: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon ay mga silula.
1: Wow, amo na gusto ko.
2: Oh, hubin lang.
1: Sarboy ng hubin ka pa bala. Sinta na edad mo pero 40 ka pa yan.
2: Oh, okay naman. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood
1: organs,
2: vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blaser.
0: Hindi magpalya, hindi mahina.
2: So like kung hubin ang imong silula, hubin man ang imong kurason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa kurason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
1: Kung hubin ang kurason ko, no, hubin ang tsura mo.
3: Oh, correct na.
2: Oh, correct.
1: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang galawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man as antioxidant, di ba?
3: Correct.
1: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
2: Uy, kamahal man, Dok Ramin.
1: siyempre. Mm-hmm.

0: ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga permi na mo na ginabalik-balik diri ang paginom sa DTX 500, paginom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
1: Ang nami sa DTX 500 may kampyo nang iya antioxidant pinakataas no 1.3 million sa Orax scale. May upod pa kini nga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya no, alin sa malgoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium, cause they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
0: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, may tisik ag purosis, syempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permi tindog ang Manoy.
1: Makabulag.
0: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy, nya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
1: Ikaw gali ang hoard.
0: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga. The more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Ilatong score ganit?
4: 470.
3: Nagtiko 2
4: sa gabi, 2 sa
3: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
0: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
1: Hamot ilok mo.
0: Hamot ilok mo?
1: Hamot ka, no?
0: DTX Herbal Soap.
1: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
0: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo.
1: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
0: especially sa guwa.
1: DTX Soap ka na.
0: Yes.
1: No?
0: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
1: Kay ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya sa fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti. Kaya ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
0: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato ginarecommend. Upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
5: Yes, DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Antioxidant, ha?
0: May amarguso.
5: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Nagugasan, Sir Boy, tapos na paligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan mo man ang imong mga selula.
0: May amarguso, may de-sugared sugar cane.
5: Yes, DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, Sir Boy.
1: kape ka na, detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo nin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagkits ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. Why gyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo
0: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
1: Sugar free.
0: Dili free sugar.
1: Hindi siya, hindi ni siya kagulang nga tawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
0: DTX Premium. DTX Premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungkol kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
1: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugan pag hindi siya sa DTX Premium. Anong ginapuga mo, Sir Kevin?
6: Ginapugaan naman sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga naman nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape, naganamit pa ang sabor. Kaya naga-creamy.
0: Gananam siya.
6: Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa. Kaya nga, ang amon nga...
0: Bulletproof coffee na eh.
6: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
0: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka na best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya, kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kabloka, ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
1: Ano nangalan niya na, Son?
0: Siyempre, DTX 500 liniment.
1: Bantayan. DTX 500.
0: Ito na lang change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
6: Mas gin pa epektibo.
1: Mas gin epektibo. No?
0: Yes. So, amo na, bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
8: Sa kadlo, kapila ka mag-inom?
7: Sa
8: DTX 500.
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
7: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
2: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako galay si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
10: Kag subong kanami sa kon paminsara.
2: Mighty C mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
1: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
0: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila mahadlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa Ditribayo. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
8: Meaning pa,
0: si ga-function siya as energy nga energy storehouses, kaga-function siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica Ditribayo, may ara ka sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Clinica Ditribayo, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin, sir boy, para maabsorb ang vitamin E sa imong nga gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag Ditribayo kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong nga lawas.
1: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mo usa sang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang Ditribayo, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka Ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica Ditribayo.
0: Sa Clinica Ditribayo, sir boy, Doc Sam, siyempre ga-provide ni siya sang gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sang gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, sir boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
1: Napag-gabi, no? Ka-importante.
0: Ginaprotektahan niya ang buhi
1: nga selula.
0: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amo ni ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa Ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapag guwa nga higko halin sa sulod.
1: Correct.
0: No?
1: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
0: Ti, imagine lang kung di mo pagwaon.
6: Pati din mo, Doc. Exposed, no?
0: Exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica Ditribayo.
2: Ditribayo. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: Ditribayo.
13: Ang Ditribayo.
2: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
2: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
2: May DC.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
2: May DC. Mapalit sa mga butika.
15: Para
8: sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
15: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Kadto sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
16: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
16: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kukaw. According sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
5: Ang isa pagin, Sir Boy, kaya nanamayang ko sa Clinica Ditribayo, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
0: Uh-huh.
5: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kaya kung adlaw-adlaw ka nagkatumar gali sa Ditribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung tamo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya ang aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
16: Kung baga,
5: tin kang hormone, Sir Boy.
16: Sir Kevin, ano pagit?
6: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica di Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-Ditribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
0: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom di Tribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Istas

0: Karon padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko.
1: Kabalo ka, tay. Ikaw na dayang perde. Dani, kung mag-ugtas ka sa ila.
2: Kaya nga, ma'am.
1: Ikaw yung ugtas. Sila yeto yung intang. Mayo, tani, bala may bayad man ang pag-ugtas mo. Para may pulos man balahaw.
2: Good, no?
1: Amon, hingimuon mo tayo. Pamati ka lang. Kadlo ka lang kung may kaladlawan. Pag kung may ulugtasan, hindi ka gin magugtas.
2: What? Ante siya, dumayo man to, dingin mo suggestion, ha?
1: Kaya wae man ang nila sa'yo mo, tay. Ikaw diya daw malupok ng ugat mo sa ugtas sila. Sila to yao, gasinunod lang income nila.
2: What? Aba, dumayo na pinsaran mo, Elgin, na pala ba?
1: Amo ni gani tayo, himuala na sila bala nga kalingawan. Hindi kayo himuon mo yung ulugtasan? Kung ano nabing matabo sa imo? Kaya ibalita ka na nila yung balatay.
2: Hala! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: La la la la la la la la la la.
1: Mr. President, do ka nami isang mudo subong.
0: Kabalo ka. Malipayo na ko subong Yusuf Castre.
1: Eh, natural wala eh.
0: Ari ay, sugiran ta ka agod niya makabalo ka.
1: Ah, sige be, Mr. President. Ano ina?
0: Una, nakagamit ako sa good items nga kukwa. Kanami, basta nami ang items nga kukwa. Halin ini sa puno bagano.
1: Ay, dira kagalig ako ha, Mr. President.
0: Oo, kagkalapad bala dira asang ilang nga kukwa plantation.
1: Ay, pero Mr. President, hindi lang git pagpatami gamit sang kukwa ha? Kiba si bala mo overdose ka ha?
0: He, ako pa. Balaan ko na niya ang dosage ko.
1: Ay, te, ano ang masunod nga gapalipay sa imo?
0: Do, ginapakita ko sang manami-nami nga performance ang mga taga-Dalumbalay o kon taga-lower house.
1: Ay, oo, Mr. President, kanami sang ila pattern.
0: Ha, kag daw hindi na malabutan sa 2028. Daw matiwas na sa pwesto si Inday Saray.
1: Ay, mayugid gani agod. Why na tapalaligban ah? Agod, tuloy-tuloy lang ang maleta.
0: Ay, oo man. Kabalo ka, Yusuf Castre. Siya man lang ang balabag sa aton mga handom eh.
1: Nga, suguha ba lang mga taga-Dalumbalay? Kagbabaw balay nga, magpasar sang laye. Nga, mga wala na sang ulo eleksyon ah. Tat lang kung matak-an ka na sa pwesto mo eh, di ba, Mr. President? Kung paldo ka nakatama.
0: Ate, sige ah. Hambalun ko si Congressman Bunjing Te, kag si Senator Tito Sutab.
1: Ay, wow. Namit na, Mr. President. Para wala na lang halinay sa pwesto ah.
0: Abugid! Para tubtubuhi ako. Ako gihapon ang pinakamagagahom nga tao sa bilog nga Pilipinas.
1: Sadya-sadya, eh, no?

Hay, maayo pa. Manghimos na daan ako sang akon klasihon para buwas. Ah! Man, Lunes na daan buwas? Kag Sunday school na? Abaw! Ha? Mapa-activity lang ako sa ila, ah. Unahon ko anay pamangkot ang ila mga ngalan. Tapos kun anong ilahandom sa kabuhi? Hala, husto? Hey, amo lang na. Kahibalo ako nga tanan sila may handom. May handom gani ang buang. Kag maayo gid kaysa akon man ni kasa taguytoy gin pasa ang pagkamaistraya. At least bisan paano may income ako. Kag konswildo na. Maikapital naman ako sa Madjong. Hay. Membro man ko tani isang purpis. O galing ang akon itiim na kaprinda man to be. Ano pa? Pagkuha ay isang purpis ang gakuha ang financier. Gaan niya lang ko dayon 200. Hay. Amo na lang nakbilin ko no sang akon utang. Ay, maayo na lang kay makasideline ko di tudlo, ah. Bisan paano may ulo income naman ko. Hey, kagsugod sa buwas, ang akon ngalan, amo si Ma'am Borakday Alcumbra. Hala, sadya-sadya, ino. Oh.

0: Murog?
1: Yes, Magdalena.
0: Si Kapitan, wala gijapon ka bugtaw?
1: Pero ginawa pa man siya, bala?
0: Ay, oo. Sige gani huragok, sige man kumod-kumod.
1: Pati magamusin na nami, giguro ang damguya eh. Ano pa, wala siya makabugtaw gyapon?
0: Ay, do kita naman yang gakabudlayan kay tulog ya si Kapitan?
1: Pati nga, mabudlayan ka gidaw?
0: Damo na pilirmahan nga gatambak ho.
1: Uy, nga agin patambak man ha?
0: Ay, kagsin, o man sinang mapirma, aber.
1: Oh, ikaw bala Magdalena, matyaga. Gusin mo daw baguano ang kadisbranggay ho. Hindi bala nga kabalo ka magsunod sa pirma ni Kap?
0: Wala, mas tumatuon.
1: Hindi bala daw masunod ba man ang pirma niya?
0: Eh, oo ah.
1: Pwes, sundang pirma niya, ikaw pirmaan. Pirma ay kutob sa makwartahan. Pero kung hindi gani makwartahan, pabahida. Pirmahin na to, basta may baylo na kwarta. Pero kung wala gani, pabahida, hindi pagpirmahin.
0: Sadya-sadya, eh, no?
1: Wow!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
9: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagaubag inis ako na buto nung ako na arthritis. Sugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
10: Gluterna Max.
11: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang glawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. I Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kita

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Tubugup.
1: Ah, budat.
0: Mayo kay kamatik.
1: Pasensya, gida. Kay dumigin pa minsar lang ko eh.
0: Gani mun.
1: Mayo kaya mo kang tulog ni Nuli dito, no?
0: Oh, basigin lapyo. Gid siya sang dive-dive sa balas.
1: Bakod ba tong plaster yung adaan siya pagtulog eh?
0: Kaya nga man.
1: Nagpalubong siya sa balas. Kag maglabaw ang ulo ya.
0: Kinta mo na niya sang balas ang bilog yung alawa?
1: Oh, tapos ulo yung lang ang ginpalabaw ya.
0: Ano?
1: Oo. Amo nang abilidad ya. Kaya natingalaan ko gani kung... Paano siya makagiho?
0: Babay, ilan da sa?
1: Kag nga, aman!
0: Wala sa gani ka palibog kung saan sa makagiho. Ikaw pa yung galing lahat na palibog ka na yan.
1: Ay, kung sa bagay, no?
0: Amo nang ginimo, ya. Kiti komportable sa pagplaster, sa pagtulog.
1: Pero do, hindi lang galing normal.
0: Dugay naman, ha? Bago ka lang kanutar nga, hindi sa normal.
1: Abalan ko man nga talanti din na siya.
0: Tibalaan mo man gali, dapat hindi ka na matingala, tabugop.
1: Di ikaw, ha? Kung kaisa nagkakatingala ka man.
0: Wala kuya kakatingala. Kung di ka paminsar kuya, kung paano siya mag-ayo. Kabalo ka naman niya kung may diferensya na siya. Amo na iyang ginaproblema ko kung paano sa mag-ayo.
1: Ang mayo pa, pakapihunta na lang siya. Bisan tapos na siya pangapituod, hindi siya mag-ayo, at least nakapangapi na siya.
0: Sadya, bagit!
1: Ayan!

0: Mapuli na ta, Angelina.
1: Karon lang ah.
0: Nga aman.
1: Mangita pa ko gani pagkaon antes mapuli.
0: Nye, di nakakaon ka naman.
1: Parang naman karon eh.
0: Hala.
1: Hadlo ko yung adaan ba si magutman ko. Tapos, mapatay ko.
0: Hala. Grabe ba? Di hindi ka pagaliya magpuli.
1: Hindi pa eh. Mangita pa kuya pagkaon mo.
0: Di mauna lang ko si Ma.
1: Ay, sige ah. Una ka eh. Tapos, kalimtanay na lang tada yun nga nagbigay pata.
0: Ala, grabe gid siya.
1: Matuot man. Kung bayaan mo ko, te kalimti na lang ko tada yun nga miga mo ko ah.
0: Hala, hamugid na iya.
1: Oo, oh, eh. Te, ano si Mel? Mauna ka, hindi.
0: Nagaduwa-duwa ko ah.
1: Nga manaw.
0: Te, kay gapamahog kabi. Kung wala lang tani pahugay, mauna kuya, kay mangimos pa ko.
1: Titipin, dihi mo ko mauna ka.
0: Hindi ka mga keg?
1: Sadya-sadya, you know?

0: Ote, kamusta man ang suggestion ko, Magdalena?
1: Though okay man ah. Though a very good suggestion man.
0: Di siguro na to pirma. Painunta makwartahan sa hindi makwartahan.
1: Ate, sige ah. Dumayo man ha. Kung ano gid man, rasonan na lang si Kapitan nga kinanglanon gid mapirmahan ang amo na nga gin pirmahan ko na lang.
0: Oo, istorya lang na yung kulang yan.
1: Basta suportahan ko ha.
0: Oo, natural gid eh. Basta kung may makwartahan, tungaan mo ko ha.
1: Oo eh.
0: Nan, amo na iya para patas-patas lang ta.
1: Hindi man guro pwede nga duwa ta nagplano tapos ako lang yung makapaldo.
0: Ah, di ba si amo na yung plano mo ti hindi na yung pwede, no?
1: Ay, oo, abot ta na kaya.
0: Amo na gani nga walang iwanan, basta makwartahan. Eh, alang ang duwa ta nagtigang tapos ikaw lang yung makaon. Confirm na guro, no?
1: Ay, hugid lang eh.
0: Amo na nga dapat partiyahan na kita para everybody happy.
1: Sadya-sadya eh, no?

Sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Betray Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Moderna Max.
8: Ramiro Brito.
9: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
8: 52.5 ang imong kong laboratory.
9: Sa una, pila?
8: 35%. Bilawin mo ang Moderna Capsule.
10: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCT. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutun na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
10: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kusan sa buyan. Kadang wala ka patay ng sang Luterna. Galabwa akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang Luterna. Napasalamat di ko kay na dulatanan. Kad ako bisang magulid sa aking kalawasan.
12: Luterna Max. Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: K-5 News.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka. Alright, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio.
4: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gitawag autoimmunity, nga amo nang mga kaaway nga hindi na to makita, kag amo nang rason nga anga, gina-attacke man ang mga buhok ta.
3: Ang cells ang buhok, no?
4: Normally, ang regulatory T cells ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference between sa gituag, kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sa T regulatory cells ganubo, ang imong B cells kag killer T cells, ga-wild na sila. Ga-attacke na sila sa any pathogens. Amo na nga kisa, biskan ang healthy cells, ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
5: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
4: Amo na nga dapat niya, inom din siya D3 Bio, Sir Kevin.
5: Yes, Doc Ramil. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, caprylic acid. Among ining naga interact sa atong regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa atong lawas, no? Kag ang regulatory T cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no? Regulatory T cells, ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
4: Di may vitamin D3 naman ang D3
5: sarang, bio. Sarang mahatag, no? Sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 Bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung giinom kita sang gatas, no. Lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 Bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 Bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan, sang aton tanan nga nutrients.
1: Champion. D3 Bio.
6: Ako si Jomer, tumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kay layo ka gali makakas buhok mo, ah. Layo nga maupaw gali ka, no? So, yes,
4: sir. Amo na gani sibong sige na ko inom kay basi maupaw ko blaw. Ang D3 Bio ginabuligan niya ang imo nga T regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulor, anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imo nga regulatory T cells kay pala inom ka D3 Bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka D3 Bio, ang imo man nga, no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gituag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 Bio kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka D3 Bio.
5: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
4: Kung ang kusang pagkaupa mo mga kagaw da mga fungi,
3: kaspa mo abi, kulo kas mo kaspa
4: lang, ipahid mo ang D3 Bio.
3: Pwede ipahid gali, Sir Kevin,
4: no? Gamit mo as tropical ointment.
1: Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps, mga balita kag-public service, mga komentaryo na may punto.
3: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

Good morning! Mayong aga naman sa ato sining mga ka-K5. Welcome naman sa programa 11 Mbps. Sa ngalan sa ating regular anchorman and Vice President for Administration and Human Resources, ka-K5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyo ka-K5 Elmer Ubaldo. Nakibot kita sa mga balita nga nagatuluhaw karon kag aton makita. Isa sa mga balita nga aton nabasahan, nabatian, kag nakitaan. Amo ang labi pa nga pagpanaog sang satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Base sa pagtuon sang Social Weather Station o kon SWS, labi pa nga nag-usdang ang satisfaction rating sang presidente. Buot silingon at negative 15 nga satisfaction rating, mas damo ang dissatisfied sang sa satisfied. Mas damo ang hindi kauyon sang iya pamalakad sang gobyerno kung ikumparar sa nakasaho sa iya pagdumalahan. Ini nga sahi sang sitwasyon ginakabig one of the worst performances sang isa ka presidente sa Pilipinas after martial law. Si Bongbong Marcos bilang isa sang presidente sang Pilipinas after martial law ang may pinakamanubo nga satisfaction rating nga nakuha in the middle of his administration. Tunga-tunga pa lang gani siya. Dugay pa siya matapos. Sa tunga-tunga pa lang, negatibo na. Kundi hindi mayo. Now, iningasahi sang sitwasyon ang negative satisfaction rating ng butsilingon ang mayoriya sa mga pumuluyo sang Pilipinas, ang mga Filipino. Kalabanan hindi gid kauyon sang iya nga pagpadalagan sang aton gobyerno. Sa amon ni nga senaryo, amoy ni ginakabig nila nga panahon nga posible may matrigger lang may kambyo administrasyon. May ma-instigar lang mahapos kambyuhan ang administrasyon. Kasubong sang natabo sadto sa panahon ni Erap Estrada nga sang pagsinggitan Erap resign, nag-snowball dayon kagkadamo sa mga tao nga nagkadto, nag-rally hasta nga nagpanaog si Erap sa Malacañang. Pero nga abala nga sa pihak sang sitwasyon ni Bongbong Marcos, padayon siya nga ara sa Malacañang. And it seems da wala siya sang kulba nga basi bayluhan siya sang iya vice presidente nga si Sara Duterte. Kundi amo na ni taning panahon sang ginatawag

nagapanawagan sang pagpanaog ni Bongbong Marcos Jr. bilang presidente. Pero kalabanan sa mga Pilipino as of this time, doon nag-adapt balasang batasan nga wait and see. Kalabanan sa mga Pinoy subong, daw nagapawala lang ah. Hulaton ta lang kung anong dalagan niya. Wait and see bala. Hulat kag lantaw-lantaw. Hulat kag laaw-laaw. Amulang ina ang ginahimo sang mayuriya o kadam-an sa mga Pilipino. And why this is happening? Why this is happening? Because majority of Filipinos, while they are admitting na si Sara Duterte ang pinakapopular karon na political leader sa Pilipinas and possibly may dako nga posibilidad nga maging masunod nga presidente, still wala ginalantaw ang public perception, ang pananawan sang tao si Sara Duterte in the option sa kay Marcos. Buot silingon, mas gusto sang kadam-an tapuso ni Marcos ang iya pagdumalahan. Kag kun in kaso ginman kag magdaog si Sara naman ang masunod eh. Hulat ka lang sang imo tsimpo, indi magdali. Amo ina ang mensahe sang kalabanan sa mga Filipino, why Bongbong Marcos is still there as president of the land despite sang iya plummeting satisfaction rating. Sa atong pagpagalagad subong auto, kuwaunta karon ang report ni KK5 Sunshine Lacson gikan sa newsroom. And now, of course, kuwaunta man ang update sa palaro ni KK5 Berto Gakit live and direct sa Prosperidad Agusan del Sur. Dako nga balita sa Bacolod. Bago kahapon, isa ka lalaki gintiro patay sa Banago. Ang hambal sang pulis ang gintiro user pero hindi pusher sang illegal nga druga. Dumduman nyo ang kaso ni Jenny Ann Delano sang Cadiz. May ara kuno nakahanda ng mga testigo angot sa krimen. Haboy basura, may problema. Sanggin pamangkot, ara kuno tudo di pinsa sang tawo nga nadakpan nga naghaboy basura sa baybay sa Punta Taytay. Sa piya kabahin masobra 3,000 ka mga senior citizen ang nagbato na sang National Social Pension dito sa siyudad sang Kabankalan. May mga eskwelahan subong na nagapanghanda na para sa final exams. And after this, ang pagpatigayon sa mga graduation rites. Pero may ara naman karon nga mga eskwelahan nga nagaprepara naman sa pagbukas ang klase. 182 ka mga child development workers sa siyudad sang Kabankalan nag-seminar para sa pagbukas sang klase. Pila ini sa mga bagay, mga report gatun pagadalon sa inyo sa pagpangalaga naton. Sa gihapon diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Mayong agagid sa kay Boss Joe. Good morning, Romar Duran. Merlita Malvas, salamat gid. Present from Handumanan, Merlita Malvas. Thank you. Omi Morales, nakamonitor na kami diri sa Sagay City sa Manulet Bake Shop. Sally Almenson, hi Sir Elmer, good morning. Ari man kaupod nato, nakatutok man kami

Cody, nga tatlo, si JR, si Jason, kag De La Serna o sa De La Serna Bake Shop. And Ruth Valero, mayong aga. Good morning lang sa Duran family, sa Hinigaran, halin sa kay Romar Duran. Good morning, Sir Elmer of the Nine naman ta. Hasta matapos ang programa. Salamat! Amo man si Ma'am Sally Almension. Done heart and share. Salamat! Hero ko ang aton nga tagpalamati dito sa Bicol Region. I just don't know kung nakaintindi ni sang Ilonggo. Maayong udto. Maricel Calyora Maribaw Flores. Good morning. Patamyo lang sa Bana Kujurin. Tiberiades Flores, gapamati gid kami sa imo programa si Maricel Maribaw Flores Gali sang Sitio Kuyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela. Pa shout out Idol Elmer, halin sa kay hero ko. Richard Bilano o Bilando Pasilan. Good morning, Sir Elmer. Monitor lang kami diri sa Barangay Kalubang Ilog, sa pamilya Albito dira sa Barangay Kalubang. Good morning. I-check natin dugay-dugay si KK5 Sunshine Lacson. May angot sa mga top national stories. Ari lang kong yapon pa dayon nga nagapamatik at nagalantaw sa live upod sa imo, Sally Almension. Thank you. Rayaj, good morning, Sir Elmer, present na. Salamat. Ray Casio, good morning.

0: si Lenny Rayaj. Ma-watching live diri sa De La Serna Bake Shop diri sa Barangay Zone 6, Pulo Pandan. Upod si Joe R. kag Jackson, ga-bake sang tinapay. Lynn Ortilio Titong, my wife, is watching. Salamat gid Sir Elmer, paborito tagid ka sir. Thank you Sally, and kamo man paborito kuman. Kuwaon ta ang latest alin sa newsroom. Green, green, it's green they say. Shout out lang kuno kay Nicole Cody and Paul Duran, halin sa kay Romar Duran. Diriblitong natabo sa kuano sa Banago, Barangay Banago. Kadamo sa mga bersyon nga nagtululuhaw, kadamo sa mga detalye sa nasambit nga insidente nga nagsinamo-samo na. But karon sa report ni KK5 Michelle aton hibaloon kung ano gid ang background sa tong tawo nga natiruhan patay. Dan Hart and Share, nako Sir Elmer, Richard Bilando, Pasilan. Thank you so much sa paglawag per melody ko. Halin sa kay Boss Joe. Thank you. May ara pa karon sang additional report si KK5 Michelle parte sa ginkarnap nga motorsiklo nga tigayon nga na-recover. Pero ang aton sininga priority this time is KK5 Sunshine Lacson for the top national stories. And after that, isunod naton si KK5 Berto Gakit para sa aton nga Palarong Pambansa 2026 update. Toasted pandisyo sa Sir Paris sa DTX Coffee. Wow! Kanami ba? Toasted pandisyo sa Iparis mo sa DTX Coffee Mix. Sampat gid. Ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, healthy ka pa. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Amo ina ang epekto sang DTX Coffee Mix. Meantime, yari na nga ito sininga mga top national stories po naman sa kay KK5 Sunshine Lacson.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Shine, mayong hapon, mayong aga.
2: Yes, good morning Sir Elmer. Isang pinalikdan nga siman na tubala mo o isang naligan ng mga inadlaw, nag-report ko sa mga may isang kasalipino national nga nadakpan sa Amerika kay daw siya ni ang salikod sang pagpasaka sa barko sang 227 ka
0: kilo
2: sang cocaine. No, may report na naman kita angot sa mga Filipino seaman na nagasakay ini sa barko nga nadakpan sang Guardia Civil Police Force dito sa Espanya na ang ilang nga barko may karga nga 30 ka tonelada sang cocaine. Again no, 30 ka tonelada sang cocaine ang karga sang ilang nga barko. Now, ining barko, Katifag Elmer, may 23 ini ka mga crew. Ang dress isyete sa ila, lunsay mga Filipino nationals.
0: Okay.
2: Ang anom, amuni ang lai naman niya nga nationality. No? Ang pinakauna din na nadakpan, pagsaka sang mga US police, kag Dutch police, no, sa siling barko, ang unang nadakpan, ang dress isyete ka mga Pinoy, kung sila yan nagbanago, ining anom na allegedly hindi yung mga Filipino nanago, ginhalughog pa ni sila, pinangita pa sila sa ibabaw sang barko, kaya dito sila nadakpan. So, kumpleto na sila, 23 ka mga crew, kwan na subong detenado na sa, as far as my knowledge is concerned, ara, sila sa Espanya.
0: Uh-huh.
2: And again, ang anom, they are from Netherlands. Kag ang the Netherlands, no, kag ang iban taga Suriname, no, isa ini kapungsod sa Northern South America.
0: Mm-hmm.
2: So wala pa kita sang update, no, angon sa Tinges Ishete ka mga Filipino crew, no, sang barko kay kwan ang iya sini nga kaso kay Five Elmer daw ang kaso rather naging pasaka ni sa ila do kwani do hindi sila makapyansa, no.
0: Oy?
2: Ako kayo kay ang 30 ka tonelada sang cocaine nagabalor sang 812 milyones.
0: Kaya ang kapitan sang barko di na yan nadakpan.
2: I'm sorry, sir.
0: Siling ko ang kapitan sang barko kay ti responsibilidad yan na mo.
2: It was not mentioned sa report sang international media kay Kayfav Elmer kung Filipino ang kapitan. But they said it's 17 ang Filipino and anom ang So kung may mga dumulo, may ara man mo nga kapitan Filipino dumulo ang crew. Pero no kalabanan kung Filipino ang kung may mga dumuloong do sila gitang kapitan sang barko.
0: Nan mo na oo.
2: Oh. Nabalaan tam. Anyway, dako ni kay do 950 million dollars ang bilis ang nakuha sa ilang kontrabando imagine is all cooking. Kung ang gobyerno ni pamilya nila nagpangayo sa mga opisyal sa gobyerno reportedly dumapadala kita sa mga dito sarangan ang kaso because masyado ka dako kaso and hindi sila makapahuli sa Pilipinas kay dako why piyansa, no? Hindi sila makagawa sa presuhan. So wala kita makadalo kung may seaman nga na preso dito nga taga Negros o Central or Bacolod, no? But ginagin natin waan na doon na makuha ang ngalan detained Filipino National detained kay Father Elmer.
0: Okay.
2: Report dito sa Moon Center. This is ang siya lakson para sa kambiyon na balita. We should publico sa Negros K5 News FM.
0: Trainta katunilada sang cocaine. Yamak mo na, no? Ginakarga sa barko. Amuna iya kadamo sang illegal substance. Ang masakit sina kay kun ikaw iya crew sang barko nga ginsakyan sinang illegal contraband nga ina. Pati ikaw iya madalasa. Abiwal kay Muya hinalungong kay samtang nga nagakarga sa barko, gatulog-tulog kay Muya kay hindi mo pa duty. Tapos gulpi lang na balaan sang pulis abi, sang local pulis kundi man nga country. Tapos gindakop ang barko, kamo nga mga crew dala. Bisan ikaw yung nga nagakatulog, dala sa

0: Pagsang iban man nga mga nationalities nga way man iya sang ihibalo kung nga may nakarga sila nga muna. Anyway, good morning gid sa kay Annabella Hinulan. Good morning Sir Elmer, I'm watching live with you here in Talisay City. God bless. Human Rights Advocates Negros is watching. Kent Bulakawaniza is also with us. Good morning, Sir Elmer. Watching from office, shout out lang sa mga guard on duty sa BDO. Kag BDO Depot, SG Val Posadas, SG Raymond Narciso, SG Bernie Lubrico. Thanks gid, Sir Elmer. Thank you man, Kent. And thank you man sa mga dabarkads tada nga mga Jaguar. Good morning. Roger Salinas Ginsatao, good morning. Watching live from Mandalagan Veterinary Hospital. Don't like and share. Leonardo Rilos, good morning. Ari lang sa balay sa tangub naga monitor. Marilyn Parcon is with us. Na-late ko pamati sa imo, sir ba? Okay lang, Marilyn. Kindly share na lang sa ato sini nga programa. Romar Duran, yagata sir, tambo nga may kasag, pares pinerito nga isda. Wow, sampat gid. Ay, sus, bisan di na lang subong, may druga, sus, ano na lang na? Gina Borja, good morning. Ma-establish kita sang contract this time sa kay KK5 Berto Gakit. May angot sa mga update sa ongoing palarong pambansa. Uy, saan o gani matakop ang palaro sa Domingo na? Ote, pila na lang kadlaw na bilin ho. Makahingabot pa ta. Anong standing tasubong? Aber, ibalo natin kung ano ng latest development sa palarong pambansa 2026 upod naman sa kay KK5 Berto Gakit.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Bert, mayong aga.
2: Mayong aga, gid KK5 Elmer. Actually, aton pong balita ang mainit-init, no? Nga aton sini nga pag-monitor, pag-report sa sining padayon nga palarong pambansa diri sa may bahin sang Agusan del Sur. Makko gamay nga tawag na gamay nga detalye sa aton sini nga mga KK5 sa aton sini nga overall standing sang sini nga Negros Island Region. Ang Negros Island Region nagkapadayon si Gapon sa ikalimang pwesto as of now sa latest nga 8 AM nga gipagwa sa Department of Education ni kapanguna diri ka kay Elmer ang si Gapon, no, ang NCR kay si Ligado sila man Gapon ang una mo, no, pero at least pag separate na ton sa Region 6 nakalimata nagasunda na ini mo, no? Ang Western Visayas kagang NIR which is doka dako man nga development kung compare mo, no, sa iban nga mga rehiyon diri sa aton sini nga mga KK5. Ang volleyball KK5 Elmer, this will be the last day sang elimination. So after sang elimination, they're proceeding sa quarterfinals, semifinals, kag finals. Kag Viva Elmer, kag atong subong i-report ang mo ining sa atong sini nga mga KK5 ang boxing tournament. Ang boxing tournament ginsentro tani kay ang boxing amo ni ang pinakabaskog man when it comes sa Negros. KK5 Elmer, kagapon ta pa ni ginabalita sa pulo kabilog tapos na elimination ha KK5 Elmer. Natapos na ni ang elimination sang boxing and subong hapon alauna magasugod ang ila sini nga quarter final round, no, upon final final quarter a quarter final sang boxing tournament diri sa may palarong pambansa and KK5 Elmer
0: sa pila pulo, pa kabilog. Pila pang bilin nga boksidor da naton sang NIR
2: sa pulo kabilog do lagit na dala ang apat kabilog so may anom kita gyapon sa Negros.

0: Landry John.
1: Mm-hmm.
0: Kapag Elmer nga nagbakbakan no sa aton sininga papalarong pambansa when it comes sa aton sininga kadalagan. Kapag Elmer ano misla kabilog si John Michael Hiruta daugne kagibab Elmer kontra ni Carl Kagapon iyan niya junior boys ni upod man ining si John Michael Arellano kagibab Elmer nga taga Bago City junior boys taga Talisay ni Glicery Arellano ang ikaduwa amo ni si Jeridel Hinodipa Baskog ni Sang Oriental kagibab Elmer taga ano ni taga Dumaguete gid ni si Mike Roland Villarin gamay-gamay ni nga bata kay Vibe Elmer pero boxing nga lang bla sa babaw ring kay perde kagit mo si kay Vibe Elmer ang bata nga ni nga si Mike Villarin taga San Carlos ni tatay ni kabligya ice cream sinanay kabligya kumbo sinanay kabligya to blati dala ni siya sa tawag sini
1: quarterfinals
0: quarterfinals subong adlaw kag ining 16th Paul Figueroa amuning taga Bago City no 16th Paul Figueroa junior boys kategoro kag Kagiva Belmer amuning mambaltang hindi gidguro undisputed tawag sina ang bugal gid actually before magkadto diri sa palarong pambansa ginbantagan na ni siya sang Negros mo sang Niraam no Negros Island Regional Athletic Association kagibab Elmer nga star boxer sang Negros amun ni ining si Mayjan Inimido pinakagamay man nga bata pero sa boxing anay perde kita ni
1: grabe taga diin na si Inimido
0: taga Bayawan City ni
1: okay
0: Mayjan Inimido Bayawan City ni actually ang background ni Inimido nga ni kagin siya palarong pambansa gold medalist nagigad ni adlaw sa Ilocos kag naghampang mani gold medalist man sang batang Pinoy so subong nagbalik siya sa palarong pambansa kag kagapon nag force elimination nang ni siya sa pulo lang sa kabilog, di ba? Pato kabilog, tumba. Pato kabilog, tumba. Sa galantaw, siya lang makobdana niya, tumba. No? Sa elimination round, puro Davao mo. Davao ni nagkatumba sa apat kabilog. Kagapon, lalantaw sa suraya, do. Humul-umul sa blanco kay Babel Merao. No? Batian sa ginambal yan eh. Ang balya, bawi ko ako patumba sila sa Davao. Kay Babel Mer, ama ko mo lang tao tagapon sa elimination round ya pa lang kay Babel Mer 50 seconds.
1: Uy?
0: First round 50 seconds tinumbaya pinuno pinuan punot ay ning Davao region no. Doon mapanaton nagbalos gid ning no. Nagbalos gining bata nga taga Bayawan.
1: Subali 50 seconds so, lang ano referee stop contest to?
0: Wala ini kalabot second round third round first round pa lang sa ngampang kay Vibel Mer umul-umul nagigurong bata no
1: okay
0: kay Vibel Mer kag hindi niya tayo yon kay Vibel Mer sa 50 seconds ha may mga ginakat ang aton sininga referee do wala sa gani nagampang do kata siglang kay Vibel Mer kag kung mas lumo mo ang game wala din nga do nag-pound siya or nag-jab siya kay Vibel Mer hindi simple lang gid nga do haboy lang bala igo sa kilid sa wala
1: okay
0: ang contract kay Vibel Mer nag step forward abi na mo wala lang dumabato ko sa wala lang wala abi nga gin igo gid bala no ang gwa sini kay Vibel Mer do duging tandog lang bala nga nang kilid pero nakabalo ko ang papel sa to suno sa taga Davao sakit sakit kay Vibel Mer mo kumalantaw mo do ginikap lang gani no ginikap lang ang ang kilid dina sang kontra pero abala mo kagay Babel Mer kagapon pag amo to nag step forward ining kontra nagluhod na lang kagay Babel Mer kaginisipan no knockout ang kontra kanami sang hampang when it comes sa Negros Island region naton nga mga boksidor dere again no gumamba naton kiti makita uman mo may mga record na nimong si again si Mayjan Inimido sang Bayawan amo ni ang ginalantaw ginilang makatigbaw as no kag makagold tani sa palarong pambansa kay di kaduwa yun yung gold mo. Tapos nag-gold pag yun siya sa nagligat tuwig sa batang Pinoy. Kagi Babelmer, so subong hapon, Kagi Babelmer, alauna, quarter finals, pulo kabilog ng do weight bala do hindi siya kategory kay ang kategory sa pulo kabilog duwa dire ang school boys kategory nga ang pangat sa lima kabilog ang junior boys kag tatlo kabilog ang youth boys amo ni ang gintrahan ni inimido. So anom ni sila kabilog kwaon talang ni kong dinampig nga kategory ni sila. Pero ti mahuluhawat-hawat ini. Kasi Babelmer, ang aton nga quarter finals pila sa anong kabilog na taga ni Gross ning madala dire sa semifinal tomorrow, Biyernes, sa buwas, semifinal, kag, tawag niya, ang sa final, Sabado, kilaban na ban, Domingo, panimimim yung kapuli ini.
1: Ah, mapuli so, baka mo?
0: Hindi ti Domingo eh, kiti tabuson gining boxing mong.
1: Ati okay ah. Oh, hindi man po hindi di ka mo magpuli eh.
0: Actually, ang schedule sa mga hampanganay subong hindi pagidi init mo. I mean, natapos to ang aton sining mga athletics, may mga gold medalist kita, but subong nga adlaw kay Kevin Elmer, elimination katapusan ni elimination when it comes to volleyball, sa basketball. So subong nga adlaw gid amo gini man banaton nga bakbakanay initanay ni hampang mong. Si Bob Elmer, so kay ti una, gin man niya mga athletics, may sa kadlaw, tapos may dalagyan lang sila. Pero ariya, mga dalagpuan ng mga sports events, no? Basket, volleyball, boxing, badminton, naton, gampang subong, no? Kaya ang badminton, isang mo kay halot sa nanton.
1: Daway ko ka ba tiiya kung anong update sa swimming, how?
0: Ang swimming, sa ambot, sinugin itong mga natuka sa swimming. Kagi ba Elmer, pero paunta na, paon nga kagi report na karon sa hapon ang swimming ang table tennis ta kagi ba there ara na sa subong sa semifinals NIR and the same time kagi ba Elmer ang aton sini nga double badminton elementary girls Bulubantayan man kay ti iyagid niya sang ano mo sang Cadiz City kung badminton sa NIR ang pagistoryahan Cadiz City ini no dutukman mo sang una Liga 2A cover kita badminton the record breaker ni ang duwa ka mga taga Cadiz noon kag Bob Elmer duwa sa kabilog nagkontranay no nagkontranay sila ti para sa gold so record breaker to ligad tapos ang mga elementary man sang kupunan sa mga badminton sa NIR mga nagkala gold man to sila ka kang nagligad tuig kay ti Western Visayas patuligad mong si subong nagapangibabaw kabay nga team dala Japan ang gold no sang badminton nga sport ka K5 Elmer ti amon gani ang aton sining nga gold do amat-amat naman nga ti do ginakuha sang aton sining nga mga atleta diri ang aton sini nga Bulubantayan subong nga adlaw kay Bob Elmer amo ning mga dalagpuan nga mga sport events kay eh, subong gabakbakanay na ni sila no ang basketball volleyball again kag karon ning boxing kag kay Bob Elmer kag di nalang tulantaw sa ni diri sa may Esperanza nga magkadto diri si Nonito Donaire kag kay Bob Elmer iari di Tribune tani sa karon kung ano man ni kung sa Davao City si Nonito Donaire do may ari na siya yang ano mga do school bla sa boxing so posible lang taon ta ko ano gin man ning iya karon sini nga mensahe and the same time ang aton sini nga ano gini title ni Nonito Donaire ni the Filipino Flash no the Filipino Flash ni sini Nonito Donaire so dako ni nga dungog no sa mga atleta nga ti ara gid posible diri mahalin sa tatlo nga ring ani nga subong sa tubang ko diri mahalin kabay no ginalauman ining boksidor nga may mga tansang abilidad sa mga kabataan nga ni kay bala mo kay Bob Elmer si balik ta to kay Inimido bla no ginahype ta ni si Inimido not because nga ti do tanan man ginahype ta ginapost ta man ni siya o galing makitaan mo ni si Inimido kagaya ba Bill meron sang ano eh no sang ang anobla ang hapyog sang iyang atapuhol. Kagapon ara sa sasapat ta naga warm up ta do ano eh do grabe ang pwersa sang bata no. Do anytime mapunod gani siya no. Ang iyang structure sang body structure ni inimido gani gamay ni siya gamay nga tason ni iwang
1: niwangon na may, oo
0: do ano lang kay si taman training bala.
1: Oo. Niwang pero galupok ang inumol. Siling ko niwang pero galupok ang inumol.
0: Lupok ang inumol. Kag hindi ko maintindihan kag Bob Elmer kahapon nga agina papunod diyan kay bala mo si inimito nga ni again kag Bob Elmer sa Regional Athletic Association parang dira sa may niraam naton sa region meet regional meet dira sa may Silay to bala. Dira na da Eric sang regional halin sang semifinal quarter final semifinal kag final ang kontra ni inimito ni sang regional meet puro sumba one round. One round puro sumba, that's why amo to nga ginkaan sa sang titulo sang Negros nga rising star boxer sang Negros Island region. So kaina ka first time ito kapo nagampang sang boxing 50 seconds tinumbaya pinunod ya. So karon buluban tayan tapag idya kay tikong mag first round pag ini magtumbaya laban na ba ni may something gini siya kag kabay makalabot ni sila wala man talaga panguna sa aton tikag tirgala o man kita nga ti madalaman sang inay ar ini nga ila si pero bakod man mga taga Davao no bakod ang taga Davao pag mga car region kag ako dire la administrative region bala ba Elmer kag ang Western Visayas kag si Elmer sa boxing nga ni istorya ko lang kagapon may isa ka bilog nga taga Iloilo City kita nga na interview amon ni si Joe Bert nga ni nakibot ini sa gapon gibi no wala mo nga nagibi kay nagkadto din nanaya nadaog ni siya gapon eh sa kontrahon niya ni si inimito was no abuas kontrahon niya ni si inimi karon gali kontrahon niya ni si inimito pero taga Iloilo City ni ang istorya mo ni kag Bob Elmer pigado ni sila siya ning nadaog tapos ang nanaya ra kagapon kinsuryata ni nanaya kag tataya ano ang bali nanay kag tataya nangutang ni sila dito sa Iloilo parang malantaw ng bata ya
1: para may pliti lang
0: nagpliti lang kag Bob Elmer no kag gakaon man kuno sila diri sa pakaisaya man sa Esperanza dira man sige ipigado man na kag Bob Elmer pero tigi kuno kapigado pero ti kalipay ila nga natuog ang bata ya for the quarter finals round to subong adlaw kag Bob Elmer so makita mo bala ang dedikasyon ang suporta titulo man luwa sa bata kagapon actually ang aton nga video presentation makita sa aton sininga Facebook sa 101.5 i-search nyo lang K5 News FM Bacolod 101.5 dira gin post na ton ang istorya sining boksidor nga ti gin suporta ni nanay ang kalitata yung nagpangutang paplite para lang makataw amun ni kag Bob Elmer sa aton sininga mga kag Bob mo tihampal ni si Rod sa aton no aton sining station manager nga we are not only reporting about victory no sino nataog sino perdita kagibabay but still we report sa ilang istorya sa tiga bakbak lang sila kakadto lang sila pero behind their story kanami no that's why amuman ang ginalantaw naton like ko sa Bago City to balang bata man to na perdi no report ta hindi nga na perdi siya kundi nagpromisahan na igalit ko sila ni nanay ya, no? Kabago nga magbalik sa regalo ya sa birthday ni nanay ya, ang gold medal. Grabe nga pata kag Bob Elmer ang banar regalo ko ng simunay ti kakadlaw man si nanay ya pag nabalaan niya na perde sa kag Bob Elmer hibe siyang hibe tapos tululuwa ya sa matapos ang ampang ka nakapuli siya ginalantaw yung kasinggit sa mama pasinsya gidoy ko regalo si mo pero ti kadlaw man sa gapon sa nabalaan niya nga ti doon viral siya kag ti gapon na realize siya man nga ti damo pa ang pagpalarong pambansa kung kag Bob Elmer sunod sa nanay ya amo na ng pinakadako ng regalo sa birthday ni nanay nakita ya bata ya gampang sa palarong pambansa so amo ni ang mga istorya sa likod sa aton sininga pag-cover diri sa may padayon no nga palarong pambansa 2026 nagikan diri sa may Agusan del Sur kag Ibabelmer.
1: Aha. Ati Mayo. Mayo gid nga pag cover kag halong kay may pila pa kamo kadlaw nga nabilinda ho.
0: Sa pila ko di kadlaw kag Ibabelmer. Oy, daghan na ka ayo man nang naibaluan ko sa Bisaya ba noy.
1: Daghan na makasabot ka na Bisaya dong.
0: Makasabot ko kay daghang mga lalaki istorya na ko diri sumay Agusan sino kabalo na ko maka Bisaya.
1: Kamao ka na magsulti ka ng Bisaya kay daghan ka man na kwandira na istorya dira.
0: Ano? Hindi na ko to kasindi. So, ang ka namin, amban nila ko, no, diri, doon mga tribu-tribu, giman ni kanumong, no, may mga madalong pag ini sila, kung Bisaya lang din ang pag-iinsindihan. May mga madalong sinidiri silang ang nabalaan ko lang giti, ang mga sabot, tulti, amo na yung mga pakod man nga mga Bisaya, kagibabilmer.
1: Aha. Di okay ah.
0: Nuras naman 11:45. Sige Bob Elmer, madamugi nga salamat sa aton sininga mga kakifive. Aton nga balita dulong sige apon pantayan ha, ang aton sininga mga live update coverage diri sa padayon nga palarong pambansa 2026 kakifive Elmer. Nagikan diri sa aton sininga balita liwat ginadulong sa aton sa kaluan sang DTX 500 D3 Bio may PC kag DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Nagikan diri sa may Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Ako si Kaki 5 Berto Gakit. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag siyan sa buong Pilipinas, K5 News FM.

0: Salamat gid sa kay Kakay Farberto Gakit sa latest information hali naman sa Palarong Pambansa 2026. Mayong udto steel sa kay Ana Belia Hinulan. Rest assured that the program is shared. Salamat, salamat, Ana Belia and Melita Malvas. Congratulations sa mga nagdaog sa Palarong Pambansa. Good morning lang kuno Berto Gakit, halin sa kay Ray Sandico, and congratulations sa mga nagdaog sa palaro. Watching live from Cabancalan City si Ray Sandico. Melita Malvas, morning sa kay Sir Ray Sandico, Bings Delphine, and May Dagay. Kamao ka na magsulti si Buano, Sir Birto. Kamauna. Kung sa waray-waray, maaram na, pero guti ay la. Makaibalo na, pero gamay lang ah. Amo na mo, maaram na, pero guti ay la. Pagsiling ka gani nga maaram, kabalo na. Aber, 11:47 sa aga, basi mahingagaw ta pa. Oo, ari na. Oo, kuaunta si KK5 Michelle. May angot sa sining pagtiro patay sa isa ka reportedly drug user pero hindi pusher sa Barangay Banago. And at the same time, ang narecover bala nga motor nga ginkarnap. Upod sa aton sining kwani siya subong police detective. Aber, sa mga balita nga natipon ni KK5 Michelle Patiño.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle, mayong aga.
2: KK5 Elmer, good morning. Balita naman niya kahapon ni adlaw, actually duwa ni KK5 Elmer ka separado ang mga balita nga ito ni Kadulong para sa 11 Mbps subong adlaw. Una, takit ka case 5 Elmer kagabi. Hapon around 5:50 natabo ining pagpanglutang diri naman niya sa may barangay Banago. Mm-hmm. Sa may purok nami kay K5 Elmer. Konsadiin ang biktima diri ang ginakilala sa kay Victor Hermano, 39 anyos, kag residente naman niya sa GK Village, dira sa may purong purok Tinagong Paraiso, barangay Banago, kay K5 Elmer. Mm-hmm. So reportedly ang victim kay K5 Elmer ang patay ini kag gilayon kita nga nagpadulong dito no sa lugar sang insidente. Agud to nga ma-check man kag naging padala kita dira ang mga videos and pictures kay K5 Elmer. Ang panaysayon sang mga pumuluyo dito sa purok nami ang ila na batian nga lupok kay K5 Elmer. Hindi magnubo sa apat kalupok sa K5 Elmer. But ang aton ang nakaangkon sang duha. This is just the initial kay K5 Elmer kasi wala pa man kaabot ang aton nga soko balang nga report. Mm-hmm. But as of the initial nga investigation sa aton mga kapulisan with Bacolod City Police Station 3, ara ko sa duha. Kaigo ang angkon sang biktima do puros dughan ni kuno kay K5 Elmer. Mm-hmm. Ang igo sang aton nga victim kag ti aton man nga gin check kung ano ba lang pagkakilalaan sining certain Victor Hermano. Mm-hmm. Ang biktima kahapon sang pagpanglutang. So initially kay K5 Elmer ang trabaho sini kuno ni Hermano ang isa ka manog scrap dira sa may barangay Banago apang damo sang reklamo gali ini sa police station niya daw nagapangkauti kuno ka kay Fred Elmer. Mm-hmm. Sang kung ano bala mga malabya niya dahil like, sa mga kabilya binablang daw pwede pablaguro mapuslan. Mm-hmm. Amore kaya ng hambal nila blakis sa mga sinunoy nga kung wala kuno may gabantay ang imbis niya ipang scrap ginakawat to kamo na blak ka kay Fred Elmer. But ati ini puro allegation lang man no sa mga nakakilala sa kag-baseman sa investigation sang aton mga kapulisan. Mm-hmm. Now sa suspetsado naman kay K5 Elmer, although nga hindi pa kilala ang duha ngayon ni personally dira sa mga tawo dira kay ati may pipila naman ka mga witness ang nakakita nga ini sila riding in tandem kay K5 Elmer. Kahit isa man sa ginapaniwagan sa atong mga kapulisan sa Kron kay tinahagip ini sa CCTV kag until now padayon pa ginasundan sa atong mga kapulisan ang posible no mga dugang pa nga details at diin nagpadulong ining mga suspect o kung mga suspektsado but nevertheless sakay ni sila sang motorsiklo may ara kita dala sang gi-send na picture kay Fred Elmer actually ginapa-post man ino sa aton Bacolod City Police Station 3 na basi kun may naka-identify or may nakakilala sini sa ila pwede gid magpadulong dito sa station sang station 3 gusto nga maghatag dugang detalye kay K5 Elmer kasi
0: okay
2: kung lang tawon mo sa bala ang ilang mga bayo do naghalin ni sila sa trabaho eh do nagubra bala
0: okay.
2: Hindi bala mga usual gunman nga nakapuros nakapamuros nakaitom nakajack
0: shell
2: nakabutas. Yes sir,
0: balikan ta lang kami karon no tapuson tani karon ang report mo.
2: Ayo, okay lang, ito pala sa alang na sa oras. Anyway, kay K5 Elmer, dugang detalye karon na bantayan ka dati at layunan man natin karon no, ining motor napping na natabo diri sa may Bacolod City Police Station 2 naman nga bahin kiti ang aton nga tagreklamo tigayo niya kini nga nabawi ang iya motorsiklo. But anyway, more of this report kay K5 Elmer, bantayan karon. Report gikan sa patrol nga ginadulong naman sa aton sa Kalwana sang PPX at Coffee Mix, nakakapi ka na naka-detox ka pa. Ako naman, sa K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balikan ta lang ang iban pa nga mga detalye sa mga balita ni ka K5 Michelle Patino kag magapanumbalik pa kita pagkatapos ang aton sining network news sa giyapon diri sa palatuntunan 11 Mbps
1: balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
6: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. You know what? Ang free radicals ang nag-break down sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo kun ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok la mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles kag-fold sa imuguya.
7: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kag-inom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
8: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs ang lawas mo pwede proteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imo nga tulog, manami ang imo nga mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
7: mga
8: no?
7: Dysmenorrhea.
8: Correct. So hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
9: 500.
10: Katalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
9: TTX 500.
12: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. Mm-hmm. DTX 500 kag Mighty C.
7: Mahay po kag mahiper, sir, mm-hmm, boy.
12: DTX 500 and Mighty C could help you. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland to do, amun yung gasolinador. Kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imulawas, base ma-hyper ka, tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ini nga organ, because per may ginausar, prone siya sa oxidative stress. Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C.
7: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imonga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Gahugot imo panit, mm-hmm, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwiter, healthy ang imo nga thyroid functions, hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
9: DTX 500.
10: Katalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
9: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
13: Sel, na makakahawa pa sana, mm-hmm, sa mga ibang selula. Ang huling depensa naman ng Munulaurin na galing sa ating klinika Distribayo laban sa flu viruses ay may kakayahan ito na protektahan ang ating mga healthy cells mula sa mga future attacks ng mga flu virus sa pamamagitan sa pagtakip sa mga selula cell membrane ng healthy cells natin.
14: Ang galing talaga ng klinika Distribayo, ha? Lalo na sa pagdepensa sa katawan laban sa mga nakakatakot na flu viruses.
13: Ang kagandahan talaga ng medium chain triglycerides certain, mm-hmm, at ang monoglycerides derivatives ng Clinica D3Bio ay kaya namang ito na proteksyonan ang ating katawan kahit na mahina ang ating immune system.
14: Galing.
13: Dahil ang Clinica D3Bio ay talagang kumikilos yan eh, upang, mm-hmm, proteksyonan ang katawan mula sa mga mapinsalang mga virus, bacteria, fungi o parasites man yan, kahit walang participation ng ating immune system.
14: Wow.
13: Ito ang dahilan kung bakit mabilis na makarecover sa trangkaso na dulot ng mga flu virus ang mga matatanda, yung mga may diabetes, at ang mga taong may hypertension kung gagamit mo sila ng Clinica D3Bio.
14: Ang tindi talaga ng Clinica D3Bio, Doc Far. Mm-hmm. Wala na talaga akong masabi. Ang galing ng Clinica D3Bio bilang natural na antiviral. Kaya kung ikaw at ang mga mahal mo sa buhay ay may trangkaso, lagnat, sipon at ubo, huwag mag-alala, kaibigan.
13: Mag-Clinica D3Bio ka.
9: D3Bio Health News.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
15: At sa ulo, naman nagbabagang balita. 5 graduating college students sa bawat barangay Zantique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Malaking cash incentives ang matatanggap ng mga taga-Pasi na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. 9 million pesos farm to market roads sa Palawan nasira agad. 3 buwan matapos pa sinayaan kontraktor umani ng batikos. Samantala, CBT MPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. 10,000 pabuyay na alok sa makakapagturo sa bumaboy sa nicho ni ex-Apari Vice Mayor Almaceda. 14 anyos na tumanggi sa Tagay patay sa Negros Occidental. 2 bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Lalaki arestado sa bypass operation na armas at mga bala na samsam sa bahay ng Cibula, Negros Oriental. At matanda sugatan sa pananagan ng kanyang kapitbahay.
9: YTC Network News. YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5 graduating college students sa bawat barangay sa Antique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojan Murillo.
11: 5 kwalipikadong incoming 4th-year college students sa bawat barangay sa lalawigan ng Antique ang tatanggap ng 20,000 pesos na scholarship na pinondohan ng gobyerno nasyonal. Sa panayam kay Board Member Julius Cesar Tan Langit, Liga ng mga Barangay President, sinabi nito na inaasang ibibigay ang mga tsyeke sa mga punong barangay sa Hunyo 29 hanggang Hulyo 1 pagkatapos ng National Congress. Samantala, pagdating sa pagpili ng mga kwalipikadong scholars, maliban sa graduating student, magiging basihan rin ang mataas na grado, indigent o mula sa mahirap na pamilya. Halimbawa, kung ang isang barangay ay walang 5 magtatapos na estudyante, maaari itong kumuha mula sa mga incoming third year college students. Ang pondo ay mula sa pambansang pamahalaan na nagkakalaga ng 200,000 pesos kada barangay sa bansa kung saan 100,000 pesos ang mapupunta sa mga scholarship at ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin sa pagbili ng mga kagamitan sa barangay tulad ng laptop, printer, projector, tents at monoblock. Pinaalalahanan ni SP Tahan Langit ang mga barangay kapitana na iimbestigahan niyang mabuti ang implementasyon at babantayan kung nagagamit ng maayos ang pondong ibinibigay ng gobyerno. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojan Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
9: MyTC Network News. MyTC Network News.
15: Samantala, malaking cash incentive matatanggap ng mga taga-Pasi na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
16: Naghihintay ang 30,000 pesos na cash incentive sa mga taga-Pasi, Iloilo na makakasungkit ng gold medal sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ito ay mula sa Pasay City Government sa pangunguna ni Mayor Attorney Stephen Palmares. Samantala, 20,000 pesos naman sa silver medalist at 10,000 pesos sa bronze medalist. Makatatanggap rin ng Tig 5,000 pesos na cash incentives ang coaches at trainers anuman ang resulta sa kanilang sporting event. Personal rin na nagpakita ng suporta ang alkalde sa Agusan del Sur. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: YTC Network News. YTC Network News.
15: 9 million pesos farm to market road sa Palawan nasira agad 3 buwan matapos pa sinayaan. Kontraktor umani ng batikos. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Pelostrino.
17: Umani ng matinding pagbatikos mula sa mga residente ang kontraktor ng isang farm to market road sa Barangay Kagisan Zone 3 sa Nara, Palawan. Matapos itong mabilis na masira at isara sa publiko, 3 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang ito ay pasinayaan. Ang kontrobersyal na proyekto na may habang 700 meters ay nagkakahalaga ng halos sa 10 na milyon na pinondohan sa ilalim ng 20% Municipal Development Fund. Ang nasabing kalsada ay itinayo ng contractor na Leia and Sons Trading and Construction. Nagsimula ang perwisyo sa mga residente noong nakaraang linggo nang bigla ang harangan ang daanan at lagyan ng karatulang under repair. Agad namang kinwestiyon ng mga mamamayan kung bakit napakabilis masira ng kalsada gayong bago pa lamang itong natatapos na nag-iiwan ng pagdududa sa kalidad ng pagkagagawa nito. Dahil sa insidente, labis na nahirapan ang mga residente na napilitang umikot sa mas malayong kalsada upang makarating sa kanilang destinasyon. Kasunod naman ang mga pakiusap at reklamo ng publiko sa contractor, muling binuksan ang daanan kahapon kung saan kalahati muna nito ang tamang pinapadaanan upang pakasabay ang mga motorista habang nagpapatuloy ang pagkumpuni. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
18: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. CBTMPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. Kamo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5 Leonard Veray.
20: Naniniwala si SB member Godofredo Sadyasa, konsultantang CBTMPC, na hindi na matutuloy ang kontrobersyal na Boracay Bridge Project ng SMHC. Ayon sa opisyal, kahit na may mga kumakalat na balitang itutuloy ni Ramon Ang ang nasabing proyekto, ay mas naniniwala ito kay Governor Joel Miraflores at Congressman Joven Miraflores. Dagdag pa nito na hanggat walang inilalabas na official statement ang kampo ni Ang, paniniwalaan pa rin ito ang binitawang salita ng mag-amang Miraflores. Matatandaan kahapon si isla ng Boracay nang sagawa ng anonsyo ang provincial government na personal nilang nakausap si Ang noong May 13 na ayon sa kanya ay hindi na nito itutuloy ang proyekto at pagtutuunan na lang nito ng pansin.

0: ngayon ang balita. Atin naman ikay K5 Justin.
1: Mumpisong pabuya ang pamilya ng yumaong dating Apri Vice Mayor Romel Almeda para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na nasa likod ng paninira at pangbababoy sa kanyang puntod. Ayon sa ulat, nadiskubre noong Mayo 22 na binutas ang nitsyo ng dating opisyal na may mga gamit umano na nawawalas na isinama noong siya ay inilibing. Hinala ng pamilya, posibleng mga residente lamang malapit sa sementeryo ang nasa likod ng insidente, habang lumutang din ang posibilidad na mga gumagamit umano ng iligal na droga ang responsable. Samantala, maring kinondina ng pamilya ang ginawa ng mga salarin at tinawag na kawalan ng respeto sa yumao ang insidente. Matatanda ang nasuwi si Almeda kasama ang limang iba pa sa isang ambush sa Bagabag, Nueva Vizcaya noong February 19, 2023.
2: At para sa Miley C Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Para sa Impinang Kampiyon, K5 News FM.
3: C Network News.
4: Miley C Network News.
0: Gayun din, 14 anyos na tumanggi sa taga ay patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Ikinalungkot ng isang pamilya sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental ang maagang pagpanaw ng 14 anyos na si Jacob dahil lamang sa isang tagay ng alak na tinanggihan ng minor de edad. Naganap ang krimen sa Barangay Paitan noong Martes, Mayo 26. Base sa resulta ng imbestigasyon, hinataw umano ng bote sa ulo ang biktima na si Jacob dahil tumanggi ito sa alok ng suspect na si Larry na uminom ng nakakalasing na inumin. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at isinugod sa ospital, ngunit binawian ito ng buhay ng sumunod na araw. Detinado na sa selda ng Escalante PNP ang suspect na si Larry. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
0: Dalawang bangkay magkahiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Balitang hatid sa ate ni K5 Carlo Arisgado.
6: Dalawang magkahiwalay na kaso ng pagkakadiskubre ng bangkaya ang naitala ng mga otoridad sa lungsod ng Tacloban City kahapon, Mayo 27. Una nang natagpuan ang bangkay ng isang 37 anyos na lalaki na kinilalang si alias Troy sa Abukay Park, Barangay 91, Tacloban City, madaling araw kahapon. Ang biktima na residente rin ng nasabing barangay at nagtatrabaho bilang helper sa isang bus company ay nakitang wala ng buhay sa ibabaw ng isang concrete planter box. Ilang oras lamang ang nakalipas, natagpuan naman ang bangkay ng isang minor di edad na babae sa madamong bahagi ng Barangay 97 Ridgeview, Kabalawan, bandang alas 11 ng umaga. Atay sa impormasyon mula sa pamilya at mga residente, ang biktima ay kinilalang si Nicole Magno, 17 anyos, at naiulat na nawawala pa noong Mayo 22. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang mga otoridad kung may foul play sa dalawang insidente habang hinihintay pa ang resulta ng mas malalim na imbestigasyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
0: Samantala, lalaki arestado sa bypass operation, armas at mga bala nasamsam sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
7: Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang 37 anyos na lalaki matapos magkuhaan ng mga hindi lisensyadong baril at bala sa isinagawang bypass operation sa Purok Mauswagon, Barangay Lok, Cebulan, Negros Oriental noong Miyerkules ng gabi. Kinilala ang suspect na si Hano Katarinin, residente ng Barangay Kang Mating sa sabing bayan, na nakuha na ng isang unit ng caliber 38 revolver na walang serial number, tatlong bala mark money at anim na piraso ng peking pera. Ang operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Cebulan Municipal Police Station sa pangulo ni Police Major Fortunato Villafuerte bilang bahagi na kalang mahigpit na kampanya laban sa loose firearms sa rehiyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
0: At ang matanda sugatan sa pananaga ng kanyang kapitbahay. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Patuloy na ginagamot sa ospital ang 43

0: taunggulang na matandang babae matapos tinaga ng kapitbahay nito kaninang madaling araw sa barangay Dinginan, lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima kay Derna Fidalgo, samantala ang itinuturong suspect ay si Roger Azuro, 45 taong gulang. Ayon sa mga residente sa lugar, biglang pumasok ang suspect sa bahay ng biktima at tinaga ito sa kanang kamay. Kaagad naman na nahuli si Azuro matapos pinagtulungan itong gapusin ng mga kaanak ni Fidalgo. Sa ngayon, nakapit na sa Rusty Police Station si Azuro na pinaniniwala ang may problema sa pag-iisip. Disidido naman ang pamilya ng biktima na sampan ito ng kaso. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nanawagan ng World Health Organization o WHO ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola habang patuloy pa rin ang labanan sa rehiyon. Ayon sa ahensya, lumalala ang outbreak sa gitna ng papatuloy na sigalot dahilan upang magsiksika ng mga lumika sa mga evacuation at displacement camps kung saan mas mabilis pang kumalat ang sakit. Sinabi naman ng WHO na ang sitwasyon sa Eastern DRC ay lubhang naaapektuhan ng digmaan at sakit kung saan nahihirapan ang mga health workers na makapagbigay ng tulong dahil sa kaguluhan. Ayon pa sa kanila, hindi magiging epektibo ang pagtugon sa outbreak kung patuloy ang pambubomba at labanan, kung kaya't nananawagan sila sa lahat ng panig na magpatupad ng agarang ceasefire. Network News. At mga K5, sumayin nyo ang kabuo ng MyTC Network News ngayon tanga. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik kay K5 John Sapio, kay K5 Carlo Arisgado at kay K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News Zavam, Philippines.
1: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
3: Salamat sa
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
11: Luter naman! Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbaginis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupa sa ako arthritis.
12: Luter na Max!
13: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
14: Mabakal sa malapit na butika.
15: Ang Stone Disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
16: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang ako nga balikawang permi tungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akong ginabatsyag.
15: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.
17: Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa Luter na Max na ayaw ang akong pamatsyag.
14: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
18: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: 11 Mbps. Balita kag public service.
23: Balik kita sa ato sini nga pagpangalaga diri sa inyo para tuntunan ang 11 Mbps. Karon balikan naton ang report ni KK5 Michelle Patino. Pero meantime, Ang naton anay ang aton sinya connection dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa latest update sa Palarong Pambansa 2026. Upod karon sa kay KK5 Cyril Refe. Medyo naga-exciting na subong ang hampang sa palaro. And you know what? Ara gali subong may hampang subong ang Negros Occidental, ang Negros Island Region, represented by Taitung High School sa patag sang volleyball for girls secondary. Ti ara na dakanday Nicola Briana ang si Almendra Leho and other players sang Taitung High School. Ang ila kasumpong I understand is Region 12. Ang Region 12 is Soksigen. Ara dira ang South Cotabato, General Santos and Sarangani. Amuna ang ila kasumpong. Pareho sila kuno nga 3-0. Tatlo kadaog wala kagi pierde. Masadya ini Ilonggo sa Ilonggo, Hiligaynon sa Hiligaynon. amo na ang sitwasyon sa Sambua sang Negros Island Region, represented by Taitung High School and Region 12 or Soc Sargent Region.

0: Anyway, mayong agagid, mayong udto sa kay Merlita Malvas. Ari lang ko ni gyapon nagapamati ang nagalantaw sa live from Handumanan. Romar Duran, sir, monitoring live sa radio. Boss Joe, ari lang ko gyapon di Lodi. Nakatutok hasta matapos ang program. Salamat, salamat gid ha sa nagatutok sa aton. Nga wala nagabiya-biya kagpadayon nga nagaupod sa aton. And at the same time, nag-share sa aton sininga programa. Thank you. Unahon naton sa pag-follow up ang sabay niya sa Palarong Pambansa. Oy, good afternoon sa kay Marian Camille Marquez. Mayong aga. Padayon mga nagupod sa aton. And the rest of the guys nga nagatutok, si Ma'am Chimi Aragon. Thank you. Amancia Intana. Ariman, steady lang ta, adi, hasta matapos, si Romar Duran, salamat, salamat. Nakashare na ko, sir, ha, siling ni Merlita Malvas and Amancia Intana, always monitoring. Thank you. Ari na! Mangin kaupod na naton karon ang pinaka-latest nga update sa bahin sa Palarong Pambansa 2026.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
0: Magandang tanghali mga ka-K5. Ngayong oras na ito, makakasama po natin ang ibang himpilan ng K5 News FM Philippines. At kukuha po tayo ng latest update mula sa kay Cyril. Ka-K5 Cyril Refe, hinggil sa latest update dyan sa Palarong Pambansa 2026. We would like to acknowledge K5 News FM Rojas City. Cyril? Okay, so we would like to acknowledge K5 News FM Rojas City at yung ibang istasyon na kakasama po natin ngayon, K5 News FM Antique from Western Visayas, K5 News FM Iloilo, kumpleto na Rojas, Antique and Iloilo kasama po natin ngayon. And we are now establishing contact with K5 Cyril Refe. And of course, kasama din natin yung K5 News FM Dumaguete. Magandang tanghali, K5 Cyril. Cyril?
2: Yes, magandang umaga po, K5 Elmer.
0: Yeah.
2: Mara dito sa may Agusan del Sur. Sa ngayon, tinutukan po natin ang dula ng basketball, secondary boys. At papasok na po tayo sa final emulation ngayon. At yung natirang mga laro dito sa may Agusan del Sur sa basketball, yung iba, hindi na makapasok sa quarterfinals. At itong Western Visayas po natin ni Kipa Wilmer, ang sigurado na sila sa pagpasok ng quarterfinals na magsimula bukas sa Kipa Wilmer. No? Mm-hmm. So, finals ko kanina, nanalo po ang Western Visayas versus Barm Region, 69-61. Sabi ni Coach Jen Juanco na mataas ang yung aprobasyon nila para makasali dito sa may pangalabansa at nagbunga yun na Kipa Wilmer para manalo sila papasok bukas sa quarterfinals. Ang hindi, wala pang schedule yung quarterfinals, pero posible makalaban ng Western Visayas ang National Capital Region, kasi ang National Capital Region sila po ang nanguna sa top A or top B sa ngayon K5 Elber. Uh-huh. So sa ngayon ang Davao makig versus isa at iyon na lang natira bukas para sa, so ang team K5 Elber matira bukas, walo na lang sila para pasok sa quarterfinals. Sino ba nanalo pasok sa finals pagdating ng araw ng Sabado, K5 Elber?
0: Uh-huh. So bali elimination day pa ngayon, last day of elimination.
2: Last day ngayon, pero yung natira, tinapos nila yung laro nila ngayon. So, wala na yun. Pero yung nasa top 2, o ang top 1 at top 2, pasok na sila sa quarterfinals.
0: So, ang ibig sabihin yan, walong team pumasok sa quarterfinals, and from the 8 teams, magiging 4 na lang yan for the semifinals bago yung finals.
2: Correct, correct. O, yan po ang aplastada dito sa ano. So, uh-huh, ngayong araw, yung nilevel lang natin ganina, yung sa social media natin, yung natirang laro ng Western Visayas. So, sa ngayon, top, sila mo yung nasa top D sa lineup nila, uh-huh, para sa group D nila, Kivelberg.
0: Okay, sandali lamang. Ka-K5 Cyril, aalamin po natin kung may katanungan from K5 News FM Iloilo. Iloilo, magandang hapon.
3: Magandang hapon, K5 Elmer, K5 Cyril. So, malaking chance na namin yung Western Visayas makapasok na sa quarterfinals ng Basketball Boys dyan sa Palarong Pambansa 2026. So, sino ang sunod kalaban ng Western Visayas?
2: Sa ngayon, wala pa yung K5 Iloilo, wala pa yung Plasada, but definitely ang sunod makalaban ng NIR ay ang National Capital Region o National Capital Region or ang Cinta Luzon. So sa ngayon, wala pa Plasada, kasi sa ngayon, ang National Capital Region, sila po ang top sa Group C with 3-0.
0: Aha. Oh, Iloilo, may follow-up question?
3: Wala na kaming follow-up question. Maraming salamat, K5 Cyril at K5 Elmer.
0: Okay.
3: Nakikinig lang kami dito sa Iloilo.
2: K5 Elmer, K5 Iloilo, ang tinutukan po natin yung laro basketball, secondary boys.
0: Aha. Bali, yung ano yung school na represented, yung Western Visayas?
2: Hindi po ko natatanong kung anong school yun na Quinta. May alam rin siguro ang Iloilo kung anong school sila.
0: Iloilo, itong basketball team ninyo for secondary boys ay from Iloilo?
3: Yes, from Iloilo City, St. Robert Schools dito sa Iloilo City po.
0: Aha. Sige, let's check on K5 News FM Rojas kasama si ka-K5 Darren, kung may katanungan from Rojas.
4: Yes, magandang hapon po sa lahat, no, sa kay Sir Elmer, kay Sir Cyril. Yung katanungan lang po namin dito, no, ano po ang aabangan ngayong hapon na pinaka-exciting na game, K5 Cyril?
2: Sa ngayong hapon, Rojas, K5 Rojas, wala na pong napagat pa na sa larong basketball kasi tapos na po yung elimination. Yung mga laro ngayon, ang iba nandiring na po yon kasi ang iba wala nang marami nang talo at may schedule pa sila laro. So nandiring yung laro ngayong araw, tatapusin na lang nila para bukas quarterfinals. Ang Davao may laro pa, pero ang Davao sila po yung top contender sa Group A. Mm-hmm. Ang Eastern Visayas naman, may dalawa silang panalo, dalawang talo. Ang isa naman, Region 1, may dalawang panalo, isang talo. Mm-hmm. So ngayon, may laro pa ang Region 1. So definitely, kung panalo ang Region 1, sila po ang top 2 ng Group A. So ang Eastern Visayas, laglag na po sila kung manalo ngayon ang Region 1. Kung manalo, kung matalo ang Region 1, may chance pa silang Eastern Visayas na maka-tiebreak sa Region 1.
0: Aha. So maraming salamat. Okay. Darren, puntahan muna natin yung K5 News FM Antique sa kanilang katunungan. Antique.
5: Magandang hapon po kay Five Cyril, no, directamente sa amin dito sa Antique. Ang gusto lang naming malaman, ano po ba ang mga pasok na at sure na na para sa quarterfinals, kasi nga po inaabangan namin, alam namin may players din kaming taga Antique na naglalaro sa St. Roberts ngayon, and isa sa mga grupong inaabangan namin, ang team na inaabangan na malakas sa katunggali ay ang NCR at ang Davao Region. And then, second question po, ano po ba ang sistema sa pagharap-harap dito sa quarterfinals po naman, kung saan ano bang mangyayari? Number 1 ba ng kabilang bracket mahaharap sa number 2 o number 1 to number 1 and then number 2 to number 2 sa kabilang sa magkabilang bracket, Sir Cyril?
2: Ang mangyayari po sa quarterfinal bukas, yung top 1 ng A at top 1 ng B. Okay. Ang yan po ang ano nila, so ang top 2 ng A at top 2 ng B, so 1 versus 1 and 2 versus 2 ay kakipa yung take.
0: Okay, so bali yun ang yun yung process, ano, this is a single elimination quarterfinals, ano po?
2: Correct, single elimination. Kung sino ang manalo o kumatalo bukas, mag-fight po sila third place sa araw na Sabado.
0: Aha. Let's check on kababayan po ninyo, ka-K5 Cyril, ang Dumaguete. Baka may katanungan. Dumaguete, take over.
6: Magandang hapon po, ka-K5 Elmer at saka Iloilo, Antique Rojas. Maitanong lang ako kay K5 Salripe. Panay sagot niya, bukas may laro. Tapos, ang tanong ko lang kay K5 Salripe, anong klaseng mga laro bukas at tapos, kailan magtatapos ang palarong pangbansa Kipansal Ripe?
2: Bukas, ang laro, kasi tinutukan natin ang K5X, no? Ang larong basketball lang, no? For secondary boys, kasi may live cameras tayo sa K5 social media natin. So bukas tinutukan na to. Mag-start na po ng quarterfinals bukas, pero sa ngayon, tapusin mo na yung elimination round para maplastada na bukas kung sino ang top 1 and top 2 sa group A, B, and E, B, C, and D, K-5-Rex.
0: Aha. So maraming salamat. Yes, Dumaguete, go ahead.
6: Paano na yun yung nanalo? Kung sakaling nanalo na sila, hindi sila nakapasok sa palarong pangbansa, ano ang sitwasyon nila ngayon? Umuwi na sila o lahat bukas masing uwi na?
2: Depende sa Coach Rila or sa region kung ano, motiwas ba sila or patuloy ba sila mag-stay dito or umuwi na lang sa kanilang probinsya po. And ang update lang nato natin sa region o NIR basketball team natin kagapon, nanalo sila but sad to say na hindi na sila nakapasok sa quarterfinals, gumikan tungod sa dalawang panalo at dalawang talo. May dalawa sila panalo. So, ang nasa top 3 sila. So, ang sulod sa top 2 ang hindi sila nakapasok, top 2 rin sila, so wala na sila at napasalamat sila sa nakapot nila para sa atong palaro pabansa.
0: Okay.
6: Okay, wala na akong tanong. Back to you, Kipay ba? Elmer Bacolod, wala na akong tanong.
0: Okay, salamat Dumaguete, and let's check on K5 News FM, Kalibo. Magandang hapon, Kalibo.
7: Yes sir, magandang hapon po sa ating mga sister station nationwide, no? May dalawa po tayo, may dalawa po tayong katanungan sa ating mga kasama diyan kay Sir Cyril. Sir, ito po ngayon nakikita natin sa overall middle tally as of Thursday, no, 10 a.m. na yung Region 6, no, we're talking about our region, 6 Western Visayas, pang-apat po tayo dito. Sir, ano po yung mga event na posible pang makasungkit tayo ng mas marami pang mga gold? At ang pangalawang katanungan, may nasunog yata kahapon dyan sa may party dyan sa grupo ng ating mga badminton na player. I don't know kung may mga player tayo sa Western Visayas na apektado sa naganap na sunog kahapon, na Sir Cyril.
2: Remaining po ang laro natin dito, yung Region 6 K5 Rojas, or sa ating po mga kasama din sa K5 sa Philippines, ang football at saka athletics, no? At saka ball games natin. Samantala, yung nasunog kapo, wala namang mga athletes na sugatan, nasunog yung overheat yung aircon, wala namang natanggap ang rescue team ng provincial government dito sa Luzon na may natala na injury po sa sunog.
0: Okay.
7: Okay, salamat po. Balik po sa Bacolod.
0: Okay, maraming salamat. Salamat Kalibo, salamat Dumaguete. Thank you very much Antique, salamat Iloilo, and KK5 Cyril para sa extra po ninyo.
2: Okay, yan po ang mga kaganapan dito. Tinatlukan ang K5 7 Philippines sa larong basketball si Candare Boys. Para sa palarong pampansa 26 update, ito po si K5 Cyril DTX sa 5-3 para sa kaming ng balita, servisyo publiko at kasihan ng buong Pilipinas sa K5 News FM.
0: Okay, maraming salamat na sa mga sister station natin, yung Iloilo, Rojas, Kalibo, Antique, na naging kasama po natin ngayon, and Dumaguete, salamat po sa inyo. Back here sa Bacolod, dambo pata sa mga balita ang pagdalon sa inyo, hingagawo nato nini. Anyway, ang concern, ang ginakover ni Cyril is ang event nga basketball. That's why nga ang yasining nga focus amo ang basketball games. Diri kita karon sa pagpadayon sa balita ni KK5 Michelle. Atong natiruhan patay, nagapangayo kuno ang pulis ang bulig sa publiko para ma-identify ang riding in tandem suspects, and at the same time gibaloon naton ang update sa na-recover nga motor nga gin motor nap. Sa detalyo sinyo po na sa kay K5 Michelle Batilio.
8: News FM live report.
0: Michelle, K5 Michelle, mayong hapon.
9: K5 Elmer, sa pagbalik na sa aton nga balita, ini sa gihapon niangot sa pagpanglutang kahapon ini natabo dira sa may barangay Banago. Going back to K5 Elmer, na interview nato no ang hepe sang Bacolod City Police Station 3 with Sir Lino Pugoy, kaga iyang ginpahayag na may ara na sila sa K5 Elmer sang background sang aton nga biktima pang blanco pasagihapon no sa background kag pagkakilanlan sang mga suspect, kay ti may ara sila sang hawid na sang CCTV kag padayon ginahibalo pa kun kanday sino ini kay K5 Elmer. Mm-hmm. Kag kun diin ini naghalin antes natabo ang pagpanglutha, kag kun diin ini nagpadulong amo nang ginasundan-sundan pa sang aton mga kapulisan sa karon. Now, kay K5 Elmer, may ara kita dala no, siyang bahin sa atong interview with Police Captain Rosalino Pugoy, ang station commander sa Bacolod City Police Station 3.
0: Okay. Aber. Aha, dali lang gin, no? Gina-ready naton ang voice clip with Sir Pugoy. Okay na? Okay.
10: Wala na siya, wala na siya bala trabaho mo. Libot-libot na siya. Masa may mga record siya kanisa ito. Yung mga ginareklamo bala sa pangwa sa mga kabilya, mga yung natanaw ta. Sa subong, sa subong.
11: Pero ano sir, wala man siya involvement sa illegal drugs?
10: May nagagamit siya pero hindi siya nag-break wala pa ka identity sa atin ng mga suspect although nakakuha ta sa mga CCTV so hindi na pa-identify ta pa with regards naman sa atin nga victim is na-identify naman ko siya ng victim hindi na tanaw ta pa ang mga involved sa mga kinawatay sa dun sa atin ng area kaya doon mo na atin ng balibalita so yung tanaw ta kung ano ginang rason o kung naradang rason kung na amon na tambo sa atin ng bitin. Initially, galing hindi ko pa bimambal kay wife na sa ato ng SOCO report pero maigo siya sa doon sa likod. Pero hindi ko pa mano dito sa DNA siya doon pilagikigo kay tiginola tapang SOCO report.
9: So, okay. Mag-o-K5 Elmer initial nga investigation, but mangayo kita follow up with Sir Pugoy kung kamusta ng lagan sa nila investigasyon. Amot rin ipagklaro niya ang biktima sa background checking nagagamit inisang illegal nga droga pero wala ini niya sang record kay K5 Elmer nga nagabalubaligya o kung nagaduso no, sang illegal nga shabu sa area sa may Banago possibly. Kasi may angot ini no or probably kasi may angot iniya sa iyang trabaho kag pipila ka mga reklamo nga pagpanguha sa mga kabilya kag kung nano pa dira sa may Banago kag K5 Elmer. So far amoy nano para sa shooting incident kay nagluntad kahapon sa iluhanta ni K5 Elmer ini balang motor napping
0: okay.
9: O natabo naman niya. Actually ang aton tagreklamo ang nagpadulong sa aton nga sesyon dira sa K5 agudto nga magpangayo bulig bangod niya tiang iyang motor gali na dula ni sang mga bulan sang February K5 Elmer dira lang man mismo sa may Purok 5 dirigid sa ato no sa may Takuling K5 Elmer ang motor sang aton tagreklamo ang isa ka Honda TMX K5 Elmer nadula ini lapa lang ni Kabulan sa iya pagkatapos niya nga ginbakal ini kay K5 Elmer eh. So kahapon nagpadulong kita dito sa may Halandon kay ting aton tagreklamo kumbaga doon naghimo siya sang iya nga kaugalingong investigasyon
0: kay okay.
9: K5 Elmer ang iya trabaho abi nagalakat sila sa kundiin kisa nagabakal sa mga materials sa kunano pa nasiplatan niya ang motorsiklo kay K5 Elmer diri sa may Halandon sa atubangan gid bala sang BFT di ba may ara na da nga daw ginahimuan sa mga sidecars sang tricycle so dira na si platan niya ang iyang motorsiklo kag once gani imo gamit kay K5 Elmer bisan islan panaya laragway o kunduag makilalaan mo gid kay K5 Elmer mo kasi ikaw ang nagapanagiya so kada ka grabe gid ang panagupnop na sang aton tagreklamo nga iya gid ang motorsiklo makapilagin balik ang lugar kag nakita nga rada masami nagaparking so kahapon nagpadulong kita sa Bacolod City Police Station 2 agudto nga mga isang assistant naman para katuon kay confirm ang nasambit nga motorsiklo so sa bulig man niya ni Police Major Eugene Tolentino nagpadulong kita dito kaupod ang pipila pa mga katapos ang kapulisan kag nagkadto sa may Hilimuan sidecar kay K5 Elmer nakita ang motorsiklo apang gintabunan ang portion kundiin bala naka-engrave ang chassis number or sang motorsiklo. So ang ginhimo sang tagiya ang tagreklamo kay K5 Elmer gin kuha niya ni gin sagod bala ang napinta, agad to nga magwa ang number, kasi siya ya may bitbit nga rehistro mo.
0: Uh-huh.
9: So, upon checking sa nga nagwa ang number dito sa motorcyclo versus sa hotel, nag-match ka kay Pavelmer. So, iagid ang among nga motorsiklo. Now, sa pag-check naman naton sa nag-drive o nag-gamit sa motorsiklo, ginkilala sa kay JR, ang pahayag niya, gin, bakal niya, iniko, no, sa balor nga 4,000 pesos kay K5 Elmer. Sa isa man kami kaniko, dira lang sa uluunhan man, sa ang halandon. Diyan, ginhimo sa aton mga kapulisan, ginpadulungan naman to ang talier, kung sa diin na bakal, inisang nag-gamit sa karon, kag wala dito ang nagbaligya sa iya. But sa naghapon-hapon na, nagkadto ining nagbaligya sa motorsiklo sa KCR dito na sa Police Station 2, kaga nakilala na to ining si Oliver naman, nga amo ang nagbaligya sa 4,000 pesos nga motor sa kay JR. Now si Oliver, ang aton mga ginpamangkot kay Favelmer, kaga ang iya payag, ginbaligya man ini sa iya sa isa kalalaki nga hindi iya kilala. Naglabay lang to kasi talier bala ka kay Favelmer, nakita niya kung
0: ka balo ka na gin nga wala papilis gin bakal mo
9: man isa pa na ginaguyod na kunong motor do halos hindi na magandar ang una gin pakay o kuno sa iya tapos ang ulihi nga do naglawig na tubala nagambal kuno ang lalaki nga hindi kilala no
0: nga ulihi na lang
9: sa balor nga 5,000 pesos ginbaligya sa iya ka kay Favelmer, tigin pangitaan niya kuno inisang papeles apang ang hambal kuno sa lalaki nga nagbaligya is nabilin kuno sa ilabalay ang papeles. Ang hambal niya kung pwede daunan mo lang kuan ay 2,000 pesos balikan ta kadibwas sang papel sang ano ni sang motor. Ti pag buwas, pipila nakabuwas si kay Favelmer.

0: Kikilala ko na sa Halandon na JR mo.
1: JR, gapang kayo, ano, ng, ano ganun na, sa motor bala.
0: Ah,
1: Sidecar.
0: oo. Ah, amo na, si, hindi ko sigurado kung gapang kayo, pero may ara ko neighbor da sa Halandon, kaya kagi ko da istar mo.
1: Dire sa atubang sang fire ka kay Wilmer. Dira na na-recover ang motorsiklo kahapon. Kaya ang natabo, ang ending sang storya sang motor from Takuling to Halandon kay Wilmer, wala na nagpasaka sang reklamo pa ang tagreklamo nato nung nga nagpanagiyagi sa motor.
0: Pasalamat na lang siya nga na-recover yan na lang.
1: Nalipay siya nga na-recover yan. Pero nagpa-record na lang ini kay Wilmer nga na-recover dira ang motorsiklo niya para maangot naman inino sa blood report niya with the Bacolod City Police Station 6 kay dira nadula gidi ang motorsiklo mo sa may Takuling. Now para ma-align ining mga records kag once madakpa na ang nagkasawat kini sang iya motor dira na maka-decide kung in case ba si bala related gid sila ya once mapamatud ano kon mag dakpanay once related ining duha ka nagbakal kag nagbaligya so pwede sila madala sa kaso o kon sa anti-fencing kay 5 Elmer kay di nagbakal sila sang mga gamit nga
0: kinawatan
1: duha mo na be.
0: Okay.
1: Si amo na sa K5 Elmer, amo na sa liwat gani mga K5 na ton dapat kung magbakal ta gamit siguraduhon ta gid no nga may mga papeles ini bisan gani cellphone subong magbaligya ka ginapangitaan ka resibo. Ayan pa ning motorsiklo. Si halong-halong gid once again no hibaloon gid ang background sang tanan nga mga ginapang ano naton ginapang bakal nga mga kagamitan ka K5 Elmer. So far mo nang balita nga doon mga dulong subong adlaw sa programang 11 Mbps. Balita gikan sa patrol no kaupod si K5 Martin di maisip kagini nga balita ang ginadulong naman sa aton sa Calwan sang BTX Beauty Soap. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News Japan.

0: Why naman kita oras sa aton sininga pagpangalagad? Pasensya gid sa iba naton nga mga reporters who were not able to report because of the shortage of time. Salamat gid sa inyo sininga pagpartisipar subong adto. And at the same time sa aton sininga mga ka-K5 nga nagamonitor, nag-share sa aton sininga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo. Ang aton lang mabiling nga reminder nga kung may ara ginatanyag sa inyo nga mga propiedad o kung ano nga kagamitan, di importante gid sa tanan nga ina nga mga gamit may resibo. Ina nga mga gamit may mga dokumento para hindi ka man masilaan kung inkaso ina nga mga bagay kinawatan. Sa ngalan sa aton sining President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa ngalan sa aton sining Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño, sa ngalan sa aton sining Station Manager ka K5 Rods Palma, sa ngalan sa aton sining News Director ka K5 Julius Mariveles, ka partner ko subong auto ka K5 Remuel Alcantara, and ka K5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo sininga ka K5 Elmer Ubaldo, sa ngalan sa aton sininga regular anchorman and Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Madamo nga salamat sa inyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetes.

0: ko kabala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabala nagaugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Arjen. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis. Wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ato si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
9: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby!
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5.

Mga ka-K5, mga ton oras sa launa 13 na sang hapon, welcome sa program It's Your Time to Shine. Today is Thursday, May 28, 2026. Ginapasalamatan nato na as always ang aton mga suki nga mga senior citizens nga wala gi naga-absent. Adlaw-adlaw naga-monitor sa It's Your Time to Shine program from Monday to Friday. Of course, ginapasalamatan ko man ang mga KSS members sa Bilog nga Bacolod, kag Bilog nga Negros Occidental nga nagamonitor man sa ilang mga radio sets adlaw-adlaw. Kumusta mga taga-barangay Tuoy dara sa Himamaylan City? Thank you gid sa mga suki naton sa Banwasang Binalbaga. Kahit ngayon sa mga nagapamati sa aton diri sa Barangay Takuli.

Sa syudad sa Bacolod maayong hapon. May isa kita kasuki gid, may suki gid ko diya nga 80 years old. Every afternoon nagapamati na siya sa It's Your Time to Shine si Nanay Concepcion Javier. No, adlaw-adlaw nagapamati gid na. At para ba? So gusto ko man pasalamatan si Sir Al Aurino for tuning in and thank you gid sa mga kakilala niya man dara, sa may barangay man silingan do may mga friends na siya dara aw takuling lang gali no Sir Al oh, natitikmang muli ang halik mo basta si Nanay Concepcion Javier kuno adlaw-adlaw ginanagapamati sa It's Your Time to Shine. Usumpang ako ay mga ka-K5, malapit na lang ang tig-ululan, silingsang Philippine Atmospheric, Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA. No, gusto ko na tani diretsuhon, galing ka hindi ko kaginhawa. Ang silingsang Weather Bureau, ara na kita sa transition period. Siling ko malipay na niyang anton ng mga utod sa uma, nga nagapangamuyo nga mag-ulan. Pero di siyempre ang ari diri sa syudad, mapinitinsa na naman sa baha. So sa mga lugar o sa mga utod naton, nga ara sa mga lugar nga masami nga ginabaha, amat-amat na naman kita siniprebarar sa pagsugod sang rainy season diri sa aton sa Pilipinas. Salamat gid sa mga suki naton sa Banwa sang Lakastiliana.

Salamat gid sa kay Ma'am Lorena Abrigo sa mga nagapamati sa aton dira sa gani Ma'am Lorena ang imo nga lugar. Alipatan, alipat gigob la Ma'am Lorena sa kay Sir Nestor Andraki. Salamat gid. To all the members of Andraki family nga nagapamati right now sa K5 News FM, good afternoon sa inyo. Salamat gid. Bodo na hidlaw mantakay Sir Dadboy Mendoza ba? Si Sir Dadboy Mendoza, suki giniya sang It's Your Time to Shine. Ang ilang radyo daraya sa may Santa Clara Subdivision sa guardhouse, K5 giniya. Tapos ang mga suki naton dira nga mga tricycle drivers nga naga-standby malapit sa guardhouse, gapamati giniya sa It's Your Time to Shine program. Si Tatay Feliciano Argilles naga-monitor sa gihapon. Si Tatay Feliciano nagabantay sang iyang pasahero, nagapahunay-hunay, nagapamati sa It's Your Time to Shine. Ginahulat-hulat niya ginakono sa siling ni Sir Dadboy nga lawagon ko siya sa program. Sa tanan-tanan nga nagabiyahe sang tricycle, kag ilang nga monitor puwerte katunog naka-tune in sa K5 News FM. Salamat gid. Sa una madumduman ko si Inday Chona, si Inday Inday Chimi Aragon. Madumduman ko sa una ginatsikahan pa ko na dinila ba umisay. May tricycle na naman kami nga nakita. Puwerte katunog-tunog sa iyang nga monitor. Nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Sa mga tricycle drivers nga mga suki manamon diri sa Barangay Takuling, salamat gid sa inyo. Basi ko nagapamati man sila dira sa tubang sang bakery ni Inday Josie. Thank you very much gid sa inyo. Siyempre, ang mga suki taman nga mga drivers sa traditional jeep and sa modern jeep, sa ilang mga konduktor ka mga pasahero, tamyawon taman sila, may hapon man sa inyo. Alauna 21 ng aton oras mga ka-K5.

bagyo nga ginamonitor ang PAGASA. Huwag pa ko update kung nakasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero kahapon, malayo-layo pa siya sa teritoryo sang Pilipinas. Ang forecast sang PAGASA, masulod siya sa PAR eh. PAR is Philippine Area of Responsibility. Masulod siya kuno Thursday or Friday. Ano to man, Thursday or Friday? Or Friday and or Saturday? Basta sa sinina nga mga inadlaw, masulod na ni siya sa teritoryo sang Pilipinas. Kaina sang aga sa datos nga gin-share sang PAGASA. Ang sentro sang bagyo nakitaan sa kalayoon nga 1,195 kilometros. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas. Langin isa na inisya ka tropical storm. Ang iyang puwersa is from 65 to 80 kilometers per hour. Siling sang PAGASA kahapon daw amuni ang bagyo nga kun magsulod na siya sa PAR pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Dome. Ang iya sini nga international name is Jiangmin. Tapos ang forecast man sang PAGASA sa masunod nga mga inadlaw kuno anytime mabukbo na ang ulan diri sa aton sa Pilipinas. Alauna 23 ang aton oras, mga ka-K5. Stand by ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics.

main tu ang aton oras ala una 27 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Pagin chika sa akon si Sir Bongsaw sa Lumaino do na nainit-init ko ah do kanami kumuun ah. May isa kuno kalalaki nga nagsulod sa isa ka kapihan. Ahay ang nagabantay sa kapihan, syempre senior citizen, tigulang na gid. Pila na ang edad Sir Bong ni nanay? Abi mo ginsugo yung kuno ang tigulang ginmatimpla sang kape. Pagtimpla sang tigulang sang kape, dito siya ginamaniho niya yung benta sang tigulang. Ginakwa niya na, tanaw niya na ang benta sang tigulang kaginkawat niya. My goodness, oh. Ang tigulang nagatingwa man na nga makakita bisan sinintimos lang para sa iyaman nga kaugalingon, tapos ginkuha mo pa yan, oy. Bukan

hindi kita bala manami ang nagakatabo subong sa kalibutan. Kita. Kabaluman kita nga adlaw-adlaw may krimen nga nagakatabo. Pero do hindi nagin manami ko ng mga biktima, mga kabataan. Kahapon ang report nato may isa ka bata nga tatlo ka tuig nga ginpatay sang bata man nga walo ka tuig kag pulo ka tuig. My goodness. Subong mag-i-report man ko sa inyo. What's wrong with this number? Number 14. Kahapon pa ko ni nakakita sang numero nga 14 hasta subong hasta kainang report ko sa kwan. 14 years old man to ang suspect. Ang biktima. Iniya suspect 14 years old. 14 years old man, no? Sa kay nanay Erlinda Villapania sa Kabugwaso, nagapamati subong si nanay.

Si Nanay Orlinda Villapanya, maluoy kamanoy sa tigulang ang iya nga mga IDs kinahanglan niya kay pating kahita niya ginkuha mo. Ang mga IDs ni Nanay Orlinda kinahanglan niya pa ina. My goodness, oh. Mahal mo rin ako. Gaayo si Nanay Orlinda, bisan na lang kunong iya nga ID mabalik lang. Kaayhan mabalik pa to sang nagkuha sang kahita ni Nanay Orlinda ang mga benta niya sa kapihan kanami gibalaw sa imo no. Salamat gid sa mga nagapamati dira sa kabugwason sa Barangay Mansilingan. Siyempre sa Dulaw sa Bagaw City ara man dira si Ma'am Rowena Villaran Erbito. No? Sila na ang mga avid listeners, kids, ang It's Your Time to Shine sa K5 News FM. Mamueng, may kilala ka da nga nag-celebrate sa iyang birthday? Today is May 28, 2026. Buwas birthday ni Ma'am Yuli Orkea, May 29.

0: Nagapamati sila dara sa may Purok Masin sa Barangay Dulaw sa Bagaw City, Ma'am Rowena Villaran Erbito, ang iyang bata, ang anak niya, si Razel or Razel Villaran Erbito, kagang husband niya si Sir Ronnie Gonzaga Erbito, ara man dara nagapamati no sa Purok Masin sa Barangay Dulaw sa Bagaw City. Good afternoon sa inyo.
1: Happy birthday.
0: Ay, ang akon nga background music, birthday song. Hindi subong birthday ni Ma'am Wen. Was ang birthday ni Ma'am Yuli Orkea. Sa mga nakakilala sa kay Ma'am Yuli Orkea, i-greet niyo siya, boss, ha? Pati ko malagaw-lagaw kuno si Ma'am Yuli, boss.
2: At kabaitan.
0: Inatawagan ko siya, galing wala man siya nagasaba. Ma'am Yuli Orkea, happy birthday to you. Advance happy birthday to you, Ma'am Yuli Orkea. Buwas ang iyang birthday, May 28. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, May 28, 2026, happy birthday sa inyo. Sa mga suki, kuda sa sagay, kumusta kamuta nandara? Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Magabalik kami pagkatapos gid lamang sini.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Energy booster.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
14: Extend! Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tigke.
6: Kitang-kita.
8: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
8: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Number 1, 101.5.
11: 101.5. K-Fox.

Mayong hapon sa mga suki naton dira sa Barangay Punta Taytay. Pausilin ko kay Mama Annabel Anonzo do na hidlaw man kita sa inyo dira ba? Thank you gid sa kay Nanay Utay. Si Nanay Utay may ginapatamyaw sa ako na actually awa suki niya gid ni kuno sa DTX Coffee Mix. Gabakal gid ya kuno sa iya 60 boxes. Grabe no Nanay Utay, mayong hapon sa imo, kumusta ikaw dara? Ma'am Annabel Alonzo, thank you very much. Kabalugid ko nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine. Basta may tempo. So, salamat, gid. Kay Nanay Utay, sa mga sikat bikers, sa mga jeepney drivers ka nagabiyahe dala sa Punta Taytay, pwede ka mo makadrop sa kapihan ni Nanay Utay. May DTX coffee mix siya dara. Na? Tama, Ma'am Annabel Alonzo. Pwede sila kahapit na, no? Pwede sila makapangapi. You know what? Ang DTX Coffee Mix, hindi ni siya makapasakas ang aton nga blood sugar level. Amo nang manami sa DTX Coffee Mix. Kung mag-inom kita or magamit kita sang 3-in-1, no? May tendency nga magsaka pa ang aton nga blood sugar level. Kaya muna nakapasaka sang aton nga blood sugar level before, no? So, bunti, okay na. Safe na safe. Bisan 3 times a day pa ko mga pe. Kiti, pala kapigid ko ya mo. Bisan 3 times a day pa. Hindi iya magsaka ang imong blood sugar level. Kung DTX Coffee Mix ang imong gamiton. Very safe sa mga diabetic naton nga mga friends, kakilala, kaupod sa trabaho, kaupod sa simbahan, sa mga nagtagpalamati naton, himata naton, nga may mataas ang blood sugar level, mga diabetic, safe ang DTX Coffee Mix.

By the way, dara mangali sakay nanay utay available man ang iban pagid nga mga clinical products like ang DTX capsule na. Ang DTX capsule amo na nagabulig para magnubo ang aton nga blood sugar level and also our blood sugar and our blood bad cholesterol level. No, pwede na siya amo na siya nagabulig sa aton para magnubo kag ma-normalize no ang aton nga BP and bad cholesterol and blood sugar level. Maying hapon sa mga taga Mura store dara sa Barangay Punta Taytay. Amo ni Ma'am Annabel Alonzo ang inyo nga ano nga lansang store ninyo. May ginapatamyaw pagidgali sa akon si Ma'am Annabel Alonzo, si Ma'am Lucy Lopez na mayang hapon sa kay Sister Tess Lopez pagid sa Barangay Talok. Basi nagabamati man sila subong. Well, thank you very much gid sa inyo. So dira sa may Mura store available ang sa Barangay Punta Taytay available ang DTX coffee mix, tama Ma'am Annabel Alonzo. Basta sa mga kakilala ni Nanay Utay dira sa Punta Taytay, pwede ka mo makabakal sa Mura store sang DTX coffee mix. Thank you very much gid sa inyo. Tamo gid ko dabalasuki nga mga senior citizens dira sa may Punta Taytay. Ma'am Christine Dela Cruz, good afternoon. Salamat gid sa I love you every day. Kabalo gid ko nagapamati ikaw.

0: Inday Mary Ann Olvido, kung nagapamati ikaw, thank you gid sa support. Sa mga suki natong dira sa Purok Pedring, sa Barangay Stefania, good afternoon.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: I-share ko na lang gid ini sa inyo. Lipot lang man ni siya. There's a place in your heart. Kay 155 ma-commercial na kita. Ang siling sa World Health Organization kahapon daw hindi nagid kuno mapunggan ang pagdamo sang kaso sang Ebola dito sa may Democratic Republic of Congo. Sa pungsod Uganda, ang nakuha ko nga information do nagdamo man ang kaso sang Ebola virus infection. Pero nag-umpisa ang kaso sa Democratic Republic of Congo. Paano man abi kay dito sa ilang social media ang nagalapta dito ng mga informations. Kaya hindi ko no matuod ang Ebola virus. May mga pamilya man nga kabudlay pagidya pa insindihon. Nabisan hambalon mo nga hindi magpalapit sa ilang himata nga positibo sa virus kay pwede sila malatnan kag mapatay. Hindi pagid sila ya magpati. Kun akig sila, hala ginapangsunog nila ang mga tent dito nga nagaselbi health centers sang mga positibo. Dara ginabutang no ang mga positibo sa Ebola virus. Tiga-tiga gijagali ulo ang mga tao sa Africa. No? Hindi man. Kaya abi ninyo, amuning problema subong. Ang Africa, isa sa mga nagabanton sa dako nga bulig. Halin sa United Nations. Kung may share man nga bulig ang Amerika no, sa United Nations, gina-share ina sa mga taga-Africa kay ato dito ang mga pigado gid nga mga pumuluyo. Galing kay ti amuna balano, wala na nag-support ang Amerika sa United Nations, sa World Health Organizations. That is why nabudlayan mismo ang World Health Organization, ang WHO, kung paano buligan ang mga pumuluyo sa Africa. Budlay ni kung magsulod na sa iban pagin nga pungso, ang Amerika hindi gidya magbato. Sige lang, kay sugpunan ko lang ni karon, stay close everybody. We will be right back with more after this.

0: Itripayo Health News Itripayo.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itripayo. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itripayo.
0: Itripayo. Ang Itripayo. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
2: Mga buti ka. All right, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of Itripayo?
3: So, kung palainom ka Itripayo, gabato na sa gitawag autoimmunity nga amo nang mga kaaway nga hindi nato makita kag amo nang rason nga anga ginaatake man ang mga buhok ta.
2: Oh, ang cells ang buhok no.
3: Normally ang regulatory T cells ga act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa diferensya between sa gitawag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo ang imong B cells kag killer T cells ga wild na sila. Kag atake na sila sang any pathogens. Amo na nga kisa biskan ang healthy cells ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
4: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
3: Amo na nga dapat niya, inom gid siya Itripayo, Sir Kevin.
4: Yes, Dr. Ramil. So, ang Itripayo na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, capric acid. Among ining naga interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas no. Kag ang regulatory T cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano no regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
3: Di may vitamin D3 naman ang D3
4: bio. Sarang mahatag sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria no para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas no. Lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan sang aton tanan nga nutrients.
0: Champion. D3 bio.
5: Ako si Jomer, tumarget ko sang D3 bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kaya layo ka gali yung makakasbuhok mo. Layo nga maupaw gali ka, no?
3: So, yes, sir. Amo na gani si Bung, sige na ko inom, kaya ba si maupaw ko, Blau? Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imong ulo or anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imong at regulatory T cells kay palainom ka Itripayo hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag palainom ka Itripayo, ang imo man nga no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imong ulo, nga amo nang kusa gito ang pagkakalbo mo, mabuligan sa Itripayo kay nga man i-control sa imong regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imong imong mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka Itripayo.
4: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
3: Kung ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da mga fungi,
2: kaspa mo abi, kulo kaspa na lang nga.
3: Pahid mo ang
2: Itripayo. Pahid gali Sir Kevin.
3: Gamit mo as topical ointment.
0: Itripayo.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang Itripayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Itripayo.
0: Itripayo. Ang Itripayo. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Itripayo.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Itripayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: Itripayo. Ang Itripayo. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
2: Mga butika.
0: Itripayo Health News.
8: Jesus.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagahlin kay Mayet. Kag ang magadala mo si Angeline Buenafe.

0: Nay? Nay, si Manong ay diin.
1: Si Manong, muy muya nga aga. Pato naglakat siya.
0: Sa din sa akong lumakad doon, Nay?
1: But? Wala man sila obra subong. Balo ka naman sa magulang mo. Daw si tatay mo na iya nga wala gapahimo yung.
0: Oh, ay. Ay, bilibgig ko bala kay Manong, Nay mong. Abi mo bala, Nay? Kung mamana ko. Ay, pilion kong parihas, ganyan kay Manong.
1: Oy, Mayet. Ano na yung mga pulupamana na yung imo? Ha? Kapag ani mag ano-ano, pamana. Unahon mo yan yung pagtuon mo. Nakita mo naman yan, nagabaka si Manong mo. Nagabira-bira sang ubra para sa pag-eskwela mo.
0: Nay,
1: munang tandaan mo.
0: Wow. Wala ko na yung nalipat, Nay, ah. Nagatuon di ko yan isang maayo. Pangako ko na sa inyo, Nay. Pangako ko gid ina, Nay.

0: Mayet, bangod ko.
1: Nong, nung kagina tapa kabalagin hulat. Nung ginbinlanta ka sang sudano ko.
0: Abaw. Salamat kita. Ay, okay lang ha, nakapamawa na ko abe. Ay, oo, oh, gali. Ari gali ang inagbayad mo sa project mo.
1: Ha? Nung amo ni galing ginlakat mo kahina sang aga?
0: Oo. Nag-sideline ko to ula madpres ha. Sakay nung mamer blaw. Yawad pa makadugang-dugang sa baleran mo sa school mo.
1: Nang thank you gid nung ha. Ikaw gid yung pinaka the best nga magulang.
0: Asu, sara ka naman. Gininto mo naman ko. Ay, oo, gali mayet. Mautang ko motor para matakdan ko sang sidecar. Kag siyempre, mabiyay-biyahe ko ha. Para bala maka tuligwa man tablaw.

0: Day, doso saan ulang no, ma third year na kita sa college, no?
1: Amo gani, day eh. Samtang nagahilapit na tanga mag fourth year. Nagadako man ang galastuhan ta, day.
0: Ay, amo ginaya, day ah. Inigit man ni forever nga mo sini. Amo na naugaling, kaluluoy lang mga nagapeswila sa atuan.
1: Amo gani, day eh. Naluoy na ko bala, day, kay Manong, day.
0: Ay, amo gid. Ay, ambot. Ay, oy, hala.
2: Hi, girls.
0: Oh, ay, Diyos ko.
2: Pwede maka-join?
0: Ay, Jefferson! Ay, yes, of course, no? Pero mauna na lang ko, ha? Ay, kabalo na ko doon. Istorbo ko na sa inyo, eh.
1: Day? Ay, hindi ko din magbayain.
0: Ay, wait na ka, day, sa room, day, ha? Okay lang ko, ha? Long time, day.
3: Mayit. Babae lang siya. Mas may gani nga naglakat siya para nga masolo ta kay.
1: Jeff! Di ba nalaghambal na ako sa imo nga hindi ko pa gusto nga magnubyo?
3: Hindi mo silang tuyo ko sa imo, Mayan. Kakwan, buwas birthday ko. Gina-invite ka.
1: Ay, okay. Happy birthday. Pero hindi ko maka-attend eh.
3: Mayan, please. Ikaw ang pinaka-special ko nga bisita. Hindi man ako pagpaslaw, ha? Bisan sa amo na lang sininga time. Please, Mayet.

0: Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Binoy Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Binoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
8: Dr. Binoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy Squalene Capsule.
10: Luter naman. Yan ibalis to ni na. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
11: Gluterna Max.
12: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food soup naman for men, si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa

0: ninyo gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tike.
5: Kitang-kita.
7: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
5: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang

0: mayayat. Thank you, gida. Abi ko anay kung hindi ka magkadto.
1: Ang matuod, hindi ko tanya magkadto eh. O galing kay Kalaway man balibaran ng birthday mo.
0: Salamat, kid. Dali ka. Kay ipakilala ko ikaw sa mga bisita ko at sa mga parents ko. Hindi ka magkabala ka. Mga mabuot sila.

0: Ah, Mayet, mangod ko. Si Gila Galinobi ako.
1: Hello, Mayet. Happy to meet you.
2: Ay, hi nang. Husto, gid man gali si Manong. Kagwapa si mo, kag mabuot pa.
1: Thank you. Thank you, gid. Kagini ka man kabalaka. Palanggaon ko gid si Manong mo.
0: Oo, gali, Mayet. Nagaplano na kami nga magpakasal ni Gila. Pero hindi buot silingon nga pabayaan ko na ikaw sa pag-eskwela mo. Hindi ka makabalaka na istorya na namo ni Gila nga suportaran ka Japon namon tubtob makatapos ka. Hmm?

0: May tubdo bala subong. Wala pa ginako sa pag-asa. Humalin sa college kita. Tubdo may obra na kita. Wala gid bala gihapon.
1: Jefferson?
0: Ang matuod, madamo sa mga opportunity nga nag-abot sa akon, like nga mag-abroad. Pero mas ginpili ko nga masunod sa imo. Tungod pa lang ka taga-katama.
1: Jefferson, grabe ka man, no? Believe ko yung sa imo. Palangga mangid bala ni mo ako.
0: Ginapamangkot pa na bala. Natural. Palangga. Palangga, palangga, palangga. Takakatama.
1: Oo ah. Sige na lang gani ah. Oh. Kita na.
0: Oh my. My head. Oh. Yes! Yes! Salamat kid Mahita. Palangga ko hindi ka katama. Salamat kid.

0: Jeff, kung tani wala ka na lang nagdulong. Basi kung kapoy ka na sang sige kalakat.
1: Wala sang kaswa. Ano abi kay ikaw eh? Hindi kagil gusto nga magsakay sa lakyan. Gusto mo gadyo maglakat kita.
0: Jeff, kabalo ka naman, di ba lang simple lang kuya. Kagisa pa, kung makita ta ko na sa mga tupad balay namon, nga may nagadulong sa akon nga, di sa lakyan, bosus. Grabe, lain na yung ilang paghangop ya.
1: Babae na sila.
2: Halong ka. Love you.
3: Oo. Ikaw man. Boss naman, ha?
2: Okay. Babay, halong.
0: Hindi.
3: Thanks.
1: Mahit. Kilala mo ba lang babae kag lalaking ina?
0: Kwan, wala. Dali na, Jeff. Nasigang paglakat.

0: Nong, pwede ta ka bala masturya?
1: Ano yun na mayon?
0: Nong, hindi mayo nga asawa si Nang Jella para sa imo.
1: Be, mayet, paano mo nang balina?
0: Basta nung, palihog nung, samtang timprano pa, bulagi na ng asawa mo nga ina.
1: Mayet, ano bulagi na hambal mo man?
0: Basta nung, pati lang bala sakon. Pero mas maayo nga ikaw makatukib sang tanan.
1: Oh,

0: Mayet. Kung tani, wala ka nalang nag-interest sa pangabuhi sa magulang mo.
1: Jeff, hindi ko mabatas eh. Nagginatunto si Manong. Nagkapangiridong asawa niya. Sa imo man be, hindi ka ba lang masakitan, ha?
0: Mayet, base ko lang mo pa sinanghalinan sa paglainan niyo sa buot sa magulang mo.

0: Mayet, anong plano niyo ni Jefferson?
1: Kwanay, mapakasal kami. Pagkatapos naghambal man siya nga, dito siya maubra sa Dubai.
0: Di maayo man kung subong sina. Ahay, masubuan git ko tani kiti. Basi kung ikaw maapas ka man bala dito pila kaadlaw. Mayet! Mayet, wada! Mayet!
1: Hala, sinong Jela?
0: Si Jela na? Nga daw akig siya ho? Ay, daligid lang. Abrihan kong portahan.
1: Ay, upo tanay. Upo tanay. Upo tanay. Kito akong kinanglan niya eh.
0: Ay, sige, sige. Dala. Ano, Tani? Jela? Nay? Si Mayet? Ano nangin kalain mo sa akon sa magulang mo? Ha?
1: Nang Jela? Natungod ba na sa kerido mo, ha?
0: At nga, nag-entra ka sa pangabuhi namon? Ha? Nagpinalagpat ka lang? Wala kang isang kabalas lang yung kasas ng bayaw, no? Tanan nga pagpalangga. Tanan nga pagsuporta. Ginahatag na mo sa imo. Amo pa nang ibalos mo sa ako.
1: Nakasugit man na. Ginatonto mo si Manong. Nakita ko mismo sa duha ko kamata nga may lalaki ka.
0: Ano nga lalaki? Nagpataka ka lang sa bakba mo. Kung mukhang professional ka na, amo na sining ibalos mo sa ako. Tungod sa imo, nag-aaway kami sa magulang mo. Wala ka sa guya! Wala ka sa kabalaslan!

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mag-aton oras mga ka-K5, alas 2:33 na sang hapon. Protection ninyo gid ang inyo kaugalingon. Batok sa mga viruses, sa mga fungi, sa mga bacteria nga pwede maghatag sa aton sang balatian, kag pwede nga magpalala sang aton nga kondisyon. Palihog, tumargid sa Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw gid, adlaw-adlaw. Make it a habit nga everyday nagatumar ikaw sa Klinika D3 Bio. Kay may ara ina sang virgin coconut oil. May VCO ina siya sa mga nagapamangkot. Para sa ano ng VCO? Para ina sa mga viruses, sa mga bacteria, sa fungi, sa mga mikrobyo, sa mga kagaw, sa germs nga nagamuan sa sulod sang aton nga lawas. Unggan ginaiya sang VCO ang pagmuad sang germs sa sulod sang aton nga lawas. Pero ti syempre, kung tumaron mo na siya nga malala ka na, hindi na siya makabulig sa imo. Kinahanglan maghana pa lang ang impeksyon, may ginatumar ka na. Adlaw-adlaw, ang ginakaunta may kagaw, ang ginainumta may kagaw, ang ginauyatan ta may kagaw. Pwede na siya magsulod sa aton nga mata, sa aton nga ilong, sa aton nga baba. Pwede pa na gani magpenetrate sa aton nga skin eh, sa mga pores ta, sa mga pinakagamay nga buho sa aton nga skin. Pwede na siya magsulod dira. So antes pa man siya magpanghalit, mayo na iya may ginatumar ka nga magsilbi protection sa imo nga lawas, no, batok sa sining germs nga pwede nga magdamo kag manghalit again, no, sa aton nga mga organs kag sa aton nga sa bisan diin nga parte sang aton nga lawas. Ang Klinika D3 Bio mabakal man sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kung gusto mo magbaligya sini, mag-offer sini, mag-display dara sa imo nga sari-sari store para ang imo nga mga kabarangay dara na lang mabakal sa imo, dito ka mo pangumpra sa Maze Wellness and Product Center. Pwede man sa Ryo Foundation, na? Kung gusto nyo lang yung magbakal tingi-tingi, pwede man sa aton ng mga KSS resellers dara sa inyong lugar. I-check ninyo dara sa Akisola Village, doon may ara dara si Inday Nanette Leong Corsiga, no? Si Ma'am Nanette, doon nag-offer sina. Las 2:36 ang aton oras, mga ka-K5 ang oras, ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics. Good afternoon sa kay Ma'am Luz Albay Castellano. Salamat gid sa pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Ma'am Eva Fe Galanza. So si Ma'am Eva Fe Galanza, nagapamati man na sa It's Your Time to Shine program. No, thank you so much. Kadamo pag gid sang wala ko bala mabasa. Si sino pag gid gani ang iba nato nga mga suki nga Why ko pa din mabuksan ang ilang mga messages. Si Ma'am Jocelyn Flores, nagapamati man na adlaw-adlaw sa drama. Salamat gid Sir Kim Flora. Good afternoon, mga suki, tagini sila. Salamat gid sa inyo. May mga utod nga handa nga magbulig sa ilang nga mga manghon. Ginasakripisyo gina nila ang ilang nga mga kinahanglanon, ilang nga mga gusto baklon para sa ilang nga mga manghon, para mapaiskwela nila ang ilang nga utod. Kay nakahibalo sila nga ang ilang nga ginikanan hindi na makasara or hindi na maka-afford. Amo ni ang mga anak nga dapat pamarisan kay may pagkabalaka sila sa ilang nga family, sa ilang nga pamilya. Kung isa ka sa mga ginapalangga sang utod mo, kaginapa-eskwela, grab the opportunity. Hindi pag-usiki ang oras, kag ang effort sang imo nga utod. Kaya ang ginapakita mo,
nga katutom sa pagduon, amo man ina ang naghatag sa imo sa imo nga utod sang inspirasyon nga magpursigi pagid sa iya nga obra, sa iya nga trabaho, agud nga mahatag ang imo nga mga kinahanglanon tubtob nga makatapos ikaw. Ang imo nga magulang, wala ka makahibalo. May kaugalingon man ina siya nga problema. May personal man nga mga problema. So hindi na dapat pa nga dugangan. Kinahanglan makita niya gid nga nagatutom ikaw. Para sa kay mayet, anuman ang matabo mayet, ipasiguro mo lang sa imo nga magulang nga ara ka lang, nga hindi ka magbag-o. Nga ang imo nga pagpalangga ara gidya sa iya. Kag ang suporta mo ara gidya sa iya. Sa ulihi, wala kita makahibalo kung anong matabo sa iya nga sa ila sang iya nga asawa, no? We don't know kabay pa nga hindi sila magbulagay, pero kung magbulagay gin man sila, kabalo ka mo kabudlay sang third party nga ginatawag. Basta mo na gani ang problema sang mag-asawa, may third party kalabanan, mabulagay gid, bulagay gin ayang ending. Basta amo na ang problema. Tikon may third party, laban-laban sa magulang mo mayet, laban-laban daw medyo mabudlayan gini siya. Pero ang imo nga suporta, ipasiguro mo lang sa iya, bisan anong matabo, ara kaya hindi mo siya pagpabayan. Sa imo nga bayaw, ipangamuyo mo gid mayet nga magwa gid ang kamatuoran para nga masanagan ang imo nga utod. Kay ang Ginoo nungka nga magdampig sa sala nga ginahimo sang tawo. Las 2:40 ang aton oras, mga ka-K5 ang oras, ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule.

0: Alas 2:43 ang aton oras, mga ka-K-Fan. Nagapamati ka mo sa gihapon sa It's Your Time to Shine program. There is a K5 News FM. Got rained on too, and made it through. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Good afternoon sa kay Ma'am Marlita Guimara. Mayong hapon man sa kay Ma'am Estela Taya. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Doon may ginapag-greet di sa ako si Ma'am Yvonne. Last May 19 pa niya. Si Ma'am Myra Fair. Salamat again Ma'am Yvonne Imperial. Sa kay Sir Gerardo Panganiban, salamat. Sa mga taga-Purok, Magayahay sa Barangay Malubon, nagapamati ko subong Miss Shine. Thank you so much. Saan o panigin send sa ako ni Sir Gerardo? Ay, taga sa Guy City, gali sa Sir Gerardo. Salamat gin no, sa mga suki natin dira sa Sagay City. Good afternoon. Sa kay Ma'am Drona Duga-Duga, salamat gin. Sa kay Ma'am Susette Rosquillo, salamat gin. Sa kay Pastor Joven de Lucanog, thank you very much. Sa mga nagapamati sa aton sa Adela Market, especially sa Nonoy Store, good afternoon sa inyo. Salamat gid for monitoring. Balikan ko lang ang Ebola virus. Gusto ko lang maghatag sa inyo, Abby, sa mga pinaka-latest na update.
1: Wala nang makilala ka.
0: Last time, gin-share ko sa inyong information nga may mga American doctors na nga nag-positive sa Ebola virus.
1: Sa aking sarili.
0: Nga gusto nila kung tani nga dito sila bulungon sa Amerika. Pero allegedly, si US President Donald Trump hindi magbantun sa ila. Why nahadlok ang presidente sang Amerika magpakig-away sa Iran, maggyera sa Iran, kagdako-dako ang gastos, why siya nahadlok? Pero sa Ebola virus, do nahadlok siya? May mga reports pa gin na hindi siya gusto nga, allegedly ha, hindi gusto si US President Donald Trump nga magbalik sa Amerika ang mga US citizens nga positive or ma-expose or na-expose sa Ebola virus. Ang gusto niya matabo, dalun to sa Kenya. Di ang Kenya, hindi man niya amuna ka-advance pagdating sa treatment sa mga viral infection. Mas grabe ang Amerika, ya eh, mas abansi ang Amerika kuntani. Once again, mga ka-K5, ang Ebola virus is a deadly virus. Makamamatay siya nga once magpositibo ka, 50-50. Pwede ka gin nga mabawian sang kabuhi.
1: Pakiramdam ko ako ay yakap mo na.
0: May mga nagasiling na gani nga ginapabayaan na sang presidente sang Amerika ang mga US citizens.
1: Sa'yo, hindi mo lang alam, ako'y naririto.
0: Amo na gani nga everyday ginasulit-sulit kung gini-dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Tumar, gid ka mo yan sa klinika D3 Bayan. Ay, kung ibulati, syempre, mabulubudlay ini. Pero kadamo sa mga viruses sa palibot naton nga pwede naton mahaklo, makaon, pwede gid dyan magsulod sa aton nga lawas anytime. Lain niya kung protektado kita.
1: I love you, baby. In love ako sa'yo.
0: Kung nagabatsag ka mo sang sintomas ang viral infection, bacterial infection, fungal infection, kung nagalain ang pamatsag ninyo, pakonsulta ka mo libre dito sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Atubang sang Gates ng Paglaom Sports Complex sa Hernai Street. Magtumar sang Mighty C Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong mga kabataan nga nagagwa adlaw-adlaw kag nagahampang, kung sino-sino nang ginaupod nila hampang, No? Expose mo na sila sa germs. Hatagin ninyo sila sa Mighty C Syrup. Ang Mighty C Syrup available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available sa mga KSS resellers dira sa inyong barangay, i-check nyo lang. Ang iban pa gin nga mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, we have Clinica's Probiotics, DTX Coffee Mix, may DTX Herbal Soap kita. Tami ni igamiton ko ng mga kabataan, bala magpauli na sa hapon, nga bao grabe ang balhas. Kagpuwerte ang higko sa lawas. Gamitin ninyo sa DTX Herbal Soap. Nami ni sa mga katol-katol Manila, no? Mga katol-katol nga nagatubo sa ilang apanit. Para mas madasi ginang mag-ayo, gamit kamo sang DTX Herbal Soap. May extend food supplement man kita. That's another product of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This time, basahon naton ang aton kapalaran. Kapalaran for the day. Okay, today is May 28, 2026. Kapalaran sa mga Gemini, May 21 to June 21. May interesante nga balita halin sa imo nga partner. Cancer, June 22 to July 22. Mag-auswag ikaw sa imo nga ginahimo subong. Leo, July 23 to August 22. May permahan ikaw nga mga kontrata nga amo ni ang magabag-o sang direksyon sang imo nga pagpangabuhi. Virgo, August 23 to September 23, atubanga ang mga extra mo nga mga responsibilities. Damo kapag inubrahon, madugangan pagin ang imo nga responsibilidad. Libra, September 24 to October 23, inspired ka subong. Inspirado ka sa imo nga ginahimo. Scorpio, October 24 to November 22, mairita ka gid sa isa ka tawo nga bag-o mo lang nakilala. Sagittarius, November 23 to December 21, kung estudyante ka, may ginahandom ka nga scholarship. Makuha mo gining scholarship nga ginahando mo iha iho. Capricorn, December 22 to January 19. Ihatag ang panahon mo sa imo nga project para matapos na ina. Aquarius, January 20 to February 18. Hindi tanan nga balita nga mabaton mo may kamatuoran. Pisces, February 19 to March 20. Mangin masako ikaw, pero madugangan ang imo nga mga opportunities. Aries, March 21 to April 19. May matuhaw nga mga swerte ni siguro, may investment opportunity nga mag-aabot. Maka-invest ikaw sa negosyo. Taurus, April 20 to May 20. Kung nagapangita ikaw sa trabaho, may ara ka gid dyan makuha nga trabaho nga tugma gid dyan sa imo, nga para gid sa imo, nga nagakabagay gid sa imo. 2:51 PM ang aton oras, mga ka-K5. Tomorrow, ang aton nga program ma-start by 2 PM. Nababatian ninyo ang drama Pinanid sang Gugma, alas 2 sang hapon. From 1 till 2 PM, may program naman ang aton ng mga abyan, ng mga abogado. No, there is It's Your Time to Shine. No, sa amo na nga oras ang It's Your Time to Shine, sila ang ma-program. No? So masulod kita alas 2 sang hapon. Thank you, Gid, sa mga nagapamati sa aton dira sa E&R Herbal Center sa La Carlota City. Available man dira ang mga clinical products.

Ma'am Merlita Malvans, thank you very much sa mga suki na sa handumanan. Salamat din. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Si Erin Grace Paglimutan.
2: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. You know what? Ang free radicals ang nag-break down sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo kun ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok la mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat gani nagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation labi na sa imo nga mata. Mag-glaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C bilang depensa sa imo mata. Indi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag syempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
6: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C, no, kay indi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan. Kundi tanan nga organs ang lawas nga pwede proteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imo nga tulog, manami ang imo nga mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
5: mga
6: no?
5: Dysmenorrhea.
6: Correct. So hindi ka magka diabetes, hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alib
0: DTX 500.
9: To those who have problems with their thyroid, thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
5: Mahay po kag mahiper, sir, boy.
9: DTX 500 and Mighty C could help you. Nga ano ni blan thyroid gland? Thyroid gland to amo ning gasolinador. Kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahiper ka, tam-an ka hyper o tam-an ka hypo, no, galuya ka. Ini nga organ because per mi ginausar prone siya sa oxidative stress. Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usar sa DTX 500 kag Mighty C.
5: Gusto, sir boy, dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imo nga cellula. Gani, hindi na amuna nga types ang cellula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga cellula, pag cell division, balati anon mana. Kung tuktokon nga cellula, tuktokon mana. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga cellula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Gahugoti mo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter, healthy ang imo nga thyroid functions, hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
8: kay namit na gid sa akon nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News.

Hey Fox, this is our 317. That's a 317. Oras sa mga K5 ay hatid sa inyo ng ating mga paborito ko suplemento. Tayo ba ay medyo masasabi ko natin a little bit under the weather by kailangan ko natin na mag Super Trio DTX 500 ang ating alkaline based vitamin C Mighty C at ang ating D3 Bio. Ubusin po ng natrangkaso, always mag D3 Bio ho tayo araw-araw sa mga sugo nating butika, mabibili ho yan nationwide. Tuloy lamang tayo sa ating sound trip right here on 101.5 K5 News FM, the big hits. My name is Agent Jack, 0912-305-3958. Mari ho kayong mag-chat, I mean a text, a drop a line, or you can give us a call. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
9: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
11: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-choy ride na ta.
10: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
9: Sakay ka, kidiya.
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend, lover.
12: Extend Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Gabalubala ka mo, nga may 3 klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adla para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: That you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: 101.5 K5.

It is now 47 minutes after 3. This time for you guys, brought to you by DTX 500 D3 Bio. Ubus po ang lahat ng kaso. All gusto tayo mag D3 Bio araw-araw. Sa mga sulto natin ng butika, mabibili ho yan nationwide at sa natukurang klinika branches nationwide. Oy, alamin ho natin ha. Bisita ho kayo sa pinakamalapit na klinika branches sa lugar ho ninyo para ho sa libreng check-up. Libre ho yan. At marami ho kayong mapagpipili ang mga food supplements sa ating klinika. Susunod na ang ating Alkasigador with your K5 Road Supplement. Maraming salamat and adios for now.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Fayo, Gani Kau Kabala sa Fever Hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan ko gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
12: 66th Palarumba Bansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pitalanga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugbon sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, dudas na!

0: Kahumot sang kape ba? DTX coffee mix ini.
1: Mamangkot ka pa? May iban pa tanga kape nga ginainom diri sa balayhaw?
0: Eh, kun sa bagay.
1: Wala naman. DTX coffee mix man lang.
0: Amo gani.
1: Din ka naghalin kagab, inga bag-o ka lang kapauli. Nagpaaga kagid pahulom sang itlog mo sa kirida mo? Abi one time i-introduce man sa akon in mga kirida mo. Agod pila ka adlaw kung masapuan ka lang sa higad nga nag-aagnas na may sukton ako.
0: Ako pat yun? Basikod akong mamatay. Ay, layo na yan sa patad. Wala ko yan sang kontra. Abi gusto na inang pangaway. Mamahaw kita. Makadulula, gana mo na mga sugilanon mo nga wala sang pulos.
1: Nga pulos.
0: Ay, ang buti.
1: Bingkay!
0: Oh, ba?
1: Bingkay? Dal-ianay dari sang kubyerto si Sir Monono. Ay, hoogali.
0: Oh, ano'y
1: naga? Mabisita ako sa poultry karon ha.
0: Oh.
1: May dalon ako nga mga relief goods para sa mga tao na dito sa farm.
0: Ate, sige. Pagusto ka. Mas may managani eh.
1: Ano si Bingkay? Bingkay?
0: Chansa naman ini.
1: Dali ni kubyerto si Sir Mo.
0: Kami sa timbang. Chansa naman.
1: Oy. Ano ka? Do ka tam isang yuhom ni Judas haw? Ano naman nga kademonyuhan na nagasuhot sa ulo mo?
0: Ay, ano no? Nga tawo ka. Ay, wala sa... Ay, wala gani. Ay, nanu ka man imo man? Ay, oo gali. Ano? Pagkatapos ka ron, ay, daloon mo na lang mga feeds kag vitamins para sa liring nga manok, ha?
1: Oo, Ipakarga na nga daan sa pick-up para hindi ko malipatan.
0: Ate.
1: Bingkay!
2: Ma'am? Arin ako, ma'am. Arin ang kubyertos.
0: Dalingin na nadagdag ako. Dako, puluton ko, ha?
2: Ay, sorry, good sir.
0: Ay, ibutang sa tubang ko dahil kay ako ang wala sang pingkat.
2: Ay, oo, sir. Ari, sir,
0: Salamat,
2: Oo, sir.
1: Bingkay, maupod ka karon sa akon sa farm?
0: Oh, di mal.
2: Ma'am?
0: Kayawa. Dumabur na itong pangplano ko.
2: Hindi lang guro, ma'am. Arabi nga akong pamula nun. Diyo sakit akong puson.
1: Aw, ate, sige. Samtang nagakaon pa kami dere. Ikarga na lang itong adaan ang mga pre-love ko nga mga gamit nga dalalon sa mga empleyado sa farm, ha? At itong ginpangtangkas ko kay ina sa guwa sa master's bedroom. Oo, ma'am.
0: Gali, ha? Si Bingkay, ya wala mo ginatagan sa mga daan mo nang...
2: Ay, ala! May arat na ko, sir, ginawiran, sir. Ang mga sexy nga mga bayo ni Ma'am Jel, bala sa una. Gamiton ko to kung magpakasal na kami sa amigo ko.
0: Ano? Ano nga sexy nga bayo, man? Ha, Bingkay? Ano nga sexy nga bayo? Ha?

0: ato na si Jelena. Bingkay! Bingkay! Bingkay!
1: Sir, Nono!
0: Ay!
1: Ano na ko, sir? Nagsira pa ko, bisang gate.
0: Ah, palapit
1: eh. Ko, sir?
0: Palapit eh, kaya may hatag ako sa imo.
1: Sir, ano, sir?
0: Matuod na nga rang pamulanon mo.
1: Ay, wala, sir.
0: Hamo pala.
1: Lahog ko lang to, ya.
0: Ate Mayo, daligid lang, ha? Are.
1: Ano nang ihatag mo sa akin, sir?
0: Kwarta. Dua kalibo, ina.
1: Ay, hala. Para sa ano ni, sir?
0: Hatag ko sa imo, ha? Taguwain, ha? Dalili lang. Dalili lang.
1: Sir?
0: Sabak sa akin.
1: Sir,
0: sabak din na.
1: Sir? Sir, gano'n sabak mo ko, sir?
0: Mas nami gani. Sabak. O, mo. Kabungan si mo ba?
1: Sir, ano nang kapukul, sir?
0: Oh. Daw sa inusinti ka. Hoping kay. Ligpaya ako. Bingaan ta ka bala kwarta.
1: Ay, sir.
0: Los-los sana ina. Oh, sige na.
1: Ay,
0: los-los on tayo.
1: Sir, kinlos-los lang ako niya.
0: Oh, hindi ka naman dali, Virgin. Sige na.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Ay, nano nga. Hindi pala magpangasubo, migo, tiroya. Aryo, aryo. Oh, paula munta ka. Kwartaw. Pila tong nadula mo ako?
1: 2,000.
2: Bao! Damo kwarta si migo bimbol ba? Eh, ako man bito, pahulama mo kubi.
0: Ah, kalma ka lang da. Nadulaan ka manaw.
2: Aryo ah.
0: Isa ka libo. Amat-amati lang bayad, migo tiro yan.
1: Salamat, kinmig. Alaw si kusubong eh. Sugaton ko ron si suwahon kay istuto. Kagululuhan niya magpauli.
0: Oo ah. Wala problema.

0: Oi! Aras si madam!
1: Aras madam!
0: Balik mo sa ubra niyo!
2: Oi! May ikuti, Roy!
0: Kasika niyo!
2: Balik tanay sa ubra! Aras si Ma'am Jilin!
3: Atis niya!
4: Oo! Eh, salamat kinawat, may kubimbola! Salamat kinawat, ginpahulam mo kwarta! Septahon ko na sa mayong kwarta, ginpahulam sa ako, may kubimbola! Bah! Anay ka! Do ka familiar sa kwarta nga inihaw? Inang 500 ka may tinta sa ballpen nga pula? Kagang isa kasin nga inihaw? Nga daw tagip tipon? Pariyo gini sa danula ko nga kwarta. Kay ginisip-isip ko to, gintandaan ko ginang itsura sa kwarta mo. Ang 100 pesos to pag-isip ko may tagip-tip. Tapos ang 500 may tinta nga color pula. Oh, hindi pwede nga magsala ako. Hindi pwede. Na ano naman? Si Bimbol ang nagkauti sa kwarta ko? Si Bimbol, gid. Animal ka? Animal ka nga Bimbol ka? Ginpahulam niya pa ko? Pahulam sa katunto mo! Hindi ko malipat. Hindi ko malipat. Natandaan ko mga markas ang kwarta ko kahapon eh. Kino hindi patugan ipag-ihatag sa akon ni Ma'am Peanut. Amo ganing agin, bilad-bilad ko gitudok agin tandaan. Amugid niyo! Amugid niya!

0: Madam, good afternoon. Wala ka ginagpahibalo, ma'am. Nga makadto ka?
1: Nga, kinahanglan ko pa nga magpahibalo, peanut.
0: Wala man, madam. Pungko, dam, pungko.
1: Patanawa ako sa sales journal. Ang record book.
0: Kukuan. Daligid lang, mama. Ari, ma'am,
1: Up to date, ini?
0: Ma'am.
1: Diyan ang latest. Ining subong adlaw lang. Amo ni? Ini? Ari, may date. Pila ang cash nga nakolekta subong adlaw?
0: Kwan, ma'am. I-check ko, anay, ma'am. Nalipat ko. Shit. Kulang na ang cash kaya ang iban kinsulod ko sa wallet ko.
1: Peanut?
0: Madam?
1: Ginapamangkot ko ikaw. Ilatag na sa lamesa ang cash nga nakolekta sa adlaw nga ini. Kag isipa sa atubang ko.
0: Ah?

0: Isipon ko ni Liwata. Kung pila katrays ang itlog nga large, medium, small, nga napunpun namun sa adlaw ngayon eh. Unahon kong large, isipon ko. Isa, dua, tatlo, apa,
1: Bimbol!
0: Lima.
1: Tiger ka!
0: Sino ang... Teroy? Ano nang ginauyatan mo? Tagad? Anong problema mo ikaw?
1: Animal ka! Ang kwarta nga ginpaula mo sa akon? Akon sa sweldo kahapon? Ikaw nagkawat sa sweldo ko? Tungod sa imong animal ka, ginbulagan ako sa asawa ko!
0: Teroy, kitlampusan mo ko sa... Mara!
1: Madalagan ka ba?
0: Madalagan ako!
1: Madalagan ka ba? Patsunta ka! Patsunta ka!
0: Si Mampinat ang nagsuko sa akin! Maluwi ka!
1: Patsunta ka!
0: Hindi ako pagpatya! Maluwi ka!
1: Si Pinat? Si Pinat niya? Hindi sa hanyo ako?
0: Hindi!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effectivo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalaba!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi, ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extel!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato at lang. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pa ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundan pa ginyo po sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang pagtunaan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamagi Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Protenia, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1.5 K5 News.
8: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador!
12: El Castigador!
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador!
11: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador!
11: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
12: El Castigador!
11: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Negros. May panitugan! Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa BNT 8, katakaroon sa bulan naman sang Mayo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigado. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato sige palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Welcome na sa atong nga pagpangalagad sining hapon. Walas kita nga adlaw. And tibuas sa Biyernes na. And pulo pa huway na dayon. Sa atong sige masuki, live kita nga mabatian. Pinagin naman sa pag-follow, like, and share. Sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Mabatian man kita sa mga pipila ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back man sa 100.5 Radio Muscovado Sweat FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudan sa Bacolod, nagapamati ka mo magka K5 sa numero 1 nga istasyon, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station based naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. K5 News FM ha, nga aton singa mga pipilag ka mga suki dira sa may Libertad Public Market, Central Market kag Burgos Public Market. Ang aton singa mga vendors, ang aton singa managutan, ang aton singa managlasa sang baboy, managbaligya dira iya sang uling, managbaligya sang isda sa wet section sang Libertad Public Market kag sa bagsakan area nga naggalanog na ang K5 News FM Bacolod. Sa ato sa mga drivers, tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, modernized bus drivers, kag sa mga service bus drivers naton nga nagapamati subong nga mayugid ang pag-upod sa itong pagpangalagad. Ang Viacar Transit Incorporated, ang isa naton ka sponsor man sa aton sing palaabuton magka K5 nga kwan anniversary sang K5 lapit na lang. Ang aton sing anniversary gali magka K5 ba Hunyo na. Daso na bulan. Of course, ginapdan ako ang nice nga ako singa hangkilan nga mas paring partners sa technical side. Opo si kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Laylay 4, ang Butchog Ocho. Live magkita sa aton si YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa TikTok account at K5 News FM Bacolod man. Mayara man kami audio streaming sa aton sing application. Pwede nyo gid ma-download kag ma-install sa inyo sing mga tagsa-tagsa ka mga telepono o kon mga cellphones ang K5 News FM Philippines. Sa aton sing masuki dira mismo sa may Danas Highland Cafe sa kay Kumariko sa Limar Gravino nga nagapamati subong samtang nagaluto sang binakol, chicken binakol sa pagkanamit. And of course kay Parikoy nga kung sining kakumpari nga pagkagwapo man Parikoy Rami Gravino kay Kapitan Gravino dra sa may barangay Santa Cruz Banwa sang Morsya. Salamat gina adason nga may nadlaw magalusot ko da sa inyo ha? Kay magadeliver kita sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ang maning taghimo sang Mighty C di Alkaline Base Vitamin C nagapabagon ka nagapabtik sa aton sing immune system last ining DTX 500 nga mayara sinisang tatlo ka anti-diabetic properties ang maning charantin visin kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. And of course dira sa may kay Ma'am May Dagay Bing Selfin nagpamati man si Susan Gillian nagaungot man sa pagpangalagad si Sir Joel Papang Joel Flores sa may Prok Adela Barangay o kon Adela Street Barangay Mansilingan. Si Ana Rosa Villanueva nagaungot man nagapamati man si Hian Wong Lee nagapamati man si Ma'am Christine Joy Paredes si Ma'am Mila Perez si Tio Mantamilok nagaungot man dito sa may Barangay Isyo Banwasang Kawayan. Alas 4:37 dasigon ko na yung mga kaki-5 ano? Kaya para magka-discuss kita sa mga pipila nato kung itakol ng mga pipila nato ng kamabalita national. Check na si Kaki-5 Shine Lacson. Inaw, sumong ang nagkakalatabo sa Senado na matyag ko na naggarutan. May iba na kasilingan doon, this would be a stage nga mga ginahimo sa mga senador just to delay sa mga pipila ka mga tagaan sa nagkaigo ng investigasyon ining flood control projects ining mga anomalya kag pipila pa ka mga kaso nga subong niya di daw hasta subong daw ay pamanya sa Miura ti amo ning ginalantaw karon. And of course di nagaparayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ti subong ginalaot man si Senator Bato de la Rosa. Pila na ka mga puluyan naging pangkagtuan sa National Bureau of Investigation kaupo diri ang Criminal Investigation and Detection Group nga nagalaot ti laot nyo si Senator Bato. Huwag nyo pagani malaot si General Bantag. Huwag nyo pagani si ano nang ranggo ni Dumlao sungo naman. And of course inipang isa pagid si Atong Ang. Huwag pagani malakpan Saldico. Huwag pagani malakpan subong Senator Ruby, kung naman Senator Ronald Bato de la Rosa na naman. Ang pinaka bulubudlay ko na pundi nga may experience sa pulo panaguay. Kaya maning si General Bantag, no? Kay ti, kagi man niya otoridad mo. O, si General Bantag. And of course, Senator Bato, ti former PNP chief. Tanda sa investigative. Tanda mag kwan magsing naton by intelligence officers ang una sang Philippine National Police. So isa ini mag K5 gid dabol bantayan naton, no? Kay ti magubusay ni while on the other hand ang ombudsman mapasaka na kaso sa mga pipila ka mga senador ting guas ni gitatake subong mag K5 ining mga pipila naton ka mga senador. Ti kumagula ubos na magla priso ti pila na lang niyang senador na bilin. Di ba? Kada halos tanandra nga senador na may mga kaso man eh. Di ba? Madumduman nyo, kada isa sila maging pasakaan man kaso. Wala lang galing nagprosper, bangod naman siguro, kulang ang mga ebidensya or wala git sila yasang sala. So check the basic at K5 Shine sa line number 1. K5 News FM Live Report. Kaya K5 Shine, anong mga dalagko naman kag mga manamit nga mga putahe nga pwede naton sa luhan subong ibalita mo. Why kasulod si Kaki5 Shine? Balikan ta siya mga Kaki5. Tiya mo ning aton subong nga gidabulubantayan. Ha? Dugidugay ibaloon ta ha. Ining update naman sa palarong pambansa medyo masubo ining abahin sa Negros Island Region kay ang Bacolod Taytong High School which is the favorite team sa palarong pambansa 2026 ang ginlutos kay nasang Soksarjan Region 12. Mga Kaki5 ti tatlos lang kadagdaog mo. And mga undefeated la pero ti sa battle of undefeated may isa gid nga ma-defeat. So isa na dira ang Negros Island Region. Grabe kinang balbalana eh. Naka-deciding set pa sila sa third set pero ti nakuha gid sang Region 12 ang kadalagaan. Sa total sets 2-1. Two sets na nakuha sang Soksarjan and of course isa lang ang Negros Island. Ti makita nato mga players to medyo kudog gin kapoy. Okay, ti ara na sa galapit na lang galapit sa kwan mo quarterfinals, semifinals, and finals. So, lapit na lang gid makadungka kung sila gid makakuha sa bulawan ng medalya when it comes to volleyball girls is concerned. Aran siya, Kaki5 Shine?
1: Yes, Sir Rod, fine hapon. Gin set aside ko, ana, yung mga balita sa politika dari sa Pilipinas, kay doon may tukatala lupang doon ining asod-asod ng mga incidente involving mga minor sa roads. I don't know kung anong ara sa number 14. Basta daw sang nagliligad ko pag hindi nga mga inadlaw nga na monitor nga ang involved permi sa insidente. Mga 14 anyos bala nga lalaki or babae. Mm-hmm. No? Sang nagligad to sa roads, may mag-iloy nga nag-edad 36 kag duha to katuig ang bata niya or tatlo naging patay sang minor de edad. Ang edad is 14 anyos.
0: Mm-hmm.
1: May report na naman kita diri sa Negros Occidental nga tubulang ginpilit na painumon.
0: Painumon?
1: Nagtagay, oo.
0: Oo.
1: Painumon sang ano to, naginlampusan butilya sa ulo. Ang involved was a 14-year-old man nung lalaki. Sa Rhodes, kaina sang aga, may nakuha man kita nga information nga may isa ka-onse anyos nga babaye nga gintuyo naman nga patsyon sang iya naman 14 years old, 14 anyos magyapon.
0: Uy.
1: ang involved, no? 14 anyos niya nga kahampang. Ang ginhimo sining 14 anyos nga bata, balido ginhagad niya ang babayi nga 11 years old. Sili niya sulod na to sa balay to nga abandonado kay may ipakita ko sa imo nga patay nga ido. Paglabot pa lang, sa pasulod pa lang sila sa abandonado nga balay, ginlampusan niya sang butilya sa ulo ang babayi. Paglampus niya sang butilya sa ulo, o di naglabuka ang butilya, pinulot niya pagid, kasi gamit niya pagid do, ginbuno, buno niya makapila kabeses ang 11 anyos niya nga kahampang. No, so, do anong gid ka mga pila sa likod.
0: Ah, ang suspect ka kay Five Shine, babae, lalaki?
1: Lalaki, 14 years old. The victim is 11-year-old na babae.
0: Babae, oo.
1: Abi mo si Rods, gintilit niya pagid ang 11 anyos nga biktima na palamunon blas ang bato kay para kuno hindi makasinggit. Ugaling kay ining 11 years old nga biktima, nakapangayo sang bulig. Nagbato si Rods.
0: Okay.
1: Nagbato sang bata sa 14 anyos nga suspect. Nagpanik ni ang suspect si Rods. Pagpanik niya, nagsinggitan na ning bata ang babae mo na ngayo bulig. So ang 14 years old na suspect, Sus Mariosep, mayo man mag-acting-acting.
0: Uh-huh.
1: Sa ang nagwa, nagpangayo sang bulig si mga residente na siling niya may nakita o toho na dugoon na pilason na patay o amo na blaserod. Nagkadtuman ang mga pumuluyo, ginrescue nilang bata, buhi ang bata nga 11 years old. So gindala nila sa ospital ara subong sa ICU si Rods. Mayo man sa magkuan magulo acting do I cannot imagine no kon paano inai
0: ang ginatawag na kakitab siya pa victim pa victim la playing victim lang ati may nakita kami di oy naginlampusan ba para mapapati niyang pumuluyo nga hindi siya maigo diyon as suspect kay Five Shine. Paano nahibaluan kay Five Shine nga siyang galing suspitsado?
1: Yes, sir, Rod.
0: Ano nahibaluan nga siya galing suspect?
1: Actually, may CCTV gali sa lugar.
0: Hala.
1: Dito siya na nakwansa, dito siya na bisto na siya ang naghalit sa bata sama nang nagpangayo sa bulig kag nagpakuno-kuno siya nga wala siya kabalo. Na nakita, yan lang ko, no? Now, there is another case, no? Sini naman na po nakuha naton. Minor di edad man gihapon, 14 anyos man gihapon ang evolve. Ang mga suspects, sa mga nagligan ng mga inadlaw sa krimen, asod-asod ni din sa Pilipinas, ang mga suspectsado, 14 anyos.
0: Minor di edad.
1: Ang luwas ng bidri sa ato na 14 years old, tibistimato yan. Ang din patagay nga wala nagtagay. Sino naman na hapon, may duha naman ka minor de edad na ginaresto sa NBI. Abi mo si Rods, kung anong ginimo nila, 11 ka minor de edad, ginabugawan nila si Rods. May nag-report sa NBI ining Destiny Rescue Philippines Incorporated. Sa Mayo 23, gin-report nila sa NBI. So ang NBI nagpatigayon sa entrapment operation. Grabe, nagigyan sa buong sarod sa mga kabataan. Bali-ibaligya nila sa social media ang ilang na mga ginabugawan. Noong mga minor de edad man, ulsi kabilog, ang isa is 19 years old.
0: Mm-hmm.
1: Ipakita na anay nila ang letrato sa Rod. Tapos ang mga customer, kung may type sila, tiya muna siguro, makita ay sila.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinaka-minimum na ginabayad is 3,500 kabaylo sa Rod sa sexual services na ginahatan sa kada individual.
0: Grabe, no?
1: So, 3,500, that's the minimum. Naku, manggaling ilang gina-income. Now, ang ilan ni mga ginabugawan, allegedly, mga kilasi, mga estudyante man, muna bilang si Rods, nag-gindakok ini sila sa isa ka-entrapment operation sa isa ka-resort sa Quezon City.
0: Mm-hmm.
1: So, di rin nabisto ang 14 years old sagad na gidya mamugaw si Rods.
2: Sus, grabe,
1: so,
2: no?
1: Ang gusto sa NBI, nga pasakaan sila sa kaso Anti-Human Trafficking in Persons Act Child Abuse. Paglaban sa Child Abuse Law in relation to the Cyber Crime Prevention Act. Ang muna din na iasubong kalala sa paggamit sa social media sa mga kabataan. Ganyan kasi hindi nila mapasakaan is because 14 anyos pa lang ang mga suspetsado si Rods. Duha sila, amiguhay, both 14 years old. Report, Bicam Channel Center. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon ng Balita. Servisyo publiko kung kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. Madamo salamat kay K5 Shine. So, meaning, nag-exist song nga ang kriminalidad nga nagaluntad karon sa aton sing susyulad. Kalaban, nandaring naghihimo ang maisog sa mga minor di edad na. Diba? Posibilidad siguro nagsaka na ang hangin da sa utok nila. Nga abi nila siguro wala sila isang salabton kung minor sila. Muli ko gisa, masaligkap lang mga bata. Sa tutuod lang, mga bata, nga nagalibot-libot, ismakulod. Mga maisog, nagapangagyat pag-ani mo. Nga kita-provoke kagid lang, nga magbato ka sa ila. Ti, kay kasalig sila, nga ti hindi sila matandog, kiti mga minor sila. Kaya kung matandog sila, dayo man nilagsugid sa DSWD. Oy, kinkastigo kami to, ti kulang nga ti nagbato sa amo. Ti, dira, mga kakipaib, nagagwa karon. Nga daw ginagamit nila alibay ang edad nila. Ti asta san o tanabihaw. Di ba mayara man tayo nga kasuguan nga nagatipig sa aton nga mga kabataan ang mga pag-violate sa ila sini nga ikinamatarong bilang kabataan. Oh, ti karon pamangkot diri asta diin. Kag asta san o naton ti rahon ay ning mga bagay nga ni. What would be the intervention ngayong braho naman sa gobyerno para ma-preempt naton nga may kasubong o kung kaangay sini nga mga insidente o kung kriminalidad? Ti, nag-engage na sila mga kakifive sa hindi manami nga mga buluhaton ti ang pag-intra-intra sa ginatawag naton nga sexual favor para lamang makapakigkwanto sa iba nilang nga mga kliyente, ibugaw nila? Oh, ti tadakpan karon. Anong ipasaka natong nga kaso? Kalaban, nandirati, padakop na dalon sa SDC, dalon do sa kwan, sa isa ka institution nga para ilikturan o may rehabilitation center para matuduan mayad, ikoreksyonan ang yasin yung mga kasalanan. Pero, kadamo-damo, dira, nagaginuha man Japon. Nagaginuha kay nga aman, maiban man nga mga rehabilitation, nga daw, dira, man ganing gabusar mo. Diba? Madumduman ta sa ibang nga mga nagaginuha nga mabalita sa nguna. But anyway, kabay pa kong tani nga matagaan ini sa nagkakaigo nga tensyon. Special minty, kung ikaw nagkakapot sa isa ka komitiba na what would be your intervention? Ano dapat himuon mo para mapunggan tani nga magadamo pa nga mga kabataan nga nagalinagaw Dios Plaza? Damo pagidya nga mga kabataan, no? Nga nagapangayo kayo mga kakipad, nagapanginlimos. Nagligad na may arapay dito ko sa may Bacolod o sa may Capitol Lagon. Nagpundong sa lakyan kung tiyada may nanuktok mga kabataan. Nagpinangayo, ti mayo lang ako makita mo. Kung hindi ako makita, madalas sa mga gidsla. Kikagagmay ng mga kabataan, nag-tirin-tirin sila ya. Tingo mabayan ta ni, basi ka maghimu sa lakremen, hindi kayo maghatag, gasgasan sa lakyan mo. Habuyon ka bato sa lakyan mo, ano ibato mo. Hindi umas na masakit kay nga man ikaw man karon ang paukpan man. Ang akong ginagyat rin especially sa isa ka komitibang nagkakapot sini tagaan nyo man para hindi na rin masulit. Sa diin ba ng LGU sa Negros Occidental kabay kaangay ka mong mga amuni nga mga insidente involbado ang mga minor di edad hindi lang ta asta sa reaksyon nga ma-react lang ta kung may kremen nga natabo. Mariact lang ta kung may napatay na. Mariact lang ta kung may ginpang tapok na to skilid dalan. Dapat dirita alay ay ano bala i-lay down nyo? Anong ginhimo nyo? Anong dapat himuon ninyo? Ti ini magbagay mga kakifab ginakasubok ginaton kay 14 anyos, 11 anyos. Dira, mga teenager pa lang may mga kaso na. Oh, isog pa. Nagawadangs dalan. Nagaubabayo doon na matyag ko daw si Conor McGregor. Maglakat lang. Gamuha mo na ho. Oh, gasokbit pa kutsilyo. Tapos kilid. Di may bayo. May bayo. May rugby. Ay, oo.
2: Alright!
0: Maboy ko na yung komersyal ah. Pagbalik ko magka Key 5 to kanta na ang pila ka mga balita, special meeting shooting incident ka nagluntad naman sa Purok GK, Barangay Banago. And of course, ining isa ka motor napping naman oh, nga nadakpan man sa mga otoridad matapos nga makita sang tag-iya ang iya sining nga motor nga nakaparking sa shop, dakop diri ang manog baligya kuntani. Sa pagpanabalik sang programang El Castigador.
3: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
4: DTX 500. DTX 500 has tyrosine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
7: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nagabreak down sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok la mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
8: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Kun damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation labi na sa imo nga mata. Maglaucoma man na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs ang lawas mo pwede proteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imo nga tulog, manami ang imo nga mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
8: ay, mga
9: no?
8: Dysmenorrhea.
9: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, in two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagka-ubos ko, sir, may alib
3: Beauty.
12: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
8: Mahipo kag mahiper na sir boy.
12: DTX 500 and Mighty C could help you. Nga ano ni bilang thyroid gland? Ang thyroid gland to do amo ning gasolinador. Kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahiper ka, tam-an ka hyper o tam-an ka hypo, no, galuya ka. Ini nga organ because per mi ginausar prone siya sa oxidative stress. Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usar sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Gusto sir boy, dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imo nga silyo. selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon mana. Mm-hmm. Kung tuktukon nga selula, tuktukon mana. That's why nga dapat magkaon ginsang damo utan, prutas, pangpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imo nga thyroid functions, hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500.
10: Catalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw.
10: Two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
11: kay namit nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
13: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
13: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
13: Mag DTX 500.
3: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
13: DTX 500.
3: D3, Bio.
13: Problema sa trangkaso?
3: Hilana, sipon, kagubo.
13: Tugasong virus, kagbikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
13: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid.
13: Nagginahimo monolaurine sang atong lawas.
3: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
13: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
13: D3 Bio.
3: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
3: Yung may PC.
13: Ang VCO,
3: yung may D3,
13: mabagat sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabagat sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula. Pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sport Biotics. Makabulig sa

0: iadugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Muternaplas, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas 4 Biotics.
6: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
7: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ibang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Siloy. Bangod nga ti magluwas sa pangatubangon sini nga kaso angot sa illegal nga droga.
1: Dali lang gid anay kakipay Michelle iutdon ta ka. Kakipay Adrian sala ang aton nga video. O, dito ta una sa bypass and then naulihi lang ning shooting. Go ahead kakipay Michelle, sorry gid.
0: O, ti luwas kakipay Broads no sa pangatubangon sini nga kaso. Ang problema nga dako diri wala ya may mabantay sa tatlo tanan sa mga
1: Aboy.
0: Kabataan sini nga lunsay mga babayi pa kay Fibrod ka kagagmay pa ang subang sang aton subject nga nadakpan kahawa kagabi ara pa lang sa 6 years old si Fibrod and then 2 years old kag ang agot niya daw lapit mag 1 year old pa lang ni kay Fibrod si kag ti ilang taon aton kahapon puro pa ni mga babayi kay Fibrod ining aton nga subject ang nadakpan kahapon taguon na siya sa nato no sa alias sa Shaina by bus operation din patigayon ini sang Bacolod City Police Station 2 sa pagpanguna no sang gwapohon nga station commander si Police
1: Ateo,
0: Eugene Tolentino
1: tested and proved niya mga grupo na mo niya way sa mga law ay kagipay Michelle
0: isa na daan
1: si Kuya Police Major Elmer Budilla hindi niya si Kuya Police Major John Giliba ay si Kuya Police Major Eugene Tolentino, si Police Lieutenant Colonel Leo Estopa, puro ng mga gwapo. Tinagintra lang ko da sila para malatnan kus gwapo. Pati na ibalik kas balita. Tinagilibion gid tatlo kabata nga mababayi, subang pilang edad gan iliwat?
0: Anom katuig kay Fibrod.
1: Ang ikaduha.
0: Duha katuig.
1: Ay ikatatlo.
0: Manog 1 year ang ikatatlo.
1: Agay.
0: Kasakit ba't siya gona?
1: May bana?
0: Ang bana niya kasi sa sa itong pagpamangkot, wala na diri kay
1: Amoman.
0: Sa Amoman nga kaso.
1: Sus, my goodness. So siya galing nagsalo, amo gining ng balko. Always niya gakatabo, kagiba Michelle mo. Ang bana malakpan, salon sa kasawa. Ang asawa madakpan may bata nga gamay nga may bata nga susultiro or dalako na amo naman ang masalo sige na sige mga supplies wala iya untat kay Kipay Michelle ti karon nga nadakpan ni siya ano na lang ang pamilya nila wa isang anay amay kag Iloy ning tatlo ka kabataan ni
0: correct kay sa vlog sige pamangkot taman sa kagabi o galing kay din nagpamaliba din nga magpa-interview nga recorded but insay-say niya sa aton nga salingkot ti paano na lang nang imo kabataan pwede mo mabilian sa imo Iloy ti sa iyang Iloy patay na
1: agay.
0: Ang amay niya preso man
1: kay
0: sa vlog yes hambal ko utod why kay di mga utod sinyang isa ka utod ato ko na sa Iloilo ang isa preso man kay sa vlog kasubo ang sitwasyon na tiyang kabataan na mag-suffer sa ulihi mayo na lang kay tigin sa loto sa mga tupad balay niya kasubo balalang tawon kay Fibrods nga abis ang agot nga bata malakat lang si mama niya may kasuan asang gindala na sa mga kapulisan ahay nagababay pa
1: okay.
0: Ang bata nga gamay sa iyang Iloy kay Fibrods but tiyang nakuha no sa aton nga subject kahapon nga si Shaina ginabulubanta 200 grams kay Fibrods kaga may balor ini nga 1,360,000 kay Fibrods ang kabugusan nga tidalagpuan nga mga natay dito nga mga suspected shabo kaga kung lang tawon mo blaka kay Fibrods so ginabubo lang mo
1: sus my goodness
0: kahapon daw inabalang makasiling ka mo grabe ang
1: so dako ang supply yahaw
0: yes kadako kay Fibrods kay ti ang pagkabig sa iya high value individual kag isa sa mga ni budigera dira sa may barangay 2 sa may Purok ka Sigay.
1: Kabalaw ka kakipay Michelle si Sakabaybas. I don't know kung amo man Japon ha. Unlike before sang kita pagka-cover mag below 5 grams do pwede ka paya ka plea bargain no. Pero tika mag sulusubra dahil hindi ka hindi mo na ma-avail ang plea bargaining agreement nga gina-offer. Hay masubo giniti madugay-dugayan press once ni.
0: Correct kag ti naghambal pa siya gani nga base kun pwede lang dalon ang bata niya tani kuno dalon niya
1: ay hindi man pwede na
0: yes nga hindi gusto ka nga mo ning mataan sang bata mo
1: presuhan
0: yo ara sa sulod presuhan amo na bala ka kay Fibrod masubo pero ti kinanglan ato bangon ang konsekwensya sa mga butang nga ginabuhat mo bala nga wala mo gin paminsaran sang madalom kun lang tawon gani ko gun paminsaron kay Fibrod pwede ka man lang ka panglabada da kag kang ano tawhay pa ang pangabuhi mo kaysa magsulod kaya sa illegal nga buluhaton kay Fibrod batikin congratulate naman no ang Bacolod City Police Station 2 kay titi nalikdan nga si Mana kapin 14 million man ang na-recover nila kay Fibrod sa isa mandira

0: by bus operation sa Ilaman nga AOR kag suno kay Sir Tolentino ang ilang monitoring padayon gidya sa gyapon kay Fevron kag wala sila nagauntat, wala sila nagapakampante kasi ang ginaduso man sang BCPO ang mahagan-hagan kung hindi man gid matapna kay hindi ta man gid na matapna kay Fevron mo ining kalakalan sang droga at least mahagan-hagan kag madakpan ang mga ginakabig nila nga mga dalagkuan gid sa bala nga mga nag-supply sini mga illegal nga droga. Kay Fevron, nara kita dala no sang bahin sang interview with the Police Major Eugene Tolentino.
1: Una sa tanan ka, pasalamat mong ko sa imo ma'am no sa K5 with regards sa support sa amon nga mga operation. So sa oras ang kinahanglanon bali ara pa mo nag ano no nag kadto para sa amon. So with regards sa aton dali nga ano no nga monitoring actually continuous man kag ever since pa nga nag-assume kita diri. So isa ina sa mga ginatutukan nato ng illegal drugs. Kay di kabalo naman kita sang epekto sina halos tanan nga krimen nag-aangot dira. So wala gid nato ni ginapabayaan no. And kung ma-notice mo ma'am, nagligad niya mga sinima na or mga 3-4 weeks ago daw wala gawas ang item na nagalagaw, wala kita halos na lang yung station, wala sang may madakpa, no? So according sa monitoring naton, after na ni mga nagligad na lang si Mana daw dra na nagalalabot ang mga item, that's why nga even sa isang na other stations nakadakop man siyang mga dalagko and ang aton na CDO. So kumbaga bala na monitor man aton nga muna nga mga inadlaw kag rocket shop yung mag-alabot ang mga items which is nga na-anticipate naton.
2: So ang past duha ka mga subjects naton sir dira sa station 2 so far do ka mga dalagko sang ilang mga items sir kuan ni sila mga puro ni mga high value.
1: Actually mga high value kini sila kag ang ibanda ng dalagko daw kumbaga daw sila ang mga budigero ni or sa ilang budiga. Ang medyo daw gamay-gamay lang na kahit depende man sa ila nga ano mo nga kategori ang paghatag sa ila sa nga item kung daw ano ka damo. So kung medyo daw masaligan git ka daw dako-dako nga medyo financier amo nang ginahulugan nila sa daw dako-dako man.
0: Yes, sa kay Fevron sa mo to ang pahayag ni Sir Tolentino kalabanan sa ilang mga bodigera ni kag may class may category or may classification na ni sila gali ka kay Fevron sa kung daw hindi ka masaligan ti gamay-gamay lang anay mo kon prone ka sa dakpanay da be gamay-gamay pero kon daw mayo ang plastar mo da kag damo ka bi customers amo na ang daw ginadagdagan kag gidas ang dalagkuan nga bulto sang shabu gid yan kay Fevron.
3: I don't know kag K5 Michelle sa mga panahon kay ti sang amon do ka dugay no pero ti din nagligan to mga tinuig ang pinaka mga busy when it comes kasi sa by bus operation aside sa City Drugs Enforcement Unit is the police station 2 kay kaman ang mga barangay na categorize sa una mo which is the number 1 is Barangay Banago. Ang ikadawa, Barangay 2. Ay, ikatatlo, Barangay 27. Isang una ni, I don't know, subong compare drugs ang lakat sa droga per barangay. Kumusta na yan? Saliin ang standing. Diri, kiti do giniranking na sang una nga mga tinuig ka K5, Michelle?
0: Well, isa sa ginakabig sa Gyapon kay K5 Roads nga ang dokasako gid kag daw aragid ang mga dalagkuan sa puno gid ninatawag nila.
3: Mm-hmm.
0: Amo ni ang sakop sang station 2. K5 Roads ang singkang subong isa man no sa doka hotman nga area ang tangob amo man kay K5 Roads kag ang 27 although hindi gid madalagko subong ginadagdag da kay ti ang 27 subong daw kakilala na gid abi kay Kevin Roth. That's why wala gid sa mga dalagko dira subong niya nga nagauyat o kun mga budigero or budigera do wala gid sila may ginbutang dira kay Kevin Roth so
3: ka very good
0: lang ginagmay but ti amo na amat-amat man amo na gani hambal sa mga hepe every time nga mag-cover kita sa isa kabay bus operation kung gamay kuno ang makuha that means iwat ang dagdagan na isang shabu ka kay Five Rods. Pero kung daw dalag ko, nagkakonek-konek na ako na mo tigin suguran sa may Dribla, sa may Fatima, sa may Dribla, sa may Libertad, dampi atong pila man to kakilo nga na intercept sang CDEO, na to nakakuha sang kapin 14 million, ang Station 8 nakakuha 500,000 kagkahapon amo ning 1.3. So gipamangkot naton si Sir Tolentino kun bala connected ini kag nagapati gid ang mga kapulisan nga basi ang the rest sang mga wala na recovered dito sa may Fatima amo ni ang nahulog na sa tagsa-tagsa ka mga ginapangdulungan nila ka kay Five Rods. That's why may mga dalagkuan nga nakuha ang aton mga kapulisan per station man.
3: Oh, sige. Anyway, sa ilog kita si sa kabalita kay Five Michelle, kumusta ang shooting incident kagabi kahapon? Dito mismo sa may Purok GK, Barangay Banago?
0: Yes, kay Five Rods actually ang insidente dito to yung nagluntad sa may Purok nami dira sa may Banago.
3: Ah, Purok nami nami.
0: Yes sir. Ang aton nga kun ang biktima ang nagapuyo ya dira sa may GK.
3: GK.
0: Dira man
3: okay.
0: Sa may Barangay Banago.
3: Pero lapitan na lang ah.
0: Ole lapit lang ka kay Five Rods. Isa sa ginalantaw no sang mga kapulisan diri ti una gid nga question noon ang background sini nga biktima. Mm-hmm. Isa sa ginalantaw diri nga background kay Five Rods damo ni siya kuno abi complaint diraya sa may station 3 nga nagapangawat mga kabilya bala ka kay Five Rods ang pangalangabuhian sining biktima nga ginkilala sa kay Victor Hermano gapang scrap. Kay Five Rods. Si Basi, bala may ginapang bit-bit siya nga kung nanunano, dira na kung hindi matalupang dan, kung kisa, ti isa ina sa mga ginareklamo da si iya sa lugar. Kag ang kisa, kung na do grabe, siya bala magwakal-wakal, ina bala do kadamo siya kontra. Ini Basi, ya sa iya hinablos kay Five Rods. Ado damo siya bala kontra, pero verbal anay lang. Wala gid man siya kuno kontra, nga dako gid man kay Five Rods nga posible tunaan, nga ti amunit ang lutangon siya, dira sa Barangay Banago. Isa man sa ginpamangkot na to, actually kay Sir Pugoy, kung bala may kwani, ano, may background sa drugs kay Five Rods, si man sa monitoring niya sa Station 3, although may ara siya pangtanan sa droga, pero daw ka-user ni siya kuno kay Five Rods, but wala ni siya nag-duso.
3: Ining CCTV, amo ni siya, ining ginapakita subong naton, nga nagalakas siya, nakaputi bayo, naka-short, yes, tapos golpeada lang may motor nga nagsunod sa iya, nagaangkasanay puti ang ano ning kulor sa motor man ukon gasigas suga isni oh
0: do ka itom na siya
3: o do ka itom and then gintupadan siya kag ang gunman sa likod among nagtira siya one shot lang to isa lang kalutang.
0: Actually, sa kundito, tamamangkot sa mga pumuluyo, apat kalupok ko nung ilan na batikan si Kay Five Rods. But as per initial investigation sa aton mga kapulisan, duwa kaigo ni ang naangkot sang biktima, likod kagdughan kay Kay Five Rods. Muna ang initial, kaya wala pa man nakagwa, no? Ang medical record sang biktima sa aton mga...
3: Duta yan, pamatumbang nagamotor, ho? Siguro pag lutang sang gunman sa likod, doon na out balance ang motor, may lang kayo na maniubran lang ka nakapalagyo po mo. Oh, naka-helmets na eh. Kaya hindi sila ma-identify. Wala makuha ang plate number, no?
0: Ginasundan sa karon sa aton mga kapulisan kay Kay Five Rods, kay Tikada dalan, may ara man sa naka-install nga camera. Kag ila na karon ginalantaw nga posible mahibaluan na nila sa maabot pang mga inaddaw kung sino ining duha nga riding in tandem nga nagtiro patay no sa kay
3: grabe kitaon gid og gahagmak gulpiada lang no pag igo tumbalay dayon sus grabe katanda maning manuglutang.
0: Oh, lapit-lapit, abi ka kay Five Rods mo, kag kontin saron mo bala, makulbaan ka kay tisa nagsanag, damo, tawo.
3: Duta yan lang tong ano, ang babae sa tupad sang biktima, may nag-aniway siya malabot sang stray bullet, no?
0: Yes, actually kahapon din pangita na siya naton kay Five Rods, but wala din siya naton makitaan. Kita na interviewon siya naton kung ano, gid ba lang naton.
3: Oo.
0: Gin pamangkot na to na ang pagkakilanlan sa ng babae ngayon na kay Five Rods na ayawan kita gapon kaya doon nagginom
3: at siyempre for her safety mas siguro hindi yan sana magkuhan kaya ti why mas siya kalabot-labot but anyway ano na tiyanggi
0: nang kuha na siya ka kay Five Rods do baligyaan bala lechon manok
3: sus.
0: Tapos may ara dira baligyaan do pizza na bala nga daw nakaluto ready na bala nga iluto na lang initon
3: grabe man niya Oh, grabe man niya kag kay Michelle nga klase ganman. Oy, mo kulbaan nga maglapos tong bala kag iban mi igo be.
0: Oo, oo, kani kay nung kadamo tawo sa palibot kay February, but akon lang tawon mo bala ining duha nga ini posible nga ginasundan nila nga daan ang biktima kay ti pagliko ara man sila dayon mo. Kumbaga daw hindi layo ang antad bala ka kay February kag ti sa karon ang panawagan gidya sang police station 3 base bala ko nung may ara nakakilala kay kun lang tawon mo ka kay February sa rekta na ginatuya sa may Banago mo kay kung posible nga
3: papuno Banago ni.
0: Kaya ti ang dalan niya nga pabata ito natuya sa may taytay mo. Araya daw marikta ka na gito sa Bago, sa Banago, kag ito wala ka naman ito posible pang katuan, mga posible mga eskinita.
3: So namin yung brown sa police naton, kundi mag-track ta, usually ginagamit naton is to track kundi nagpalagyo eh. Namin i-backward ta, no? Ang dalagan sa investigasyon, pasugdan ta itong pasugdan, no? Ilang taon ta itong di na nagalin ng biktima, o basi may kaaway ito siya, dito naglalisay, may road rage, and then binaslan, pero at least mapadalman gid sang atong investigador, ining kamatayon sining biktima, kakita Michelle?
0: Correct, gid kay Febrod. Kagti, I believe this coming days, makuha na nila no, ang pagkakilanlan sining duha, kay ti damo gali mga CCTV nga pwede sundan kagwaan sa information sang aton man mga kapulisan
3: kay Kay Fred Michelle, sorry ha, kay way ta kagapon makwa ibuubo lang ni tanan sakon. Kumusta tong ning update atong motor napping to?
0: Oh, ang motor napping to kay Fred sadya to kagapon, hindi sadya nga nagtrinapongulay sila ka sadya sang lalisay. Kay na sinuktanay ang hinding ni kay Fred kay abi mo. Nadula ang motor sang aton tigreklamo diri sa may Takuling.
3: Okay.
0: Kasi diri sa Takuling nadula gin pablatter diri sa Bacolod Police Station 6. Karon na monitor sang tagiya ang iyang motor ari di sa Halandon. Kay Febrods kag tigin labyan niya gid kuno pilak adlaw kag nakita niya nga daw kada aga dira gid yo nagparking mo ang iyang motor. Gin pakigamutan naton si Sir Tolentino. Grabe, ginupdan kita to ni Sir Tolentino pakadto dito sa lugar kung di nakita sa tagreklamo ang iyang motor. Kay Febrezo, makita mo na nasubuan ang tagiya kay nga naglain ang nawong, ang tsura, ang duwag sa iyang motor.
3: Nga man!
0: Pintahana. Even ang number, ang chassis number na bala kay Febrezo, ginpintahan na itom na hindi na bala makita. Pati ang mga shock, yung pangislan, ang guma kay Febrezo.
3: Di paano yung na-identify ang motor?
0: Galing kay iti kung ikaw tagiya ka kay Febrod bisan islan pa na ma-identify mo gid nga imo mo kumbaga ang panagupnop mo bala sa
3: islangga
0: amo isang tagreklamo ng iyang motor kay tigin pangabudlayan niya man abala
3: kay Febrod para maangkon. So you mean gin deface gin tampered ang chassis number kay engine number sa motor?
0: Correct. Kati galing kay iti tanda man ang tagreklamo gin kiss ni sa tubangan naton kay Febrod.
3: Amo gid
0: pag kiss gumawa ang chassis number.
3: Amugid?
0: Lantaw sa rehistro, amugid.
3: Oh, piyugid?
0: Ang masubo, direk ang nagagamit, ginbaligya lang ko na sa iya, 4,000 pesos.
3: Ha?
0: Ang motor, 4,000. Ginbaligya sa iya sa kay Febrod.
3: Tita, so ang nagbaligya, nadakpan man to?
0: Ang nagbaligya, nag-apas dito sa station to.
3: Makita okay.
0: Mo nalang kay Febrod. Inasinte man siya.
3: Kaya
0: hambalya, may nangita ako na siya nga polis.
3: Tulog okay.
0: Sa pagkato naton sa iya itong balay, nag-apa siya. Pag-abot dito, ang iya nga panaysayon, ginbaligya manikuno sa iya. Ang customer man nila sa talier, kaya mekaniko ni ang nagbaligya sa nagagamit mo.
3: Okay.
0: Ang motor mo. Ginbaligya siya 5,000 ka kay Febrod, pero sa ginpangitaan niya inisang papeles, hambal sa nagbaligya ato sa balay na bilin.
3: Okay.
0: Pwede daunan mo lang ko anay kay balikon ko buwas dari ang papeles. Sige gaan niya 2,000. 2,000 pesos kay Febrod. Tob-tob kahapon, why gid ka balik? Ang nagbaligya sa iya sing motorsiklo nga ini do tatlo na kabulan why balik-balik ka. So posible ang yabi dari kay Febrod sa mong itong nagbaligya sini sa kay Oliver ang mekaniko bala. Kagat isunok kay Oliver, hindi niya ni kilala personally, kaya daw nagapakay. Ula na daw ako na sa ilang motor. Kagado, kumbaga daw acquaintance, ito ka sa kapanay lang ka mo bala.
3: Pwede ko ba dalman, nasla Japons kaso na kay sa aton nga layib lang anti-fencing law?
0: Correct, kay Febrod. Galing kay Tibuot man, ang tagreklamo, doon nakita niya man nga ting duwa, grabyado man, galing nalisay na ganito, kung ibalik ang bayad, kuno ni isang nagbakal. So, nagbaligya kay wala man siya kuno kabalo. Yung isa, hindi man magbayad kay wala man sa kabalo. Amo na ang sadya kahapon kay Febrod.
3: Galing kay kun astalang tada nga ti why na dayon ginpadalman daw ang inablang bagay daw hindi mo siya makorek. Correct. Masiling kay ti tao man lang tayo patawaron ta but let's ano gid ipatuman gid ang layi ah. Kay para ti matagaan sa natagaan ano ni natagaan leksyon gid karumaanad na. Di ba? Amo na lang akong irason kada takop sang pulis ti planuhan sang pulis, no? Usikan sang tiempo, i-casing, i-entrap. At the end of the day, mambal man lang diyon ang complainant, hindi ko may pasaka kaso. Kanugo, no? Sang effort sang pulis. Tani ko na mo malang na hindi man ko pasaka kaso, hindi na ko mga ayo sang kwan. Oh?
0: Bulig.
3: Bulig. Kamu na lang kwa. Ayo.
0: Basta ti gin kuano ginting wa ani sang mga kapulisan dira sa station to nga at least ma-record bala ang recovery sang motor sa ila area para nga ti once madakpan ining nangawat gidya ka kay favorite sa motor ang record sa station 2 pwede ma-connect sa station 6 kag by that time pwede man maka-decide ang tagreklamo
3: kun madakpan tubing nagbaligya mambal masang gin baligyan sa akon to ang isa naman ning baligyan sa akon daw mo na lang style bisan ako nangawat sa motor ang balong ko gin baligyan sa akon.
0: Nan isa pa na kay Febrod.
3: Ya, may matapos lang ang tinuig ng kinasuway way grupo pa sa kan kaso magamo nang plastada. So gina-encourage ko niyang karamaan. Kay Gita Misha gina-encourage sigid. Pasaka kamu kaso. Oh, kay kun mapamatudan sa korte nga sa sala ti buyan sila. Oh, para at least mas stop wala ka Gita Michelle, mas stop ang inang illegal nga buluhaton. Kay kun pabayaan mo na masagsag maanad. Oh, nakalusot sa una. For sure, kay Gipay Michelle, makatol pa ginang kamot nila. Sa second nila, mga awat na sa Japon. Kag same nga modus ang gamito nila, same nga rason para maka-escapo sa malaba o kundi dupol nga kukos ang gobyerno na subong kay dupol.
0: Dupol, hindi na laba.
3: No, hindi na laba. O, kaya nakabanicure na mo.
0: Kaya, Adria na lang ang laba, pasensya.
3: Oh, gani. Anyway, salamat kay Gipay Michelle ah.
0: Yes, kay Fabros, lipay naman to ang tagreklamo nga nauli ng motor. Yagali kay Galastuhan naman liwat kay doon na kalbugin ang mga motor.
3: Hambal ito ganiya, the backlog niya lang kung yung motor pagid mo. Nga sir, no? Nagkita ko motor ko, hindi ko ti ano. Nga do backlog ko na lang ito gani, baligya sa akon. Kaya na ano, hindi ariyo ah. Popdan tapos patrol. Tawagan tapos si Kuya Tolentino. Tiko di eh. Solve lang nakuha yung motor niya.
0: Wala duruga mo.
3: Duruga mo. Updan. Hepe pa nag-kwan. Nag-upod. Hepe nga guwapo. Tige, kabalo ka. May mga ihada kami nga duwa. Duwa kami maninoy mo. At tatlo kami maninoy. Ako, si Kuya Bune, kag si Kuya Tolentino. May mga ihada kami. Ang kwan vlog, pabunyag. Tiga pang invite na permi nga mag-kwan. Nga mag-birthday. Tiga attend kita kami nga tatlo. Sige, salamat kay Gipay Michelle.
0: Kundihin pa ni Carol magkanto. Anyway, okay kay Febros report gikan sa patrol kay ginadulog naman sa aton sa Kaluan sang MyTC. Upod si K5 Martin di maisip ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
3: Maraming salamat kay K5 Michelle Patino. Grabe, ubos ang balita ni K5 Michelle ba? At least, no, na ang ako nandiyan sa pagpatay to sa biktima sa may barangay Banago, hapos na ni kiti may CCTV mo. And for sure, may mga witnesses nga magatindog dira nga magkahatag sa additional information to the police para magdugang sa mga ebidensya kag matunton o kung makilalaan ining duha ka mga suspitsado. Hibaluan, may baluan gina. Question, ti madulo dugay-dugayan lang ikit. Siyempre, tutukan mo pa na. Sige, check namin si K5 Bomba. Kay madumduman ta to. Sino naka-standby yaw? Ha? Wilson? Si K5 Bomba lang ko, anay bi? Kiba si Uway Kuras? K5 Wilson, papuway-way-way yun talang ka na yan. Relax na tayo pang. Kay wait na ko di oras karon dugay dugay na 5:36 na. Mainom na nga daan na blast sa nga DTX coffee mix. Ining kape nga may kape kada may pang detox ka pa. Kabalok kamo magka K5 mga Pinoy tradisyon niya sa Pinoy. Every morning after nga magbugtaw di way pinagidig pang ilamos giinit na tubig. Oh, giinit na tubig. K5 kay matimpla na sang kape. Kaya isang kaping na timpla ka gininom sang mga taga Negros. Ang DTX Coffee Mix. Kasi ling nila, ang DTX Coffee Mix, why kaya nagapasaka sa stomach acids. Ah, diba? Wala yung acid reflux ya sa DTX Coffee Mix. And at the same time, ginadetoxify pa o kung ginalimpyuhan pa ang aton singa colon, ang aton singa atay, kagang dugo naton by drinking sa aton singa DTX Coffee Mix. Check na si Kaki 5 Chester Jan Veronque. Sa kaso ni Jenny Ann Delano, dito sa may syudad sang Cadiz, madumduman taging patay to siya. Sino yung mga pinakaulihing update? Karon may mga pipila na ka mga tao nga siling ko dugay man tuod, pero at least nagpakita kaya naghatag impormasyon sa mga otoridad nga sarang makatudlo sa suspitsado. Tibalong untani ang dugang nga detalye upod sa kay Kaki 5 bomba Marilo sa siyudad sa Cadiz. Aran siya pang alang-alang siya. Sige. Kanugun, no? Sige lang. Oras, alas 5.37. Magkakifive, di ka magkalipat per mia. Ang suplemento, tanga makatag kayuan. Pinaka the best magkakifive kung mag-inom inang huwag ka pa sa ginkaon. Huwag ka magkalakinan an empty stomach. 1 hour before meal, inom ka sang Mighty C, parisan mo sang DTX 500. Parisan mo sang Klinika D3 Bio. Pagkatapos mo kaon, o tapos mo inom, panyaga ka o panyapon ka, pamahaw ka. And after that, inom-inom ka na. Samtang ka pamati ka sa mga programa sa K5 News FM Bacolod 101.5. Why pa pang? Sa ilo, tatikiti, balik na to kay Kwan eh. Balik na lang ta kay K5 Rovic lang. No? K5 Rovic, papuhayas si K5 Wilson kay batak na sa mga gabi. Enjoy your afternoon kay K5 Wilson ah. Alas 5.38, tsaktog ni kay Kaki 5 Rubik. Mayara 3,050 ka mga senior citizen sa syudad sang Kabankalan, ang nakabaton sa ilasinga National Social Pension, no? Pagi sa CSWD sang syudad. Bawo, kabay pa nga nadaladang ako ng lula ba? Pero ti, subong hapon, kung ano ba dumainulan mo? Kabalo ko naman si Bagyong Dumeng ang ginahulat-hulat sang hayo, kabay pang hindi ka na magsulod ya Dumeng ah, Dumeng ayaw ka na magsulod sa paroy. Si K5 Rovic Mungkal sa line number 1
4: K5 News FM Live Report.
3: K5 Rovic, ibalita mo.
5: Sa K5 Rods, no, nabaton or nakabaton sing National Social Pension ang aton ng mga senior citizen gikan diri sa may siyudad sa Kabankalan. Nagdangatanan sa 3,050 no ka mga senior citizen sa siyudad ang nakabaton sa G5 Roads. Aton man gin pamangkot no si Ma'am Cyril Ramos ang CSWDO naton diri sa siyudad sa Kabankalan. Sunod siya ining social or ining national social pension nga nabaton sa aton ng mga senior citizen ang nagikan sa national government kag ginpaagi sa ilang opisina ka sa K5 Roads. So busi ganon mayara siyang 3,000 no, 3,000 para sa bulan sang April or April to June 2026 ka K5 Roads ang nabaton no sang 3,050 ka mga senior citizen kag may kabilugan nga 9,177,000 yung balor sang ang nabaton sa aton ng mga siyudad sa Kabankalan sa K5 Roads.
3: Oh, at least nakabaton na sila. Kag kuha nang ginda ka K5 Rubik, kabalok ka, mga tingulang na inugbakal, bulong, bugas, kag kuha nang yes. Ilas kuha mo, budget na. Ang iban ka ni Guru, mas inautangan na na.
5: Oo,
3: kung
5: kaisa,
3: tiway
5: pa ganyan iban
3: kabot, may listahan na siyang game mo na. Oo, oh, actually, amun na sa unang, amun nga pangabuhi. Gaubrap lang kami yang utang na muna, ubos ang sweldo na nga sa inog sweldo na muna, ubos na yan. Oh, ruling, kumbaga, bla.
5: Kaga kasi Fibros, no, ginklaro man, no, sa nga ito, nga CSWD, nga ang listahan sa mga beneficiaries ang wala ginpili o kung ginlista sa ang city. Iniging po ha, alin sa CBMS, no, nga survey, kaga, tiya po na bala, wala sila sa kapasidad na magdugang, mag-ilis o kung magkakas sa mga beneficiaries kay tungod ang pundo kag ang finally sa linya sa national government KK5 Road.
3: Oh, ati sige. Salamat kay Kifeb Rubik.
5: So far, muna ito madulong na update. Gigan dulo sa ating area of responsibility sa siyudad sa Kapampalan. Kung nagpalita, iladulong sa social media ex-private, may kisintag D3 by report, gikan sa patrol. Kung naman si K5 Rubik Mungkal para sa kampiyon na balita. Sa bisyo publiko ko sa Ligawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
3: Maraming salamat kay K5 Rubik Mungkal, all the way from Kabankalan City. Kagto na kita sa palarong update sa ton kay K5 Berto Gakit. No? Hibala unta ang mga dalag ko ng mga pinakaulihing update. Masubo gani sinin ko gina ang Negros Island kina Perdis la sa Soksarjan. Pero ti may naghambal nga okay na makabawi na sila kay para hindi lang makontra ang National Capital Region. Kay ti very strong mo di defending champion among National Capital Region when it comes to the volleyball secondary girls. Ti ang silver medal sa muna ti kitang taitong. Di ko na perdis la, di ilang taon ta kung pwede pa, no? Nga makampang sa buwas, kung anong plastada, iti may bracket A, bracket B sila mo. Di ba laon ta, oh, kay quarterfinals, kung makasulod ang taitong sige hapon, kag kung sino ila kontra, kag kung magdaog sila, anong posibilidad nila kontrahon sa semifinals? Oh, dumasusadya niya. Ang ibang gambal niya, napaperdi lang tong taitong kay para hindi sila na magbungguan na isang winner man nga National Capital Region. Palang mapeperdi sila kay inkwentrohon nilang pinaka-weak nga ano nga team sa oy kuan-kuan na mga komento lang na sa mga tagpalamatita. Pero tiko na perdi sila fair and square, perdi sila. Perdi sila kinalantaw ko daw na perdi sila. Aransi kay Kipa Berto, ari lang taon tabing boxing, lang taon ta kay kahapon may ara pa kaanom ka mga taga Negros Island Region nga naghampang subong sa quarter final sa boxing. Check ta kung may nakasulod na sa semifinals kay Kipa Berto.
4: K5 News FM Live Report.
3: Ibalita mo
5: Kakibay Broad, sa itong sininga mga kakibay, congratulations sa Negros Island Region sa anom nga naghampang subong sa boxing tournament.
3: Uh-huh.
5: Tatlo kabitog ang nadaog.
3: Uy.
5: Tatlo kabitog ang magapadayon sa semifinals tomorrow.
3: Wow.
5: Kakibay Broad, sa itong sininga mga kakibay, amuling mga ang tagabago nga si
3: Villarin
5: Pirua, ang tagabagong si John Michael kagang isa nga ining si John Mark. Pero kagibay broads, may hambal ko sa imo.
3: Uh-huh.
5: Na taog ining tatlo kagang katapusan nga mahampang tani amo ining star boxer nga si Mayjan Enimido.
3: Uh-huh.
5: Kagibay broads, naperde si Mayjan Enimido, ang ginakabig nga star boxer sang Negros. Kagibay broads, grabe nga atensyon sa sulod sang ring. Kontraya ni ang Region 12 sa aton din nga mga Kaki 5. Inimido, grabe ang split decision sang Negros ni. No?
3: Ano ba ang pwede ba yan? No? Unanimous decision, split decision, or anong kaperdi, ano ya? Ang decision?
5: Unanimous decision, Kaki 5. Kagita Broads, bako magapon, amutong imbalita naton kay inasang aga nga ang mga galaw ni Inimido, Inimidyan, Inimido, one round lang to kagapon for the...
3: Body shot eh!
5: One round lang, 50 seconds, tinumbayan eh.
3: Uh-huh.
5: Ang kontakot taga Davao. So, expectation, aragid. Una bes, Kagita Broads, sa atong siling mga tagpalamati, ining si Mayjan Inimido, 16 anyos ni Tagabayawan City ni. Kagibay ba, Rods? Ang iya sininga background, champion, gold medalist ni palarong pambansa nagligat tuig.
3: Uy!
5: Kontraya ni ang NCR, nagampang ni siya, tapos yung palaro sa Batang Pinoy, gold medalist man, Kagibay ba, Rods? Naghampang ni sa regional meet sa ikaduwa niya palarong pambansa Kagibay Broads sa Silay, ang gincover, tabala.
3: Uh-huh.
5: Halos tanan ng mga rounds tinumbaya, first round lang tanan.
3: Sus.
5: Amo ni kabakod, mambal na ton Kagibay Broads.
3: Anong nakita mo yan Kagibay Bertong factor nga daw way gid mabitbit ang kadalagan?
5: Kagibay Broads, gato lala lang ang aton sini nga mga tournament. Actually, po nato si Sir Makiling kaina, amuning coach gid ni isa lang coach sabi ni sang Negros eh.
3: Uh-huh.
5: Pero ang mga trainer, kada mo damo lain man ang trainer, lain man ang coach Kagibay Broads.
3: Mm.
5: Sino sa ila,
6: hindi gini sila magpatay sa Kiva Bronze. Ngayon, perdi gini is inimido. Ako ni at...
3: So, sa paglantaw mo, daw ti daog niya si inimido? Galing by the decision of the judges, nagwain nga perdi sa via unanimous decision. Damo na.
6: Yes. Sa Kiva Bronze, malantaw mo gid man, bakod gid man ang kontra.
3: Kontra? No. Oh. So, may video kada ka Kiva Berto sa Yampang para malantaw bila sa mga... taga Negros di ho, kati makukita, gini nga kung perdi or daog siya, kay kabalog ka, kung kis a, especially kung pangayaw, kati may pulo pabor-pabor, but anyway, why manigro favoritism, kati, diri ni ginamold sa Department of Education, mga dapat fair, fair black kaki five, Berto, and honest sa mga desisyon?
6: Kaki five, bro, ara agad kita, actually, kita lang may access sa media, nga, sa dalong, sa ring, ara agad kita, mong, kita, kung ka kamera, sa dalong, sa ring, kikita mo lang media to, kaki five, bro, nakita sa Kaki Five Broads sa Gampang pa lang din man, grabe gid man ang region 12.
3: So satisfied nga na perdi gid siya nga daw, kumbaga kwan nga nakita mo man nga daw dihado gid siya. Siya ning nakablo, ah hindi, why hindi ni Gampang training gali ni.
6: Wala pa ginlawag ang sino ang madaog, nagapanugup not man ta. Nga daw hindi gid madaog ining si Red Red Corner, may dyan inimito, Kaki Five Barod. Kaki Five Barod, si Afal Kumbala, naghihipi, ini siya kaina. Kay sa ato, ano sa coach Kaki Five Barod, kung magdaog ining si inimido, gold sa palaro, kwaon ni siya sang nasyonal. Kwaon ni siya sang nasyonal, amugi man ni Kabako. Actually, kabalo ka man Kaki Five Barod.
3: Tibisan may perdi siya kung bakod, kagidman niya di, siyempre, ining hampang bi Kaki Five Berto pila ka bout sa isa ka adlaw, kumbaga bugbog sarado kana bla first mong hampang bugbog sarado kana ikaluha may hampang kapagid, kumbaga in sa kagamay bala nga kwan nga time frame mahinampang ka, so kun bakod gyud siya ti masulod kwaon gyud siya sang palaro nga asa na sang team Philippines kung Philippine team rather. Kung nakita gi Manila na ina nga kaperdihan is just like ano lang ah part sang ano sang sports ah.
6: Yes, Kaki Five Bronze, ginakipunan ni siya sang iya nga mga kaubdanan. Kaki Five Rods, no, ang atanan niya nga mga upod sa boxing. Ang isa to, si Figueroa, itong nadaog na gibi, no? Kay kumalantaw nila sa kapunan nila nga atanan ni Amuni, ang ginalantaw nila nga maka-excel, gid mong. No, ining-sinit, background, ginabi. Pero wala, gid Kaki Five Rods, naglaom, no? Nga amuto ang matabo nga maperdi siya, kay bakod gimana ang kontra, but still, hambal sa iya, sininga coach kasi Sir Makiling, kay ina, hindi ka magkabalaka, you did your best.
3: Mm-hmm.
6: Grabe ang ano eh, malantaw mo kagiba bro, wala kita wibig na boxing, nga duga, gahanahana, alang kag manumbag, wala kagiba bro, ila yung aduwa, hindi.
3: Bakbaka na gid?
6: Grabe gid kagiba bro.
3: So lang tawon ka na, i-post mo na sa aton nga page ha, ang hampang nila.
6: So, ara, ginay mo, anta subong ni, Kaki Five Roads, no? Pero ti sa aton sining mga Kaki Five, ang bulubantayan, magluwas sining sa katerdihan man ni Inimido, sunod diri kay Sir, ginapadayon, bakod man ni isa sa mga pinakabakod Kaki Five Roads, ining si Figueroa, no? Halin ini sa may San Carlos, ang bata ni Blang Gabligya, sang ice cream, tatay ko Blang ice cream, no? Si Figueroa, ti amuni kagang taga Bago City, Kaki Five Rods nga si John, kagang Talisay City, Kaki Five Rods nga si John Michael Arellano.
3: Mm-hmm.
6: Arellano, John Michael, bali ang nadala lang ni ang taga Bago, taga Bago City, taga Talisay City, kagang ining taga Negros Oriental, San Carlos dili, no? Sorry, San Carlos, tatlo ni sila buhas maga pa indis kag magka
3: si may finals na
6: sa
3: pagdaog nila buhas go kagto sa finals na gold na nga hampangan. Yeah. So buhas ang hampangan nila battle for bronze na
6: hindi ano battle for silver na
3: kay ti si may finals mo oh correct kay kun madaog ka na automatically silver medal ka na Kaki Five Berto.
6: Yeah.
3: Kung madaog ka pagid sampang sa finals mag gold ka.
6: akay kay ina kag ipatrod sa mga adlaw quarter finals battle for bronze na mong so ang tatlo nga ni may medalya na no so gina-congratulate gini sila pero si again dagkong gid amuning ila kini nga ano na preparasyon sang Negros Island region kag ipatrod bakod man bakod gid ta pagkabakod amuning hambas sa aton sini nga Sir Masipina ang aton sini nga ginpadala ginpadala sang Negros Island region nga mga boksidor kontra diri sa pila ka region sa Pilipinas.
3: Do hindi gid man binami para sa inay ar subong adlaw kag Pemberto kidaw damo nga mga taga team NIR subong nagkalapyar demo e, sino magunauna nga ang bakulod taytong high school na pierde sang Sergeant man di ba so you know it's part of the game it's part of the sports kiti may daog may pierde but why man ay nagatapos lang niya ang ila sini nga karera lang taon ta kung paano sila mag bounce back magbangon kag magpadayon kag Iperberto ah
6: kanami ang bali may dyan inimido sa konserbawi ako sir ya, bata pa ako ang nami ka nami sa
3: may next year pa may 17 pa eh
6: bata pa ko sir kag imuon ko ning inspirasyon ang bako ang ba na tonte ang ba mo sa iba ni grabe no ang pribilehiyo kag ang kadalagan na gid niya ni Mejan kadua magpalaro kag iba bros nagbatang Pinoy gold pa kag gina target pa tani sang national kag iba bros amo tambani ni sir Makiling kina nga perde kay si Pacquiao.
3: Oh, sabagay, correct. Perde si Pacquiao. Part niya sang ano? Part niya sang inampang.
6: Magdali pa mo na kay Mam Ros nga si magluwas ini nagdala o ginamo kala ko si iya kanya ti is a ginatry gid nila ang best na pero still no.
3: Mangin maisog pag gina siya kay Pemberto. Mangin maisog pag gina siya sa pagbaton sang perdihan. Da na sa idra pag gina sa i-build mayad. Oh, kag ihormahon pag ginasasang mga pagtilaw o kon mga kapyerdihan niya. Sige, way na ko panahon kag Pemberto. Salamat gid.
6: Sige, sige, Pemberto. Adi sa to sini nga mga kagibad, tatlo ka mga taga Negros, Baguio City, San Carlos, kag Talisay ang pambato sa semifinals tomorrow was.
3: Kag Pemberto, brahan mo ang tatlo nga nagdalaog dere kag si Minidog gusto ko brahan mo siya video single kada isa sa ila para mabalantaw ta ang highlights sa ila singhay nampang salamat liwat kag Pemberto.
6: Kag kita bro sa mo na madulong nato nagikan diri sa may Agusan del Sur is para banwas ang Esperanza Agusan del Sur para sa 2026 palarong sa bansa kag Pemberto sa ko si Pemberto gakit para sa ambing na balita.
4: Servicio Publico, K5 News FM. K5 News FM, live report.
3: Madamong salamat kay Kipa Berto Gakit, all the way from Agusan del Sur. Amo ginaingang hinampang. Bisa may kinalagaan, bisa may kiperdihan. Pulos na siling ko na, dira ka na ginamold. Dira ka na ginadihon ha? Para magbakod kapagid. Huwag na panahon. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, bakulod sa masing nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kay K5 Rimwell, kay K5 Idrian, ako naman si kay K5 Rongad sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun, magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: tabuyan. Kadang wala ka patay nun sa gluten na. Galabwa kong sa nawan. Kadang pakita ko nga si Il. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko bisa magulid sa aking halawasan.
1: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ang gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: D3Bio Evening Newscast.
17: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
14: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Webes Mayo 28 2026.
18: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag babadian magkita sa 101.5 MHz sing mga radyo.
14: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang MyTC, ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, ang mga ginlothang patay sa atubang sang minor de edad nga anak sa Toboso.
18: Samtang sa balitang nasyonal, CIDG nagapati nga ang shooting incident kag pagpalagyo ni Senator Batogi kataman sa Senado, may correction.
14: Sa balita international, Iran liwat nga gin-atake sang Amerika.
18: Sa balitang sports, sa Negros Island Region, ika-anum na sa palaro medal tally, Western Visayas, ika-tatlo.
14: Kag sa ato naman balita entertainment, kay Soto kag Rere Madrid ginkasal na. Lasay sa 5.
19: Ulat panahon.
14: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
20: Ginalauman nga magkasulod na ang bagyo Jangmi sa Philippine Area of Responsibility sining Webes sang gabi sunod sa pinakaulihing nga update sang pag-asa. Ang bagyo ang ulihin nakita 1235 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon. Nagbaskog na ang bagyo nga may maximum sustained winds nga nagadangat sa 75 kilometers per hour kaggas sa kung pagmadlas nga nagadangat sa 90 kilometers per hour. Nagapadulong north-northwestward ang bagyo kag suno sa pag-asa, mahinay ang hulag sang bagyo. Pagkadaraan ini sang lokal nga pangalan nga Doming pag nakasulod na ini sa par. Samtang ginalauman ang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soksarjen, Barm kag Palawan bangod sa southwesterly wind flow. Ang nabilin naman nga bahin sang Mindanao apektado naman sang trough sang bagyo Jangmi kag amo ini ang nagdala sang mga pagulan kag pagpangilat. Apektado naman sa mga localized thunderstorms sang Luzon, nakipna ang Manila kag ang nabilin nga bahin sang Visayas. Diri sa Negros Occidental, mangin partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buhas kag madako ang posibilidad sa mga pagulan kag pagpangilat sa hapon bangod sa epekto sang southwesterly wind flow. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 35 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
14: Lasay 7 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, nagnubo sang 50.8% ang kaso sang dengue sa siyudad sang Bacolod sa unang lima kabulan sang 2026 kung ikumparar sa kapareho ng mga binulan sang 2025 sunod sa datos kaging pagwa sang City Health Office.
18: Sunod sa datos sang CHO, nakarecord sila sang 135 ka mga kaso humalin Enero 1, tubtob Mayo 16 sining atuig ikumparar sa 356 ka mga kaso kag duha ka mga napatay sa nilikdan nga tuig 2025.
14: Makita man sa datos nga nagapanaog ang kaso sang dengue sa siyudad kung ikumparar sa 1,040 ka mga kaso sang 2025 kag 2,624 ka mga kaso sang 2024.
18: Pahayag pa ni Dr. Carl Cedric Ocampo, Medical Coordinator sang City Health Office City Epidemiology and Surveillance Unit, nagnubo ang mga kaso bangod naman sa gitpabakod nga health education sa mga komunidad para naman sa dengue prevention.
14: Mas nangin aware naman subo ang mga tao sa ila ikaayong lawas kung sa inagat pa check up na ang mga ini sa oras nga maglay ng ila pamatsyag, rason nga mas temprano nga na-detect ang mga kaso.
18: Samtang patay ang isa kalalaki matapos nga gilutang sang apat ka mga armado nga mga kalalakihan sa atubangan mismo sining minor de edad nga anak nga babae sa may sitio Bebang, Barangay General Luna, Banwas ang Tuboso, Negros Occidental kagabi, Miyerkules, Mayo 27.
14: Ginkilala ang biktima nga si alias Jobert, 37 anyos, isa ka negosyante kag residente sang nasambit nga lugar.
18: Sa nakuha nga impormasyon sa K5 News FM San Carlos sa kapulisan, samtang nagapauli si Jobert matapos nga nagpabook sang karne sang baboy sa Tuboso Public Market, ginlambatan ini sang apat ka mga armado sa guwa sang ilabalay kag gidlutang sa makapila kabesa sa ulo.
14: Nasaksihan sang menor de edad nga bata ang ginhimo sa mga armado sa iya amay.
18: Matapos ang krimen, ginsuloda sa mga armado ang balay sang biktima. Gintaba ng mga cellphone kag nagpalagyos na bukid nga bahin sa nasambitan nga barangay.
14: Na-recover sa lugar sang krimen ang mga bala gikan sa nagkalainlain nga kalibre sang armas lutang.
18: Sa subong, nagapalain pa ang imbestigasyon sa mga otoridad. Agud matumod ang mga sospek kag ang motibo sa krimen.
14: Lasais 9 sa dugang pa nga mga balita lokal. Kapin 9.17 milyones pesos nga social pension ginhatag sa masobra 3,000 ka mga senior citizen sa syudad sang Kabankalan. May balita si ka K5 Aubrey Sospenyes.
0: Ang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD kaupod ang City Government of Kabankalan madinalag-on ang nagpatigayon sang tagtaganay sang social pension cash aid nga balor 9.17 million sa 3,059 ka mga senior citizens sa 32 ka mga barangay sa syudad sang Kabankalan. Kada isa sa ila ang nakabaton sang 3,000 pesos para sa ila pang adlaw-adlaw nga kinahanglanon kag medical needs. Nagpasalamat naman si Mayor Benji M. Miranda sa national government sa wala untat nga pagsuporta sa mga katigulangan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspedia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Samtang DepEd NIR hindi pa matubod ang mga kadamuon sang magpa-enroll sa maabot nga Hunyo. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
21: Ginpahayag ni DepEd NIR spokesperson Almir Cesar D. Quina nga hindi pa sa karon matumod sang Department of Education kun bala may pagtaas o kun may pagnubo sa kadamuon sa mga estudyante nga magapa-enroll sa maabot nga school year sa Bugos nga Negros Island Region. Suno kay D. Quina, magapatigayon sang enrollment sa mga eskwelahan sa kinder, tubtob senior high school sa pampubliko o kun pribado man nga mga bulutuan sa maabot nga Hunyo 1 tubtob 5. Kadungan man sini ang pagpatigayon sang brigada eskwela agud mapreparar ang mga eskwelahan sa pagbukas sang klase. Dugang pa niya, nagpatigayon na sila sang early registration apang ila na hangpan nga may mga

0: releasing some fuel subsidy sa Transport Network Vehicle Service upon TNVS drivers subong adlaw Huwebes, Mayo 28. Yara sa 1,000 ka mga beneficiary sa DSWD fuel subsidy ang makabaton sa tig 5,000 pesos nga ayuda. Isa si Tatay Rogelio sa mga makabaton sa nasambit nga ayuda kag suno sa iya, dako na ini nga bulig sa ilang mga driver agon mapahaganhagan ang ila sining expenses sa adlaw-adlaw sining nga biyahe. Magadugay tubtob sa Mayo 30 ang releasing sa nasambit nga kayuhan kag ginalauman nga magadangat sa 3,000 tanan ka mga TNVS drivers gikan sa Bacolod ang makabaton sini. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, sini nga balita ganadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C D3 Bayo kag DTX Fernando. Upod sa patrol si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: Lasays 13.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Sa mga detalye sa aton mga balita national, in-file na sa Office of the Ombudsman ang kaso nga plunder ka graft bato kanday Senator Jinggoy Estrada kag anay Department of Public Works and Highways so kon DPWH Secretary Manuel Bunuan sa ukon sa Sandigan Bayan subong Huwebes sa Mayo 28.
3: Kasunod din sa rekomendasyon sa Department of Justice sa Special Prosecution Service sa atong taligan nga Mayo 18 nga kasuhan si Estrada sang plunder, graft kag bribery kaupod ang iban pang opisyal sang DPWH.
1: Madumduman nga gindawit ni anay DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez Estrada sa flood control scandal.
3: Ginakusaran man sini ang senador nga ginaligar nagbaton sang 30% kickback gikan naman sa 355 milyones ka pesos gabalor sang flood control project sang gobyerno.
1: Inina ang ikatatlo nga plunder case ni Estrada. Una ginpasakaan siya sang kaangay nga kaso angot sa Weteng sang 2001. Ginkasuhan man siya may angot sa PDAF scam sang 2014. Kung sa diin, acquitted ini.
3: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpahayag naman sa Criminal Investigation and Detection Group sa Philippine National Police nga base sa ila finding may kangtanas nagluntad nga shooting incident sa Senado kag ang pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate building.
1: Nagpamalibad sa paghatag sang dugang panga detalye o kung komento si CIDG Chief Police Major General Robert Morico II sa ginpatigayon nga press conference ini nga Huwebes, Mayo 28 angot sa duha ka mga insidente.
3: Gintugya naman sang CIDG ang pagpatigayon man sang investigasyon sang Department of Justice.
1: Sa karon may anom na ka mga persona nga ginapaidalom sa investigasyon, kalakip na diri si Senator Robin Padilla.
3: Ginpalayag man sang CIDG nga posible mapasakaan sang kasong obstruction of justice si Senator Padilla kag iban pa nga mga individual bangod sang insidente.
1: Sa iban pa nga balita national, nakapasar na sa second reading sang House of Representatives ang ginapropose nga Digital Media Anti-False Information Act sa ginpatigayon nga marathon plenary session sa nagligad nga Martes sa Mayo 26.
3: Sa idalom sang ginapropose nga hagna, tuyo sini nga himuon nga illegal ang hungod nga pagpalaptas ang fake news, particular ang pagpamahog sa seguridad sang pungsod.
1: Suno sa House Bill number 9465, ginapropose nga mapinahan ang mga nagapalaptas ang fake news ang anum tubtub 12 katuig nga pagkabilanggo kag multa nga nagadangat sa 2 milyones pesos kung mapamatud-an nga guilty ang isa ka persona.
3: Sa pahayag ni Majority Leader Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos, isa sa mga authors ang among hagna, wala sini ginatuyo nga paypuso ng pagpabatikos sang target na o kung pagbatikos kang target sini nga mapanabat ang mga tao nga nagapanginto kag nagapatalang sa publiko.
1: Pahayag pa ni Marcos sa House Bill number 9465, wala dapat ginausar ang fake news bilang isa ka armas agud nga makapatalang magukungubon kag magpalapta sang kahadlok kag ginamo.
3: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpanginwala sa Malacanang ang mga aligasyon nga may kailabdanan ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasaka naman sang kaso sa mga senador sa majority block.
1: Ginklaro ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang isyu batok sa mga senador nga pasakaan sang kaso nagumpisa pa man antes o kung nagumpisa antes pa ang pagreporma sang 13 Senate majority.
3: Gintumod man ni Castro ang isyu batok naman kay Senador Dante Barcoleta nga nagumpisa mismo sa senador sa din iya ako nga wala na nakip sa SOSE o kon sa Statement of Contributions and Expenditures ang iya na baton nga mga donasyon nga nagdangat man sa 75 milyones ka pesos sang nagapangampanya ini sa eleksyon.
1: Kahapon Martes o kon sang tinalikdan nga Martes, ginbolgar sang office

0: ni Ombudsman nga pasakaan sang kaso o ko na pasakaan na sang kaso ni nga Webes si Senator Jinggoy Estrada.
1: Ginasi kaso naman sang Ombudsman ang pagpasaka sang kaangay man nga mga kaso batok naman kay Senator Joel Villanueva.
0: Nakasecure o ko nakakuha naman sang precautionary hold departure order ang Ombudsman batok kay Senator Marco Leta para man sa plunder complaint batok sa senador.
1: Ang tatlo ka mga senador lunsay kabahin sang majority block sa Senado.
0: La Size, Jesse Chete.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, naglunsar na naman sang strike ukon pagpangatake ang Amerika batok sa Iran.
1: Kalakip sa mga ningin target sa samitan nga pagpangatake, amo ang military side sang pungsod Iran nga posible gamiton batok naman sa Amerika kag mga commercial shipping sa Strait of Hormuz.
0: Base sa media report sa Iran, nabatian ang tatlo ka mga explosions launa imedia sang kaagahon na Webes.
1: Sang kalikdan nga Lunes, naglunsar man sa pagpangatake ang militar sang Amerika sa southern Iran.
0: Ginpalayag naman ni US President Donald Trump nga wala sang sinuman nga dapat magkontrol sa Strait of Hormuz bisan pa ang pungsod Oman. La Size, Jesse Ocho.
2: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Negros Island Region ika-6 sa palaro medal tally. Western Visayas ika-3. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
3: Yara ang Negros Island Region o kon NIR sa ika-6 nga pwesto. Base sa official medal tally sang palarong pambansa sininga hapon sang Webes. May 8 ka gold, 11 ka silver kag 6 ka bronze medals ang mga atleta sang NIR. Samtang sa pinakauna nga tion sininga palaro, nalutos ang Thunderbolts sa volleyball secondary girls batok sa team sang Region 12 o kon SOC Sargen. Yara naman sa ika-3 nga pwesto ang Western Visayas nga may 14 ka gold, 14 man ka silver kag 12 ka bronze. Dako naman ang abanse sang NCR o kon National Capital Region nga nagapanguna sa tanan nga mga delegasyon nga may 32 ka gold, 20 ka silver kag 28 ka bronze medal. Para sa balitang sports nga gyadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, kay Soto kag Rere Madrid ginkasal na. May kampiyon nga chika si ka K5 Ivy Cordova.
4: Ginkasal na ang aktres kag model nga si Rere Madrid sa basketball player nga si Kai Soto. Sa ginpost sang nice print photography sa Instagram, makita ang malipayon nga mga litrato sang duha. Kuha halin sa ila intimate outdoor wedding. Gin-upload man sang aktres ang 5 ka minuto nga video nga nagapakita sang pila ka mga emosyonal kag espesyal nga mga tion halin sa ila wedding ceremony. Madumduman ni nagselebrar sang first anniversary sanday Rere kag Kai sang nagligad nga Mayo 2025. Samtang ginkumpirmar sa publiko ang ilang relasyon sa tung Hunyo 2024. Ininga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ininsika K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Congratulations sila. Congratulations kay Rere. Si Kai, ang pangalan ni Kai, si Kai Zachary Perlado Supo.
0: Wow! Palaan mo pa, no?
1: Oo, ang height niya sa 7'3", 7'4", kaki 5, Jean. Wow. Kataas kay Kai, no?
0: Oo, taga din nila ko si Rere man. Magsasambal
1: tagay sa muna, 6-footer, gani. Tapos taas na, sumunti 7-footer siya. Okay. How much more ang kataason
0: kagkakuon
1: ni,
0: si...
1: ni Kai?
0: Ara na naman.
1: Hindi, si Rere, doon ang height ni... But anyway, si Kai B, sang una, gamay pa na siya. Galantaw ko, mahilig ko PBA sa una.
0: Gani.
1: Ang yasin nga papa, si Ervin Suto. Nagampang sa una sa Ateneo Blue Eagles, no? And then, gampang sa PBA. Asta nga na-discover, nagtaas. Wow. Kagin pa-train sa US. Mm-hmm. Nagampang sa Japan League.
0: Ano nang ginainom nila nga gata sa una man? Hindi
1: sa una.
0: Or pa si sa jeans man.
1: Oo, kay titaas din mo si papa man, niya. Oh.
0: In fairness, ang mga Soto, mga tag-as,
1: yes,
0: no?
1: Yes, oh.
0: Ha?
5: Hindi ba si
0: Hindi ba siyo?
1: Oh, kag congratulations at least, no? Kasado na sila nga duha.
0: Yes. Oh, di ba?
1: Good luck. Mambal ko good luck. Congratulations because at least may baluan kuno kadako sang pagigugma kag
0: hindi man sila
1: kalaba sang pagpasensya ni Kay Suto, no?
0: Hindi man sila magpakasal kung hindi dako ang gugma nila sa isa kag isa.
1: Kay actually si sikat man ni si ang babae mo.
0: Si Rere.
1: Oo. Oo. Ang iya si Rere, ha?
0: Ang iya nga utod na si Ruru.
1: Ruru. Oo, oh, do Rere.
0: Diba?
1: Ruru Madrid, oo.
0: Oo. Ano?
5: Ang nanay
1: hindi, ang mga paisaya rasa Ibanago, garuro.
0: Kasapat mo na.
1: But anyway, paborito ko ni si Kaibi. Actually, siya ni ang ginalantaw ko tani nga mangin Filipino nga makasulod sa NBA. Mm. No? It just happened, wala na materialize. Mm-hmm. Kahit hindi pagin man kabakod, garong nakita sa mga scouts sa NBA
0: team. Kulangan pa sila, goro. Sige.
1: Iba si Riri ang makapuno sa
0: sang?
1: Kinanglanon nga magbaskog pagin si Kai para makasulod sa NBA niya.
0: Ay, kanain. Amungin naman lang ginahambal ko. Ay, by the way, sa aton nga palaro update. Grabe ka, pila kita. Ika-anom.
1: Ika-anom. So, hindi nami nga adlaw subong sa Negros Island Region kag K5G. Kaya pilagid, pating elementary na perdi magkaina. Ang boxing na ton, tatlong nagdaog, tatlong na perdi.
0: Volleyball,
1: sa volleyball
0: na,
1: which is amo na ang main gidyang nga gina kumbaga daw ginabulubantayan naton na pierde sa Soksagyan Region 2.
0: Amo na siya
1: part of the game, part of the sport. Sometimes you lose, sometimes you win.
0: Correct. Amo gina yung basta hampang, guys. May gadaog, may gapierde. Depende sa dalagan sang kawalaran mo sa amo nga nga adlaw.
1: That's why nga kita dapat mangin maanad sa kabuhi nga sometimes aras dalom, sometimes aras babaw. Para at least bulos-bulos da.
0: Diba?
1: Kay para at least balance ang life.
0: Si Ma'am Bings Delphine, kakadlaw gid ho.
1: Hindi man pwedeng ikaw lang sa babaw, pirmi. dapat sometimes sa padalom ka man. Kay at least ang ma-feel mo, kag para at least manami, pagid nga, mangin maisog ka sa magpangatubang.
0: Oh. Diba, Sir Joel? Sa malaging hambal nila. Hindi ka kuno maghambal sa nga pirmi ka lang sa tad. Na babaw. Kay kisaga padalom ka man.
1: Yes.
0: Diba? Anyway, di,
1: kung panahon,
0: gani man, unano.
1: Salamat sa nangyayang tawa. Yeah, mag-greet sila at everyone.
0: Yes. Mga ka-K5, amuyatong dalagko ng mga balita subong nga Webes Mayo 28 to 2026.
1: Bantay naman boss nga dlao, pwede bagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos nga puwersa sa numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kaming inyo nangintag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM, ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita,
1: serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editure mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Pontita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi, Banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pagkawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Gain reports ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga nagdangat sa 40 degrees centigrade ang heat index karon nga adlaw. Apparently, mabatsyagan ta na ang epekto sang El Nino weather phenomena.
1: Larga
0: ang sinabi of Miss Aletha Nogra, ang pamuno sang DRRM sang Office of the Civil Defense or OCD sa Negros Island Region.
1: Larga Vista!
0: Hello, Miss Aletha. Good evening.
2: Good evening.
0: Yes, Miss. Salamat sa tiyempo. First of all, Miss, can you kindly tell us ano ang ginaplanuhan exactly subong sang OCD kay initially ang report Super El Nino, but recently may mga forecast naman ang pila ka mga scientists nga it could be a Godzilla El Nino. Exactly ano gid karon ang aton ginatubang?
2: Yes, good evening again and good evening sa tanan naton nga tagpalamati. Actually, sir, ang El Nino phenomenon no is recurring ini siyang hitabo no, so sang recently sang mga way back 2001 no, may ara man nga mga El Nino phenomenon, and then 2019 and way back 2023 and subong may ara nga mga amuni nga klase nga phenomenon sa aton diri nga sa area of responsibility. So continuously no naga prepare kita, may ara nga gin issue nga executive order number 53 Office of the President, reactivating and reconstituting the task force El Nino. So may mga inisya may mga ginhimo nga national action plan framework para nga mga focus nga mga areas no sa aton nga water supply, agriculture, electricity, health and public safety. No, and at the same time, may ara man nga gin-issue ang aton nga National Disaster Risk Reduction and Management Council nga Memorandum Circular Number 4 para nga i-strengthen pagid ini nga issue once kag may ara nga mga standard operating procedures kita nga pag-aobrahon in prevention, mitigation, preparedness, response and rehabilitation and recovery in case nga may ara gid man nga dako nga impact ang El Nino phenomenon. So at the national level, gina-replicate natin ini diri sa regional level sa Negros Island region ang ini nga mga na issuance and then mga aton nga mga focused areas of concern no, para sa pag-prepare gidman sa ini nga hitabo.
0: Yes. Miss Aletha, is it correct based sa report sa pila ka mga international papers quoting several sources like ang NOAA sa Amerika, is it correct nga ang aton paabuton this year hindi lang simple Super El Nino but possibly Godzilla El Nino, and basi makabreak siya sang record high temperatures? Is this correct?
2: Actually, kadirino padayon nga gina tun-an no ang ang ini nga phenomenon with our amo man na siya nga mga man sang aton nga pag-asa no or the Department of Science and Technology, particularly ang pag-asa ang ini nga mga related nga mga findings no from other sources or from international sources, but based sa aton nga pre-disaster risk assessment nga gin-conduct last May 21 this May 21 2026, so around 82% ang chance no sang nga for this May June, July and August no nga magaigo gid no ang El Nino phenomenon. However, nag ara man naga padayon nga nagapagwa sang studies no or early warning no ang aton nga pag-asa, and then I think every 2 weeks no mahatag sila sang ila nga exact nga information or forecast no regarding diri.
0: Yes. Miss, of course, if you look at the internet, medyo alarming because they say, based sa reports, nga base historic ining hitabo 2026. Ang last Godzilla El Nino, they say, was in 2015 to 2016. Now, mabalik ko, Miss, how bad was it in Negros Island sang 2015 and 2016? Grabe gid ang epekto sa aton. And if so, ano ang nanging epekto niya?
2: Actually, if I remember it right, no, may ara nga declaration under the state of calamity for the El Nino phenomenon for the Negros Occidental. Kaya I think nakahimo pa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang plans no to address the impact of the El Nino phenomenon. So wala lang gid ako sang data nga gina exact na data subong nga ginahawakan.
0: Yes.
2: And then so later siguro pag may ara nakita nga na form gid diri nga replicate nga regional task force no, so then we will really have the concrete nga data.
0: Yes.
2: And then ang forecast for the Negros Island region.
0: I hope nga in the following days to come, samtang nag-prepare ka mo, kuliton ta lang kami sa Alessa, if you won't mind, ano? Base magkapangayo ta data sa ima. But anyway, Miss Alessa, when you say El Nino Task Force, sinuni ang sinong mga tao nga nag-compose sini, kag ano nga agencies concerned?
2: So ang aton nga nga maga form no sang task force El Nino ang secretary of the Department of National Defense ang chairperson because also
0: I'm sorry, Miss Alessa.
2: Yes,
0: sir. I'm sorry, I was referring sa region lang niya sa NIR.
2: As region. Okay.
0: Yes po.
2: Ang sa region naton since i-replicate naton at the national level. So most probably no this will be of course chaired by the chairperson of the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council or the Regional Director of the Office of Civil Defense.
0: Mm-hmm.
2: No, and ang co-chairperson sine will be the vice chairperson for disaster prevention or mitigation, and that is the Department of Science and Technology.
0: Mm-hmm.
2: Kay pay ara dira ang aton nga mga early warning agencies no, especially ang aton nga pag-asa. And then for the magiging members ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture, Department of Health, and the Department of Economy Planning and Development or the DepDev no for rehabilitation and recovery in case. So actually sir June no may ara kita ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, tag isa ini siya sa priority agenda nga pag-istoryahan ng aton na full council.
0: So wala pa na convene formally and may plans kung saan o mag ano pa na mag big committee meeting ang ininga task force.
2: Yes sir, may ara sa June 9, that will be the second quarter full council DRM council meeting, and every week actually may ara kita man at the national level na updating no for this
0: wow
2: weather phenomenon kay ginabantayan gid ini, and then syempre may mga ara bi nga mga forecast man ang pag-asa nga even though may mga may El Nino or drought siya no or hindi gihapon malikawan na may arang other weather disturbances no, so ara gihapon aton mga typhoons no and the thunderstorms naton nga mga hitabo sa aton nga may mga atmospheric conditions hapon no ginabantayan, so every week gid ni ginatutukan gid ni siya sa Office of Civil Defense in coordination of various member agencies sang Risk Reduction and Management Council.
0: Ano ang parameters sang inyo preparations based sa inyo sini mandate Ms. Aletha?
2: Madamo tanga gina-consider no for prevention and mitigation that would be may ara nga mga action plan no for this water resiliency no food security aton nga public safety no aton nga health resilience no and then our electricity or the power sector man nga mga preparedness
0: naton. So this would include stakeholders gali sa private sector.
2: Yes, this is nice. The whole of society.
0: Nice. Say, oo.
2: Ano gid nato no?
0: Correct.
2: Each and everyone kinanglan may ara gid na mga task na para i-ensure no ang aton nga preparedness for this kind of phenomenon.
0: Diin possibly ang meeting Miss Adri sa Occidental or sa Oriental?
2: For this semester, ang Regional Disaster Reduction and Management Council no for the first and second quarters sa Divisa Negros Occidental. Then later for the third and fourth quarter dito naman kita sa Negros Oriental.
0: Ay, okay. So baki-baki on lang. Oh, yes, interesting. How about ang secure? Of course may mga representatives man ini.
2: Yes, so coming man ang iba na naton nga mga representatives from the province of Sikihor.
0: Sige. Anyway, Ms. Aletha, I know in the process of forming the task force pa lang, so I understand nga wala kagid man tanto gid detalye. I really hope nga as we go along, makakwa kami sang necessary information parte sa inyo sining task force. In the meantime, Ms. Aletha, thank you so much.
2: Thank you so much, man. And amuma na siya ang aim naman sang Office of Civil Defense. We could really give the right information no, at the right time, especially sa aton ng mga communities dili sa Negros Island region.
0: And I hope I could be of help sa inyo. Salamat, kid.
2: Yes, sir. Thank you so much and good evening again.
0: Good night. Good luck, miss. All right. Lorga Vista. Si Aletha Nogra, ang Division Chief sang Disaster Risk Reduction Management nga Division sang Office of the Civil Defense ukon OCD NIR sa maabot nga bulan sang Hunyo mayara na sang plano nga i-convene ang region-wide task force nga magabulig sa paghanda kag mag-abaga sang dako nga katungdanan agud ihanda ang bugos nga katilingban sa pag-atubang sang El Nino phenomenon. Lorga Vista. Kadtuan ta karon dugay si K5 Jong Versales sa norte nga bahin sang Negros Occidental angot sa isa na naman kabalita tawog ginpatay sa atubang sang iya kaugalingon nga bata nga babayi. Lorga, grabe nga istorya ini.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marinvides. Larga Vista! Larga Vista!
0: Nagapalayag na kita live pinagi sa 92.3 Click FM Fabulous Radio sa Banwa, Sang Toboso.
3: Larga
0: Vista. And of course, mabatian man kita live dira sa Banwa, Sang Kabankaran, pinagi sa 100.5 Radio Mascovado, CPSU sa Kabankaran.
3: Larga Vista.
0: And of course, mabatian pagid kita sa pinapagid ka mga terrestrial stations sang K5 News FM diri sa Negros Occidental. Manggab igali sa pinakahubin nga station manager sang K5 News FM Philippines si SM Colleen Cubia ang aton sini SM4 Northern Negros Station. Ari na ang gwapo nga reporter nga magdala sang balita. Oh, by the way, happy birthday kay K5 Ariel Apas sang K5 Sagay.
3: Larga
0: ari subo nga istorya gikan sa Toboso, isa katawbo na no man iyang katabo subong man nagligad nga adlaw ang balita nga duwa ka bata dalahi gid sa magkatuhay nga mga insidente. Isa ginlasak ang balay sa ang ila balay sang truck, sinudsod sila sang ila nanay ining isa katuig nga bata nga reportedly nagatiti pa sa iloy samtang may isa ka 14 anyos nga bata sa Escalante Linampusan Butilya patay. Subungya sa Toboso, bata babaye nakasaksi sang pagpatay sang iya tatay.
3: Larga
0: ay nalo ang brutality kag ang kalakasan violence nga nagaluntad karon sa kalibutan. Let's have K5 Jong Bersales sa iya mga balita. Jong, good evening. Please come in.
4: K5 Julius. Yes, another sad story na naman ang nagduntad rin sa may norte nga bahin sa aton sini nga probinsya matapos nga isa ka amay nga negosyante kay K5 Julius nga edad 37 anyos nga ginkilala sa kay Jobert at Tihada ang ginluthang sang armado or apat ka mga armado nga kalalagihan pasado alas 8 kagabi sa may Sitio Bibang, Barangay General Luna sa Banwa sa Toboso. Kaya na, ginapadulungan natin dito ang lugar kag aton nga na istorya. Ang asawa sininya napatay nga itago talang sa pangalan nga si alias Lynn Kagipabdo Julius. Mm-hmm. Suno sa iya, ang ining apat ka mga armado una nga nag-abot sa ilas nga puluyan, kay man ining si Jobert nagpamerkado ni Kakibab Julius. Ang ilas nga puluyan, siguro mangyayara sa almost 1 kilometer pakadto sa Toboso Public Market. Naglakat ini siya kagabi kay nagpabuking sang inibalang iya balang negosyo nga baboy. Nagapang-ihaw siya Kakibab Julius mo.
0: Uy,
4: sang sang baboy.
0: Nagapang-iyaw siya baboy, meaning matador ini siya gali.
4: Amuna siya?
0: Amuna. I think ang ila panawag eh. Matador o kon manug-ihaw.
4: Manug-ihaw.
0: Oo.
4: Kag siya man ang gabaligya.
0: Ah, okay.
4: Oo, ginapisada ya bala.
0: Oo.
4: Oo. Ti isang nagpuli na siya, according sa mga nakakita sang mga eksena kagabi nga hindi na wala na sa aton magpakwa sang recorded interview. Ang una nga nagpalupok ang isa sa apat ka mga suspetsado diri sa tubang sa iya nga puluy-an kay Kipab Julius. Oh. Bali daw nagpasalba.
0: Okay.
4: Ti ang ining nga biktima nga si Jobert nang do na kibot sa Balaki Pam Julius kay pag-abot niya, why man siya kabalo, why siya ka namo nga sa palibot kali siya puluyan, may mga armado na kay Pam Julius.
0: Uy,
4: pag naog siya sa iyang motor, pagkabati yang may naglupok, dumalagan siya pakadto sa likod sa iyang puluyan.
0: Oho.
4: Which is amutong may bilyaran.
0: Okay.
4: May ara namang gali dito isa na naka-standby man nga armado kag amutong nagrapido sa iya kay Pam Julius. Ang tanan nga ekseda, kita gid sa ila sining 10 years old nga bata nga babayi.
0: Diyos ko. Ang bata nga babayi upod sa iya pagwa sa balay?
4: Bali, ang kwan nabi mo nga nang ang ila puluyan daw may ara kwan daw may ara balay nang daw tawag si gani ah nang daw ayang balay Pam Julius nga pwede mo mauno sa bay sa bayan daw kwan siya daw open area.
0: Correct.
4: Kag didto may ara kwan may ginbutang folding bed ang iyas nga bata kay didto nagigdahigda.
0: Ay.
4: Kay naga cellphone.
0: Okay.
4: Di, pag abot niya daw ginlabyan na lang ni gani ang iya nga bata mong.
0: Mm-mm.
4: Sagwa sila nga puluyan. Paglabaya may naglupok. Nakibot ang bata ni Pam Julius.
0: Mm-hmm.
4: Daw gamay malangkayang distansya halin dito sa namtangan sa bata kag sa ining natumbahan sa iya sining amay which is arena diri sa may medyo likod na nga porsyon sa ila sining puluyan. Nakita yagid kung paano gin kuan, paano gin paulanan sang bala ang iya sining amay nga suno pa base sa allegation sa sining mga suspect nga nakuha naton halin sa asawa sining napatay. Antes pa man naglakat ang ining mga suspetsado, ginaligar, nagbuya sang mga tinaga ang ining mga suspetsado nga suno pa si Jobert kay Pam Julius amo ang nangin rason sa nagluntad nga engkwentro sa tung tinalikdan nga Marso 18, kundi kita magsala, Marso 18, 2025 sa may Sitio Bairan, Barangay General Luna sa Banuasang Tumboso. Mm-hmm. Dumduman mo tong na-report ko man sa last year bala nga ang isa ka balay na kwan natusak-tusak sang bala.
0: Oh.
4: Kag sa tong encuentro is may ara pilason sa side sang Philippine Army.
0: Oh.
4: Amo ni siya nga amutong nga kwan amutong nga eksena ni Pam Julius ang ginapasibangod sa sining mga suspetsado. And according sa kay Ma'am Lynn, ang amo nga mga pasibangod is wala gid sang kamaturan kay Pam Julius.
0: Correct. Aha. Pero ining grupo wala nagpakilala kun ini sila ang mga manug-ihaw sang kalasangan una nung grupo wala nagpakilala.
4: Why sila nag-declare nga just like sa imo ginhambal bago lang? Why? Kundi amo lang na ang ginbilin sa iya nga mga tinaga kay Pam Julius.
0: Mm-hmm.
4: Ang iya ba na amo ang nangin rason kung nga may nagluntad nga enkwentro sang tinalikdan nga tuig.
0: Pero klaro, hunta atong enkwentro sa tunga sang army kag New People's Army.
4: Yes, so.
0: Ah, okay. Aha. Hmm. Although wala pa admission as of today ang New People's Army nga sila ang naghimo sini.
4: Why? Kag ining apat ni Kabilog according sa asawa, parehas sila tanan kay Pam Julius nga naka-bonnet.
0: Ah.
4: Ang ilang dala ng mga armas is lunsay long arm. According sa nag-gather ng mga empty shells sa atong sining investigator dito sa lugar, may na-recover nga tatlo ka empty shells ang M16 rifle. Kag may ara sang empty shell man sang 9mm caliber. Nalipat ko kung pila kabilog, pero may ara.
0: Pero ining tawo, unarmed ini, may dala siya nga armas o kung wala?
4: Why? Actually, pagkatapos gani, patay sa iya, Pam Julius, according sa asawa, kinkuha ang cellphone sini, pati ang cellphone sang ilang bata.
0: Uy! Hala! Ay, Diyos ko! Diba si hindi to ya kunano nga revolusyonaryo nga grupo? Ba si mga kriminal lang hindi yan nagimo?
4: Tiambot, amo na ganing,
0: galing kung sa bagay, ang NPA kag ang kriminal, why man kinalain eh.
4: Ate, amo lang.
0: Oo. But anyway, di pero iniya, kinawat pa ang telepono.
4: Oo, kay according sa asawa,
0: pila kabilog?
4: Sa sining mga suspetsado, nagbuya ni as alleged si Pam Julius na daw amuto ko ang ilang ebidensya.
0: Yate, nga istorya.
4: Amo na ang version.
0: So meaning ginpatay nilang tao, wala pa sila galiya ebidensya.
4: piambot eh, no? Kamutlay ganyan ang hangpon ka kay Pab Julio. So, kaya mo itong ilang ebidensya, which is according sa kay Ma'am Lynn, maski kapila pa ito nila balibalihon, bulis kay ang, kung butang ta, i-assume tabi ang messenger, abi, or okay. Ini balang inbox bala sa tong cellphone sa iyas ni Bana. According sa kay Ma'am Lynn, wala gid sila dito sa may makwa.
0: Ay tinuntong nga istorya ni Galing Yadyong.
4: Wala gid sila dito may makwa nga maski ano nga impormasyon kay sa iya nga pagkahibalo, ang iya nga Bana nakilala ya kay Pab Julius nga mapisan nga amay. Kag maski ano na lang gani nga sa nanaysahi sa mga negosyo ang gina intrahan sini kag nga isang pagpamaligya sang kopras, pagpamaligya sang baboy. Halos tarang tanan
0: sa simpleng istorya kabalo magdiskarte
4: yes. So,
0: hindi lang niya sila nga nagasalig sa pangilkil
4: uway.
0: Kung may ara gani grupo nga gapangilkil na ano gani ang tawag sina Jong na pero are wala kamitlang ang asawa kung kabaton ini siya a demand letter gikan sa NPA.
4: Isa na sa pamangkot man kay inang sa investigador nga base bala amo na kay Pab Julius. Pero according sa kay Ma'am Lynn, why man sila ginpangayuan? Why man naglambot sa punto nga ginpahog ang iya sini nga bana? Wala sang warning, okay. wala rekta gid ya kay Pab Julius sa kwala
0: mo. Pero very important sa, Jong.
4: Yes.
0: Very important ang ginababangod nga inisya intel. Intel. Pero ari, napamangkot mong asawa kun ang pag-pronounce intel o kun intil?
4: Intel.
0: Intel. Kay kun intel, tibal-an na. Oo. Isa man lang ka-brand sang kaungo ang gambal sinai. Na. But of course, te. Siyempre, gina-investigar ini, no? Ay, Diyos ko. Pero ang... ay, Jong?
4: Yes.
0: Ang pamangkot niya, mustang bata, subong.
4: Ay, perting trauma kayo ng Pab Julius. Diyos
0: ko.
4: Hindi hamak. Hindi hamak ang trauma sang bata kayo na.
0: Jeez, ang Diyos.
4: Masugilanon man siya natin, pero mabatsagan mo bala?
0: Kulbaan.
4: Murog. Ara pa siya. Actually, ang hambal na isang tiya, ayawan sila inabalang... paayom-ayom kay Pab Julius kay kagabi pagkatapos ang insidente ang bata daw hindi gidya maributay, hindi matulog, gulpa lang magdalagan daw hindi masulod sa kwarto.
0: Ay Ginoo. Pero naano ning balay nila ano ka middle class o kung daw may kwarta sa uma
4: medyo kay
0: inang siminto
4: to story siya.
0: Okay, so meaning kung sa uma may kulo kwarta nga pamilya ini.
4: Di kay pisan gani kay Pab Julius. Hindi lang ang asawa pati ang mga kaingod naghambal mapisan. Hindi bugalon.
0: Kunsa ato pa kugi.
4: Kugihan.
0: Murag si Jong. Di ba? Hindi kay you know why? Ang tawo kis ang pisan o kun kugi. Usually, ginakaisaan ni sa mga rebelde mo.
4: Kanami bala sa ilapuloyan kay Pab Julius. Simple nga. Maski ako na nagalantaw lang bala. Nagkaka-appreciate man bala katahumlan taon. Ang sababaw, ilaragway ko lang ha. Sababaw is a sliding window.
0: Wow.
4: Na tinted. Ang dingding hardiplex.
0: Wow.
4: Kag sa dalo may ara daw gamay nga grahe gali.
0: Grahe.
4: May gamay nga gulo grahe. Kag sa gulo grahe nga ina didto nag huloy-higda ang yas nga bata while nag cellphone.
0: So meaning balanon nga pisan gidyang tag-iya.
4: Oo.
0: Naninguha.
4: Ang paano bala sila nag-start sa yas nga business according sa asawa kay Pab Julius. Pag-start nila sa wahay, ining si Robert, kaya niya asawa nga si Ma'am Lynn, kaya mga pila to, 11 years na sila nga nag-updanay. Pag-start nila, wahay-wahay, gini sila sang, ang ilang bala nga pag-start sa ilang nga pangabuhi, nag-start sila into scratches bala kay Pab Julius. Ang utod ni Jubert nga abroad, among naghatag sa ila suno pa sang kapital para makastart sang business, kaginhalungan nila kay Pab Julius, hasta nga nagtinad.
0: Oh, wow. Okay. Oh, mm-hmm.
4: Nan, tiyan mo na. Oo. Oh. Mm-hmm. Amo lang din masubo na dire kay ang damo-damo actually sunok pa si Jubert sa mga handom para sa sa wa para sa nga bata.
0: Mm.
4: Amo na ikipan si Lucy, kapaningwa siya.
0: Aha.
4: Kapaningwa siya nga maski ano-ano na lang ang mga negosyo ang iyas niya gina intrahan.
0: Aha.
4: Para nga kwan para nga ma-maintainar kay Pam Julius ang inibalang matahom na kuntani nga plastada sa ilas niya pag pangabuhi.
0: Ay, Diyos
4: hindi ko. Malubos mahangpan sini ni Ma'am Lynn kung nga naglambot sa punto nga ginpasibangdan ang iya sini nga bana bala.
0: Mm.
4: Nga mo sila nga espiya sa nga militar.
0: Oh. Kagbutang ta ahinti, abi wala gid sa sala na ang military taya hindi man ni kriminal nga organisasyon.
4: Diyan mo gani.
0: Diba? Mm. Mm. Ay, oo.
4: Nah.
0: Kun intel kaguruya o asset sang abutang ta akyat bahay hindi niya pwede kun asset ka sang kidnapping group tine krimen ina kun asset ka o intel ka sang NPA inaya krimen ina pero kun asset ka sang army kag pulis hindi niya krimen. Diba?
4: Na. Kaya ari pa gino, doon lang pakainan ni Ma'am Lynn Kakifam Julius. Kung ang hindi iya lubos mangpan nga, ang iya ba namong pasibangdan nga, well, in fact, sulo sa iya, pagluntad to gani sa inkwentro to sa nagligad nga tuig, isa ni sila nga mga pamilya nga nagkinarankaran man pag dinalagan gani Kakifam Julius. Di paano bala nga nag, kwan, paano bala nga ginpasibangdan pa? Si Zubert nga.
0: Ati isa lang ang buot siningon sina Jong. Isa lang ang mapatod sina. Why patakabalo kung sino nagpatay si iya? Ina, klaro na. Why tagambal NPA? Wala tagambal nga mga hold upper. Wala patakabalo. Pero ang patod ko lang, ang naghimo sine, kulang gid kinaalam. Diba? Kiti wala mo ginkilala kung ang tao nagpaningwa, ipabangod mo lang nga intel, tibot sini yun ang nagimo, sini pinakamango, kag pinakapintas. Oo. Ay, ambot, Jong. Kulat ton, tang investigation ka pulis.
4: Ay.
0: Diba?
4: Ah, galalain gani ang aton sini ng autoridad kay Pam Julius, kay budlayan sila mag-track bala, kay nakabunit halos tanan.
0: At tibot sini yun tarantado, pagid eh.
4: Oo, ayawan kay ina, kwan, ayawan kay ina pangusisa ang atong sininga investigador kung paano bala ka, masigabay lang gid kung tani nga trace bala kay Pam Julius para at least may ara lead bala ang atong otoridad pero medyo mabulubudlay pa gid pero
0: hindi galing kay ti na pamatud-an naman abi nga kon patraidor nga tira ti pwede pero kung siling maengkwentro kagid sa pulis o kon army ti bulid-bulid kagid ti ano tong natabos tubuso haw pinanghimos lang to sila? Debla?
4: Gan.
0: Ah, muna da.
4: Ay,
0: nako. Galing kiti, imagina ba lang, ako niya ginakundinar sini is the fact, patyon mong tao sa sulod sang iya balay sa atubang pa sang iya bata?
4: Gani.
0: Ah, tikon hindi ka sapat-sapaton, ano abing tawag sa imo? Di ba? Ay, Diyos ko, Jong. Katapusan nga larga vista karon nga simana, pero kabugat gapon sang balita ta, Jong.
4: Ay, kabugat. Wala
0: diba?
4: Sa kalinungan ka kay Pam Julius. Oh.
0: Oo.
4: Ay.
0: Kung sa so, iban pa siya kagamusang world.
4: Di, kabugat.
0: Kakruel. Diba?
4: Ay, kang kalatabo.
0: Oo. Ay, ambot, Jong. Sige.
4: Ang kwan man lang diri kay Pam Julius.
0: Jong.
4: Yes.
0: Sa Domingo lang tama video. Kada wala ko gana subong. Kay kabugat sa mga balita kasubo bala.
4: Oo, okay. Oo. Mapaway naman ko gani okay, medyo joke ka pa gin.
0: Ay, kita na kami di kaina ni SM Brian.
4: Ay, galik ka?
0: Oo, arin siya. Oo. But anyway, balo ka naman sa ginistoryahan. Ikaw na lang kulang.
4: Sige lang ah. So, may mama makatimpong ito na ah.
0: Oh, ako maadto diha, bay.
4: Oo,
0: Luso, may dalupa pa subong sa Calatrava, no?
4: Di rin sa San Carlos, do may-ari man.
0: May dalupa pa da?
4: Kwari ko, mangkot-mangkot ko di kita.
0: Oo, so, sige na bla. Ma, namit ang dalupa pa, ikwanon eh. Inang, ano ganing panawag na, adubuhon bla?
4: Adubo sa kwan, adubo sa gata, or adubo sa kwan?
0: Adubo sa iya tinta eh.
4: Tinta, no?
0: Tinta, oo.
4: Sabagay.
0: May ara gata?
4: Oo.
0: Wala pa ko ng katilaw.
4: Mas saboroso ka kay Pam Julius.
0: Diba si maluyag ko sa imo, hindi man? Ayo. Ayo. Anyway.
4: Si Kwan, si SM Randy Kangke.
0: Ay, oo.
4: Ay, tanda na mga
0: mag- ay, lusubon na to siya. Lusubon tato siya.
4: Ah, pwede yun. Oo. Hindi na yung mag-atras kay Pam Julius.
0: Ah, tiyo. Galing ti, why kita, wala kita daog da kon video kay paghambalan?
4: Ah, di na yan. Risto kita na.
0: Oo. Ikaw lang iba ipang bato ko. Kiti ko na ko, ti wala chansa eh. Diba? Anyway.
4: No problem ah.
0: Oo.
4: Sige ah.
0: Sige ah.
4: So, amunang Ipam Julius, once again, ang madulog natin ng mga reports sa mga gabi para sa Larga Vista Program, nadulog sa ato sa D3BioNet X Pamarin Card, Mighty C. Live kita nag-report, halim din sa siyudad sa San Carlos. Ako naman si K-5 Jong Bersalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News, Apan.
5: Larga Vista!
0: Ang balita, Banwa, nga liwat naman nga nagatake ang Pungsod Amerika dito sa Iran. Pero amo na balang ginambal ko. Alin pa nagligad nga bulan sang Pebrero ang aton ginasiling nga ang giyera amat-amat nga nagalapad. And mind you, ang giyera subong AI na ang nagadala. Magluwas nga giyera tungod sa artificial intelligence, ipatpat ko na karon dugadugay, ang talarupang doon karon niya banwa amusini. Ang giyera subong remote control na nga tungod sang paggamit sang drone. Ari lang tawa nyo ba na? Ang isa ka video may bag-o naman nga taktika sa paggamit sang drone. Yari ang video.
6: This looks wrong. And that is exactly why it is dangerous. What used to be an infantry weapon is now hunting from the sky. The old logic has to break. A grenade launcher gains new mobility. Infantry gets flexible fire support from above. This is not a replacement for artillery. It is a new dimension of attack because the threat may no longer come from the ground. It may come from the sky, and you thought you had already found cover. Modern warfare is stitching infantry, mortars, grenade launchers, and drones into one connected mechanism.
0: Oh, kita nyo? Sa nagalantaw sa Facebook, ang inyo nakitaan amusini, isa ka drone nga pwede makabitbit sang mortar. Ang mortar sa simple kaglaktod nga pulong katulad ini sang kanyon. Hindi na ko magkadto sa technicalities. Pero sa simple nga istorya, ang mortar nagapalupad sang explosives ukon ang mga pwede maglupok. Granada o mortar shell sang una sa duta ginapadupad subong niya ang mortar pwede na dalon sang isa ka drone. And that is why nga akon ginatutukan subong amusini ay hanbala tungod sang pagsulod na sang artificial intelligence kag remote control warfare ang sunod nga pamangkot amuni. Nagapakadto bala ang kalibutan sa mas pintas nga inaway. Kiti impersonal na mo. Sang unay ang gira, kutsilyo pa lang ang ginagamit o butang talipak. Ti mag-atubangay ka mo sang kontra, matustuslukan na igid ka mo mata. Ti marigkam ka kung makita mo gapuswak dugo guro. Dauna no nga pagkaimtang. Ti subong niya impersonal ang warfare. Ti ano ang epekto sine? Bala kita mangin mas maayo, maangkon ta bala ang katawhayan sa aton kalibutan o kon mas magamo pagid ang aton katilingban? Amo nang kalakip sa aton istoryahan tonight diri sa Larga Vista. Ang aton pambukas ng mga balita ka komentaryo gindulong sa inyo sa kaalwan kagwala kalingkang ng mga tagsakdag sang balita ihibalo komentaryo tanan diri sa Larga Vista. DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Indi lang masaligan nga tagsakdag sang balita kag ihibalo, masaligan man nga tagpangapin sang inyong kalawasan kontra sa balatian. Ibaron tanan karon dugay pagkaligad lamang sini.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
14: 66th Palarong Pamansa.

0: the telecations, thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Sa giyapon upod sa inyong alaga sa mikropono, wala sa iban ngayong iban magluwas sa kamaturan. Wala sang ginahalad sa kahanginan, kundi ang akon katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorca. Online man o kon on air, nagaupo na karon nga gabi sa aton nga pagpangalagad sanday Josam de la Torre. Dolet de la Torre, of course, Roda ang last night dira sa Hong Kong kay nong Edmond Diaz and family dira sa Barangay Tangub kay paring Norman Black Balinsoy, kagtanan ng mga gwardiya nga nagapamati karon sa aton mga amigo amiga dira sa Barangay Vista Alegre sa Arao. Mayang gabi kay Maring Joyce Subungman sa ila mga upod dira sa kay Pastora o isa-isaon tanis la karon kay nadula ang akon nga lista. Mayang gabi man kay Raymond Martinico kag Martinico and Alonso Bay family dira sa Barangay Muntilya, Dakbanwa, Sang Sipalay, sa kay Margie Tambong Vlogs, Janeline Incarnacion kag kay mami niya sa Moises Padilla, dala naman sa kay ng Elena Publico, kag tanan nga mga barangay o Purok officials dira sa Purok, Yanson Dos. Mayong gabi, mayong gabi sa inyo. Si Aming Gali, mayong gabi. Kag Subong man, diin tong lista ko man, kag kay Pastora Ging, kag kay Robert, dira sa Vista Alegre.
1: Lorga,
0: ang Vista. Iban nga mga panamyaw karon dugay-dugay, si Rafi Armonio on duty pero naka-check-in. Dira sa Larga Vista, Merlinda Gayoba, Josam de la Torre, ari naman, Kim Flora, Ray Tam, sakay Stephen Wushawu sa DRRMO, kagtanan nga mga membro sang alert teams. Mayang gabi man sa Division Training School sa Lagrana, La Carlota, tanan nga mga role models, dala na si Lieutenant Colonel Medina, kag Subong man, tanan nga mga area commanders o detachment commanders sang aton isganan nga mga kaa sa bugos nga probinsya.
1: Lorga,
0: and let's have K5 Wilson Villena padayununta ang istorya sang ginaaligar sa video nga pagpanampok sang basura sa kilid sang baybayon. Isagali sa mga tag-iya sa Sininga Beach Resort in question ang anay barangay kapitan sang Punta Taytay nga si Rufino Alcala.
1: Lorga,
0: ato ni Bruno Nano ang latest update parte sini. K5 Wilson, good evening. Please come in.
2: Si K5 Jules, so nang pagwa na no sa napormal na pahayag ang Bacolod City Local Government Unit tuhoy sini no sa nagluntad wala na paghaboy sining basura no mga plastic to be specific dito naman niya sa bahin sa isa ka resort sa may barangay Punta Taytay, syudad sang Bacolod. Kagabi no ilag in pahayag pagi sa ila sining official statement nga gin-release nila sa Bacolod Information Office K5 Jules nga nagapadayon ng ila sining investigasyon ginsugdan na nilang ila sining investigasyon kag buwas nga adlaw pagkatawgon ang management and at the same time ang person na kakipa Diyos nga nakuhaan sa video nga nagaboy sa basura para makipag dialogo kakipa Diyos nagtipaagi sina mas maitidan pagit ang investigasyon ko no kag maano pagkipa Diyos mahibaluan kung ano bala ang mga regulations, ano bala ang mga violations pa kaga local ordinances no nga napayular sinisang isa ka resort dira sa may barangay Punta Taytay at the same time sang persona man nga nagahaboy sinisang basura kay Kefir Jules kagti actually gagain yapon ini sang traction no ang video sa social media kay Kefir Jules kagti kadamo sa mga environment groups ang naga ano nagapagwa sang ila sininga sentimento tuhoy sini
0: the very same basura, groups nga wala man gabulig limpyo sang suba ta. Diba?
2: Makadlaw na lang ko.
0: Diba? I mean, I have to be frank about it. Mayo na lang yung tao subang mag-react Facebook. Oo. Nga daw sila ang pinakatadlong, pinakalimpyo, pinakaputi. Amo na. Amo nang kabaturan. Anyway, sige. Balik tayo sa Punta Taytay.
2: Yes, sige pa Diyos, no, kagati tuhoy sa inibalang insidente, no, na tagaan kita sa tiniyon, nga ma-interview ang, actually, K5 Diyos, isa ini siya sa tag-iya
0: ng
2: nasambit niya resort, former man nga nag-manage ang resort, and a former man nga punong barangay sa barangay Punta Taytay, si former punong barangay Ruping Alcala, no, kaga may pahayag dira siya sa aton sining pag-interview sa Yaki Fajus agud may baluan naton kung ano pagkit ang background sa ining insidente kay Yaki Fajus.
0: Okay, let's have the former barangay captain Rufino Alcala sa interview ni K5 Wilson Villena. Cap?
1: Actually, hindi ko na mag-intra kay kabudlay sa mga utod namon lang na maglinalisay man lang kami. Kay supposed to be ako kag ang magulang ko ang mamanis da for the year. Galing kay hindi kami magsinawaan na tungod sa indifferences ang ideya kag plano. Kung ako lang niya develop, no? Develop ang problema sa ila kay di sila magastong. Kaya sila ko kamo da manage. Kaya mo nang ikaw ka intra sa ila da kay kung mag-suggest ko, hindi man Japon matuman. May laye na ya. Na ano nang solid waste management na sang una, Republic Act 8550. But ano na, lipat ako na sa mga. Pag-mandrop ang barangay, sa harap ako sa barangay, actually inadra, gamintain sila sang clean up drive. Ang problema, sang ginadampingan nila da, kaya supposed to be gambar na sila, everyday gakwa din ang basuriro. Na hindi nga pag-ihatag sa basuriro, hindi na, but na ano, hindi ko balo sa
0: ginagawa.
1: Kaya gano'n siguro ko, nakapalapit ko ito kagina, ang ako desisyon, isira ang Alcala.
0: Ay!
1: Not for good, but for development, for change of management. Kasi pa-maintainar lang amula na sitwasyon, biya kami sa ibang mga resort. Kaya nagkita-kita mo pud-pud ng mga sidawses. Okay, anytime. Okay, cooperative kaya sa meeting. Ang problema, kaya hindi man sila magkwan sa nga mong mga ideya, sa nga ko nabi. Kaya kuya, gusto ko i-develop. Hindi man sila gusto mag-develop ang mga maintenance. Madunot na lang ng Alcala magamuna. Sana ako maapektuhan ko na kuya gani isira na lang na tungkol silang management. Magulang na naman si Ninilina. Kabudlay sang utok na nila. Hindi ko kainsindi. Kaya hindi man sila mamati sa nga mong advice. Ang bago ganun sa manghut kagapon, nagtawaganay kami. Patawag meeting, lawat mag-utod ko na anong disposisyon na. Kaya kung ako lang yung magkapalapit da, pasira ko naman na. Kasi kaya, kung kabudlay, hambal nga muna siya. Pati, way takbalo kung nga-agit bato na nila.
0: Anong ginbato nila ang ginamin nilang empleyado?
2: Yes, kakipan Diyos, no? Amo ni si
0: apparently, Dondon, Wilson, tikita mo, Wells, apparently, sibod nga problema, ini kay within the family, gailinaway, gali sila.
2: Yes,
0: So, meaning, kung sinuman ang nag, ano sine, nagkwa video, apparently wala kabalo sini. Amo na gani siling ko nga delikado nga gamiton mong video nga wala context bala. Oo, wala ta sang ihibalo nga amo gali ni kadalom. But of course, ang deed itself is syempre a violation of the law. Kaya ang kaundan sang video ya ang pagtambak sang basura eh. Ay, di ba? Kagamo ni gali toto Wilson.
2: Gabi kasi kita Diyos, nakibot na ko gani no, sa mga pamahapahayan, ano ni former kapitan Ruping Alcala, amo nagali kadalom ang kwan aside sa basura, kita Diyos, nagtukiban pa ang issue.
0: So, may internal pamilya, conflict gali sa pamilya.
2: Yes. May internal issues pagali.
0: Amo na,
2: check ka naman tomorrow kay Fajos, no, kung ano naman ang maging resulta sa pag-dialog naman sinisang local government unit of Bacolod at the same time sa present no, nga management and at the same time sa persona nga nag-aboy sinisang basura kung inibala mag-resulta sa pagpasaka sa kaso, mag-resulta sa pagmulta kay Fajos o kung ano pang violasyon sa layi kay Kita Diyos nga tagaan ini sila sa nga legal action o kung legal remedies kung maka-dialog na sila buwas kay Kita Diyos.
0: Basi pwede pa man lang ni may istoryahan na.
2: Yes, Kita Diyos.
0: Kati sa luyag ta sa hindi ang Alcala Beach Resort is a local business. Nag-employ ni tao. I mean, basi pwede taman mabuligan ng aton nga mga local businessmen ah. Oo.
2: Sige, Kita Diyos, so i-check ka na tomorrow ang another naman ng update.
0: Di nang dialogue? Wales, di nang dialogue?
2: Most probably, Kita Diyos, dito na matabo sa ano sa new government center, Kita Diyos, kay Wyman din nila, di specific kundi in office. But i-check ta kung nasa legal office o kung sa mayor's office.
0: Correct. Ni
2: pagkatalon kay Kipper Jules, ang dual naman ang kanyo, mas probably mo na legal offices.
0: Pero tanay pa, Wells, bugnaw yes, hangin Jules. Subong sa Alcala Beach Resort?
2: Ano, no?
0: Bugnaw hangin to subong, hindi.
2: Ayo bugnaw kina kay Kipper Jules, kay tihigal siyang bye-bye. So,
0: tipro galing kitiil ninyo nga daan subong, basi paang-paang, hindi man?
2: Ah, hindi. Maguro kay Fred Jules. Pagkatuto dito, mayo-mayo man ang hangin dito. Subong nag-init-init lang. Guro kay may isyo ka kay Fred Jules. Puti anyway.
0: Di pero may damo pagabaligya, sisi.
2: Ah, oo. Kadamo kay Fred Jules. Galabay. Kutuno ka namin. Kanihapit sa talaba. Galing
0: kay wow. Mag,
2: ikang-ikang kuha sa oras. Laki Fred Jules. So, bawal, bawal yan. Bawal na
0: gawin. O basi nag-social ka na?
2: Ano na? No?
0: Basi social ng panabor mo?
2: Ay, hindi kay Fred Jules.
0: Daw ang 400 doon nga tinapay ang target mo eh. Di ba? Ay, Diyos ko.
2: Akin mo, doon mo naman ito si Fred Jules. Mga keto, ma'am, ito siniway sa oras kay Fred Jules. Ikaw na na bahala.
0: Sirado na ni Noy. Sirado na ni.
2: Buwas, buwas. May buwas pa.
0: Sige.
2: Sige kay Fred Jules. So, thank ayos. You so much. No? Mula na na ito sining updates no? Manakuha naman nato sa patrol. Naging dulong sa inyo sa kalwan sa Mighty CD3 by DTX or Vardar kag DTX Coffee Mix sa Poddaton. Si K5 Vincent Coralde and naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kakalingawa sa Negros K5 News at Time.
3: Lorga Vista.
0: Kabay unta nga makapangita sa nagakaigo nga resolution sa sining natabo nga pagtambak allegedly sang basura sa kilid sang baybayon dira sa barangay Punta Taytay. Kaya tiyan mo nang ginasiling kubala kung kaisa ang tao hapos lang magbash sa Facebook without even considering all the factors involved, no? Like ining ano panawag sining ining video nga gin-upload sa Facebook, ala, damo na makatarungan, daw wala kaagi sala mo. O, damo ka pala, tanan na lang. Tawo subong daan, pwerte magpakamalaot. Ang tawo subong, grabe ang ginatawag nga one sense of entitlement and ang ilag ginapatihan nga moral outrage. Titanan nga tawo subong, hindi capable of pagpakasala, hindi capable of sin. Basta may Facebook account ka. Tikabay pa nga maistoryahan ini and if need me, tikasuhan ang dapat kasuhan.
3: Lorga Vista.
0: Ay, oo, mabulubog at mga balita for this week. Tia muna magpuli ko tonight, matimpla ko dayon. DTX Premium Coffee. Kiti, kinanglan man mag-detox, hindi lang akon lawas, labi na ang akon utok. Mapatulutawhay gid ko anay. DTX Premium Coffee ang akon partner kon gabi after Larga Vista. You know why? Because ang DTX Premium Coffee hindi kaya magpukwat-pukwat sa katre. Hindi ka papulawon sang DTX Premium Coffee kay ang iya sangkap nga kape husto lang ang nabutang. Medium roast o kon wala ginbatok ang pagsanlag sang coffee beans. Ang iya patam is stevia ukon ining plant-based nga sweetener bisan may diabetes ka type 1 ukon type 2 wala problema kay makabulig pa ini-stabilize sang imo blood sugar levels. Kag ang pinakakampiyon gidya sa DTX Premium Coffee amo sini. Magluwas nga may stevia may ara pagid sang makabulig sa lawas mo. Ano ini? Ang ganoderma, ano na siya? Milagrosong uhong nga kontra kagaw, antimicrobial, dimudo kun maghigop ka sang kape nga DTX Premium Coffee, hindi lang makapatawhay ang imo ulo, hindi lang makarelax, ang imo huna-huna, makabulig pa sa imo lawas kontra balatian.
3: Lorga Vista.
0: Magabalik ang inyong panatuntunan sa Iluanta Development sa Iran. Pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health
4: News, D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Marakas, mga butika.
6: Alright, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio.
7: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gitawag autoimmunity, mm-hmm. nga amo ng mga kaaway nga hindi na ito makita, kag amo ng rason nga nga gina-attacke man ang mga buhok ta.
6: Oho, ang cells ang buhok. Ano?
7: Normally, ang regulatory T cells ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa diferensya between sa gitawag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo, ang imong B cells kag killer T cells ga-act wild na sila. Kag-attacke na sila sang any pathogens. Amo na nga kisa, biskan ang healthy cells, ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
8: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
7: Amo na nga dapat niya, inom din siya D3 Bio, Sir Kevin.
8: Yes, Doc Ramil. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, capric acid. Among ining naga-interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no. Kag ang regulatory T cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no, regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
7: Di may vitamin D3 naman ang D3
8: sarang, bio. Sarang mahatag, no? Sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas, no, lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan sang aton tanan nga nutrients.
4: Champion. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Kato-market ko sang D3 bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kaya layo ka gali yung makakasbuhok mo. Layo nga maupaw gali ka, no? So,
7: yes, sir. Amo na gano'y sibong, sige na ko inom, kaya basi maupaw ko, blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T-regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulo, anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imo nga regulatory T cells kay pala inom ka D3 Bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka D3 Bio, ang imo man nga, no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gito ang pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 Bio, kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka D3 Bio.
8: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
7: Kung ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da, mga fungi,
6: kaspa mo abi, kulo kaspa na lang ha.
7: Pahid mo ang
6: D3 Bio. Pwede pahid gali, Sir Kevin.
7: Gamit mo as topical ointment.
4: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido.
10: And treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pag-ising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ising.

0: kitang-kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: Number 1.5 K5 News.
6: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
7: They don't know what the hell hit them, right?
8: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
9: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.
8: Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, larga vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, freedom of the press is anchored on the people's right to know. Larga Vista!
1: Ari antes ko magkato ang parte sa Mongolia atong paglusob sa Pilipinas sa Domingo ko isaylo. Ang balita tonight banwa nga liwat naman nga nag-atake ang Amerika dito sa Iran nga kay nakita sang US Central Command nga mapalupad naman kuntani sang pila ka attack drones. Ini ba nang ginatawag Shahid amo ini ang kamikaze drones sang pungsod Iran wa ita kabalo kun nalin ini sa Russia or halin sa China. Basta liwat nga nag-atake ang Amerika dito sa Iran, ilabi na sa syudad sang Bandar Abbas. So inatake. Pero ang akon ginakabalak-an tonight amo sini. Napiran ko nga increasingly o kon mas masami nga ginagamit subong sa inaway ang drones. Ti magambal ka drone, remote controlled, wala niya piloto, gamay nga eroplano, galupad bala. Ti sang una nagsugod lang ang drone para magkuha litrato, magkuha video, subong niya ginagamit na sa gera. Meaning, artificial intelligence na inay. Ti aribanwa, ang napiran ko nga may ara possibility nga kumo may ara sang pamaagi nga mangin barato ang gera kag mangin impersonal kiti hindi na kinanglan piloto, hindi na kinanglan soldado gidya kun magpalupad ka sang drone plus barato magimo ka sang drone. Tinga kun ginakulbaan nga ang mga nasyon na binaginang mga dalagko nga nasyon, ala, sige na lang gira nga gira, sige sila inaway o sige sila pang-atake sang iban nga nasyon. Halimbawa sini, ang China nga isa sa mga superpower sa kalibutan after America, may ara talakayan, ariyo, sa Sean Ryan Show. Si Sean Ryan, isa inika former CIA, meaning former intel officer ini sang Amerika. Ari pamatian ta ang interview niya sa isa ka political analyst. Balo ko muna nung ginistoryahan nila. Ang ikasangkol sang China nga maghimo drone kabalo ka mo kung pila ang pwede mahimo sang China nga drone kada tuig. Suno sa sininga istorya, 300 milyones ka drone kada tuig ang pwede himuon sang China. Di mudo banwa, hindi lang ang ginabakal tanga kalaha, kaldero, ang ginabakal tanga mamatay lamok, ang ginabakal tanga pinggan, kutsara o nano dira nga plastic ang pwede himuon sang China. Drone, pwede 300 milyones kada tuig. Yari ang interview sa Sean Ryan Show.
2: China can make 30 million drones a year. There's nothing we can make 30 million of in a military lane. We have a real magazine depth disadvantage as well by continuing to try to pursue drones with some of the tried and true defensive weapons and stuff like that.
3: 30 million drones a year? I've never heard that stat before. That's alarming.
2: It is alarming. When you have a authoritarian communist party that can go in and tell a factory, hey, you're not building laptops, you're building drones. They're right north of Iran. They could be helping outfit those guys. You read about in the news as well. Russia giving them targeting information. It's an asymmetrical fight, and we are less equipped than others to start engaging. It's our moment to, like, be the underdog, to turn the whole thing over on its head, and get at these bad actors.
3: I love it.
1: Okay, grabe, no? Si Sean Ryan, atong kalbo, amutong interview sa political analyst, nga ang ila istoryahan, ganti mga kano, inimo. Ang ila ginaistoryahan, nga ang China may ikasangkol maghimo 300 milyones ka drone kada tuig. Meaning, sa sulod sang pulo kabulan, kaya sang China mag-ubra 30 milyones ka drone. Tiyaba ka imus na. ti kon paluparon diri sa Pilipinas, buot silingon nga ti, halin apare hanggang hulo, hindi itbulaga ang aton lantawon, drone, gikan sa China. Ti ako gani, aga pangita na akong ngalan nga incheck, siling sang upod ko sang una, sa Singapore, sang nag-eskwela ako dito, incheck mo siling nga ang ngalan mo, Shuma. Oo, kay tsura ko sa una, do panda mo. Tigin bansagan niya ko balasi ko, di anong tawag mo sa akon sa tinaga nga incheck? Sinya Shuma. Ano si ko anong boot silingon? Sinya panda. anyway, seriously this time. So, dirita makita banwa, nga gadayos-dayos subong ang inatubangay o kon relasyon sang superpowers. Ining dalag ko nga mga nasyon, titatlo naman lang ni China, Russia, kag Amerika. Di I don't know kung diin dang imo gusto, why ko kabalo kung kay sino ka daw mo, but what I'm telling you is this. Kung mag-inaway gani ang dalag ko nga mga nasyon, sigurado ako nga kitang gagmay nga mga pungsod apektado sa ila inaway.
0: Larga Vista.
1: Di ang ginaawayan subong banwa sa kalibutan amo ining ginatawag artificial intelligence. Tanong buot silingon sina. Magambal ta artificial intelligence kinaalam gikan sa robot, sa computer, even sa internet. Meaning, hindi naya utok ka tawo. Kinaalam nga gintuga sang tawo. Pero, on its own, ang robot kita ka mo, may ara na subong vacuum cleaner nga hindi na kinanglan sugoon mo. Ang sanguna niya kinanglan may bulig. Kas balay, maura! Abilimpyo hiding sa logo kay kadamo higko. Subong niya, may ara robot vacuum cleaner damo na brands. I don't know, may ara incheck ng mga brands, may ara Samsung and what have you. Pero amo niyo, example lang ha, ang robot vacuum cleaner, ara lang na sa igad tipulon, balaga tiyog lang na sa imo salog. Mapiaran sang robot vacuum cleaner kung may higko. Kung may higko, limpyuhan niya na. Hindi ka na kinanglan manawag pa ha? Sa imo bulig o sa imo ugangan, hindi na. Oh. So robot. Ti, ang gira bot silingon is becoming impersonal. Ti, ang pamangkot tadi amune. Tungod ang gera, hindi na kinanglan balatsyagon, kag hindi na kinanglan utok sang tawo, ti anong buot silingon sini, malapta bala kag labi na gid, nga magagamo ang aton kalibutan kiti. Ang gera subong, hindi kinanglan magpadala ang Amerikano sang damo nga mga kano dito sa abroad, o sa kung ano manda ang ilalusubon. Hindi kinanglan maggasto sila minilyon sa tahom nga eroplano, minilyon sa moderno nga tangke de gera, ang ila lang himuon, mahimo sang drone, nga pila lang ka libo ka dolyar ang bili sini. Di na kinanglan training. Drone na lang ang gamiton. Ti amo na, nga karon nga gabi, ginakabalak-an ko ang palaabuton sang kalibutan.
0: Larga Vista.
1: Pero ti uway ko yung panglaton nervyos ang aton para nga mangin muklat kita nga amuning gakatabo sa kalibutan. Hindi tayo magsagay kalantaw lang da kung kay sinuduhan ang gagwa, kung sino nga sexy nga babae ang ara sa Facebook o sino tong vlogger nga nagtulon uling o kung nagkaon sang higko sang kabayo o higko sang karabaw. No. Ang aton dire, we are seriously talking about the affairs of the world. Kaysa luyag ta sa indi banwa, ang nagakatabo sa kalibutan eventually will affect us all dire sa Pilipinas. Balik kita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Anag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Galaw magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako isa man nga nagakusar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
8: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
8: Sakay ka kidya!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa matawig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
14: Kapyar ka mo nga sa kasaysayan sang kalibutan, may ara mga hari nga ginatawag Warrior Kings. Inabalang mga hari nga sila mismo ang nagapakig-away. Sila mismo hangaway. Like Alexander the Great. Si Alexander the Great was a warrior. Siya mismo nag-intra sa iya mga tawo kung ini sila mag-atake. Kung ini sila mag-ispadahay kagtanan sa ila mga kontra. Ti ang napyaran ko banwa, although hindi gimantanan, mas maluluyon ang ini nga mga klase sang leader. Because sila mismo nakakita kamatayon. Sila mismo nakapanimaho sang asik sang dugo. And are they necessarily more just and kinder sang sa mga lideres nga wala kaagi naway? Ilan tawa? Si Hitler. Si Hitler was not a soldier in the front lines. Gasugo lang siya. Ilan tawa bala? Ang resulta, minilyon nga Hudiyo ang iyagin papatay. And diri ako, nagakabalaka, subong because the war is getting impersonal. Hindi na kinanglan soldado nga makadto sa patag-awayan, hindi na kinanglan tawo nga manguna didto gid sa ila ginaawayan. Hindi, artificial intelligence ang pwede mag-decide. That is why nga ako yati, wala kong ginakalimtan nga pabakuron ang akong immune system. Kasi hindi niya madala sa artificial intelligence ang aton lawas. Ang makabato lang sa kagaw sa aton lawas, immune system tagid lang. Tikon immune system na pamatud-an tanana pag COVID, nga kun balda ang imo immune system, ang soldado sang lawas mo huyang tapat kagid. That is why DTX 500 ang akon ginasaligan nga because ang DTX 500 kargado sa antioxidants. Tuod, kita mo mag-inom ka DTX 500, mapait-pait siya. Kay ang unod niya sini, the sugar, sugar cane extract, pait nga bahin sang tubo, inintrahan pa sang dahon amargoso. Amo lang ini ang pamaagi nga hindi magsubra ang free radicals o kun ang gapatuktok sang imo selula, dapat mas damo i-anawon sila sang antioxidants. Manu istoryanay na mo ang antioxidants niya back gitawganay na sila, graduanay na sila. Yeah, free radical, sector 1, mob, ang mga istoryanay na sila. Seriously, DTX 500, iniya strategic, ini meaning pang malawigon nga saligan mo DTX 500. Aray pagid, D3 bio. Amuniya ang John Wick sang lawas, pamatay kagaw. Tungod kargado ang D3 bio sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata, wala kalayo, wala init ni mudo, kargado sang medium chain triglycerides. Amuning ginagamit kontra sa kagaw, virus kaman bakterya o kon fungus. Kon patay kang kagaw ka, wala balatian. Hindi pagkalimtan, ang akon masaligan nga mga partners, DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Believe you me, tungod sa ila, ari ko almost every night, diri sa Larga Vista sa pagservisyo sa imo.
15: Larga Vista!
14: Ari kadtuan kong isa ka video nga gapalanindog ang balahibo ko, duwani kadalag ko nga mga newspaper kag media outlets dito sa Amerika. Ang ila ginlantaw, paano ginkambyo

0: ka artificial intelligence. Aber, pamatian ta.
1: Strong, and then he designs a workout for me.
0: Ay, pasayod mo niyang ila una ho. Ay, tamay mo, kiti ila ni video eh.
1: Videos.
0: Sige lang.
1: Exactly oh. What I'm supposed to be doing.
0: This oh, pasayod, pasayod ni ila. Why man ta party de Rimuel? Forward gamay, partner ah. Forward gamay. Oo. Kaya may ari patari pamatian. Sige, yari ang video parte sa AI.
2: Around 2012, it was picking out images, in particular recognizing images of cats. And if you can recognize a cat, you can recognize a tank.
0: Mm.
3: The AI Command Center is armed with computer vision software that is processing all of this incoming visual data and tagging it with what they think they're looking at and its precise location.
2: Now, yeah, you have machines automatically looking over those images, picking out enemy planes, enemy formations, and saying, hey, I think with 90% probability, that I'm pretty sure is a tank. And I've worked this out on the drone itself. The exact coordinates it's at.
3: The other military that doesn't have AI is doing the same thing, but without computer vision algorithms.
2: There's a lot of friction in this process. You had humans poring over every single image.
3: They're slowly identifying their targets. Oh. A tank here, an airfield there, plotting them on a map, doing it manually. Oh, and by the way, this map only exists here in this command center. They haven't even started communicating all of these targets and intelligence to other command centers. Meanwhile, the computers over in this other command center are automatically adding all of their findings to a database that's in the cloud that other command centers have access to as well.
2: An AI-enabled army is fusing all kinds of data. Mobile phone records, data from ship tracking websites, aircraft tracking websites, consumer retail activity, who is buying products near this naval base or near that airfield that might indicate activity. So you're fusing these vast torrents of data, spitting out anomalies.
3: So their maps are filling up much quicker, filling up with potential targets and even context on each of these targets.
2: A commander who sees the target, then has to decide a lot of things. Are they going to hit them or not? Is it valuable enough? What am I going to use? Do I use a plane, an artillery battery, something else? These are all basically the bread and butter of any command decision.
3: But this is still just the beginning of the kill chain. These are hard decisions, but the AI-enabled commander has some help. A software platform has fused all of this data together and is starting to make predictions and inferences, giving recommendations to the commander, taking into account not only the target they're trying to hit, but also many other important factors.
0: All right.
2: That you have
0: Ari, sa simple kaglaktod nga istorya, kung balikan mo ang sinulatan sang eksperto sa gera nga si Sun Tzu, dito sa China, ang tawag sini sa iya strategist, kag philosopher, meaning filosofo, manginalamon. Si Sun Tzu, amu ini, ang nagsulat sang ginatawag Art of War, ang arte sang gera. Remember, linibo katuig ang nakaligad, ginsulat ini ni Sun Tzu, apang tubtub karon ginagamit ini. Sa sining libro ni Sun Tzu nga Art of War, ang gina-emphasize amo ni sa simpleng istorya. Intelligence, intelligence, intelligence. Pag-ibalo, amo man na nakasimple. Halimbawa, ginasiling, know thy enemy and know thyself. Win 1,000 battles, win 1,000 ones. So meaning, kung ibaloon mo ang imo kaugalingon kag ang imo nga kontra, madaog ka sa tanan nga inaway nga imo ilunsar. In simple terms, ang importante ihibalo o kon intelligence kag ginatawag. Sa simple kaglaktod nga pulong, kay mawad-an ko karon sang intelligence kon malabot ko alas 8:25 kuhaan ko 5,000 nga intel ni Rimuel. Ariyo, sa simple kaglaktod nga pulong, banwa mas madasig ang intelligence kung nagagamit sang computer.
4: Lorga,
0: amuna ang istorya da, parte sa artificial intelligence. Di ang pamangkot amuni. bala mas madasig ang gera o kon mas dutay ang mapatay nga mga sibilyan, amo na balaihan ang matabo, wala ko kabalo. Kay akon ginatun-an ining nagakatabo karon sa kalibutan nga may over reliance it seems o kon mas nagadako ang papel sang AI sa gera.
4: Larga Vista.
0: Pero sige lang, relax ta anay sang aton utok ah. Karon nga Webes kay TY ta programa lasta ni karon nga semana, kit anay kita sa Domingo Banwa.
4: Larga Vista.
0: Tangalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, kagbugos ng puwersa sang News and Public Affairs Department sang K5 News FM with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveras, salamat, salamat. Good night, good night.
4: Larga Vista. 101.9 K5 News FM.
5: D3, Bio.
6: Problema sa pangkaso?
5: Hilana, sipon, kagubo.
6: Tugasong virus, kagbiklobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio.
5: Puno sang lauric acid.
6: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
5: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Senior citizen ka na bala?
5: Kag medyo lipato na.
6: Ibalik kag protektahan ang memorya.
5: Mag D3 Bio ka na.
6: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio.
5: Nga isa kasahi ng brain food.
6: Gagantin luman sa aton uto,
5: rason nga gandami ang memorya.
6: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
6: Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
5: Mag DTX 500 na.
6: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
5: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
6: Mag DTX 500 na.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
6: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant.
5: Likawan ang komplikasyon
6: kag balatian.
5: Mag DTX 500,
6: ang pinakakampiyon
5: ng antioxidant.
6: DTX 500,
5: Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C.
6: Mabakang abutihan.
5: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
6: Mabakang sa mga abutihan.
5: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
12: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na gayon.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Moderna Max, Max Epektibo.
15: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
16: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
17: Mabakal sa malapit na butika.
18: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya.
19: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
20: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas tig ng boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
22: Pigaw ang performance kay darling, mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance. Extend.
23: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
1: 66th Palarong Pambansa.
23: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy, our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
2: Number 1.5 K5 News.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
27: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
27: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka Mighty C. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
24: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
27: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gituag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa Mighty C kag Pure Sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
24: Mm. Ano ang mga symptoms doc nga mabatyagan? Angot sa mitochondrial disease.
27: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
24: ay, damo na.
27: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
24: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
27: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag naga-damage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Mm. Pareho bala Sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Down. Pero kisa yan. Una pa kayong guba ang ano?
24: Ang lawas.
27: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitin sa oil.
24: Mm-hmm.
27: Amunahin mo Sir GP, permitin sa oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
24: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
27: May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitawag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ningan. Piston ring ni, wala na ni, no? So, dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox Sir GP mo.
24: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
27: Yes. So, ang diabetes Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
0: My family history bala kamo usang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500. DTX 500.
4: Ito masul sa barangay.
5: Ano ginabatsag mo sa
4: akin? Gapangalay sa akong tudlo sa mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarko DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or mayoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
27: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawas sang babae Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito, mga significant health issues ka nga isang gitawag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma isang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana, kag yung iba na yung hormonal imbalances ga kaapikto. Like sa mga kautura nato nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita dito X500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
6: baklan
27: sa imo nga baklan mo ya detix. Amang,
6: hindi chocolate.
27: Missis, inom ka dito X500 kag may tisi. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag Mighty C.
7: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
27: Biktima no?
7: Aha. So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis no so pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant amo nang kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix no mo na nga himuwa balang nga daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C no bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
8: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amo ni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon ni nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
27: Uy! Naglupok na.
8: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
27: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
8: O kampiyon.
27: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta dibla sa isil.
6: Correct.
27: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
9: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
9: DTX 500! Mighty C!
6: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, kaya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa mighty C.
6: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikayong lawas.
14: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
15: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
27: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
7: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
14: Gin-emphasize ka dyang beauty, doka.
27: Oo.
14: Beauty?
27: Nung pa-beauty? Gindugangan ang ingredients.
14: Oh. Ibang ingredients? Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santo lang, no?
15: Kung natinloan mayo ang imuskin, kung na-detoxify mayo
27: kung bahawin din na beauty, ha?
15: Beauty
27: kagwa mo. DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, gina-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik, nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag
14: Clinica Dio Fresh.
27: Clinica Dio Fresh. Para preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
14: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya tapnaon ang mikrobyo, nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
27: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
15: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kaya ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape, nga puno antioxidant, nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
27: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
14: Stevia sweetener.
27: Oh, the healthiest coffee in the world.
15: Oo nga, Kidua ang antioxidant, may ergotionine nga rin sa gano mushroom, may DSE nga rin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
27: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
15: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon, protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular, free radicals kag virus, bacteria and even fungi.
27: Sa mga nabudlayan, magtulon ka no D3 Bio, butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka, hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
15: Butang.
27: Sigurado, inom na nimo. Bastante nami panguan ang imo nga batsagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
14: Kun may bag-o kitang habon, gin panami pag ginamon ang amon nga oil,
27: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
15: Pagkada ka.
27: Amo na to isla na nga mo ni Saka Blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
7: Batayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
27: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
14: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Yan, healthy karabaw. Circulation.
15: Healthy circulation. Kay ang extend may maca kag clavuasca. Ining mga Peruvian herbs kaya padasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals and vitamins and oxygen of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
27: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
14: Ginakadlokan na.
27: Ha?
14: Ginakadlokan o ginapangita.
15: Nasabat na.
27: Ginapangita ka. Ginapangita na.
14: Ah, ginapangita.
27: Budlay ng ginakadlokan.
15: Ma-extend food supplement. O, kampiyon.
14: Monster manoy. Monster manoy.
15: Feeling yang, performing yang, kasi extend.
27: Feeling yang, performing yang.
14: Alright.
27: Wow, grabe.
14: Informasyon sa ikaayong. Ako ka na galing, General.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Sige. Let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
16: Talk ni Doc.
15: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
27: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may nawag ginabalik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
14: Hindi siya kapadamo.
27: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
14: Kung makasulod
27: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
14: Kaya gap.
27: Halimbawa na ulahis monolaurin.
14: Oh, okay, why ka na tumbar D3
27: Bayo? O kayo nalipatan mo yung tumbar D3 Bayo. Di nakasulod gid siya no si virus, pagwa ni virus, patay man.
14: Patay gap.
27: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gid ka D3 Bayo. Kag ang nakanami sa D3 Bayo, hindi lang ya virus ha. Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
15: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs. Ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bayo. Ang nami gid sa klinika D3 Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
27: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
15: Layo ka mapatay, kakugar rhyme. Ang atay amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang D3 Bayo ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nga kapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. para mapustan sang lawas, hindi wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. Mm. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso obosip on kagilanat, gaklinika ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sang klinika ditribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3Bio.
2: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3Bio. D3Bio.
16: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3. Visio, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue,
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC,
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
20: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
24: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3Bio. Doc?
27: Damo health benefit sa mga ga-practice sang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
24: Gusto.
27: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yan magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3Bio.
15: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3Bio, ha, sa Clinica D3Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3Bio, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3Bio. Kag may isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
7: Kapalawig, ha, no? So, ang Clinica D3Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3Bio kakadadlaw, no? Okay? Mm-hmm. Ang pagtumar na ito sa D3Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ang isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
27: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano sang
3: binder
27: imo dyan.
15: Ha? Oo, tuwag na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
27: Oo.
15: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
27: Oo. Sa mga gusto, nga gamay, gusto rin mag-gamay yung kano, bakal mo binder, ah.
5: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir GP, kung naka-clinical detribayo ka, tumagin na padamo niyang leptin.
27: Ay, mo dyan?
3: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulok sa iban.
5: Kagining PYY hormone, gali, Sir GP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ton ina, kung naka-klinika D3Bio ka kadadlaw.
3: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ng address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3Bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mala D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
15: Champion, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites nga kasi na kayang-kaya sang Clinica D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3Bio ka.
17: D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3Bio ka. Ang NCTs ga makuha sa D3Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa manaming mood. D3Bio. D3Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butik.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an ako tutong na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon.
0: Tinig
6: ng Reformasyon.
5: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
5: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
7: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sigihapon, dalayon ang Diyos sa sini nga tiyon nga padayon kamo, padayon kita nga padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong chimpo, ikayong lawas, kag kita magkapadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan nga siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton refirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo permi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Maayo lang kay Ginoo hindi man nagapanukot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pang mga pagkamaayo. Amo na ang aton sa kasalamatan, aton man siya dayawon sa tanan ng mga pagkamaayo na iya nga ginbuo sa aton sa tanan ng tiyempo. Sa hindi pa kita magpadayon, sige hapon sa aton ng mga pagtuon, sige hapon, kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen, kag inyong papel, kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Muna nga, kamo amon gina-invite per me ng mga pamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kay sako magkita per me sa aton mga bulhaton, mga erikoton sa kulian, mga bulhaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga dalayaw ni ng Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoon Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang inyong banal mga salita, nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo, at pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, makarating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga kauturan ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, aton naton ang importante gigali katama ang paanggid kanami, no? So, sa sining ation, padayon ta pagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang balik Kristo nga ayaw pulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga miskan nga aton nga kabuhi espiritual luya konfirmi kita nga kapamati labi na konfirmi kita nga nagatuon sa puno sa Ginoo madasig mapabuhi siya ma-revive. Kung masawang taman ang Juan 5:24 nga balsyari nga ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga walay katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalati ana anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang walay katapusan nga ang hindi ta siya hatagan sang igtalupangod, hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo labaw pa ni sa tanan nga mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan mas labi pa ka importante kay bisan ano sa anong butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi ng espiritual, mapuslan ta sa sini nga kalibutan, kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon, makabaton ka pa sa ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, makaturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga atag sa kasugo, kagtag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang gahong, ang kabuhi mismo sang Diyos, na paagi sini ang sugo mismo, mahimo nga, matuman kag ang saad matuman. Siya, nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi, kag kinaiya sang Diyos. Ang tag sa kaliso, nagapamunga suno sa iyal sari. Sa buong ang binhi, sa idalom sang husto nga mga kondisyon, kag ini, magapalambo sang iya kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo, ang hindi madunot nga binhi, nga amo ang pulong sang Diyos. Kag ini, magandala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi sunod sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Dios. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Dios. Ang mga manunudlo sang Israel wala nagasabog sang binhi sang pulong sang Dios. Ang helikopto ni Kristo subong manunudlo sang kamatuoran tuhay gid sa helikopton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yadtong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo wala singgahong sa pagpabuhi kag sangkalag.

0: Kampyo
1: na radyo! Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Number 1.5
1: K5 News FM. K5 News FM.
3: News FM.
4: Super Coolitan at Dawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nubya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, utanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man ang klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumod sa inyong mga paminsaron, sumunga gabi, text yun na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number 0927-448-940. May 28, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo K5 Jirili.
0: Kamustang yung mga daw, lo?
1: Well, as usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong dalan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Pretty good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, padayon kita wala unta sa pag-remind sa atong tanan. Nga ibutan tagid sa mataas nga prioridad kaga importante nga makalikaw kita sa subong nga panahon sa nga masakit kang mga balatian. Aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi gid magkalipad magkaon sa nga utan kaga mga prutas para makaangkon kita sa mabakod nga lawas, ha? Ang pagpabalhas mga ka-K5 isa man ka importante kaga kinang lalang naton pisanan kay ini dako gid nga bulig para nga hilway kita sa masakit kag balatian. Tungod sa balhas nga nagailig sa aton lawas, gakabuhinan kag gina uligan naton maglimpyo ang aton sistema. Ining tawag naton nga toxin deposits naton nagaupod sa pag-ilig sa aton balhas. Nga kung sa diin, ang toxin deposits naton isyagid nga ginatudlo nga muinig sa mayor nga rason kung nga nagkangkod kita sa nga masakit kag balatian. So gani tagayagid sa nga panahon ang pagpabalhas, ha? Ang kagaw, mga bakterya, virus sa palibot, aton gid andaman. Kaya mo man ini nagahatagid sakit kag balatian sa aton pamilya. So ugalion naton nga maglimpyo sa aton palibot, especially sa aton sulod panimalay. Para hindi makatinir ang mga kagaw kung bakterya man, kaya hindi makahalit sa aton ikayong lawas. Kag ikaw gid maghalong sa stress, ha? Kaya ang stress nag-trigger sa high blood pressure. Tungod sa stress, may nagaka-stroke, may nagaka-heart attack. Tungod sa stress, nagatubo ang mga sakit kag balatian, kag kalabanan, delikado kag makamamatay, dirili, ha? Cancer, kag iban pa, kadamo sa mga stress-related nga mga kaso. So gani bantayan tagid likaw kita sa mga bagay o kung mga butang nga makatag sa aton stress mga ka-K5, ha? Kag hindi gid magkalipad sa pag-inom sa nga DTX 500 adlaw-adlaw. May ara kita kilala mga ka-K-5 nga nagasugigid sa aton nga may schedule siya every MWF o kung TTHS, no? Sa dialysis center. So sa dialysis center mga ka-K-5, kalamanan gid may problema sa kidney. Kag mostly sa ila dito is may related nga kaso sang diabetes, no? Mga ka-K-5, tungod sang mataas nga blood sugar naton, nagakaguba ang kidney naton mga ka-K-5. Kag tungod sa diabetes, nagakomplikar sa mga sakit kag balatian, kag kadelikado sang diabetes. So kinanglan naton identify gid kung nga angkol kita sa mga problema sa sakit kag balatian tungod sa diabetes. Rason kita as galalapaw ang blood sugar tay. So kung nga nagalalapaw ang blood sugar naton, madamo man siyang rason. Isa na dira ang aton gid lifestyle, ang aton pagkaon, ang aton nga daily activities. Kag isa man na ginatulo isang aton nga bloodline o kung ang aton mga hereditary, no? Factor. Kag isa man dira isang ang aton nga sistema, wala na masyado naghatag sang bulig nga makaproducer sang insulin. That's why hindi na maproseso ang aton nga blood sugar nga makonvert, maproseso into energy, no? So pasalamat kita kag dibuenas kita sa subong nga panahon, may ara kita sang masaligan, madangpan nga klase sang natural nga suplemento. Himo sa amargoso kag super antioxidant halin sa tubo. DTX 500. Tungod siyang ampalaya extra, ginalimpyuhan niya ang aton sistema. Ginarepair niya mga damaged cells and tissues. Ginapabako niya para makapangsyonar sang insakto kag padayon kita hilway sa sakit kag balatian. Tungod siyang ampalaya extra mga kakipay nga makuha naton sa kada kapsula sang DTX 500. Ginabantayan niya ang aton blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw gin man in kaso sa level ang aton nga blood sugar, ang DTX 500 tungod sa iyang nga ang palaya extra, ginapapanaog yung aton blood sugar nga mag-lubo sa level. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kung ang imo insulin sa lawas nimo hindi sufisyente, ang DTX 500 amo ang mag-aakto bilang insulin, buligan yang aton sistema nga maproseso ang aton blood sugar nga ma-convert into energy. So kung imo gina-itsindihon mga ka-K5, mapuslanon kang makasalbar gid sang kabuhi ang ininga klase sang suplemento. Kag makahata kita sang kagayunan nga maghilway kita sa masakit nga diabetes. Kag way labot sa ampalaya extract, may arapagay siya sa super antioxidant nga halin sa tubo nga ginabuligan ang aton sistema nga maghatag sa nga kamakod kag depensa batok naman sa mga free radicals, no? Katulad sa toxins, ang mga free radicals nag-aatake sa aton nga mga selula. Ginatagaan niya sang kahalitan. Kag kung maguba ang aton nga mga selula, magatuga resulta ini sa kunanong man nga masakit kag balatian tungod sang free radicals. Kag ang aton nga DTX 500 may super antioxidant nga amugin ini ang kinanglanon naton para matagaan ta sang depensa ang aton sistema batok sa free radicals. Super antioxidant ang kinanglanta para hilway kita sa kunanong nga sakit kag balatian nga pwede idulot resulta sa mga free radicals. super antioxidant available sa kada kapsula sang DTX 500 o pod ang Ampalaya Extract. So adlaw-adlaw, inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Ati Goda. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C. Siya nag-exercise, no? Siya nag-jogging, siya nag-walking. Siya nag-apakondisyon sa lawas nila nga magbakod, ha? Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C, ang numero uno sa buong vitamin C sa aton merkado. Kay tungod, madasig siya ma-absorb sa lawas. So kung madasig siya matunaw sa aton sistema, ang matilingon, dasig man siya makaposisyon nga makahatag kabakod sa aton resistensya kag makadepensa. Depensa batok sa kunanong kasakit kag balatian, tugas ang aton palibot kag sang aton klema mga kakifan. Ang ship-on ubo trangkaso, malikawan kung ikaw nagainom adlaw-adlaw sang Mighty Shea. Kag subong man mga sore throat, sore eyes, kag iban pang mga sakit sa subong nga panahon, kinanglan naton resistensya. Kag sa subong ara kita sa transition period sang aton klema mga ka-K5, halin sa tig-ilinit, pagkanto sa tig-ululan, may mga tawag naton nga posible matabo nga hindi maayo sa aton ni kayong lawas tungod sa pagkambyo klema. Resistensya gyapon kag depensa ang kinanglanta. Mighty Shea gyapon ang kinanglanta. Kag sa mga kabataan nga lapit na subong mga kakifay magbalik klase, mga ginikanan subong palangadaan, kondisyonan ng bata nyo, nabakla nyo na uniform, napa-enroll nyo na, namakla nyo na sa mga bag nila da, notebook, bullpen, papel, kag iban pang kinanglanon nila sa pagtuon, sa pag-eskwela, ang ato naman ipiparar ang ilang kondisyon sa lawas nila. So tagay sila, painuma sila sa Mighty Shea Syrup for Kids. Nainom naman ang D3 bayo? Ati Goda, mayo-mayo, tamyo talaga na si Parikoy daw ah, si K5 Ding, sa Victorias daw, sa mga taga Victoria City, lalo na ang mga taga Kane Town Subdivision, kag mga taga Relocation Site, mga avid listeners, gid sang aton programa, mga taga barangay o kung mga barangay tanods naton, kag mga PNP no sang Victoria. Sir, mayong gabi na sa inyo ha. Kinanglan tagid sang D3 bayo. Dumduman nyo sang pag-pandemic mga kakifay, makibot kay. Kag hindi pwedeng hindi ka makulbaan. Nga aman. Tungod during sa pandemic nga nagtalbo diriling mga virus no COVID ha. Wala may ginapiling COVID eh. May kwarta ka man kung wala kwarta. Babayi ka man lalaki, tambok niwang ka man, tigulang ka man kung bata. Wala pili ang virus ng COVID eh, no? Kag wala pili ang COVID, kung sino'y guon niya. May ara nga nagkalamatay nga pare. May ara pulis. May ara nga mga high ranking nga pulis diriling. Di pulis na gida, why na headlock by rush mo? Kag damo nurses, kag doktor nga nagkalamatay man. During sa pandemya, tugas ang virus mga kakipan. Amo ina nga, hindi mo gid malikawan nga hindi ka makulbaan. Kay mismo ini nga mga kilala naton nga mga doktor kag mga nurses nga ra nagid sa medical, hindi sila gani kag why sila may mahimo mga kakifay. How much more kita nga ordinaryo? Pero ang iban, naka-survive gate tungod na-discoveryhan nila nga ang D3 bayo may ikagsarang nga maghatag proteksyon sa aton kabuhi sa aton sistema. Tungod ang D3 bayo may ara siyang monolaurin halin sa extra virgin coconut oil nga amugin ini ang mayor nga panakot sang D3 bayo. Ginaputos siya ng aton selula nga hindi makaukob ang virus mga kaki-5 sa aton selula. Sa dalayon, magaluyang selula kang tungod sa upod sa extra virgin coconut oil nga vitamin D3 sa kada kapsula sang D3 bio nagabakod pagin kay nagakusog ang aton nga immune system. Kag amo ini nagahatagid sang depensa sa pagsaputi ang aton immune system nga kargado sang vitamin D3. Kag ang aton selula na maginaputos sang extra virgin coconut oil. That's why ini nga kombinasyon sang duha dire nga ara gilang naton makita sa D3 bio, extra virgin coconut oil kag vitamin D3, the best kag tested and proven sa tion sang pandemya, damo gid na salbar nga kabuhi mga kaki-5. Sa subong sa gusto takag siya hindi, nga pangabuhi kita subong, upod yapon naton ang mga virus sa palibot naton. Kag wala sa Japon sa bulong sa bilong nga kalibutan kundi ato lang gid is maghalong kita kag maghatag kita sang prevention. Maghatag kita sang prevention pagi sa pag-inom sang D3 bio. Kay isa makasulod na gani ay ang virus sa aton lawas. Budlay na siya ano ni? Maumpawan. Ang style gali mga kaki-5, no? Sang virus kang mga bakterya lain mo. Ang bakterya makasulod sa lawas, may bulong maumpawan ka. Ang virus kumuway bulong, budlay siyang pawan. Budlay hindi ka maumpawan. So ang style na to, una kainom D3 bayo. Kay inkasyo ginman, wala man na itong ginapangayo, abe. Makasulod ang virus sa aton lawas. Hindi siya makapanghalit tungod una posisyon ng D3 bayo mo. Pero kung nakauna virus posisyon, budlayan na ta. That's why nga pasalamat kita, pisanan talanggid ang ining oportunidad sa paghatagid proteksyon sa aton sistema batok sa makamamatay ng mga virus sa aton palibot. Aton gid ugalion. Adlaw-adlaw, inom kita D3 bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Sarangin mabakaw sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutan nyo lulihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mong rikta. Hindi ka mo mahuya. Rikta lang ka mo dito sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, ha? Saton Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala sing bayad. Magaga K5, dako ining oportunidad nga sa inyong lugar da may ara klinika si Dr. Ramil Oy kag libreng konsultasyon. Kay man sa iban pangaway kay balo, si Dr. Ramil Oy kag ang aton nga programa kag kami mismo ni Dr. Ramil Oy since 2007, 2008, since 2000 pa lang nga kilalahay na kami. Almost 30 years na kami ang kilalahay ni Dr. Ramil Oy. Kag nagaupod gi kami sa programa sa iban nga station sang una. Kag ako naka-witness gid kung ano ka nami si Dr. Ramil Oy maghatag bulig sa aton ni kayong lawas. May klinika di siya sang una Diri siya may Paglam Sports Complex. Karon nagaprograma kita dito at the time sa isa ka FM station. Kag kami nag-tandem kami nga duwa. So gina-istorya ya ang masakit kag balatian. Kag ang natabo, gina-sugid niya sa aton ang sikreto kung paano kita makahatag kag makalikaw sa masakit kag balatian. So ang iba nagakadto sa klinik ya, kag gina-konsulta ya gid. Isa gid sa mga importante nga itabo sa motong nga tiempo mga ka-K5. That was 19 o 2009. Isa ka maestra sa isa ka universidad diri sa siyudad sa Bacolod nga nag-suffer sa stage 3 going to stage 4 breast cancer. Nga gintaninga na siya sang doktor nga anom na lang kabulan ang nabilin sa kabuhi niya. Sang timprano pa ang iya cancer, ara pa lang sa stage 2, ginhambalan ko na siya kadto ka sa klinik ni Dr. Ramil kay mabuligan kag sa problema mo nga breast cancer. Sige siya libot kung diin pa to sa nga naglabot na siya sa almost stage 4 na kagintaningan siya. Dito pa kung yan naliwat na dumduman. Yalo, sinogan itong doktor nga ginambal mo nga kadtoan ko. So in short, abi mga kakifab ginpakilala ko sa kay Dr. Ramil Oy nga may taning na siya nga anong kamulan sa kabuhi. Yeah, last record si Dr. Ramil Oy mo. Kung diin to nga naglala ng iya kaso, dito pa siya nakadumdum. Pero that is a still blessing mga kakifab. Kaya man, gin-interview siya namo ni Dr. Ramil Oy sa on-air. Kaginbasa namon ang iyang laboratory kag dito ma-determine ang kadamuon ang status ng iya cancer level. So, nagsugod siya kay Dr. Ramil Oy, pamati kag nagpati. Kaginsunod niya gid ang mga advice ni Dr. Ramil. Every 15 days, ginapakwasin ni Dr. Ramil sang laboratory. Kag ginabasa namon sa on the air, sa radyo, sa kahanginan, ang resulta every 15 days ang iya laboratory, Jerili. So naganubo nga naganubo every time nga magpakonsulta siya o kung magpa-laboratory siya, be. Naglamot siya punto mga ka-K5 nga almost nag-zero ng iya cancer mga ka-K5. Kag kung mong programa naton at the time, madamo nagapamati, halos bilog nga probinsya sang Negros, malamot sang aton programa at the time. Si Dr. Ramil Oy, nagka-problema. Nga, tungod sang iya ka-epektibo sa paghatag sang alibyo sang breast cancer stage 4. Nagdamo pa sinti niya. Diri sa klinik niya sa teacher center mga kakipam. Adlaw-adlaw, lama-lama yung pila mo. Kagway labot sina, may mga nagatinawag, may nagatek siya, libo-libo. Tungod sa iya nga dedikasyon ka ginagiyaan gitsa siyang Ginoo, nga atong babae nga maistra si siya ka universidad nga may stage 4 breast cancer. Number one. You know what, mga ka-K5, the rest is history, no? That's why nga, ining clinic ni Dr. Ramil Oy, i-take chance nyo ini, ngara sa inyo kag-available. Kantogin ka mo kay libreng konsultasyon, na? Amo maning nga mga klase siyang clinic ni Dr. Ramil Oy, nga nagpaayos ang lamudamo nga tao ilami na ginato may stage 4 breast cancer. Ginamintira ni Dr. Ramil Oy ang mga sekreto niya pagi sa mga advices kag pamaagi niya nga maumpawan ang mga pasyente nga may mga sakit kag balatian. So gani, libreng konsultasyon, libre ang mga tubag sa doktor na sa klinik ni Dr. Ramil. Ang question is, napaka ano ka na? Nakapakonsulta ka na? nakapakonsulta ka na sa clinic ni Doc Ramel? Kung wala pa, pakonsulta ka na! Nyaway magkumasakit, lo. Mayuman matyag ko, di saan nung maabot ang masakit, oh, kung lain na matyag mo? Nagalain ang mamatyag mo during sa chimpo nga maayo matyag mo? Kaswai kung pamayo matyag mo, katog na itong adahan para mamintinal nga magmaayo matyag mo. Kaysa gusto mo siya hindi, may aragi na chimpo yan nga mag-aabot sa aton nga abiriya sa aton ni Kayong Lawas. Kung paano maging mabakod ang aton ni Kayong Lawas, ang aton na matyagan, nga mga bagay-bagay parihas sang sulab sang sulok-sulok, hindi katulog sa kagamihon, kung makabugtaw sa kagahon, do hindi nagbagbalik tulog, dugay-dugay pangihi, nga do hindi ka nakatulog, but mga simple kag hindi dapat mo yung sapakon, pero ina, dapat mo gitagan importansya because nagahatag sang warning ang aton sistema pagi sa pagbabalo sa mga bagay-bagay nga hindi nga mamatsyagan nato kag nanotara nato sa aton nga kalawas. Ipamangkot na sa Dr. Nick Doc Ramel sa iya clinic, ha? Sa liwat, libre. Wala bayad ang konsultasyon sa tanan nga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. So, itong babae nga may breast cancer, mga ka-K-5, nabuhi siya for 2 years. For 2 years na kasurvive siya sa breast cancer, pero napatay siya. Why? Tungod, magintugon si Doc Ramel Oy, niya, miss, ma'am, hindi kagin magkumpiyansa. Kaya ang cancer mo, ara lang da subong, no? Nag-hibernate lang da siya. Nagkatulog na siya subong. Mapukaw na siya gani, delikado. Hindi ka lang mamagkaon sining pagkaon ni ho. Kay amo ining magapukaw sa nagakatulog mo nga kanser na. Niya, yes, Doc. Sa duwa katuig, huwag siya nagkaon, dili siya ginadilian ni Doc Ramel Oy nga kaunon niya. Pero tungod, guro yan nga sa duwa katuig, nga daw matyagan niya hilway na siya,

0: Nagkaon sinog ba nga bahboy? Ha? Nagkaon sinog ba yung bang rush, abe? Mga ka-K5. Siguro, pagbuot gyud siyang Diyos nga para mapaway siya. Pero ang punto is, kung ginpati lang tani ang advice ni Doc Ramil Oy, siguro siya buong buhi pa siya. That's why mga ka-K5, inilahog-lahog ang clinic ni Doc Ramil Oy, kag ang iya ibalo sa pagbulig sa ato ni kayong lawas. Ganihingalita naton nga inilibre nga konsultasyon dito sa clinic ni Doc Ramil Oy. Dal atong mga parente nyo, dal atong mga pasyente ninyo, dal ang mga laboratory result, da mga latest, da nga mga kunano, da nga dokumento about health. Kag mapakonsulta na to sa clinic ni Doc Ramil, ha? Okay, open ng aton nga shipper. Isting aton nga telepono. Abierto ng telepono na to ng aton nga hotline. Tawag na kabudya, ha? 0928-611-2263. Mga problema sa panimalay sa inyo pangabuhi na may mga pagtilaw, ah. Kung nagagumon ang pinsan nyo kay nagabugat ang inyong balat jagon, abi, itawag nyo di ha, kay maikita, maistoryohanay. Kag subong man mga opinyon, kag komentaryo, pwede gay, tawag ka mo di, pwede gay ka mo kapahayag sa inyo yang ha, mga panilag nila ka mga obserbasyon ninyo, lakat sang aton ng mga balita, kag mga issues subong, no? Pwede ka mong katawag sa Globe number 09277-448940, ha? Okay. Do we have a caller, Jirili?
1: Yes, Lord.
0: Okay, caller Tanaya. Hello! Hello, good evening.
2: Hello, good evening, Jilolo.
0: Okay. Ari na siya, Jirili, no? Si Rex. Rex, mayong gabi na si mo, Rex, ha?
2: Nung gabi man sa imo dito, no? Pagkay Jirili, ah.
0: Nainom mo na toto, Rex?
2: Yes, ang Mighty C, kag Victory Bio, Yapo.
0: Ati, good, ah. Okay. Nakapanyapon ka naman, ano?
2: Siyempre, dito, no?
0: Nanong...
2: Kasi ba, epekto ni Kaparador?
0: Okay, palayo siya Parador. Masiko nagkiwang-kiwang na, ah. Nanong siyudan mo, Rex?
2: Kagi na, ano ah, inang...
0: Lipad ka?
2: Naging isa na ba lang ang mga sayote, karot.
0: Oo.
2: Kag isda nga, ano, sinugba.
0: Bawo, dirilibo ka namin. Ako niya subong sugitan na kanukaon ko. Ha?
2: Oo.
0: Ining tausyo. Ining tausyam lang nga may tausyam nga may ano gani nang isa.
2: Miswa.
0: Tapos may patula nga may pasayan, Rex. Uy, ko masyado nagkaon kanon, ganyan mo lang binira ko.
2: Pero parehas, ganyan nga doon, magkaon sa katon. Dupa, yung tama ka doon. Amo na yung ginagawa kung saan pa kong inip. Kung saan ka tama. Amo nga yung balbal ko na yun.
0: Subungin siyong idan na ka, Rex. No, kahakog siya kung sa Sudan, magkaon ko. Kapin pagin may utan na sila misa na, ginauna ko yung utan kaon niya yung mga laswa. Ang kanon, ginapauli ko, jutay lang. Jutay lagi ko yung magkaon kanon niya. Jutay, ginabilin siya kaliro yan. Yo tayo lang gid bilis sa kaldero. Anyway, sige. Anong pasabog mo da, be? Ano, be? Topiko to da.
2: Hindi, gusto ko lang ko mag-tumen sa mga nakakatabo.
0: Sige.
2: Ang review ko lang inambal mo sa ako ito nga nag-walk out mo lang, nag-inaway.
0: Sa Sinado. Sige.
2: Doon na recall ko ba lang na ang ginawayan nila ganoon hindi sa magpasupil kay Matulita na ang resolusyon hindi na siya bago. Ginapagawa ni Hontiveros yung

0: din niyan kani lakson nga bako na siya kay wala sila kuno ya ka ano kaya dapat kung may one day pa sila nga tunaan pa nila si sila ni Marcolita diba may ilibin pa ni tapos hindi na niya bago kaya nga man akin o tama sila ni Kabutigon ng mga klase mga tao kaya kung madunduma naton tang 18 Congress si Duterte sa itong presidente na napriso si De Lima no? 18 Congress napriso si De Lima na ano sila sa resolusyon resolusyon 658 para na kung pwede ang mga wala na senador kay Cuomo ang mga senador na may magtingin na buso man sa mga tao na pwede sila ka teleconference.
1: Teleconference pagi sa Zoom.
0: O, oh, pagi sa Zoom.
1: O, sa tawag natin nga video cam, abe.
0: Video.
1: Okay.
0: Sa tunga time, kung aaway man sa damo, nagpasugot sila. Okay. Sino ang mga proponent sine para mabalaan sa mga tao, i-remind ko lang sila, ang proponent sa tunga time, si Drilon, si Ralph Ricto, si Hontiveros, Pangilinan. Sila ang sa minority. Sa tunga time, si Sumire, majority. Pero ara siya. So karon, sa karon, dinaremind sila ni Marcolita na ano ho naman ang resolusyon na amo sinikati, di ba na siya bago, hindi sila magpasugot.
1: Dali lang. Gingamit ina siya una sang chimpong nga si Laila De Lima, senador na priso siya, no? Nga tungod sa motor, basta na priso siya, no? Pamaagi sa moderno nga teknolohiya nga maka-attend sa Gapon sang sesyon kiti bisan priso siya kay senador man sa Gapon mo. May ara sa Gyapon mandate sa tawo nga maghatag sang iyaya nga mga pamaagi abing paano niya mabuligan ang mga constituents abi no bisan presyo na siya senador sa Gyapon ang punto senador sa Gyapon ti karon gusto ni nila lokato ning gamiton sa ini nga panahon nga pagi kay Marcolita nga ginapropose nga gamiton nagreact ang iba nga mga senador so karon ano natabo
0: hindi kun hindi sinabi traidor klase sa mga tao kay balo ni si Sumire kay ato to siya ato sininga time why na bi si Drilon kay why na si Ricto wala na kaya nabilin na karon si
1: Tiberos.
0: Si Risa o Tiberos kag si Pangilinan
1: kag
0: si Zubiri nagdanay sila but silingon kahit balo sila pero ginaaway nila kahit kabalo sila kita mo nagbastusan na tugan sila siling ni Erwin Tulpo yung kabalo ko gamiton yun ni siya kay Bato no?
1: Kagun sino ba mapriso?
0: Okay, base kuno ma-priso si Bato, pwede siya gagamit niya po siya iya nga mag-conference, mabuto siya. Iinabalan siya gani ni Cayetano. Hindi ba na amo? Kasi kung kami-ami, mamangkot man siya mo. Kung gamiton man ang amon ang amon.
1: Blue Ribbon.
0: Sa program sa ano na sa tinawakay ninyo sa project sa ano sa DPWH hindi malaway man na hindi kita mag-amo sila si amo to nga sila nag walk out sila dayon pero kung inopen sa ron no natawag na subong nagaguluwa sa social media si Erwin Tulpo gina ano sa mga tao kay nga isang una ginabuyayaw naman si Tiberos tungkol sa PhilHealth.
1: Si Trillanes.
0: Ginabuyayaw naman si Pangilinan tungkol sa juvenile na nga palagpat po, no? Si Rapi Tulpo. Sagad niya sugid sa dito sa una sa ining luto. Mga pirmi na may gadaog, nagsuspik siya. Ginpausisa niya. Karon sila niya sa ilang conference to. Nga sila niya, ipagwaon ko mga witness ko na ginadayaan yung ginaluto, ginakawas yung kwarta. Tingin ang kat sa ano na ito, sige pagwaa. Yung wala man siya sa pagwa, kaya nga ah, sinagabaton mo siya kuno 1 million sa tamatay.
1: Magaling. Doon nag-ipos lang doon siya, gulpi, no?
0: Oo, nagulta to gulpi.
1: Actually, atong ang mga tool for the time, doon naga doon naga kung magapan naga online o kung naga inline ang ilang mga advokasya sa mga programa sa mga Duterte, no? Dito ang mga tao naghatag sila sa kagayunan nga kundalon sa Senado mas dako pagining mabuligan nila ahay nag nagalap naginapa sila ya.
0: Pinamagkot ganit siya. Na si Rapi Tulpo na may naging hambal, ha? Oh. Kasi ito lang kami sa May 25 nakahambal-hambal to siya. Nga sabi niya, sa 30 years na ako sa media, kung ano may binin siya, ako yung inapakita, naka-video pa, hindi pala sa kay Amy Marcos na ano, of course, Rapi Tulpo, naka-video, kaya programa mo, TV, siyempre naka-tilibay sila tanan.
1: Amo itong Nation Rex, amo gitong rasyon nga gitagaan sila sa kagayunan nga magpungko bilang mga senador, mga Tulfo brothers. Tungod, dako gid na bulig sa ila exposure sa ila programa. No? No?
0: Amo
1: mo malang naway naman iban ni siling abing ako na, no? Tungod sa programa nila sa radyo kag television ni mag-utod din nga mga Tulfo. Karon subong lang galing, no? Nga hindi sila active sa paghahatag sa advokasya o kung komentaryo about sa mga flood control anomalies kag ining mga malita nga kwarta, no?
0: Nagahipo sila.
1: Nagahipo sila. Nalatnan sila ni Lito Lapid. Nalatnan sila ni Lito Lapid.
0: Winagapal ka, sige. Naaway gagawin si Tulpo, kaya ba na fighter ba na isang korupsyon?
1: Oo.
0: May nagsabat. Siya dala ka mo ba na mag-asawa ka nag-aaway sa Senado? Kaya ba ba na si Tulpo?
1: Pero balik kita sa rason nga nag-walk out sila. Because ang isa sa mga plano nila, no? According sa nagalagaw ng mga balita sa social media, tungod nga ining mga kanajinggoy, pangkasuhan ni ara na gani ginaposisyon sa sandigang bayan sila ni Villanueva. Si Chis Escudero pangbuina ni ti magwa sinada kung wala na si Bato, si Jinggoy, si Chis Escudero kag si Villanueva, apat sila. So magawa sinade pila na lang sila bilin sa trise kundi maging siyam na lang sila. Ang may ang minority on si sila gyapon.
0: Solid.
1: I don't know kung ano mga teknikalidad nga gusto nila nga ikambyo balik ang baton majority sa kay Tito Soto kon sa miyembro sang minority. Kay sila mapadalagan sang impeachment process ni Sara Duterte sa Senado. Kag dira ya sigurado i-impeach ginila si Sara. I-convict ginila si Sara Duterte. No? I-convict ginila si Sara Duterte. Di, amo ina siya mong kinagual nga nag-propose ang depensa ni tawag ni Watrex si Senator Marcoleta nga gin-activate siya ina, no? Gin-activate siya ina nga sa mga senador nga pwede gyapon ka ten session through teleconference via Zoom. Si Bato may warrant of arrest from ICC until sumong ginaposisyo gyapon sang aton niya nga Supreme Court. Ang kaso ni Bato wala kahilabtanan sa pagkasinador niya. No? Sinador mo siya gyapon mo. It doesn't mean nga may kaso siya sa ICC kag may warrant of arrest. Convicted na siya kung may warrant o maris, convicted. No, i-proseso pa na kagpamatudan pa na ang iyang involvement dira sa hina nga kaso. No, karon ti Rex, tawag mo lang liwat Rex. Ikaw ni Rex, dali lang. Ah. Rex, ikaw ni. Hello? Okay, sige. Tiyan mo na mga kakipay. Rex, tawag liwat ah. Dason, titik si Bato kung bisan din siya iya. Nung panago nga si Abi tungod sa iyang warrant of arrest, no? Tungod sa kaso niya sa drug war. War on drugs, no? Pwede siya gyapon niya kapartisipan biya siyong bisan ato sa sakwiba, bisa tralala nga bukid. May signal tiya sa internet o kung sining mga Zoom abi maka-intra sa gyapon kag inkaso may mga binutuhay, no? May mga binutuhay makapahayag sa gyapon sa iya intention because si Bato ginbuto na siyang minilyon mga katawo mo nga bilang mag-sinador siya karon iya ina responsibilidad kag mandate kag obligasyon nga i-serve ya kag representarya ang iya kaugalingon sa kutob nga nagbuto siya iya sa Senado. So kinanglan may ara gid leeway nga parihas kay Laila de Lima sa ginpriso siya nga nakatigayon sa isang teleconference o via Zoom kag nakapartisipar siya sa mga sesyon sa Senado. So gusto man ni i-apply the same thing with Bato. So nagaportista ang minority nga hindi sila magsugot. Hindi sila magsugot sa rason nga kung magbinotuhay, isip gapon ang buto ni Bato sa kung anuman nga mga pamaagi sa dirasyo mong nga katabo sa Senado, abe, numero ang ginaawayan ninyo mo. Ah? Numbers game sumong eh. Hello, Rex. Hello.
0: Yes, yes, ni Lolo na utod na ako na yawan ko ka ano sa cellphone ko.
1: Okay, sige, sige. Okay, padayon to nung imuto na utod to.
0: Ang kamunin ni Lolo, sa ako nila paglantaw, kung wala sila sa tuyo na malain, na kunabi sa patak sa mga tao, kagangila na ginabi matuntuod. Ano ginabi kung ilis?
1: Ano?
0: Pripe. Ano ginabi matabo kung nga gusto ko nila ilisan? Kaya nga amo niyo. Saan ginilisan si Steel?
1: Ganay ka nga. Abi, pangita na na posisyon, Mayo.
0: Ako na nito, naglaway ako nga, ano?
1: Sige, sige.
0: Nasulpo, nagbisyo. Hello, Dinolo, okay na?
1: Okay na, okay na. Sige, go ahead.
0: Kaya mo nito, kung wala sila tani sa tuyo, nga malain niya, kung wala pala sila sa agenda nga hinimuon, ang pag-ilis ng from minority to majority, wala niya kami ang damo, kaya nga, sa ginis na nila si Escudero, no? Sa kay Soto, may gamo nga natabo, wala. Wala. Sa ginis na nila si Marcolita, kay Ping Lacson, may natabo ka gamo, wala. Wala. Kaya, ang pag-ilis to, wala mga kaso. Kung sa totoo, naka-minority ka, naga-ambisyon yung mag-majority. Ang majority ka, gusto mo yung maka-skinny poll sila sa ilang gusto. Pero galing, ito kung may malain na agenda, kag may kumpat sa ibabaw, na kinanlan ka mo ang mag-uyat sa majority, kaya kung hindi, maabrihan gani ang flood control, delikado kamu tanan, pati kamu dalahin kan, pati ako nga mastermind. So amuna ko nga, ang katabu subong, tinanan agawon din, ang minority, ang majority, by hook or by crook, kung may maturuhan, may matutita siya na, kung pwede pala, amuna yun ay muhang subong.
1: Isampo labi ang mga majority nag-meeting, palayo lang ha, no? Nag-meeting abi, no? Si Siakalugar, kag may naghaboy na big granada, abi, isampo lang sila. Halos tanan majority nagkalamatay, abi. Di, pwede na matabo ngayong minority, maging majority sila, kaya sila nang bilhin mo. But anyway, lahog na wild imagination lana. Pero ang tuyo diri nga atong imoy ang hambal nga nag-walk out sila. Tungod nga why na sila irason mo kung magapa na namati na to sila. Na check mati na to sila kung ano pang kay ginahaboy sila ang may mga presidents na mo, no? Nga natabo na ni siya una, himuon kagamiton sa buong kay Bato. Bago ko lagi mention, Dr. Rex, nga si Batong, kaso ni Batong sa ICC, huwag ni kilabtanan sa pagkasinador yaya?
0: Correct.
1: Ah, hindi ba? Correct. Huwag ni, dilima, ang kaso yung siyang una, wala to'y kilabtanan sa pagkasinador yaman eh, no? So, exercise sa ginyapon, kaginbuto sa isang tao mo. Hindi ba? Te numbers game ni mo. Padamo damo ni numero mo. Te subong ginapapas nila pagi sa pagkaso sa mga senador. Ginamat-amat sila. Pati si Amy way shirty kasuhanin nila.
0: Laban-laban dito.
1: Sige. Ano pa ginang panilag mo, Rex? Abe?
0: Hindi. Balakamo ni mo. Kung hindi ba lang si Dilima, bala, gusto ko sana maklaruhan ng tao. Na-absulto niya sa kaso niya. Kaya abri sa mga tao, ya, na-absulto si Dilima, napawalang sala siya kay tungod. Wala niya sa may nahimu nga sala, kay ginapagwa nila. Ako, natawa Duterte, oh. Na-absulto si Dilima, kaya wala siya sala. So, nagwa si Duterte, butigon, kaya naghimu-himu sa istorya.
1: Okay.
0: Ari, oh. Ano ko sa inyo, ah. Ining pag-absulto kay Dilima, kundi nag-recanto si Ragos ang sa NBI bala, no? Ang nag-ano sino nga support ng judge, hindi yan sino nga King C. Kabilong na judge sa Supreme Court, hindi siya ginarapo lang inisya, kasi isa lang ni Udwa ka judge ang magkapot sa galaban, kasi isa na lang eh. Ang ginpakapot din na nga judge, ang ina nga judge na hawa. Kapati may isa dira si Marcos, may duwa dira si Ninoy Aquino. Ang ipakapot nila nga, ano, yan ni Noynoy Aquino nga dyan. So, hindi sila nga ito nag-filto. Siya wala niya siya ng sala. Kaya nga, ang recanting, tingon si isang abogado, pinaka mga hina nga rason para i-absulto mo sa katao. Kaya nga, sa kaso sa isang katao, damo-damo ebidensya. Anong yung nga ebidensya? Kaya circumstantial ebidensya. No? May documentary ebidensya. May testimonial evidence, may real evidence. So, balot 24 inis na kabilog. So, nag-recant lagi ng isa to kami. At siya, ang akong tuminuting to, ay ko to sa totoo, naway ko to kadulong kwarta. Sa amo lang to, bamsuit to si Dilima, kung wala nila yung retoke to, kung si Vicariano Aguirre, pa sa to nga Secretary of Social Justice niya, may nagkakwarta yun. May nakakwarta gid.
1: May nahampulan gid.
0: Oo. So, hindi at hindi nyo may sala si Dilima. Wala na sala si Dilima. Binyo, may sala gid siya natutuod dahil may nagtupi. Kan isa lang niya tadyan sa nagkapot sila, hindi at hindi sila nga nag-absulto kay Dilima.
1: Okay.
0: So, sala na siya nga.
1: Okay. Sige. Tiyan mo malang na siya mong nga ang kinagual sa Senado naton, ari si Bong Rekso, do may mga balita kita nga na notaran sa social media nga do ang United Nation do mahimo sila forum about sa corruption sa Pilipinas, ang United Nation. Tapos ang US, China, kag ang Russia, do ma-unite sila against sa ICC. So, ang aton nga kalatabo ni sa aton, kag sa international nga scene abe, sang politika kag sitwasyon, do nagaangot, do nagalinya sa aton, no? Do ni bala? So, amo ina, no? So, dog amat-amat ay ang geopolitics siya yan nagakalma, no? Ang tension sa US kag China kag Russia, dog amat-amat na yan nagaplastar sa tadlong gabalansin amat-amat. Ang dili na lang sa aton ang wala tungod sa ICC. Tungod sa ICC. Di karon makombine ining tatlo kahiganting mga nasyon. Kag may mga warrant of arrest na ang mga ICC sa Russia gani. So mo ni nga ano ni kay do may kamot na niya sa international nga politika sa gakatabo sa aton. do nagaugyo na ni, no? Nga imbestigaron ang korupsyon sa Pilipinas.
0: Kaya naging nilolo, ha? Ah. Kung nauton na ni ko, hindi na kukurok ba? Nga, nga-stack up nga ako, nasumpon. Sige, mamate na lang ko sa radyo.
1: Sige, ati, sige, sige, sige. Tiyan mo malang na, Rick, siya. Ati, siya na siya naman, ikon na lang alang ka na, okay?
0: Oo. Ah, sige, thank you, naging nilolo. Kamayong gabi sa tanan, ha?
1: Sige, ah. Okay sa inyo, manda, kung may arak mo niya sugpon, kung may inyo kaya personal, kag inyo yung kaugalingon, ng observasyon, kag mga panilang mo na iya sa kahitabo sa mong, welcome gid, ha? Welcome gid ang inyong mga opinion, kag komentaryo, ha? 0928-611-2263, kag 0927-748-940, ha? Mayong gabi, anay, sa tanan nato ng mga suki nga naka-tune in gid, sumong sa aton. Samahin siyang La Carlota nga naka-tune in sa K5 News FM. La Carlota, good evening. Dira sa inyo sa kanlaon, mag-ulangig kagina. Ito naman tiyan yung nag-ingaw naman. Ano nag-pangatsi naman ang vulkan, dada? Sige ah, panilag lang mayo, kag sige lang pamati na sa K5 News FM. Canlaon City. Mayong gabi taga Canlaon, kaghalong ha. Sa aton mga listeners from K5 News FM, Rojas Capiz, good evening. Kag sa tanan aton nga mga problema o kung mga listeners, mga problema, mga listeners sa norte nga bahin sa aton probinsya, ang kapamati sa K5 News FM Victorias, kay Ma'am Sir Boy, kay Ma'am Rose, ano kanina pilino, lipad ko. Mayong gabi na, Sir Boy, kay Ma'am Rose, ha? Thank you, sa pamati, taga K5 News FM, Victoria Scandis. Rose, kang Sir Boy Montinola, gali, okay. Okay, sa tanan na nakatunin man sa K5 News FM, Cadiz City, K5 News FM, Sagay, kang K5 News FM, Escalante, sa Koto, Mabatian, kang Malabutan, sa aton pagpalayag sumong nga gabi. Hello! Gilolo, good evening. Paano masulbar ang problema sa Senado? Puro ang abogado. Ang senador, si Harold Nigali. Paano masulbar? Time can tell. Ang panahon na lang niya maghahatag sa aton sa resulta sa mabot ng panahon. As of now, do, hindi pa naton mahambal kung paano ini ang solusyon. May ara yung mga rason sa piyak. Ang sa piyak may mga rason man. Pero ang bottom line, ang pinaka-issue sa gusto gin mabatian sa Pilipino, nga maumpawan sa kapigaduhon. Maumpawan kita sa mga malaklon, magtaas man ang aton ng mga ganar, oportunidad sa trabaho. Daw hindi na natin mamatsagan, kang hindi na natin makitaan klaro ang padulungan sa aton yung pag-asenso, paagi sa giha sa gobyerno, daw wala sang maklaro nga programa, subong. Di ang gusto sa mga tao kalamanan, abrihan ang flood control, nga ang iba nga mga senador, daw hindi sila gusto maklaruhan. Hindi sila gusto matudlo kung sinugid ang mayor, kung sinugid ning sukton, abi. Sinugid dapat ang managot sang flood control anomaly nga nagkaladula ng kwarta sa Pilipinas, trilyon pesos. Trilyon, ha? Hindi yan milyon, hindi bilyon, kundi trilyon. Daw isya goro ka kwarto nga kwarta nga tag isa kalibo. Nga ang kwarta, guro, halin sa salong pakanto sa Kisami. Amo na ginakwesto, kaya itong kwarta nagkaladula to, kwarta to sa mga taxpayers. Tax mo sa pagbaligya sa malay mo. Tax mo sa sweldo. Tax mo sa kadamakal sa mga produkto. tax niya siyang tawo mo. Kagamoy na dapat gamiton ang tax nga paghatag sa nga budget para sa mga programa sa gobyerno para sa kayuhan sa mga tawo. Di hindi ma-implementar ang kayuhan kay tungod wala na sang kuot-kuoton kay may nanguot na una. Di ang ginapamangkot, sinong nagkuot una nga way maglisensya. May caller ta? Hello, good evening.
2: Hello,
1: may gabi, Kinulo. Yes, ma'am, mayong gabi, man. Sino ni Palihog? Ay, kalmo, ay, kalmo. Sino Palihog?
2: Liti, Kinulo.
1: Ah, Liti, oh. Liti, dahil nainom mo na, Lit?
2: Oo, oh, ay, nainom ko na kayo na, Kinulo.
1: Oh, nano na nainom mo? Oh?
2: Liti, X500, kamay si.
1: Okay, sige. Yes, dahil anong malagad na si Mush mong gabi? May pamangkot ka siya ako. Di siya, tuloy ko na sumunga. Laba eh. Laba ang ako niyang kwerdas. Ano na pamangkot mo yung dahil iti, day?
2: Ay, kay amo na siya ako mula na amo. Sumpay na ko ba siyaw?
1: Ha?
2: Pang
1: nabalas ng banaya, ang iya balang at siyam, kadako bala doon, may
2: mag, iya nga. Ano amo o ama? Amak babae.
1: Pila edad?
2: Mga
1: 72. 78. Oh, nagdakong iya likod? Ang iya tiyan?
2: Oo.
1: Masi ka talon sa bula? At ano na gusto mo, luyahan ko siya? Kikilan na siya nag-guro yan. Dalawang gina siya, ano na, tanawang gina niya sa, ano ganina, ultrasound, kay ilaboratory, gina siya yan, no? O.
2: Ha? Nadlog
1: ng patalaw. Nga, nadlog siya, ano na, ano may aswang?
2: Kasi plan ko na mabuhok ko ng mga kapatay sa nagbabaklaan ako ng balatian niya.
1: Basi, hindi naya mo. Paano ka nagkaroon mag-ayo kung hindi na ma... Huwag ka kabalong kung magpakonsulta ka gali, kag madapatan ka sa nagkakaigo yung mga bulong, mumpawan ka sa adlo-adlo kagkada inuras, minuto, nag-latom na, nag-develop na yung sakit na yan, mas madali kang patay na yan. So kung nakuya siya yan, hindi siya mag-adlock. Ang kadlockan niya yan, nagalakat ang panahon, nga hindi akilala kung anong kontra ya. Ah, mampawa na siya yan kung ano. Gapusa, kag dalagang yuda siya, doktor.
2: Hindi
1: mo na guro, kilaglalagin niya guro na yan, letig. I-laboratory, gina siya yan. No? So, mangita ka siyang tao, mangita ka siyang tao, you think na ginapamatian niya mula, ka ginapati, ha? Ayoon mo inang persona, nga malon siya. See? Kay para nga mabligar siya kanto. Oh, hindi siya magkadlok yung doktor, nagabuling nga mag-ayos siya. Di ba?
2: Salamat sa mga otot, siya gilulo. Doka, ano ba lang na, doka tigasan siya niya. Hindi yung mga otot, siya patanaw mo na, kaya para nabalaan mo, mas simprano.
1: Basi wala...
2: Ah? Madlok ito yung doka, aloya.
1: Ate, okay. Diyan mo na gani hambal ko si Imbo, mamigsa ka na ko sinong tao nga ginarespeto, yung ginapamatian niya, ayuon mo na nga siya maghambal. No? Kaya mga uto, diya, hindi na naya sweet, nananak niya, kung may kilala ka nga tao nga ginarespeto, yung ginapati niya, amo na yung hambalon mo nga hambalon siya. Kaya mapati na siya. Pero sa mga tao, yung aras palibon nga sweet, yan, hindi na na siya magpati, ya. Kaya over-familiarization, ano na? Oo.
2: Kasi pag Jadi
1: ni lulus gambar siang
2: ambil nak belau. Tapi simply tu nak ada mana yang belang
1: abu nak belau siang. Nak dapat lihat macam. Dia organik. Yang mana kan dia kabar lu ini sulit kau si mo. Nga hindi na sila magpati. Nga pilito mo higit siya nga hindi siya magpati sa inyo. Hindi siya kanil magpati. Amo na gani gina-advise ko sa imo. Maminsal ka, mangita ka sa tao nga ginarespeto, ya ka ginapati, ya ginbala. Sino nga tao na? Kumariya, luluya, kumbuhi pa, tupadmalaya, amigaya. Siya ang ayoon ninyo nga hambalon siya nga magpakonsulta. Kay ginarespeto, yan ang tao, ginapati ya mo. Tika mo ya, why ka mo niya ginapati? Why siya believe si mo? Pero pangitaon yung tao nga ginabiliban niya, kaya mo nang ayoon niyo, nga hambalon siya. Nakuha mo na mingo. Karan malibot-libot lang kita, hindi ta na masolusyonan. Kaya hindi mo siya gali magpati, tanong mahimu ta na, guyudo na sa kagapuson. Amo gani na mangita kasi maminsa ko sinya sinong tao nga yung ginapamatian niya niman kaginapati ya sini oh nga si iya to lang ka kumari to nga si ano to bla di tao go na to mare amo ni day biligi kami convince mi siya pa konsulta siya siya to yung mahambal na tao sina is third party approach somebody nga ginarespeto ya kaginapamatian niya amo nang inyo nga ayoon nga hambalon siya kagigapati na siya nakwa mo. Oh, tis ko nakwa mo, i-rape mo. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Sige. Okay, tiyan mo na third party approach, bla? Oh, tis, hambal ni Inday Matsenta na basi mayuma. Kung tumor mo ariman isya. Di posible man na. Pero mayogit para official na bala naton mapakonsulta gitsa si doktor. Si Inday Mahal, Inday Mahal ang numero mo nga ginhatag sa mon ginproseso ko nga padalaan na kada Gcash bilog nga adlaw ginatawag nga to confirm ang numero mo, Mahal. Your number cannot be reached. Your number cannot be reached. Gusto tani nga isang ginpalihog ko nga magpadala si mo na Gcash. As I promised last night nga padalaan na kami siyang pila lang para sa imo abi. Pero bilog nga adlaw, Mahal, ang imo nga numero cannot be reached. Hindi makontak ang numero mo. So, why kami ka-proceed sa amon nga proseso nga magpadala si imo kay hindi makontak ang numero mo, ha? Kasi manugon malang ang kwartang ipadala na hindi mo makuha. Nakapusing na ang duwa ka mag-asawa nga daw sa mga lovebirds dirili. Ara na si Migo naton Ray Boy, kag si Inday Nini Mirian si Merino Boy. Ari siyo, ari siyo. Mayong gabi na sinyo nga duha ha. Dali lang kay Sabton ko ni si Mahal Blanyo. Gatawagin siya nga gisplikar ko lang mag-ulang. Hello, Mahal? Hello, Mahal?
0: Hello?
1: Ah! Ah! Hello?
0: Hello? Hello?
1: Ah! Ah! Ah! No. Ha?
0: Hello?
1: Oh, ah? Ano? Wag ko gatawag ko ginaptawagan ang numero nga gin-forward nyo din nga sindan Gcash. Why siya may nagkasamat?
0: Hello, ba't ko bago kanina, no?
1: Ati, di tamo nga... Ati, okay, ti... Okay, ti, sige, dasyon na lang, Mahal, ha? Dasyon na lang, ha? Hello?
0: Hello, nakain. Anong sa kayo, wala. Wala, wala, sabi ako, nakain. Wala kami ko lang si kanina.
1: Ah, okay, okay. Ti, okay, wait na may mo. Kay ti, boss naman eh, na, di ba?
0: Ha?
1: Bot, ah, dirili. Boss na lang, okay? Sa buwas na lang, mahal, ha? Ah, kiti, pasinsya. Oh, sige. Bilogad lang akunta kami, no? Gamay malang bagay, gamay malang kantidad, dirili. Puti, amun na malagi sukmata niya takagami. Nga nalipat man ta sa pag-birthday, yami, nga maklan sa sang cake, yami. No? Tingin pati gayo na ito mga kakipay, bilungan lang. Ati si Bung, hindi ka no brand out, naman yung mo Budlay, ah. Aha, budlay, katama, oh. Hello, hello, mahal. Oh, klaro na ta, day. Bas na lang, day.
0: Oh, no, bas.
1: Oh, bas na lang, kaging try man namon, bilungan lang, makontak imong nga numero, gin forward, eh. So, why man may nagasabat, cannot be rich.
0: Balong ko lang si Ante na i-open niya yung butang niya sa signal.
1: Sige. I-try ko naman buhas day, ha? Okay? Sige. Ngayon, masimla sukmatan mo naman ko din sa kahanginan.
0: Hindi lo, akay. Kamalo ko lang ba si Ante lo?
1: Sige, day, buhas na lang, ha? Okay, mahal. Thank you again, ha? Sige. Okay, si pati kayo noon na nabuhas, ah. Bakal cake, ah. Oras, mga kakifem, alas 10:55 ng aton nga oras. Hindi nga bahay na dolo na sa aton sang kampiyon nga kape nga ginainom subong ni paring Ray Boy, kag Inday Mirian Severino Boy. Isa lang sila katasa, kati siyempre sweet na sweet ni sila. Natapos mo inom ako man, kaya hindi na pwede magdungan inom sa tasa, kaya hindi na kaygo. Mga kakifem, naghahatag sa aton sa kanamigid nga pag Arias Banyo. Namin nga pagpangihi nato niya kung nag-DTX coffee mix ta. Mag-anang lawas ta, energetic, kagkapag-shake lahaw. Kaginalimpyuhan gid ang aton nga sistema nga hilway kita sa mga toxins. Kag nagapaslima, ha? Tungkol sa chia seeds, kag may super antioxidant nga naghahatag sa aton protection. Batok sa mga free radicals. The next time mga pikita, atong gipilion ang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break, mga kake 5. Don't go away, we'll be right back.

0: Gigi, could be added picture. Dapat beautiful, good good, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Gasakit ang tiyan. Bugs For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, 13 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayan ko muna pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
5: Kanami ginman nga habon sa DTX Beauty Soap ho. Sa mga mamda, mga maestro kang maestra, nga kung sa diin subong naga ilapit na mag-abri klase. Sa isa ka kwarto mga ka-K5, more or less ara sa 40 ng mga estudyante, especially sa public school eh. Di kada isa ka estudyante, may 2,000 mata. So kung nara ikaw maestra, kung maestro ikaw nagatindog na sa tumangan, 40 ka mata gatulog kagahimutan si may, no? Dugay-dugay makita si Ma'am Gali may alap-up gali. Ay si Sir nagamantika ang guya. Hindi makakonsentrate ang mga estudyante. Kay si Sir Gali daw kagaras ang guya yan, no? Now, subong palangadaan mga Ma'am kag Sir, gamit na kamo siyang DTX Beauty Soap.

Bunawan, ha? Sa nagahandom gin nga puti ang ilok, ang tuhod, ang sikog, ang iban pagida ng mga garhom nga party sa lawas ta. Amo na ni ang Samat. DTX Beauty Shop, kantulang kamo sa tanan ng mga butika nga suki ninyo. Especially available gin sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Ang DTX Beauty Shop, sarang nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag gusto ninyo, barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Kantola kamo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? DTX Beauty Shop. Okay. Hindi ka bahay man lang dolo man sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Ti ang Dr. Pinoy Squalina Capsule, mga ka-K5, isa man ini ka-importante nga suplemento sa aton panahon subong. Kitungod aprobado sa siyang BFAD, kay epektibo siya, kag maayogid, no? Maayogid sa aton ni kayong lawas. Ginatultol niya ang mga diferensya sa aton sistema kag ginakorek niya. Katulad siyang hormonal imbalance. Ginabalik niya nga magnormal ang imong hormones. Sa may mga menopause, sa may mga mayoma, ginakupos niya. Sa may mga prostate problem, ang agid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, wala ini overdose, wala sang side effect. Himo ini sa shark liver oil. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, bakod gini sa aton niya yung immune system, nagapakusog sa aton immune system, nagapabakod. Kay para may ala kitang resistensya sa sakit kag balatian. Subong man, nagalimpyo sa aton kidney, dugo, nagahatag dugang nga supply sang oxygen sa aton ugat kag sa aton nga utak. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mataas ang fatty acids, omega-3, kag ginatunaw yung mga bad cholesterol nga nagabara sa aton nga mga kaugatan, ha? Ang barado nga ugat, delikado, ha? Amo ini ang kamangdanan sang pagsaka sa aton blood pressure, kag posible man sang heart attack kag stroke, ha? So gani buligan ta ang aton nga ugat nga magligwa pag-agi sa aton dugo. Kakson nato ng bara pagigid sa pag-inom adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Kag saliwat sa may mga problema gid sa gout arthritis, ha? Ang uric acid amugit ang isang gid ka rason kung nga nagabanog, nagangot-ngot kay nagaantos ikaw sang imo dayang gout arthritis, no? Kuposon sa Dr. Pinoy ang banog, dulaon niya ngot-ngot kag itunawon niya ang uric acid, ha? Kag sa dalayon nga pag-inom adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy, ginarepair yang tais nga mga tulaan sa bahin sa aton nga mga joints, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig man nga magsalbar kita sa delikado nga idulot sa aton sang dengue. Dasing magpasaka sang blood platelets, no? So makasalbang gid ang pasyente kung padayon nagainom sa Dr. Pinoy, ha? Sa halos tanang mga butika kag farmasya sang La Carlota, Kabagkalan, Pontevedra, dra sa Valladolid, available gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa Murcia raman, Dr. Pinoy, sa tanang butika na sa Murcia, Talisay, Victoria, halos tanay nga mga kabanuhan ang kagkasyudaran diri sa Negros Occidental kag sa Milonga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, ha? Okay, kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palamot kay J. Lolo, tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448940. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ari ka monitor na kami di kag nainom ko na lo ang Power Trio.
DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C, and DTX Coffee Mix.

0: Good evening, Jerry Lee, J Lolo. Pa-shoutout lang gali kay SG Ongos sang Paglab Sports Complex. Loka kay SG Del Coro. Gapamati gid kami sa programa mo, J Lolo, from SG Redon Sermona sang Paglab Sports Complex. Thank you gid and God bless, no.
1: Ayong gabi na taga-paglaom, siya unad ako gandaga kaya nakadusmo lang.

Okay, mga ka-K5T, ang bagyo subong nga si Bagyong Doming. No, hana naging masulod, no? Sulod kong sulod, ah. I-shot mo na. Si Bagyong Doming, once magsulod na ini si Bagyong Doming sa aton subong international name pang iyang ginadala, si Bagyong Jiangmi. Sa pinakauling update sa nga pag-asa mga kakipip ang bagyong si Jiangmi nga kung sa tingin magsulod na sa aton par pagkatawag ko na ini si Bagyong Doming nakita sa ulihin na o kung ulihin nakita sa 1,235 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Nagapaluson na siya. Nagbaskog na ang bagyo nga may maximum sustained winds nga nagdagat na sa 75 kilometers per hour kag pagmadlos nga nagdagat naman sa 90 kilometers per hour. Nagapadulong sa north-northwestward ang bagyo kung kag suno sa pag-asa mahinlay ang hulag sa bagyo, no? Di lang pagkimuta ba si magkuragmang bagyo karon. Ah, pagkatagal ini siyang lokal nga pangalan nga Doming pag nagkasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ginalauman ang magulumon nga panahon nga may mga upod nga mga lapta-lapta nga pag-ulan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Sokcharjen, Barm, kaga Palawan, bangod sa southwesterly wind flow. Ang nabilin naman nga bahin sa Mindanao ang apektado naman sa throw sa bagyo Jiangmi o Jiangmi. Ang amuining nagadala sa pag-ulan kag pagpangilat, no? Apektado naman sa mga localized thunderstorm ang Luzon, lakip ng Metro Manila. Ang nabilin nga bahin sa Visayas. Diri sa aton sa Negros Occidental, mangin partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas. Kag manako ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat sa hapon bangod sa epekto sang south westerly wind flow. Di bisan buwas ang aton nga heat index 40 degrees Celsius, init na yan, di ba? Tungod ini siyang galom kag mga panganod nga posible magatabon sa aton nga mga kalangitan, no? Ma-experiensyahan naton ang mabulubog naw kag kalmado kag medyo mapulupaang kombinado ang aton klima boss mga kakifayam, no? So daw wala tsansa nga maglandfall si bagyong Jiangmi o kung bagyong Doming diri sa aton Visayas din daw nagkurba ginang lakat yaho. Abi ko anay ganiya masintro na siya sa Mindanao pasaka sa Visayas. Uway pa siya kasulod sa Philippine Area of Responsibility nagbawod ng iyayang agi. Nagpasaka na siya sa bahin sang Luzon. Nagposibling nga magapuntarya ini sa Taiwan o kung China. So far wala man may makita nga may nagasunod nga bagyo kon low pressure sa kay Jiangmi kon kay Doming, no? So kaya mula na pressure naton may mga pag-ulan-ulan saan pa paano makaagom kita sa mabungnaw nga panahon sa miskan siya makadali pruhalong kita kiti ang usbong mula jirili ang usbong mula daw amunin naghahala hatag sa tuntang kaso sipon kagubo mo di inong gigita may tisi. Inong gigita DTX Rebundic kag D3 Bio para may protection kita daw. So amoy na nga aton nga update sa lakad sang panahon. Postpone ang bagyo di sa aton. Hindi makalanding. Buti tani chance na sang aton mga mangunguma, mga ka-K5 nga maumpawan ang ilang mga pananom. Sige lang, no? May araw.

Okay, okay. So, 7 years na sila mag-best friend. Kag tuyo, yung panguluyagan ining iya best friend. Kali lang tiya mo na kilala sa ilang lugar, sa tiya yan yung aming sa babae nga ginatinira, nga medyo masagulero siya. War freak sa ilang lugar. So, ginatisipar yan nga daw, hindi gin magpabor nga makipag-relasyon in kaso. Ining lalaki, sining babae nga ginahambal nga best friend niya. Well, siguro you just maintain as friends lang anay for a while. While nga nag-regular ka sa imo yung kabuhi, nga i-plastar mo ang imo kagulingon, nga maging responsable kaya sa imo palabuton. So, amo inaya na yung unahon mo ah. Kay te, kung may ara ka na yan sa establi yung trabaho kag pangitanan, kag mayon ang imo nga image sa inyong lugar, amat-amat na malang na iyaya mabaton sa tiya iya. Kung hindi ginman subong ang panahon, isakuan nyo lang iyang pagplastar sa inyo yung palabuton kaysa pag-abot sa chimpo yung sarang na kamuyang magbuhi sa inyo kagalingon, may ara na kamuya sa inyo yung kagalingon ng pagdesisyon. So wala naman naguro question na as long responsable ka sa pilakadlaw. So, hindi lang anay pagpilita kung alang-alang. Ha? Matyagan mo nga daw, mula nanay, friends lang ka mo anay, best friends lang ka mo anay. But for a while, for the meantime, nga imo niya himuon niya subong, nga i-change mo na niya ang imo paminsaron nga, good boy ka na bla. Responsable kinaya mula sa imo yung palabuton nagapangita ka trabaho o kung may trabaho ka namiyon mo kagariglahon mong imo yung imahin sa palibot mo.

0: Okay, so amo wala na kinanglan na eh. Imong importante nga friends kamo gyapon, mag best friends kamo, kilalahay kamo gyapon. Ha? Kay kon nobyahon mo na siya karon, ti siyempre wabala na siyang tiya yang nobyo ya ikaw. Ti amo ginay, no? Siya nga daan ang guardian sang imong best friend di siya ginatiniran, siya ang may salabton in kaso sa Iloy, kaya to sa Cebu, according sa imo, no? So for the meantime, wala na na steady lang na mag-friends, ha? Friends-friends lang, anay, kaga unahon mo yung imo pangitanan. Unahon mo yung anay nga mag-stablig, anay, kay hapos lang na kung may kwarta ka na kay may ubra. Unahon mo na may nagmakal kaya sa imo yung personal nga kinanglanon. Makamakal ka na libay siya, ha? Makamakal ka na sa mga gusto mo na, cellphone kung ano na. Pag gusto yan na yung kagalingon mo, ah. Unahan na yung pagplastar sa nga imo yung siguridad, ha? Di kong piliton mo ginakaroon, di mo man nagyapon ng problema na mahulog man dira, no? Ha? Pero where as yung friends na kamuanay, pagtapos siya, establishar mo yung imo yung trabaho, pangitanaan, mas mayo. Kaya later on, mag-date ka mo kung di may ara ka siyang kot-koton. Nga kwartam laya. Kati kung may kaubra ka ron na, mag-date ka mo na ka ron, anong koton mo? Lain pa na ka ron ang madangtan. Whereas siya kung may ubra kay kang may ganar kaya, magambala nubya mo yung makaon, tas sa amunyo, ti okay ah. May ara kaya siyang gabuton la. Alang-alang pagkaunon mo na popcorn kag ay shooter lang. Hindi bla, mas mayo ginayang plastado ka. So, amo na to yung chapter sa life mo, yung war free ka sa una, masaguliro ka, i-close na yung chapter sa imo yung kabuhi. Ipagwa mo na yung ang good version sa imo yung pagkatawo. Sa una to yung medyo bad person to, subong you realize this person nga nakapabago si imo, amo na ina, doesn't mean nakapabago si imo, nubyahon mo gin siya, kundi i-rearrange mo yung prioridad mo sa kabuhi. Ang prioridad mo basis sa imo yung mga kinanglanon sa palabuton nga panahon. After 5 years, maano ka? O kung anong life mo? Kasi after 5 years, sa amo mangyapon, tiyan mo silingon nga itong lima katulog nagliga dyan, hindi mo na ito mabalik, sayang. Pero subong kung siya naghabag-o sa imo yung batasan, nagbuot ka, rearrange your priorities, realize kung anong kilanglan mong pagbaguhon kang ipipara sa maabot ng panahon. For example, 5 years from now, if you are 25 years old, subong, after 5 years, edad mo 30. Sa kinanglan, ma-imagine mo anong imo yung sitwasyon by the age of 30. Kung maabot sa 30, nga huwag ka pa ubraya, huwag ka pa ganarya, dapat niya kulbahan ka na. So, i-prioridad mo ang imo ganyang stabilidad sa imo yung kaugalingon. Kaya kung may ara kaya nga sa trabaho, kaga responsable kaya sa imo palaboton, amo silingon, dali kaya masaligan. Makita nila nga may direksyon ang imo yung buwas damlag ti, makonek malang na yung tao kag magsalig malang na si imo tungod nakita nila ang mga prioridad mo para si imo katinaran kag sa imo yung pag-asenso sa mabot nga panahon. Alas 11:37 na mga kakifive, we're going to take another break. Balik kami, don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso,
2: hilana, sipon, kagubo,
3: tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
3: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
2: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
3: D3 Bio. Bio. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga buti ka.
3: DTX 500.
5: Nagatama mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka balatian?
3: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
3: DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal magabutika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
12: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasi.
17: Ladies and gentlemen, narito. Ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: lusutan lo.
1: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kayo inabalaan nila. Kultiro
3: pa ko, lo. Abot ka na. Mga ka-K5, hindi magkalipat. Gina Seafood Restaurant, ha? Basta gani seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant ang aton nga kantoan. Kay man komportable ta to eh. Number one, kung may salakyan ka, may parkingan sila nga kalapad. Kag may gabantay gidirili sa salakyan da. Kag kung walay salakyan, grab kung taxi, da, kung jeep, kung matultulan, hapos tultulon. Okay, ara lang gid sa kilid dalan ang Gina Seafood Restaurant. Eh. Likod lang gid sa may 888 Chinatown Square. Sa may San Juan Street, no? Kilid dalan lang gid. Now, karon buka sila Monday to Sunday. Alas 10 sa nga, gan nag-aasyo na dang simburyo nila. Sige na dang sinugbahanay, dirili. Kaga kalimpyo siyang lugar. Kundi seafood ang ilang mga maligya. Uway balalang sa dirili. Wala yalangaw, kalimpyo siyang lugar. Damo sila staff kag mga waiter nga mag-aamuma sa atonda. Balikid ka siya wala sa tuo, may mga waiter gini, no? Bisan sino lang gid, pwede mo yung matawag eh. Kagkadasig sang ila servisyo na, mapisan ang mga waiter nila, kag ang mga manugluto nila dirili, ya damo. Yan mo lang mga cook nila, damo sila cook. May nagatimpla kag may nagaluto iya sa sabaw. Lain man yung nagaluto iya sa mga sisling manumbok. Mga gambas, lain man yung nagahimo siyang kinilaw. Lain man to yung nagalukit siyang talaba. Lain man to yung nagasugba, dirili. That's why ang imo yung order, kumo damo kami sistimado sila yung ila kusina, damo sila managluto. 10 minutos lang eh. Kung super damo, naging yung order mo, 15 minutos eh. So mga ka-K5, no? Try nyo get ang ilang bestseller. Una get sa parada, ining ilang sinigang o kontinola ng isda, pala-pala style ng pag-luto. Sumbot silingon, priskang isda plus priskang panakot, no? Amo ng pala-pala style eh, priska tanan. Di ko sa priska lang get, tanawa si Ma'am Gina, fresh na fresh si Ma'am Gina eh. Always smiling. Kagkabuot lang ganyan nga babayi, dirili ah. Kagsumbong ni nga oras, ho. Ang tanay nga priska nga panakot, ginakumpray na siya magsakan. Mga priska nga kamatis, bagong po-po yang nga pidada, mga lagba yang nga katumbal, at mga rabanos da, mga talong da nga priska, dirili. Kagsubong man ang iyang preparasyon para inabwas, no? So sa buwas ng mga customer, piparado ng inyo kalanon, ginaprepara na subong ni Ma'am Gina, ha? Well, ang lukos, sana'y unahon, tadili mo, no? Ining daw mga butkon kadlagko nga lukos blaya nga humo kaunon ara gid ang paborito tada nga may arang chan bla may bumbay may sibuyas dahon may tanglad bla may mga panakot sulod chan bla squid stuff na ano stuff squid na nano na basta mo na may unod ang chan sa lukos sugbahon bla nga daw butkon dlagko bla drama ko katilaw sining abalone shell. Ining abalone shell mga ka-K5, lagko ni siya nga shell nga daw bula siyang basketball, bla. Nga, ba't ko na nung paglukit nila sa shell dito sa sulod? Makuha nila eh, no? Kag tapos daw adubo nga pagluto nila. Suspirti ka na mitnamit. Abalone shell, no? Da sa Gina Seafood Restaurant, no? Subong damo diwal, no? Damo diwal. Iban ka pa diwal na lang sa tubang ispiho. Da iya diwal shell nga diwal gidya bala. Mga ka K5 no mausos ang may upot kita siya nagligad nga first time niya nga magtilaw sang ano ni sang diwal nga shell nga grilled no ginsugbabla kaginbutangan butter kaginbanyusan kaginbutangan fried garlic sa pag makit una-una no hesitant siya bla no galang alang siya nga makaon siya hindi siling ko tilaw eh. Sos tinilawan mga kaki-five, kaon siya siyang diwal nga shell. Halaway na siya naguntat kaon. Kaya hambal niya, kanamit na, may gali ni siyang diwal gali niya eh. Si kung namit lang yung diwal nga shell, kung halin sa ginas nga pagluto eh. Subong mga kaki-five, upod tatanaan sa pagpanagitlon. Tulon tanay laway, kikanamit gin.

Mayong gabi sa kay Inday Jujilim. Dami yung gabi na ha. Dami dalada si Papsimo. Si paring Pipito Lim sa Gina Seafood Restaurant. Kagpahigupa to sa Baobla. Mapagsig siya daw. Mapagsig siya daw. Sinigang ko kontinu lang isda. Ay, lapu-lapu daw ha. Tapos mga ka-K5, no? Muna, diwal pati ka namin kasi ang diwal ho, Omar Yusip ho. Tapos, tilawan nyo man ang sinugbang at ang igi o kung sinugbang at Blue Marlin la. Sus, pirti ba ka namit namit, Jaya? Ano pagit ang namin na sisling manumbok dirili kag ang nagapangilay nga kasag nga kon babaying madakpan mo puno siyang aligi do nag jackpot kasluto. May mga blue crabs manda siya. Adlaw-adlaw ya dirili, way nagakaubsan yung Gina Seafood Restaurant kasag ya. Kasag pa imo yung doga bukid na. Son pasayan nga halin sa dagat. Blaya ka na meet na meet pagin. Ha? Order tabi itong askilo. Tapos ang style on tiyan dirili this time. Kundi kalabanan ang ilang besile sa pasayan isa managitlo naman ta nagi ka na meet. Ining butter garlic shrimp ni Bla. Bausos na meet namin siyang butter garlic shrimp. Tapos ni ganit timpura, this time naman niya, morder kami ni Jirili. Sang tunga sa kilo, sang pasayan na sa Gina Seafood Restaurant. Kagtapos papanitan nga daan, hilaw pa papanitan. Kagtapos ang pagluto daw butangan sang itlog bala. Daw torta bala yung pagluto sang may mga sibuyas dahon, may pidada, may kamatis. May black paper, may asin. Mukha na meat na meat. Mukha na meat na meat, kaulumol. Di mo nang plano, Kuya Bas, kay di off na mon bas ni Jirili. Dito kami bas manyapon sa Ginas, ha. Pasaya naman nga tinurtabla, may itlog, Jirili. Kagtapos siguro ma-order na lang taguro na yun siyang kinilaw nga tangigi aragoy. Kadamo na makita ka tilaw sa mga kinilaw-kinilaw ni nga mga isda ni Blau. Pero testing eh, Blang Ginas, Bla, si Forrestaurant, ila kinilaw, Bla. Tangigi, Bla. Mitang ila kinilaw, maitlog pangandaan nga pula.

0: Ang kanami sa Ginas kay bisan ano kadamo siyang tao, makapungko, gini, no? Kalapad siyang dining area nila. Kag tapos may aircon silang dining area, kag non-aircon, kag may function room sila. Nga kung gusto mo yung i-accommodaron o kung i-reserve ang function room, mambalun mo lang si Ma'am Gina o kung ang iyan ng staff, amino. Kay Draya, makahiwat kaya masang inyo yung private na yung kinananay, winas wasanay kaon sang sipods. Birthday abi akon anniversary akon meeting, basta gusto niyo exclusive kamo, may function room dira sa Gina Seafood Restaurant. Bag-o ng tuko dili kag komportable kamo, kay may ara kamo yung kaugalingon niya yung wash area mo, kag aircon siyempre, no? Kag may gatinir gid nga waiter na sinyo, i-inquire nyo lang palihog dat, especially taga out of town. Kung may silugaton ka mo sa airport, riktan nyo na lang sa Ginas kay sigurado kapoy ginang mga bisita nyo, no? Kag mismo man sa pagbiyahe ninyo, do hindi blaya siya do kabugat, busog nga hindi bugat bla. Kay man may ara kung kisya nga busog nga do bundat din bla. Sa Ginas, busog ka pero hindi bugat nga do kanami silawas bla. So balaan nyo na, matik na ta ha. Basta gani ko na sipos ang pagkabalan, isa lang atong gantuan ha. Wala na siyang iba na. Diretsa lang kita sa Gina Seafood Restaurant. Salamat gin mga Gagay 5 sa pag-upod sa amin ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita sa Domingo naman sa kagabihon. Kay buwan sa Friday, the next day, Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So magabali kami sa Domingo sang gabi. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
1: Kaliwan, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always, ha? Huh? Bye-bye.

0: News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Isi Bonanyos na mga oras na las 4:37 na. Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5, sa aton sining ang mga suki, ang malugay nang way makaupod sa aton, balik na kamuday, dong, to, tay. Para ululupon kita karon nga agad rin sa aton nga pagpangalagad. Luzon, Visayas, and Mindanao, tabdaw sa malabutan sa aton sining nga pagpangalagad, kundi kaman nga party sa kalibutan. Hello world! Dere sa probinsya sang Negros Occidental na mayara sang 601 tanan ka mga kabaranggayan, 19 ka mga kabanwahanan, 13 ka mga kasyudaran, kag may anom ka congressional district. Dere sa siyudad sa Bacolod, may 61 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome na mga bros.
3: Kipaibitan.
2: Welcome oh. Mga bros.
3: Ang message ko daw ay pa-Japon na basa.
2: Aha. Tapat naman sila. Welcome mga bros. Namo nga pag-auluan balan aton karon mga kaki 5 diri sa aton nga pagpangalagad. Kamusta kamo tanan? Nakapangapi na kamo? Uy, DTX Coffee Mix kampion mga kaki 5 ba? Hindi lang nga basta-basta nga maka DTX Coffee Mix nga makainom kamo DTX Coffee Mix. Kundi gina-detox pa kamo rin sini. Mayara kamo mga kaki 5 nga problema, constipated kamo. DTX Coffee Mix mga kaki 5 kampion. Sigihan nyo lang bala. Hindi na maadala sa isa lang. Isa, duha lang ka inom. Ah, tapos wala na dahil. Tatanyo dahil. Sige-sige, honyo. Adlaw-adlaw. Sige-sige, alam.
3: Sige-sige, alam.
2: Oo. Oh. Sige-sige, alam mga kaki-five. Kung pag-ubo sa isa ka-box, sige, alam.
3: Oo. Oh, okay. Kung nagkape ka man lang, kaki-five.
2: Oo. Oh.
3: Gakape ka man lang, adlaw-adlaw, kape na lang healthy.
2: Correct.
3: Ang kape na lang, kaki-five, uh-huh, na makadetoxify.
2: Oo.
3: Diba?
2: Amo na ang mga kaki-five ang sekreto da. Hindi mo na ibadala sa isa kundi sige-sigihon mo. Ah, mga kaki-five, kay ma-kibot ka lang na sa ulihi. Nga daw siling mo, doon kondisyon sa lawas ko, no?
3: Yes.
2: Tapos siling din, doon lang kata ko sa tiyan ko sa niligan. So, doon ko gamay na lang, no? Doon naghalog na ako ni Largo, bala. Na, amo na mga kaki-five. Kasang nagligad to, kundi gutokin mo de Largo. So, mong ikibot ka lang, yung naghalalog na. Kay tungod nga ginatunaw sang DTX Coffee Mix ang imo nga mga bilbil. Ang imo sini nga mga stored fat ginatunaw yan na, kag ginapagwa yan na, mga kakibans. Ang mga bad cholesterol ginapagwa yan na. Ang mga higo sa mulawas ginapagwa yan na. Ang mga basura na to sa kulon na to, mga kakibans. Kaya mo na ang nagasalo sa atong sini nga mga kinaon, mga

0: basura na ganito dito. Gina de pagwa yan na. Mga kakibayan, wala yung katinir ng mga basura sa lawas ta. Pariyo man bala kung may mga trash can kamos balay nyo. Pagabuta siya nito, kung iba, iula nyo na to. Paglabay sa garbage collector, singe dyan niya, basura nyo, basura! Basura! Dalagan lang ng mga tao, pagwaya, da bit-bit sila sininga mga basurahan, kag iula dito ya sa garbage collector. Mga kakibay. Tiyan mo na ang lawas na to. Wala sang kinalain mga kakibay. Kung nagainom ka sang DTX Coffee Mix, te okay naman.
1: Okay na, okay na. Okay. DTX Coffee Mix mga kakibay. Sa aton nga adlaw-adlaw nga pagginawi. Kahapon kakibay babes, naka DTX Coffee Mix ako. Dira sa Tutong.
0: Tutong.
1: Upod kay Ma'am Carmen Chita Olvido, kag kay Ma'am Ophelia Santiago. Kay Gingging da sa frozen foods da sa tupad yan na. Mga suki natin nga mga tagpalamati. Ang balitang K5 sa umaga balaga, sinabtan na ilang K5 babes sa Tutong. O dito sa Piyak, K5 babes, gantala. Dito sa Piyak, K5 Robert Pacardo. Amuman sa Libertad Public Market. Kada mo balak istasyon nga pamatian nyo nga nga diri ka mo igatutok sa balitang K5 sa umaga.
0: Tapos, dira sa Bago area, dira ka sa Dulaw. Sa Batang Dulaw ya. Robert Pacardo! Ang sa Abuanan, masilingman niya. Babes Gantalaw! Sabtanay silang duwa, no? Grabe, no? Te, kamo na nadaya. Sa Dulaw, nada si Rico Barada sa Gasiling niya. Babes Gantalaw and Robert Pacardo! Duwagid kita pang.
1: Dayawan nyo ikaw galingon
0: sa nyo. Sa Abuanan. Robert Pacardo!
1: And kakipay babes Gantalaw!
0: Dugay-dugay, pabalagi na mentionar pangalan ko.
1: Sige lang.
0: Daw ma-mention na ba sa daw hindi?
1: Anyway, hindi man yung nag-alsa kita sa bangko ta, kundi ginapungkuan ta sa mong bangko ta, no? Salamat gid sa inyo mga kakipay, sa inyo suporta. Daw si Hambog kami di Subong, nga magpabugal nga damo ang nagapamati sa amon, nag-alantaw sang views. Hindi man initanan, mapahambog kung wala ka mo.
0: Salamat gid lagi sa mga supporters naton, mga kakipay, mga KSS naton, ng mga supporters, nga ginapang check na ton. Ano din ano kay daulay ng sistema Subong. May ara na iban nga mga organisasyon nagasulod. Tapos kamo nagapulo panilag pa. Tanda tiway na kamo nagpamate sa cases, mga cases kamo. Active na gid kamo. Yaway na kamo pamate radyo. Nya sir. Nagpamate kayo pala sir. Napamati gani kami drama, sir.
1: Nagpamati sila sang rehas.
0: Sir, napamati kami siya, sir. Kung sir yan, kalising ko ya, sir. Kasi kayo, tangamon nga gina-idolize na, sir.
1: Pag-arap, pag-ipamati sila kakipay, babe, sang mga pinanid. Sang gugma.
0: Hindi bala.
1: Nagkasubo ko nga. Bayaan mo.
0: Nga nga kinahimo mo ni Sakon.
1: Tungod nga, mas may mabuot na gwapa pa sang saimo.
0: Hindi ko ni mapatol. Kinpasalig mo ako.
1: Makasulumod ka na. So mo na mga kakipay.
0: Pagkatapos ang tanong, kinbayaan mo na lang ako. Pagbayaan mo na lang ako.
1: Daw baboy ka lang na tama agad kasungkot. Ina ang rason ko nga ang mangita naman ako sa adubo nga manok.
0: Hindi!
1: Bahala ka sa kabuhi mo.
0: Hindi ko yung magpugong sa iyo.
1: Pangita ka to sa nagakabagay sa imo nga baboy man kasungkot.
0: Yes!
1: Oo.
0: Layas ka man! Magbulag ta!
1: Oo! Inita'y tiyan mo pa!
0: Ibulag ang butik hanggang krikulor!
1: Sa ato yung mga headlines.
0: Si Ethan!
2: Ay!
0: Sa mga balita lokal mga kakifive sa atong sini nga pagpangalaga dali sa police station may bag-o nang hipe.
1: Samtang sa pihak na bahin sa iban pagid nya mga headline sa atong pagpangalagad. Re. No kay nawili ta ka drama. Oh.
0: Mapasaway.
1: Lalaki ka halin sa fiesta. Patay matapos nagdiretso ang iyang motor sa kampo.
0: Mga pasaway nga drivers sa INIR gintikitan sang LTO.
1: Lalaki nga mabakal kuno kape pero gali diskarte kay kawatan niya ang isa ka senior citizen. Ahay, 81 anyos na mga kagipay.
0: Ay, terrible. Why na iyapadaog sa inyo? Yaga, kudog-kudog na na yung lalaki. Kasi, ang senior citizen, kawatan nyo pa, kamoy ang mga tuntok mo.
1: Tuto? Mano ka tuto?
0: Ah,
1: mabakal ako sang kape.
0: Ano nga kape?
1: Ano nga kape? Steak? Steak. May kape galing steak?
0: Dito, kape, wiksan pa ako ka ginapagin.
1: Ah, wala na, di ka pinabaligyaan ko. Ang ginabaligyaan ng mga matakaw nga pariyo sa imo.
0: Abort mo si Ligon kay Gibisen kawatan ka na hindi ka pagbaligyan.
1: Hindi.
0: Hindi mo nang rasyon eh. Nga kawatan ka kaya hindi mo siya pagbaligyan.
1: Gusto kagipagin. Sa iban pa hindi mga headlines.
0: Kaya mo na yung mga ginasilig talaga. Koda the scrap backload kung wala tao kawatod. Wala kami. Wala kami na ya.
1: Wala kami kabaligya.
0: Wala kami
1: sa mga na-ya. kawatan.
0: Wala kami na ya. Naghaboy sa bye-bye.
1: Okay.
0: Basura naman.
1: Sa basura. Sa iban pagid ng mga headlines natong Jackie Pay Babes, sa balita nasyonal tapos na no. Kaso sang dinggi sa siyudad sa Makulod ang dubo sa 50.8%. Kagsamtang babae nga magabiyahe kun tani sa Hong Kong gidakop sa naiya bangod sa warrant of arrest mga kakipaib. Pero sa balita nasyonal natong kakipaib, dumduman mo nag-walk out ang mga senador,
0: yes, sir.
1: Ang mga minor, members ng minority, sa papanguna ni Senator Tito Soto.
0: Et
1: Bulaga. Kakipaib, ang ilas at itong panindugan, nga hindi sila pabor, nga mag-online voting, o kung mag-participate sa sesyon or activity sa mga hearing sa ang Senado. Ang ginapropose ni Senator Marcolita nga dapat i-allowed ang mga senador
0: na
1: mag-join
0: sa
1: sesyon o kung sa anuman yung mga committee hearing.
0: Sa online na voting.
1: Gapamalabagid ka, Kipay Babes. Ining mga minoriya, kay bala nila nga team out number mo. Kung halimbawa, makasuhan si Jinggo Estrada, makasuhan si Joel Villanueva, makasuhan si Robin Padilla. Bago sumong kaso naman ni Robin Padilla, obstruction of justice naman kuno kay ginbuligan si Bato de la Rosa nga magpapalagyo. Okay.
0: Tanan na
1: karoon, kung aras sa prisuhan sila kakipay babes, hindi na sila ka-participar sa sesyon, di ba? Karon ari ang hambal ni Senator Cayetano sa ila. Kung naman na ginahambal nyo nga para dali dalang dakpon ang duha kay ginakusar, buot silingon sina nga amo nang ginabalabagan yung nga magboto sila. Ari ang debate sang duha ka Kipay Babes, Senator Erwin Tolpo kag Senator Cayetano. Porsyon ka Kipay Bitan si Cayetano, ha, ang ga privilege speech bala si Erwin Tolpo. Wala sa microphone, gahambal sa radio, ha. Sa sesyon ka Kipay Bitan yari mga ka Kipay.
2: Kita lamang na mga walang
1: hindi na mo.
0: Hindi na mo.
2: Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
3: Madam Chair, the gentleman is out of order because his question sa mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. we take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay.
0: Out of order.
3: It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin.
1: Liwat, ha? Para tagunta. Naghambal si Senator Tolpo Kakipay, babe, si Irwin, ha? Nga siya, nga gusto nyo ginpabutuhon online. Ang inimang senador, tungod bala nga ang ombudsman, mga kaso sa duha ka mga kasamahan naton, kag mapriso, hindi na sila kapartisipar sa sesyon. Ang sabat man niya ni Senator Alan Cayetano, out of order ka, dibatihan talang na iyang motion. Pero ang problema sa imo, kung iminsyon taman ka, abi karon sa flood control nga nahadlo ka tungod nga butuhan man ang flood control. O, liwat malaki pa yung para matag sa itong tagpalamati. Liwat.
2: Ang ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
3: Madam Chair, the gentleman is out of order because his question sa mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin.
0: Tengon dito, Mimi, siya.
1: Siling niya hindi dapat! Ari ang sarad, yun yung programa sa una. Kay si Senator Honteveros naman, ginambalan niya, ginambalan ni Senator Marcoleta. Mahirap pag walang background sa legal background. Walang legal background ang term kagagamit sa Kipayabis at Haga. Walang legal background. Ang iyang presyum ni Senator Erwin Tulpo, wala kunong alam sa batas.
0: Walang alam sa batas.
1: Hindi man nagkakahulugan kung wala ka legal background, wala ka may...
0: Wala ka sa minabalaan sa mga layi.
1: Sa iban nga layi. Mabalaan mo. Pero sa amo itong punto, wala ka tuya na hinabaluan. Amo nang butilingon ni Marcoleta. Pero imuya ginako mo ya dayon nga. Wala gid hina lungong si Senator Rizanti. Wag mong sabihan si Senator Hontiveros na walang alam sa layi yan. Na pangit yan para sa mga kasama natin.
0: Pero ari si Marcoleta na yung nagambal.
1: Si Erwin Tulpo, si hindi mo pagambalan. No, wala sing naibaluan gid si Senator Rizanti Hontiveros. Tiyang hambal mo lang ni Senator Marcoleta, mahirap pag walang legal background.
0: Legal background.
1: Oo, legal background. Ti, alimbawa.
0: Pag wala nagasiling, wala kasing may nalungo, wala kasing may nabalaan.
1: Di, ginproteksyonan ni Irwin Tulpo. Sabat niya. Hindi mo paghambalan ng mga upunta. Pero ari ba lang programa ya sa radyo sa una sa hindi pa sa senador?
0: Aber.
1: Oo. Keep it
2: vital. Pakita lamang na mga walang utang lang laman sina Senador Trillanes at Risa Hontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na ito bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas na kayong dalawa dyan na wala kayong silbi. Alam nyo lang gawin, mira ng tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo.
1: Sabong upod sila, oh.
0: Purti ka namin sa inyo. Hindi pa sa senador, no? Sabong kayo senador na sa iyo niya.
1: Upod man sila walk out.
0: Mag-comment.
1: Upod man sila walk out, Chucky Pie Babes.
0: Upod man sila walk out.
1: Ari pagid. Kundi nag-react si Senator Drilon, Chucky Pie Babes. Siling niya, Drilon, bastosa na sa Senate full roll fight. This is ugly. I have never seen this kind of bastosa in the history of the Senate. This is malicious and grave abuse of discretion. I have never seen in the history of the Senate. Grabe. It must be condemned.
0: Grabe.
1: Patay ng malayang diskurso sa Senado. Muna ng ambal ni Drilon. Sa aming kasaysayan, ito ay tyranny of the majority. Kontraya itong... nga hindi ko nung pagpabutuhon ang kwan. Pagpabutuhon ang wala ko nung sang debate nga malawig. Grabe na ganing debate. Nag-motion na ganing si Cayetano Kakipe Babes.
0: Doon naga-privilege speech ka man ako.
1: Hindi ginilog ko lang ang rambal ni Drilon. Nga patayin ako nung ang debate. Ka-debate pa ni Cayetano. Galingan mo hindi sila yung kainchindi. Dapat i-divide ng rule. Nag-walk out sila yung Kakipe Babes. Pero matandaan Kakipe Babes. Mismo ining si Drilon Kakipe Babes naghambal ari ang ginhambal sa to balita sa ABS-CBN. Drilon kag si Lacson panawagan nga gusto nga i-allow si Dilima sa Senate debate samtang ara sa presuhan.
0: Correct na.
1: Di ba?
0: Kaysang una sang sila pa ang majority na himo na nila nga i-allow si Dilima nga magpasakop sa sesyon sa online.
1: Yes,
0: sa online voting.
1: ang rason nila kadua ni Lacson kag ni Drilon. Even as a detention prisoner, Senator De Lima remains entitled to enjoy her constitutional rights, such as the rights to be presumed innocent, as well as her full civil and political rights, Kaki Pebibs.
0: Ti gin-grant ina?
1: Oo, gin-grant ina, Kaki Pebibs. Oo,
0: gin-grant ina. Ti subong sila, kung sino nila si Bato nga hindi apwede?
1: Oo. Oo. Pati na yung Jinggoy, kati ba si akusar kag dalon sa prisuan.
0: Oo.
1: Ti amo na. Ari pag yun, chikiko pangilinan, Kaki Pebibs, sa post ni Vivian Velez, sang 2020 ni. Pangilinan as Senate to allow De Lima join to a teleconference session. Na isang 2026, senador pa sa Japan. Minority senators upod na si Pangilinan nag-book out kay hindi sila pabor nga sa online voting kay Kipay Babes.
0: Sanguna
1: or teleconference session.
0: Sanguna, sanggagara sa prisuhan si De Lima.
1: Ginahawak patay-patay
0: ginahawak nila. Wala patay-patay, man may nagpapalabag. Ginagrande nila to. Ginookihan man to. Sang majority.
1: Bisan sa kamara galing ka kipay, babe.
0: Ginookihan to ang yasining online session.
1: May punto. You nailed out ka kipay, babe. Ari pag inangambal ni Representative Marcolita ni Paulo. Bakit hindi pahintulutan sa Senado ang pagdalo at pagputo ng mga senador sa sesyon sa pamagitan ng teleconferencing? Matagal naman na umanong inisagawa ang virtual voting sa Kamara sa House of Representatives. Pareho lang din naman daw ang trabaho ng Senado at House of Representatives na gumawa ng batas. Si dating Senate President Drilon, Ping Lacson, nagpasugot magandang si De Lima makaupod sa plenary deliberation. Hindi ko maintindihan kung bakit noon ay minarapat nila na ito'y tamang mungkayo akbang. Pero ngayon ay hindi nila tinutulan, Kagipe Babes.
0: Okay. Kagalang-galang na mahal na
1: Robert. Your Honor, Madam!
0: Kagalang-galang na Robert Pacardo.
1: Kung ako mag-privilege ko, Kagipe Babes.
0: Ano mo?
1: Totoo na pinaplano nyo ang lahat kontra sa administrasyon. Totoo na pinaplanuhan nyo ang lahat para sagipin, iligtas ang administrasyong ito. Dahil kung manalo si Vice President Sara Duterte, kayo ay lahat mapupunta sa kulungan. You di patula, Mr. Chair. Patula ha, patula. Wai ko higa pamuyayaw. Kay mad nang mamuyayaw ka, Kipay Babes. Dirito ha! Istorya si Man, ta Kipay Babes. Istorya to si Man. Okay sa'yo mo?
0: Si Man.
1: Oo.
0: Grabe mo na yung mga privilege.
1: Sa Somalia ka, Kipay Babes.
0: Sumalya.
1: Sa Somalia, mag-agi ng mga barko, delikado na, kay may mga pirata, ginasaka ang barko, kay ginapang tayaan, ginapang hold up.
0: Ay na?
1: Tanan niya mga pagkabutang, mga puslan sa mga, mga Somalian, ginapanguha nila, kaysa ginapamatay pa nila ang mga seaman.
0: Okay.
1: Oo. Sa Argentina, galik ka Kipay Babes, may natabo man eh.
0: Argentina man?
1: Oo. Ang sa Somalia, gani mga lalaki.
0: Lalaki?
1: Sa Argentina, mga babayi.
0: Mga babayi to na.
1: Budol. Oo.
0: Laing tong gilaya.
1: Halong ka to sa Argentina kung may bay kilala ka nga si Man.
0: Why taga sila ito?
1: Why? Ari ang natabo ka Kipay Babe sa isa ka si Man, ginistorya niya nga hindi lang sa Somalia, pati gali sa Argentina, may natabo kag babayi pa. Do hindi mo mabalaan nga mang ano gali, may mahimuon nga malain sa barko. Kipay Bitan, sa aton.
0: Ano ka okay malang?
1: Oo, sa aton nga video, ginadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi bawal sa diabetison nga tawo, bangod nga ginpatamis ang stevia. Kag may Ganoderma extract, DTX Premium Coffee, kag kun habon ang gamiton mo ka Kipay Babes, DTX Beauty Soap.
0: Kampiyon.
1: Aring istorya sang
0: waay mo na.
1: Arada, una pa na day.
0: Si Senador ang imo ginsen.
1: Why ko ma-provide? Istorya si Man eh. Asa akong guro ni kaya mo ay mo ko na-remind Kipay Bitan mo gigir sala na takay kaya damo sige na sin duwa mo pa Japon tama mention sa kwan
0: duwa lang bala
1: liwaton ko ha sa Argentina sa Somalia ginapagpirata delikado na mag-agi ang mga barko kaya ginasaka kaya ginapaniro ang mga seaman at the same time ginakawatan ginahold up ginaguba pa nila ang barko sa Argentina may araman galing natabo kag hindi mahalata mga babayi pagka K-pop babes, mm-hmm. budol gali ang ginahimo nila. Grabe, sa no? mga Filipino siman dito. Oo.
0: Mga dama mga budol ganito.
1: Oo, halong gid sa Argentina. Okay, mm-hmm. K-pop itan.
0: May mga kwad pa gali ito, may mga budol, may mga ano na.
1: Oo. Hindi lang kay sumalya gali. K-pop itan, take it away.
4: Uh-huh. Yan nga po yung sinasabi ko sa mga kabaro ko na may biyaheng Argentina, na napakadelikado po diyan. Kasi isang beses po noon, may biyahe kami diyan. May dalawang babae na pumunta sa kabina ko, may dala-dalang pagkain. Ngayon, binuksan ko naman tsaka pinapasok. Kasi akala ko nga, magde-deliver ng pagkain. Nagulat na lang ako, nilock yung pinto. Tapos ayun na, wala na, pinagtulungan na ako ng dalawa. Hindi na ako nakasitaw kasi nilapa na ako ng dalawa eh. Tinaas ko na lang yung kamay ko, tapos sabi ko, sige, gawin nyo na lang kung ano yung
1: pagkakasitaw. Delikado sa Argentina.
0: Ambot si Lingon. Pardo siya.
1: Delikado, no? So, halongkit ka mo kung may magsaka nga babae.
0: Pagsaka sa babae.
1: Nga may dala nga pagkaon.
0: May dala nga pagkaon. Abiya
1: pagkaon mo lang. Galit kayo malain ng toyo.
0: Malain ang toyo.
1: Yan sa mimi mo, duha? Duha kontra isa?
0: Nagsulod, ginabrihan ng pirtahan. Nagsulod sa kwarto. Pag ginsira ang pirtahan, kaginlak. Ginlak. Why mahimo ang lalaki kay duhas la ka babae? Ato sila sa solod sang kwarto, pinulihan nila yung lalaki.
1: Di, nag-unsap na lang. Unsap
0: po sa may bato.
1: Gawin nyo na lang kung anong gawin nyo.
0: Himuha na lang ang gusto nyo ngayon.
1: Huwag na sa may memo eh.
0: Ginisa yung kamot. Ang iabod ko, nag-unsap siya. Pag-unsap yan, tanan ginahimo sa babae. Paldo.
1: Liwat ko nung hambal ni Sir Madjubi tumulos. Liwat abing kipaybitan, liwat. Kaya nagilibion, gito na yun.
4: Yan nga po yung sinasabi ko sa mga kabaro ko na may biyaheng Argentina. Napakadelikado po dyan. Kasi isang beses po noon, may biyahe kami dyan. May dalawang babae na pumunta sa kabina ko, may dala-dala.
1: Seryoso, Gido?
0: Seryoso.
4: Ngayon, binuksan ko naman tsaka pinapasok. Kasi akala ko nga, magde-deliver ng pagkain. Nagulat na lang ako, nilock yung pinto. Tapos ayun na, wala na, pinagtulungan ako ng dalawa. Hindi na ako nakasitaw kasi nilapa na ako ng dalawa eh. Tinaas ko na lang yung kamay ko, tapos sabi ko, sige, gawin nyo na lang kung ano magpapasaya sa inyo.
1: Siguro tanan eh. Siguro tanan itong pagkabutang kinuha eh. No? Kinuha mga kwarta niya, mga lahat niya. Pati ang kinaiya, ginkuha pagiguro.
0: Nga, guba na gina ang pagkalalaki ko.
1: Why na? Kaya mo niyang siman nga loyal sa iyang nga sawa. Kung pagdungka ko nila, may nagasaka, gapamili mga opo niya duha, may tatlo. Siya
0: why
1: gid?
0: Why?
1: Lima lang sa akin. Gali, lima lang katudlo ko man tinirya. Sariling sikap gali siya kay Ipebib.
0: So San Gillian, Stephen Washiwo, mayong agalanda sa inyo. Ha?
1: Okay. Dilmar Delpin,
0: Gina Purano,
1: Discipline Libre, si Ruina Villaran Erbito.
0: Jean Montesino Arroyo, mayong agalanda. Nini Dalaurao, ara si Nini Dalaurao, doon nagkakuha si Nini Dalaurao.
1: Risen Dico, kag si Junjun Asusina, Sandra Dison.
0: Si Majubi, ara na si Majubi.
1: Jen Montesino Arroyo, thank you so much, kid. Puro nga po ka mga duam. Kita mo.
0: Ga-enjoy ang mga... mga... Aljep vlog.
1: Ga-enjoy mga sinakpan.
0: Ga-enjoy ang mga sinakpan. Sige, mga commercial kita na yung mga kakifay. Balik kayo kita matapos ini.
5: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes, mag-DTX 500 na! DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: good day, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
13: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kay ginayon niya ang balatihan ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
12: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga balatian.
14: Ako si Pimbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
15: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
5: Makakal sa malapit na butika. Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
5: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansang.
19: 66th Palarong Pambansang.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports, K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Areglado mga kaki-5 sa atong sininga pag-apangalaga, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-5 sa atong sininga mga suki, importante na lawas sa atong ng Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Amo nang nagadepensa sa atong sininga lawas sa mga kaki-5. Importante, may pang-depensa kita sa lawas sa atong ng suplemento mga kaki-5. Ang immune system, mahalungan tagay, mga kaki-5, alagaan ta sang mayong. Babakudon ang aton nga immune system, dugangan ta ang aton nga resistensya, ang aton sininga stamina mga kaki-5, kinanglan mga kaki-5. Cardiovascular health, nagabulig man sa pag-regulate sa cholesterol levels, sa nagasuporta sa healthy nga blood circulation. Antioxidant protection, nagabulig man nga malikawan mga kaki-5 ang oxidative stress nga nagaresulta sa premature aging kag sakit mga kaki-5. Ha? Skin health, binabuligan mga kaki-5 nga nga ma-promote sang mas maayong complexion kag nagahatag sang hydration sa panit mga kaki-5. Amo na ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kaki-5, tanan mabakal ini sa mga butika sa Grace Pharmacy. Dira sa Silay kag Talisay mga kaki-5 nga mga butika available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang aton sininga Power Trio mga kaki-5, amo man ang pinaka-importante kinahanglanon gid sa lawas aton kay mo nang nagadepensa adlaw-adlaw sa aton ang Power Trio warda ang daton na DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Power Trio himo sang klinika di alternatibo medisina. Salamat naton mabakal dira sa May Maze Wellness Product Center. Sa may ground floor sa Plaza Mart Building, kag dere sa may Panukoy, ara sa may Ninio Store, sa may Florenceville, mga kakifay, barangay Panukoy, pagtalang si Ma'am Minda Oy, Minda Noble, kag si Toto Ninio Bonito Noble. Areglado. Sige, ara na nga itong sinipatrol. Kaki-5 Vincent Dominic Medina Corralde sa patrol mga Kaki-5 sa sininga mga tinion. Ginakuntak pa ni Kaki-5. Matik pala tan, matik to. Gabi nga mga mensahe ni Stephen Wushibu.
1: Imot-imot sa iya kagugma.
0: Imot-imot eh.
1: Balantayan karon ang balita kaki pa babe sa secondary girls sa Taitong High School.
0: Taitong High School karon
1: kontra sa Soksargen.
0: Sulod sila sa kuan sa quarter final.
1: Sa elimination round. Apang mabalanta ni karon kaki pa babe.
0: Elimination round subong.
1: Oo.
0: Okay.
1: May balita karon na bantayan ha. Kung bala nagsulod ang Negros Occidental o kung wala.
0: Mm-hmm. Areglado karon mga kakifive, ha? Balantayan! Uy, namin ang ginimo mga kakifive sa syudad sa Bacolod. Kay kahapon, gin-turn over na ang 31 tanan ka mga uniform food carts sa mga ambulance vendors, ambulant vendors sa public plaza. Mga kakifive, libre ini nga ginhatag sang syudad agud mahatagan sang mas maayong nga pwesto kag presentable nga gamit ang mga vendor samtang nagaobra sila. Wow, namin ni no. Dira sa may kwanti sa public plaza na ipalibot ni mga kakifive. Inimo sang syudad. So gin patagayo ng ceremonial turnover sang 31 tanan ka mga food carts nga ginatawag nga G carts, government carts mga kakifive. So ang presyo sang kada cart ni 15,000 pero libre nga ginhatag sa vendors. Ang disenyo sini uniform, may wells, may roida para sa mobility storage mga kaibab. May mga compartments, kag solar lights mga kaibab. Kampyon! So, temporaryo nga pwesto, bangod ongoing pa ang plaza renovation. May temporary area sila nga ginhatag sang vendors.
1: Oh, mga vendors. Mayo na, mayo. Kampyon, mayo nga balita.
0: Sige. Mga kakifive. Di, ang mga, aran na nga patrol? Ang mga may labot sini nga may mga nagabaligya ini mga vendors din sa may palibot sa public plaza. Ang mga manicurista may mga profiling man sang ginimong syudad para sa atong sini nga mga nagapanahis ang sapatos, ang tanan kun ano dang mga kwan dira sa public plaza mga kakibay kagang atong sini nga mga manicurista. Oh, may mga profiling na karon ang ginahimo ang aton syudad mga kakibay. Di siguro ning laban-laban ining mga manicurista ni basi kung pangtagaan ni sila yasang inugkulit pang inugkulit.
1: No.
0: Inugkulit sang ila ingron.
1: Ikaw. Arna.
0: Arna. Kaki 5, Vincent Obedek Medina Coralde, Bantay Mercado Update.
20: K5, Bantay Mercado.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki 5, Robert.
0: Alhamdulillah.

0: Wala na abi si Bordagol mo. Wala na abi si Bordagol mo.
1: Why na si Bordagol?
0: Why na?
1: Why na si Bordagol, no?
2: Why, why?
1: Group, why na sila?
2: Mayor, may nga po, gas pang, tagbibitay 4.
1: May?
2: Your me.
1: Your me
2: lang nga po, gas pang. Ah. Your me pang ako. Pang, mayor, may gintawag
0: nga. Ah, depende naman sa pangalan.
1: Okay, yan yung your me mo.
0: Damo na ko, damo na, brand.
1: Tina taray your me nga bugas kay yan ni your me mo.
2: Yang kan sa pang ni your bla ko na anak eh. Size naman yung white trozo. Yung for the goal yung sa mo. Hari lang di ang your me.
0: Yeah, sweet Tasmin ganito mo damo na. Sweet Tasmin blue. Sweet sakura. Sweet Tasmin pink. Oh, kita mo na. Damo.
1: May mga honey rice da. May mga sweet pa. Ti sila na upo ni Jasmine. Galing kay absent si Bordagol da.
0: Si Bordagol kag si Kucham, kag si Kamrus.
1: Basi naglagaw to si Bordagol to sa Kamrus.
0: Kag si Tapol.
2: Dili ako makapakita na kung tawag ako si San James kung pwede ko mapakita ang kan.
1: Ah,
2: Sige
1: na, sa Bila?
2: Sa
1: Biaw, Binalbagan.
2: Biaw, Binalbagan.
0: Pabiaw, takon yung kaso.
1: Biaw, te.
2: Pero ang Hermes lang kita din. Ginitakla dyan na niya.
1: Aba.
2: Ang Hermes.
1: Sige, sige. Hindi na papilita, hindi na papilita.
0: Hindi na papilita.
2: So para mula ang presyuan ay dito may Libertad Public Market na ginatulong sa inyo sa Mighty Sea kagang aton nga kape nga ginasulit-sulit na aton so nabudlayan ka mo kapuhin mabudlayan ka mo dahil si Gipin ng sa basin na mag-inom na ka mo sa GTX Coffee Mix inya hindi na niya sukit-sukit ang kalabanan siya nag-inom siya ni nami ang ina pagpamuhin amo na yung aton. Okay, di ba, pang kisa special na mo. Once ka mag-serve na si Ibong Detex Coffee Mix po. Kaya pagas o aso, walang mo pa nakapta ng Magdo, pamisal mo na kanami na sa inyo nga, aga.
1: Gawiyat ka palang tasa daw, maaariya ka na.
0: Brand naman ako Do pressure man ni Maringba. Gasulod ga we gahana pala man sulod ice ni Karding getig ana.
2: Na pa mo sa mo pala sa lang vlog mo. Ya, amo na lang mga kape pag balik mo bugnaw na ang ariya. Na
1: din ni vlog. Din
2: oh, yung lahat yung pwede. Isa may abon mo, ang gas mo lang, yung mga bito ka. Isa nga siya, isa mo. Isa ko makalbahan, gito ko pabutunan ko. Isa ko excited kami pa, babe. Nga, DCMC nga ako, ito po yun, no? Mariya ko, ito mariya ko. Grabe, kape na din ako.
1: Porteng kape na! Ah, ay ba na kape-kape ni sa tonya uyat mamalaya tasa nga ano ma
2: ang ato nila nagkita sa mga foto ng Silver Saturday yung project sa kape kagiman.

0: Si Gasparto, si Gasparto.
1: Oh. Ano na siya totoo, si Gaspar. DPX niya yung
0: kampiyon.
1: Ano pala finish yung totoo. Ang kadagi yun, di ano to, kapte. Pero so para wala, ang mga wala pa kasi tao, yung banta, hindi mo na. Try niyo, wala. Kasi may dalata nga, isa ka sa shader, pinapatilaw sa gitang wala, baka tilaw sa nga ng DPX, coffee mix, tulangan niyo kayo, nakakapit ka na, ako ko na, makariya ka na. Kaya pa siya, sabra mo na, healthy coffee na healthy kasi healthy nyo gut ang inyong tinahidra tapos yun ang kasudlan nyo namin ang pamuhin kung sige mo na kaon kung ginili mo na mapagawa why na pulos ang atong da vitamina substansya sa lawas na atong kagang higo yan paano na karon ipi na kung na absorb na ang substansya from higo yung mapagawa good lay na mga kakita pero te kung nagpangapikita sa GTX coffee mix mga 3-in-1 na dahil nakakonstipate pa kung na grabe pang sugar pero kung GTX coffee mix ang gamit na ito nakakapay ka na nakadetox sa pahindi na nakinan nang pagsulsuliton kasi ang tao kabalo na mga kakita kung tingin mo yung mga porta kung sa GTX may mga sulusobra GTX coffee mix premium kakita guys wala yung time na difference siya mga 20-25 dabi ang simpla inigoro mga 30-35 kakita guys ang premium na quantity kung na ito ay bacon border na hindi na lang nga do may konti lang may ang imong sugar grabe na bed na kuno sa ating ito 55 protein di mo malikawan mga GTX coffee premium kasi pa din kasi isog-isog niya gawa kibiyani ang iya kuno iya kalamay kasi pa din ang ginagamit na tondra mga kasi pa GTX coffee premium available sa ating mga produkto dira. Dira siya may barangay Sumag, Sierra Trading, dira siya may barangay Bilamonte sa may Oliano Store, dira siya may Jimber Marketing, available mga kakifiba, available ang produkto. Dira siya may Burgi Store, dira siya may Libertad Public Market, dira kay Nunoy Siloy, dira sila kay Adri, kay Genevieve, dira ang mga media, dira hindi ko mo kabaka, dira sa ila, dira mga kakifiba. Dira siya may, kuna, kay Adolfa, kay Arnel, Lagas Pantepantay, kay may dingwa po may nga gagra kay Rolin. Kay Boss George, amuman, kay friend, amuman, araman mo makagra sa may laser na istret mga kakitay available lahat ng mga produkto. Sa gagra sa may kay Giovanni Cordero, available mo na produkto na ito ni Mami Desa, may nga gagra sa mo, sa gagra sa mga kotoran Manilimani, Meridian Ortex, Meridian Chavez, sa gagra sa nga si Miguel Tarasa, Redan San Sabay Barangay Takulay, mga kakitay, may nga gagra sa inyo. Ay Delmar, Delmar del Tun, may nga gagra sa may barangay Sintan Airport, sa Sendi Matamiyaw na mo, sa may Paranius Italy, Consignitary, ama may kasi tayo autoran dala ang kapangita isang nagaragag mo, nagaragag ng Lichon Baboy. Kaya sa may base Lichon, may barangay Kapwa, barangay 36, dahil sa'y profesional na dalan, aranes, dalan na, pwede ka mo sa drive-thru. Isa kalibo na gid gapo ng aton nga, Lichon Baboy, wala niya na kaka, mga kakibay. Dahil sa may base Lichon, nagaragag mo, nagaragag ng Lichon Baboy. Basically, mga kakifay. Mr. Bros, at ubang bamsi, kasi may bago city, mga kakifay. Mr. Bros, i-bros nyo ang karapan namin ng fried chicken, mga kakifay. Ara sa ubang bamsi, mga kakifay. Maninay, mani, sila ko, may nga. At ang pariente, little bros, yung kutok ni Koy, pariente, sa mga rekom na rin sa imo. Sa inyong mga tamil, kasi kay Bates, kay Robert Kambala, sa inyo. Puto patrol, kakifay, Wilson, Dillian, ha. Ino naman siya, kakifay, Vincent Corrado, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkaringawan. Mr. Bros, kakifay, News FM.
0: K5 Bantay Balitado. Marami salamat ka K5 Vincent Dominic Pidina Coraldi sa imo sining report mga ka K5 nagdagat sa aton oras alas 5:28 na. I-check na aton mga ka K5 this time si ka K5 si ka K5 Wilson Belina sa patrol sa pila ka mga natipon ng mga balita karon sa patrol mga ka K5 kag follow up sa iban pang mga nagakalanabo diri sa syudad sa nga Bacolod. May duha pa kami notos ah. While nga naga-establishar kada sa nga kwan, sa nga koneksyon sa aton sininga kwan, sa aton sininga mga sister station, kaya dugay-dugay mga kaki-five, maga kuha kita sa pilag ka mga updates sa development sa nagapadayon nga palarong pambansa sa inampang dito ya sa Agusan del Sur. Para nga makakuha kita sa latest update mga kakifad gangin na bantayan karon sa nga itong sininga mga tumala nao kagatag para mati ang Bacolod Taytong High School Thunderbolt nga nagarepresentar mga kakibab sa Negros Island Region sa Palarong Pambansa 2026. Padayon karon nga yara dito sa may Brahin sang Surigao del Sur ang secondary girls team mga kakibab. Ginapangunahan ni Brianna Ang kag Rose Almindralijo nga mga holdovers halin pa sang 2025 runner-up squad mga kakibay. Okay.
2: Tara na?
0: Sige. Standby na. Tanay si Nagas. Standby pa si Kaki 5 Walson Villina. O, si Prodiri kita mga Kaki 5 sa atong sininga mga balita karon. Mga Kaki 5 sa nagapadayon na Samboa dito sa Surigao del Sur. Sana sinig na natin mga Kaki 5.
2: Standby si Kaki 5 Wilson.
0: Why pa?
2: Arana. Oh, alam pa si Kaki 5 Wilson. Si Kaki 5 Wilson. Anay, Kaki 5 Wilson.
0: Kaki 5 Wilson. Bilyon na.
3: K5 News FM. Kampyon. Kampyon. Report.
0: Son!
1: Kaki 5 News. Remember me.
0: Papa. Yeah, honey.
1: Nagpagawa na siya nga paayag ang Bacolod City local government unit to listening sa nga video balam na nagalap na sa social media ang lalaki na nagahapoy isang iya sige nga pasura dito naman niya sa isa ka resort sa may tarabay punta tay-tay dari sa siyudad sa Bacolod na nakakuha ito sa atensyon kay Kaya Kete Robert matapos ito makuha ano kung maaktuhan nga ginahapoy niya niya sige nga basura mga basura ha, kung isulot ini sa wheelbarrow gani kagin hapoy malapit sa darapyahan sa baybay kay Fabrizio kay Fab Robert karon kay hugot ginaayang ginabawalan ang pag-kwal pag-haboy sa basura miskin din kay Fabrizio kay Fab Robert kay illegal dumping ini nga tawag so subong adlaw ipatawag ang management sa isang resort and at the same time ang kwan ang naghapoy sa tusang basura agot mahisayran agot maklaruhan ang ano ni ang ini nga sitwasyon la ko ini nga hitabo dito sa may barangay po sa Taytay kaga kita eksklusibo man aton ini nga na interview no ang anay nga punong barangay sang kwan sang barangay Punta Taytay si former punong barangay Ruping Alcala nga mo man ang former nga manager sang ina nga ano nga resort kasi kita rin kay Pedro Bait may time pata pwede sa mga play anay
2: nalang alang nagin anyway thank you
1: pero ano na ba niya ang ipasaron na lang nila ni kita rin kay Pedro Bait kung may violations gid man sila ni sa ano sa local ordinances o kung sa layit pagkatubango na iyan sa management na to
2: okay
1: sa kwan sa lalaki ito nga nagaboy sa basura. So, ang kaya nabay sa kaya mag-report, ano lang na narayon ng ato, sinig update si Kedri sa patrol, na niradulo naman sa inyo sa kalwan sa Mighty CD 3576 ka DTF ko pinig sa Pudaton. Si K5 Vincent Corralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 Balita
0: FM. Maraming kasalamat ka K5 Wilson Villena, mga ka K5. Ara lang aton sini nga mga sister station. Ara lang aton sini nga mga sister station mga Kaki 5 sa aton sini nga K5 kamustahan na. Ibalaw naton karon mga Kaki 5 ang pinakaulihi nga update dito sa may bahin sang Agusan del Sur.
2: Itro.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
0: Areglado mga kaki 5 sa karon nga aga sa ato sininga pagpangalaga, nakantabay na o... we will check sa ating mga himpilan ng K5 News FM mula Iloilo, Ruas, Antique at Kalibo mga ka-K5. This time, i-check na to ang signal ng Iloilo. Iloilo? Hola. Sige. Punta natin mga ka-K5, mga kalagay kung anong kalagayan natin doon sa Surigao o kung sa Agusan del Sur. Kalagayan ng Taytong Thunderbolt mga kaibigan. Mula kay Kaki 5, the Vice President for Operations, Sir Eljan Castaño. Sir Eljan.
4: Sa ato mga palangka, mga kauturan, dura sa Bilog at Negros Island region at the same time, sa Bilog at Western Visayas. This is now day number 4. And we are on the quarterfinals, mga Kaki 5.
0: Uh-huh.
4: Para naman sa nagalaylayan yung mga events dali sa... Agusan del Sur, ilibida sa prosperidad. Dalo namon sa inyo sa Saligang Matrion ang mga schedule of games sa mga ball games, volleyball and basketball para sa quarterfinal sa Saligang Adlaw. Para sa kapusan sa mga kauturan, karon balantayan sa patag sa volleyball bangod na mag-inkwentro hanay ang Western Visayas at the same time ang Negros Island Legion sa secondary girls volleyball. Amuna ang
0: schedule
4: sa quarterfinals. Kaki 5 babes, here we go. Kag sa Bilog na Western Visayas kag Negros Island Region, schedule of quarterfinals sa secondary girls volleyball May 29, Subong Adlaw. Ang first game, pag-iwalto naman sa tunga sa National Capital Region kag Region 9, alas 8 Subong Aga. Samtang sunod man sa quarterfinals ang Region 12 na mag-inkwentro sa Caraga Region alas 9 subong na aga. Kag ang pinakamasadya, na ang anay magkaupod sa Western Visayas, mag-inkwentro hanay na no? Sa volleyball secondary girls quarterfinals, Region 6 versus NIR.
2: Alas 10 sila gidya nagparesaw.
4: Samtang...
0: sila gidya may control na ikaron.
4: Kag Bilog ka Western Visayas, kag NIR, ang ingkwentrohan ay NIR gid, kag Western Visayas.
0: Wow!
4: Alas 10 sa bungaga. I-cover na live sa K5 News FM coverage team dari sa Agusan del Sur.
0: Sir Eljan.
4: Last game.
0: Sir Eljan.
4: Go ahead.
0: Dahil lang kayo, Sir Eljan, i-acknowledge ko na ang Dumaguete, naka-hook up na sa ato na Dumaguete. Dumaguete, thank you so much. Go ahead, Sir Eljan.
4: Okay, so magtatagalog tayo kasi hindi ako marunong magbisaya. Natin dyan. Sa
2: ako hindi may marunong magtagalog, hindi marunong bisaya, English lang ako eh.
0: Sige.
4: Ganun ba? So this time around Dumaguete and Iloilo, ang
0: Palawan nakahukap naman.
4: Ang ngayong quarterfinals sa secondary girls between NIR at the same time Region 6 alas 10 ngayong umaga. Puntahan po natin ang schedule of basketball. Ito pong inabangan ng ating mga kababayan, secondary boys. Napakalungkot na balita, hindi nakapasok ang Negros Island Region sa basketball secondary boys. Alas 8, unang maglalaro para sa quarterfinal secondary boys basketball. Davao Region laban sa Cordillera Autonomous Region alas 7:30 ngayong umaga. Caraga versus Southern Tagalog alas 8:30, second game. Third game, itong inabangan po natin, buhay pa ang ating mga kababayan, ang ating former ka-region na Western Visayas.
0: Yes!
4: Secondary Boys. Ang makakalabad nila alas 9:30 ngayong umaga
0: Locros
4: ay ang Central Luzon. Ito po yung team ni Chug Moral, pero unfortunately, hindi na po pwedeng maglaro. Itong si Chug Moral, dahil siya ay member na po ng Gilas Team Under 18.
0: Oh, wow.
4: Ang National Capital Region will be the last game, laban po sa Northern Mindanao at 10:30 in the morning. Right after the games in the morning po, buong Western Visayas ng Cape Blues FM at Negros Island Region, susunod mamayang hapon ang semifinal rounds kagad. So from 8 teams, bababa tayo sa 4 na mga teams para lalaro sa semifinals.
0: Mm.
4: And then, magkakaroon po tayo ng finals bukas na ng umaga. Sa iba pang mga schedule of semifinal games sa araw na ito, puntahan po natin ang schedule of games. Yung pagkaintindi ko po ay mayroon ding schedule of games para po sa ating NIR. Nakapakasama ang basketball team ng Elementary Boys sa quarterfinals ng Western Visayas. At abangan natin yan, medyo malayo kasi yung venue for Elementary Boys.
0: Uh-huh.
4: It's more than 40 kilometers mula po dito sa amin. Ang venue kasi ng Secondary Boys dito po sa Prosperidad. While the Elementary Boys andun po sa Bayugan, but andun naman ang kantabay si K5 Dan Ramos mula po sa Santiago, sa Isabela. Sila pong magbibigay sa atin ng update ng laro ng ating mga teams.
0: Mm-hmm.
4: Kahapon naging viral ang post ng K5 News FM at yan ang pinag-usapan dito, ang tungkol po sa naging feature natin sa mga facilities na world class ng Agusan del Sur, lalong-lalo na ng Prosperidad as they host the 66th edition ng Palarong Pambansa. Sa kabilang dako naman, kahapon po, kinausap na nagkaroon po ng pag-explain ang ating pong mga officials sa wrestling dahil naging viral ang post po ng K5 News FM tungkol po sa isang coach o trainer ng wrestling galing Bayawan na na-banned sa lahat po ng venue ng Palarong Pambansa matapos nagreklamo at hindi nagustuhan ang officiating ng mga official ng sa wrestling doon po sa Bayugan. So they tried to explain at least sa atin naman we're just doing the report. Ano? And we received information na isang gym kahapon o na nakarang araw at nasunog dito sa area ng Bayugan. But unfortunately, wala naman pong paulat na nakaproblema kasi yung gym na yun, according to report, ay nilalagyan na lamang ng stocks at saka merong mga ilang laro sana na gagawin doon.
0: Mm.
4: But it was not pushed through. Patuloy naman ang investigasyon ng ating mga otoridad kung ano ba talaga, lalong-lalo na ng DepEd, kung ano ang dahilan dahil kung bakit nagkaroon po ng sunog. According to report, ang sunog na ito ay possibly dahil sa sobrang init ng panahon dito na rin sa Agusan del Sur.
0: Di po, may sunog. May sunog dyan, Sir Aljan.
4: Live coverage mamaya.
0: Uh-huh.
4: At narito na ang pinakahuling medal tally para po sa mga kababayan sa National Capital Region. Sila ngayon ang nangunguna with 36 golds, 25 silvers, and 30 bronze. Ang Region 4A o ang Calabar Zone ay meron na pong 27 golds and 25 silver at meron silang 21 bronze. Ang Region 6 na sa pangatlong pwesto sa ngayon. Ang Region 6 ay mayroong 16 gold, 15 silver, at bronze na 16. Ang Region 7, pang-apat, na mayroong 15 gold, silver na 15, at 19 bronze. Ang Region 3, pang-lima, meron siyang 11 gold, 7 silver, and 9 bronze medal. Habang pang-anim naman, ang Region 5, na may 10 gold, 11 silver, at may 14 bronze. Pang-anim, ang Region 13, na merong 10 gold, 7 silver, at meron pong 16 bronze. Pang-walo, ang Region 10, may 9 golds, 14 silver, and 13 bronze. ang NIR ay nasa pangsyam na puesto na may siyam na gold, 12 silvers, and 9 bronze. Pagsampo ang region 3, ang region 8 na may 9 golds, 10 silver, and 14 bronze. Sunod na dito ang car na may 8, region 7, region 11 na may 7 na mga gintong medalya. So far, yan po ang overall, ang top 5 naman po sa elementary division. Yung katatapos po lamang natin na ibinasa ng mga medal tally, yun po ang overall medal tally. Puntahan natin sa elementary. Sa elementary, nangunguna ngayon ng Region 4A o Calabarzon with 15 gold, 11 silver, and 7 bronze. Pangalawa naman ang Region 6 with 11 gold, 8 silver, and 4 bronze. Pangtatlo naman ang Region 7 na merong 8 gold, 7 silver, at 8 bronze. Ang Region 5 ay mayroong 8 gold, 4 na silver, at 6 o 5 mga bronze. Ang National Capital Region ay panglima with 7 gold, 4 silver, and 9 bronze. At pang-6 ang Negros Island Region with 6 gold, 6 silver, and 1 bronze. Puntahan natin ang top 6. Dito naman sa secondary, nangunguna National Capital Region with 29 gold, 21 silver, and 21 bronze. Region 4A Calabarzon, second place with 12 golds, 14 silvers, and 14 bronze. Ang Region 3, pang-3, na meron pong 8 gold, at 3 silver, at 3 ding bronze. Ang pang-4 ay ang Region 7, na meron pong 7 gold, 8 silver, at 8 bronze. Ang National Academy of Sports, or NAS, ay pang-5. Na kung saan ay may 7 gold, 1 silver, at 7 bronze. Habang ang Region 6 ay nasa pang-8 puesto na mayroon siyang 5 gold at 7 silver at 12 bronze para po sa secondary category. So, ito po yung mga medal standing na aming pong maiulat muna po dito sa K5 News.
0: Sir Aljan,
4: go ahead. Okay.
0: Sandali po sa Sir Aljan, baka may kunting katanungan po ng ating mga sister station. Mula po sa Iloilo, Sir Ray, SBA Umalay.
5: Salamat ka K5 Babes Gantalaw. May katanungan lang ako kay K5 Aljan Castanyo, yung ating B4 Operations. Kasi naging enticing yung laro kahapon doon sa NIR at saka sa Region 12. Pero maraming yung nagsasabi na parang hindi sila kontento doon sa third set ng laro ng NIR. Ano ba yung na observation natin na actual diyan na ka-K5L diyan? Kasi marami nagsasabi sa online na parang nagpapatalo talaga yung NIR eh. At parang meron silang iniiwasang kalaban na ka-K5L diyan.
4: Magandang katanungan yan, AVP Ray Umalay po sa mga kababayan. Alam niyo, ang laban, ang sinasabi po dito ni K5 Ray, yung pong laban sa volleyball girls secondary between National Negros Island Region at ang Region 12. You know, on the first set, napakagandang laban, meron lang mga observation. First, ang intensity ng laro na ipinakita po ng dalawang team actually. Nung sa second set, parang ayaw na nilang manalo yung dalawang team. Yung observation po ng dalawa ng mga tao doon sa loob ng gymnasium. Sabi nila, ano ba nangyari ngayon? Bakit parang ayaw manalo ng Region 12? Ayaw din manalo ng NIR. Hindi po natin alam, pero we don't want to judge the book by its cover. Pero kung titingnan natin, the performance of both teams is below par. Yun po ang nakikita natin ka-K5 K5 Ray. Isa po dito, K5 ABP Sir Ray. Tinitingnan, baka pinipacing ng both teams sa kanilang mga players na hindi na po sila mapagod, hindi na po sila majored, kasi assured na itong Region 12 at ang Negros Island Region na makapasok po sa quarterfinals sa araw na ito, K5 Ray.
5: Okay. So kaya pala, no? At saka nakita natin parang injured doon si yung star player ng Taitong College, no? Si Rose. Kaki Pebel dyan, kamusta naman yung kanyang sitwasyon doon?
0: Oh.
4: Well, so far kahapon, actually, pinalabas lang siya at pinapahinga. Kung titingnan mo, parang laro nila, parang ang kanilang mga serve ay umaabot sa likod. Mm. Ang spike ni Almendralejo ay off. Sabihin na natin na baka it's not her day, pero marami din ang hindi na kontento kasi marami nanonood doon eh. Kahapon ang live natin umabot ng more than 5,000 live viewers, yung magic eye natin. Ibig sabihin, kahit kasi hindi taga NIR o Western Visayas, talagang sinusundan ang team ng Negros Island Region. At kahapon po, nakaparehan po natin yung Vice Governor doon kasi nagkamali siya ng upuan. Meron pong area kung saan doon po nakaupo ang lahat ng mga kawanin ng media, but unfortunately, doon siya nakaupo si Vice Mayor. Doon pumunta si Vice Governor Patricia Plaza. Kaya nagkataon po, atin po siyang na-interview at happy-happy po sila dahil very positive daw ang naging review ng netizens sa naging opening day at hosting po ng Agusan del Sur ng 66 palarong pambansa, K5 News FM, Western Visayas at Negros Island Region.
0: Okay.
5: Maraming salamat, BP Elgin Castaño. Kaki-5 Babes.
0: Yes, sir. Kaki-5 Rain. So, puntahan natin mga kakibigan. Si Kaki-5 Jobert Lago ng Pilar Cabiz. Sir Jobert.
6: Sir, Sir Elgin, napakaganda yung presentation mo ngayong umaga. Wala naman question dito kasi pasok ang Region 6 sa palarop ngayon. Back to you, Bacolod.
0: Yes, maraming salamat, Sir Jobert. Puntahan natin yung Antique, Tambalang Mismar.
7: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning, Sir BP. May katanungan lang po yung Antique. Sir BP, with the latest medal tally, merong possibility po ba na maunusan ng Region 6 yung Region 4A, BP, sir?
4: Kung titingnan natin ang percentage ng medals as of this time, nasa almost 70% na ho tayo, ano? So, mas probably, malalaman natin yan by tomorrow. There is a big possibility na pwede pa hong madagdagan ang medalya ng Western Visayas dahil patuloy pa rin ang mga final games. Actually, ang baseball, magkakaroon din ng quarterfinals at mamayang kukonte, kukunin natin ang kanilang official schedule kasi nakapasok doon ang Western Visayas. No? Malakas ang Western Visayas. Sa basketball, second elementary boys, malakas din. Lumalaban itong Western Visayas. So, malaking chance na madagdagan pa ang gintong medalya ng Western Visayas habang nagpapatuloy po ang medal rounds dito sa Agusan del Sur. Balik sa inyo, K5 News FM, NIR, Western Visayas.
0: Okay, standby, Antique. Puntahan natin yung Kalibo. Sir Michael Celorio, Kalibo. Kalibo.
8: Dumagite.
0: Tan. Dumagiti, Tan. Aram, okay.
4: James.
0: Si yes, Sir Michael.
9: Umaga, K5, Sir Eljan. Ang tanong ko lang, K5 Eljan, no? Ano kaya ang posibleng makakalaban ng NIR volleyball team girls sa nalalapit na semi-final, sir?
4: Kung titingnan po natin yung mga malalakas na mga teams dito sa volleyball, magandang tanong yan. We're expecting a possible rematch between the National Capital Region and NIR sa darating na finals. O kaya ay pwede ang Region 12. Alam niyo pong Region 12, napakagaling po ng mga bata dito. K5 Ray at buong Western Visayas, K5 Unard, at ganoon din sa kay K5 Lawrence. Ano? Alam niyo, nakikita po natin K5 Ray at buong K5 Western Visayas, ang larong volleyball, hindi lang ito palakasan. It's at pataasan ng IQ sa laro. Mm-hmm. Yung ginagawa, bakit ito ba, anong observe natin the way maglalaro itong Region 12, they are going to post an attack. Magbibigay ng set ang setter, and then tatalon yung spiker. Then yung spiker habang po tumatalon, binabasa niya anong klaseng depensa meron ang ginagawa ng NIR kahapon. Kung nakikita niya na malalakas yung blockers, ang ginagawa niya ay pinifake niya, kinitingnan niya kung saan may open lane, parang piniplacing niya yung sa ating parang on yung mga street words, yung mga larong kali, sabi niya, ang galing magplacing. Yun ang strength ng NIR. mga maliliit lang sila o ng strength ng Region 12, maliliit pero mauutak matatalino in terms of volleyball. Kaya ito yung tatlong nakikita natin, it's NCR, NIR, Region 12, at saka Calabarzon.
2: Lastly, kay 5 Eljan, no? Vice President for Operation, medyo exciting naman yung laro ngayon dahil ano yung magkakalaban, yung NIR at saka Western Visayas, anong laro at anong oras na mapakinggan natin?
4: Kaki-5 Babes at Kaki-5 Robert, third game ho sila sa volleyball girls. Ano? Mm-hmm. Ang NIR at saka Western Visayas maglaraw bandang alas 10 ngayong umaga. Mm-hmm. Yan pong abangan natin. Siguro napakarami po ha, na manunood dito. Kaya nga sinasabi natin sa mga kababayan natin dyan, only K5 News FM will bring to you in Western Visayas and Negros Occidental the live action mula po dito sa Gusag del Sur sa labanan between Negros Island Region and Western Visayas of volleyball secondary girls.
2: Kaibigan,
0: konti lang naman mga kaibigan, kada puntahan natin muna si Kaki 5 Michael Silorio ng Kalibo. Sir Michael.
8: Sir Eljan, K5 News FM Philippines, good morning. Sa baseball po tayo, sir, no? Ano ang tsansa ng Western Visayas na makapasok sa finals? Kasi na-mention nyo po kanina, napakalakas ng Western Visayas sa baseball.
4: Ang makakalaban ho natin dito is either NCR o kaya ang Calabarzo. Kasi malalakas sila. So, titignan natin, ang pinaka-importante na kapasok na tayo sa quarterfinals because everything changes. Kasi ang pressure tumataas na eh. Nakikita po natin yung mga players pagdating ng quarterfinals, iba na yung angas, iba na yung kanilang aggressiveness. Mas lalo po silang nauuhaw sa panalo pagkapasok ng quarterfinals. Pero hopefully, kasi malakas yung the last time around, zero ang Eastern Visayas eh. Nagkalaban ang Eastern Visayas at yung Western Visayas, 11-0 ang score sa baseball. Ganun kalakas ang ating baseball team dito sa palarong pabansa 2026.
2: 5:55 na, magka-penalty na yung laro natin.
0: Sige.
4: O baka makapenalty tayo.
0: wala na tayong oras.
2: Salamat, sir.
0: Okay. Sige.
2: Wala ka extra sir Eljan.
0: Wala ka extra sir Eljan. Nanungin pa tayo ito dyan. Atan? Ha?
2: Sige na lang.
0: Sige. Wala na ta oras mga kakibaya. Salamat kay Deloy Lorwas Antiki kagkalibo sa atong sininga mga sister station Palawan mayara pa. Kag ang Dumagiti mga kakifay. Nangin kaupo na ton karon nga. Salamat kay Sir Eljan Castaño. Halin sa Agusan del Sur. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Romeloy, ako sa Kaki 5 Babes, Gadalaw.
2: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast. Subungan lang sa Biyernes, Mayo 29, 2026.
4: Makita kag mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa atong mga pangulong dinalan.
2: Balitang Regional.
3: Tigulang nga babae ginlabo pilason sa Dinginan, Rojas.
4: 18 ka violators nga naktuhan nga nagahaboy sa basura sa Kalibo, Gintikitan.
3: Gobyerno naghahanda na para sa pagbukas ng klase sa Hunyo 8.
4: Rainy season sa Pilipinas mag-aumpisa na.
2: Balita International.
4: Iran liwat nga ginatake sang Amerika.
2: Balita Sports.
3: Tatlo ka boxers sang NIR sulod na sa semifinal sa palarong pambansa 2026.
2: Balita.
4: Jay Cuenca ginkumpirmar ang relasyon kay Rabia Mateo.
2: Balita Negosyo.
3: DOE napukor kag Aboitiz Power magahimo sang pagtuon sa mga posible nga nuclear sites sa Pilipinas. Sa detalye sa mga balita.
2: Balitang Regional.
3: Sa balitang regional, kaso sang dengue sa Bacolod City nagnubo sang 50.8%. Nagnubo sang 50.8% ang kaso sang dengue sa siyudad sang Bacolod sa unang 5 kabulan sang 2026 kung ikumpara sa kapareho ng mga binulad sang 2025 sunod sa datos kay ginpagwa sang City Health Office. Sa datos sang CHO, nakarecord sila sang 175 ka mga kaso sang dengue humalin Enero 1 tubtob Mayo gesa sa isubong tuig kung ikumpara sa 356 ka mga kaso kag duha ka mga napatay sang tinalikdan nga tuig. Makita man sa datos nga nagapanaw ang kaso sang dengue sa syudad kung ikumpara sa 1,040 ka mga kaso sang 2025 kag 2,624 ka mga kaso sang 2024. Payag pa ni Dr. Carl Cedric Ocampo, Medical Coordinator sang CHO City Epid Ocon Epidemiology and Surveillance Unit, nagnubo ang mga kaso bangod sa ginpabakod kay health education sa mga komunidad para sa dengue prevention. Mas nangin mabinan tayo ng mga tao sa ilaikaayong lawas kung sa diin nagapacheck up na mga ini sa oras nga maglain ang ila pamatyag, rason nga mas timprano pa nga ma-detect kung sila ang nakaangkon sang dengue.
4: Senior citizen gin kawatan sang suspek ang nagpakuno-kuno nga mabakal sang kape. Isa naman ka 81 anyos nga bago lamang nagkuha sang social pension ang ginsunod sa kawatan nga nagpakuno-kuno nga mabakal sang kape sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Base naman sa panaysayon ni Erlene Davilla Panya, bago lamang iniabot matapos nagkuha sang social pension sa naglunta na pagpangawa taknalas 11:30 sang aga sang Huwebes, Mayo 28. Nagpakuno-kunong lalaki nga mabakal sang kape apang samta nagatimpla si Villa Panya, hinali nga nagsulod ang suspek sa kwarto kagin kuha ang shoulder bag sa nagaisahanon nga biktima. Nagapang problema sa karon na biktima bangod magluwas sa kwarta yara sa bagang iyang mga identification card. Giliw naman nga nagpalagi ang suspek sakay sa motorsiklo.
2: DTX 500 Morning News.
3: Sa dugang pa nga balitang regional, tigulang nga babae ginlabo pilason sa Dinginan, Rojas. May balita si KK5 Myla Fuentes.
0: Pilas sa tamot ang angkon sa isa ka tigula ka babae matapos ginlabo sa isa ka ginapatihan madiretso sa Bangsaron diri sa May Urban City Punto, Barangay Dinginan, Rojas City.
5: Yun kilalang biktima kay Derna Fidalgo, 63 anyos, samtang ang ginatudlo ng suspect ang ginkilala kay Roger Azuro, 45 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Center Vis ang K5 News FM Rojas kay Angelo Fidalgo, anak sang biktima. Iyagin payag na magasarado kung tani isang kudal ang iyang nga iloy sang hinali lamang naghapit kag nagpersa sulod ang suspect kung sa din una naginlabo ang biktima nga raigo sa natuong nga kamot. Sunod ri, gintinguhaan pa sang iya iloy nga makauna sulod sa ilang nga sala. Agod ipahibalo nga nakasulod ang suspect kag dito na sila nagbinuligay nga magulutod. Natigayon nga maagaw ang binangon sa suspect kag nadakpan piragi sa paggapos sang habol. Suno naman kay punong barangay Iluminado Coros, wala sa karuman nga record sa ila barangay. Tugang pa nga sa iya ihibalo nagsugod lamang nga naglain ang batasan sang suspect matapos nga nahulog ini sa ginaobrahan nga establishmento. Nagalaom naman karon ang punong barangay nga kun tani mapungkuan kag mangin desidido nga magbasaka sang kaso ang pamilya sang biktima agud indi na makahalit pa sa iba nilang nga mga kabarangay. Sa karon nagapabilin pa sa ospital ang biktima samtang nakahunong naman sa karsel sang Rojas City PNP ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Lalaking illegal nga nagabaligya sa karmas arestado sa Bulacan. May balita si KK5 Aileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Arestado ang isang lalaki na umano'y nagbenta ng baril sa bypass operation ng pulisya sa bayan ng Bukawi, Kamakailan. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Gilbert Diaz, hepe ng Bukawi Police Station, kinilala ang suspect na si alias Ugong, 33 anyos, laborer, residente ng Barangay Antipona. Ayon sa ulat ng istasyon, kinasa ang operasyon laban sa target bandang alas 12:40 na madaling araw sa nasabing lugar. Nabatid na naaktuhang nagbenta ang target ng baril, kaya agad siyang inaresto ng mga pulis na nasa lugar. Nakumpiska sa suspect ang isang belt bag na may lamang hinihinalang hand grenade at caliber 38 pistol at bypass money. Dahil dito, agad humingi ng tulong ang istasyon sa Provincial Explosive K-9 Unit sa Malolos upang magsagawa ng kaukulang explosives investigation sa nasamsam na hinihinalang granada. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa istasyon para sa wastong dokumentasyon at disposisyon habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Yes, si Ocho Co-Violators nga naaktuhan nga nagahaboy sang basura sa Kalibo. Gintikitan, may balita si K5 Leonard Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nadakpan sakto ang 18 ka mga individuale sa unang adlaw sang hugot nga pagpatuman sang operasyon kontra sa illegal nga pagpilak sang basura sa Banwa sang Kalibo. Ginpangunahan sang Solid Waste Management Services or SWMS Kalibo kag Poblasyon Pipat ang pagdakop sa mga mga violators. Konseriine, lakip silang ginabantayan ang bakante nga lote sa kanto sang sila Sir Nakag Dr. Gonzales Street. Ang mga naglapas amo ang mga residente sang Kalibo, Numansia, Banga kag New Washington. Gilayon sila nga ginisyuhan sa nga environmental citation tickets bangod sa paglapas sa Municipal Ordinance Number 2009-004. Mga padayon ang SWMS Enforcement Team sa ila-adlaw-adlaw nga pagbantay. Tinutuyo sini nga ipatuman ang disiplina sa publiko sa pag-aboy sang basura gud nga mapabilin nga matinlo ang bugos nga banwa sang Kalibo. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Biray para sa Kampyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
4: Puerto Princesa City Health Medical Complex Birthing Facility ginbuksan na sa publiko. May balita si ka K5 Grace Balestrino.
8: DTX 500 Morning
9: Newscast. Isang mahalagang hakbang para sa mas ligtas at mas maayos na pangangalaga ng kalusugan ng mga ina at sanggol ang opisyal na pagbubukas ng Mother and Child Clinic at Birthing Facility ng Puerto Princesa City Health Medical Complex. Layunin ng bagong pasilidad na magbigay ng ligtas, dekalidad at libreng serbisyong medikal para sa mga buntis, bagong panganak na ina at mga bata sa lungsod. Inaasahang mas mapapalawak nito ang access ng mga mamamayan sa serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Samantala, magbibigay rin ang birthing facility ng monitoring para sa mga malapit ng manganak, ligtas na normal delivery o unang yakap para sa bagong silang. Family planning services gaya ng IUD at implant insertion at gayon din ang mga referrals at transport services kung kinakailangan. Hinihikayat naman ng mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay nurse o midwife upang malaman kung paano ma-avail ang mga libreng serbisyong iniaalok ng bagong bukas na pasilidad. Ako si K5 Grace Balestrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang Antique Government magabakal sang laboratory equipment para sa mga ospital sa probinsya. May balita si K5 Eileen Magbanua.
8: DTX 500 Morning Newscast.
10: Region sa 97 million pesos ang gintalana nga budget para sa pagbakal kang mga laboratory equipment sa mga ospital sa probinsya kang Antique. Diyang sano kay Governor Paulo Javier kung sa diin ana paginpahayag nga nag-identify ang mga chief of hospital sa kada district hospital sa probinsya kang andang priority equipment nga igabaklan. 3 million pesos ang balor kang mga laboratory equipment nga ginalokar sa mga district hospitals. Samtang 74 million pesos naman ang para sa Angel Salazar Memorial General Hospital bilang provincial hospital. Ang among mga equipment ang ginalakipan kang ECG machine, fetal Doppler, hospital bed, oxygen concentrator, operating table, laryngoscope set, 2D echo, cardiac stress test machine, kag iban pa nga mga kagamitan. Magluwas ka dyan, may ginaproseso man ang gobyerno probinsyal sa pagbakal kang CT scan kag X-ray machine sa idalom kang pondo kang probinsya nga una rin ginbutang sa priority list. Mamanaan ang nasambit nga budget ang may regeneran kang Special Allotment Release Order o Konsaro nga halin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magluwas pa sa 97 million pesos nga ibakal man kang bagas para sa mga pigado nga pamilya sa Antique. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning News.
4: Masobra 6.6 million pesos nga balor sa droga na kumpiskar sa kapulisan sa Iloilo sa tatlo kasunasod nga bywas operations. May balita si ka K5 Reggie Di Mayo.
8: DTX 500 Morning Newscast.
11: Mga K5, naglabot sa 6,692,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sang Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO sa pagpanguna sang Provincial Drug Enforcement Unit o kung PDEO Team 3 sa asod-asod nga drug bypass operation sa tatlo ka banwa sa Quinto Distrito.
12: Sandig sa report, nagdangat sa ginabulubanta 984.2 gramos sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sa separado nga operasyon sang Mayo 25, Lunes nga adlaw sa banwa sang Ahoy, arestado ang isa ka high value individual o kun HBI nga ginkilala kay alias Pano, 46 anyos sa Barangay Malayuan matapos nga nakuhaan sang 385 gramos ang ilegal nga droga nga may standard drug price nga 2,618,000 pesos. Samtang sa banuman naman sang istansya na kumpiskar sa tatlo ka drug subjects ang ginabulubanta 540 gramos ang suspected shabu nga may balor nga 3,672,000 pesos sa Barangay Poblacion Zone 1. Ang mga nadakpan na Musanday alias Juji, 43 anyos, kag-anay Chief Tanod, kag-alias Jess, 38 anyos nga isa ka-driver, samtang nakapalagyo naman si alias Sir, isa ka-high value individual o kung HBI, nga ginapahayag nga anay manunudlo sa universidad. Kagsang Mayo 27, Miyerkules nga adlaw, arestado naman si alias Uloka, 26 anyos ka ginakabig high value individual matapos makuwaan sang kapin 402,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Barangay Poblacion Norte, Balasan, Iloilo. Sandig naman kay Police Lieutenant Colonel Arniel Soles, spokesperson sang IPPO, ini nagapakita nga padayon ang kampanya sang kapulisan batok sa ilegal nga droga, agod mapunggan ang paglapta sini sa probinsya sang Iloilo. Dugang pa sini dako man ang kontribusyon sang komunidad nga nagakooperar kag nagahatag sang impormasyon sa kapulisan agod matumod ang mga nagagamit kag nagabaligya sang ilegal nga droga.
11: Sa karon mga ka-K5, ang mga nadakpan ang napasakaan na sang kaso nga may kaangtanan sa ilegal nga droga kag nakahunong sa ilatag sa ka-police station. Ini si ka-K5, Reggie Plazuela de Mayo, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5.
2: DTX 500 Morning News.
3: Sa katapusan nga balitang regional, 34,000 pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa Dumaguete City. May balita si KK5 Rufa De Vero.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Arestado ang isang pinaghihinalaang drug pushers, isang buy-bust operation na isinagawa ng mga operatiba ng Dumaguete City Police Station Drug Enforcement Unit o DEU noong Miyerkules, Mayo 27 sa Purok Balono, Barangay Daro, Dumaguete City. Kinilala ang naaresto na si Jerome, residente ng Purok Kalubihan sa nasabing barangay. Nakumpiska mula sospek ang ilang sasya na pinaghihinalaang shabu na may bigat na humigit kubulang 5 gramo at may standard drug price na 34,000 pesos kasama ang marked money. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Dumaguete City Police Station ang sospek para sa wastong disposisyon at pagsasampa ng mga kaso para sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News Channel.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
2: Balitang National.
13: Balitang National.
3: Sa Balitang National, gobyerno naghahanda na para sa pagbukas ng klase sa Hunyo 8. Ginupisa na sa gobyerno ang nationwide preparation para sa pagbukas ng klase sa Hunyo 8. Sunod sa Department of Education o DepEd, nagpakigangot na ang ilatalatapan sa Philippine National Police o PNP, health workers kagiban pa, agod mapasiguro nga maging masulhay ang pagbukas ng klase. Ginpalayagman ni DepEd Secretary Sonny Angara, nga diyasa sa is ka mga ahensya sa gobyerno kag mga private utility partners ang magapakigbayin sa Oplan Balik Eskwela sininga tuig nga magaumpisa sa Hunyo 1 tubtob Hunyo 11.
4: Rainy season sa Pilipinas magaumpisa na. Makaeksperyensya naman ang masami nga pagbuubos ng ulan sa Pilipinas sa masunod nga mga inadlaw. Sunod naman sa pag-asa, yara na sa transition ang pungsod padulong sa rainy season o kon panahon sa tig-ululan. Ginpalayagman ni Water Specialist Lori Dean De La Cruz Galicia nga posible magluntad na mga pagpanaguob sa bisan anong oras sa kadadlaw sa pag-umpisa sing rainy season sa Pilipinas.
2: Balita International.
4: Sa Balita International, Iran liwat nga ginatake sang Amerika. Naglonsar na naman sa pagpangatake ang Amerika batok sa Iran. Kalakip sa mga naging target sa nasamit nga pagpangatake, amo ang mga military sites sa pungsod nga posibleng gamiton batok sa Amerika kag mga commercial shipping sa Strait of Hormuz. Base naman sa media reports sa Iran, nabatian na tatlo

0: Mikael Arellano ang nakaangkon sa kadalagan sa kategorya ng Under-17 Light Flyweight, samtang nakasunod man si John Michael Heruta sa semifinals sa Youth Boys category, kagabuman si Clint Paul Figueroa sa Junior Boys 44 to 46 kilogram nga kategorya. Magapakigbay ng tatlong ka-boxer sa Battle for, o kon Battle for Silver subong adlaw sang Biyernes. Sa piyak kabay na paslawan naman ang star boxer sang Negros nga si May John Enemido sa quarterfinals bato sa Calabarzon.
1: Balitang Entertainment.
2: Jay Cuenca ginkompirmar ang relasyon kay Rabia Mateo. May balita si KK5 Ivy Cordova.
3: Ginkompirmar sa aktor si Jay Cuenca ang iyang relasyon kay Miss Universe Philippines Rabia Mateo. Sa isa ka interview, ginpahayag ni Jake na sila na ni Rabia kag ginapabugal niya ini. Dugang pa sang aktor, makita niya nga si Rabia na ang babae nga gusto niya dalon sa altar kag pakaslan sa maabot nga tion. Nagsugod ang huring-huring angot sa relasyon sang duha sang Marso matapos nga makita ang mga ining of deny sa publiko. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Para balitang negosyo.
0: Sa balitang negosyo, DOE napukor kag Aboitiz Power magahimo sang pagtuon sa mga posibleng nuclear sites sa Pilipinas. Nag-ululupod na ang Department of Energy o DOE, National Power Corporation o NPC, kag Aboitiz Power Corporation, agod nga maghimo sang pagtuon sa mga posibleng lugar nga pwede tukudan sa nuclear power plants sa Pilipinas. Nagpirma sang Memorandum of Understanding o MOU, ang DOE napukor kag Aboitiz Power kung sa diin ilang atunan ng iban pang mga lugar sa pungsod nga pwede tukuran sa nuclear power plant, lakip na ang Bataan Nuclear Power Plant. Tuyo sang team up nga mapabakod ang ila evidence-based kag internationally aligned approaches para sa nuclear energy development. Tuyo man sang kolaborasyon nga ma-assess ang mga sites sang ila suitability, safety, security, regulatory readiness kag infrastructure requirements sa idalom sang standards sang International Atomic Energy Agency. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
2: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News sa Philippines.
0: Bantay na masunod ng programa ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka-K5 Eric Tenerife sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines. Sa pagpanguna sa itong CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbar.
2: Pag ako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang MyTC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: MyTC. See?
5: Babasa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagiging ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, babasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap.

0: mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: pwede, mag-aid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag,
4: nag-hamis ka nag-butik, gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatal sang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
11: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
3: Iba.

0: Kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga.

0: Life Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 K5 News FM. Ang aton sibong atak na alas 6:31 sa ngaga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
9: Kaghimay-himayon! Standby!
6: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
8: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
9: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
8: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
9: Sobra!
6: Objective and analytical.
8: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
9: Di pagprangka lang bala.
6: Informative.
8: Diretso naton kimay baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
9: Inaiya!
6: No holds barred discussion on hottest issues.
8: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
9: De, ano nang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
9: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
6: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
5: Mayong aga, good morning sa itong mga pinalangang tagpalamati. Welcome na sa inyo paborito nga palatuntunan. Kaupod ninyo sa tagsa kaaga, inyo na naandan nga pamatian Monday to Friday ang
8: Foro de los Pueblos.
5: Upod sa itong regular nga partner sa tagsa kaaga, K5 Eljan Castanio, nga subong ato sa Agusan del Sur, so temporaryo. K5 Eric Tenerife, maging kaupod ninyo tub-tub sa takna last 9.
8: Foro de los Pueblos.
5: Kamusta na kamo mga K5 mga chimpota subong? Ang iban nga parte kay inas nga aga sa ilog nag-ulan na, iban nga parte di sa Northern Negros, medyo gaguom-guom na. Mga K5, may bagyo na kita. Nagsunod ng bagyo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero, as I have said kahapon, nga ang bagyo nga nagsulod sa aton mga K5, kibyas lang, kay hindi siya maglandfall, agyan niya lang ang Eastern Visayas, saka siya pa China, daw nagladayla, dayla nga, si Bagyo Duming diri sa aton palibot mga K5.
8: Foro de los Pueblos.
5: So ready na kamo sa mga balita naton, pero katulad siyang kinaandan, diri sa aton pagpangalagad palatuntunan Foro de los Pueblos, tradisyon sa aton pagpangalagad that before we give our broadcast, our headlines, kag antes kita maghatag sang mga balita sa inyo, naghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. And so, let us remember that we are in the holy presence of God. Lord God, thank you for this Friday and guiding us through the week. Sa tanang mga blessings, challenges, kag lessons nga muna baton, we give you praise and glory, dear Lord. Gratitude, utang namon nga kabalaslan sa imo Ginoo ang ining kabuhi kag ining grasya. Protect our families, ang mga farmers, ang mga workers, mga estudyante kag mga OFW Ginoo. Ginatugyan namon ang kabuhi namon sa imo. Hatagi kami sang good health, Lord, peaceful hearts kag stronger faith as we prepare for the weekend. Teach us to spread kindness, love and hope to each and every day. Ang amon guiding star subong adlaw Ginoo, among nasulat sa Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ini ang amon pagkaptan Ginoo as we go into the weekend. And this we ask in your mighty name. Amen.
8: Foro de los Pueblos.
5: Mga ka-K5, Biyernes subong, pizza 29 sa bulan sang Mayo. Sa aton nga mga balita, mga ka-K5, dito sa San Carlos, mga ka-K5, or sa Tuboso, ang asawa itong kahapon gin-report ni K5 Brian Morden, may ara kita update subong. Si K5 Jong Versales maghatag sang update subong aga, mga ka-K5. Parte sa reaksyon sang asawa sa pagkapatay sang iyang abana nga ginsunod sang mga armado nga tao nagligan ng adlaw dito sa Tuboso. Bantayan ang update dugay-dugay. May update man si K5 Wilson Villena. May update siya karon. Parte sa tong report siya man kahoy kahapon dito sa Barangay Granada. Pamatian ta kung anong mga update sa mga balita nga ginapangdala naton kahapon. Kay ma-wrap up kita kay Biyernes subong. So medyo cool-cool lang kita na subong. Wrap up subong. Ang focus na to sa Iakwan subong eh. Sa palarong pambansa. Okay, now. Ano pang iban nga balita? Magatiyog ang matasang Foro de los Pueblos. Matasang K5. Magatiyog subong adlaw. Kag wala labot sa nagapuswak na mga tubi sa Libertad Lupisay na nga until now ay pamakayos ang prime water, may bag-o naman nga lugar nga nagakatumpilak naman ang mga salakyan kayang dalan na lumutan kayang tubi sa prime water way naman nagahalin sa dalan. Diin ini nga lugar, mga K5, standby ka mo. Magalibot ang mata sa K5. Upod sa aton nga patrol, K5 Wilson Villena and K5 Buas Damlag, mga ka-K5. Ano pang aton nga mga balita? Grabe, bantayan ta karon dugay-dugay, mga K5, kahapon na pierde ang aton bakod-bakod nga volleyball team nga nagarepresentar sa Negros Island Region dito sa palarong pambansa, ang team sang Taytong. Pierde kita sa Caraga Region kahapon, ang tabo sa aton man, doon nagkarag-karag ta kay Caraga ang kontra. However, at 10 o'clock, subong nga aga, mag-aaway ang Negros Island Region girls, mga babae, kontra sa Region 6. Mag-do or die kita subong sa Region 6 para makasaka kita sa semifinal, mag-do or die kita sa Region 6. So sadya ini karon dugay-dugay, mga K5, kag pagka alas 7 karon ihatag ko man ang schedule sa inyo sang mga semifinal rounds nga ang aton nga mga team sa volleyball maingkwentro, mga K5. Bantayan in a little while. Okay. Balikan ta ang isyu karon pagka alas 8 sa duha ta ka isyu nga ginadala. Una, parte sa plano ni Vladdy Gonzales nga magpatindog sa nga kaugalingon nga water district sa Bukid, Granada, Langilan area kuno. Kag ining ongoing naton nga isyu sa wala pa masulbar nga problema sang elevator sang SM Schumart. Bantayan ang update karon dugay-dugay. Meanwhile, grabe. Eyes to the board. Diri sa aton sa Negros, diri sa aton sa Pilipinas, ang kabayo, mga ka-K5, ang kabayo ha, kalabanan, sakyan ta lang or gamiton ta lang kung kinanglan ta siya sakyan. Mga ka-K5, ang kabayo di sa aton, kisaperti pa ka ang hit. Subong aga, ipakita ko sa inyo, kabayo lang gabang niya. Ang bili niya, 1.5 billion pesos. Kung sa bilyon, mga ka-K5. Bantayan sa aton pagpangalagad, subong aga, ipakita ko sa inyo ang kabayo nga kamahal-mahal. Ang itsura sa kabayo, mga ka-K5, kung makita niya, kung makita nyo, daw hindi mo pagpagwaon sa dalan. Ini nga kabayo, ginahalungan. Pinaka-rare, pinakagwapo nga klase kabayo, mga K5. So eyes to the board, tanawan nyo subong ang inyo nga Facebook Live kay ipakita ko ang mga mahal-mahal nga kabayo kag mga ka-K5. Ang mga kabayo nga daw hindi mo pagtandugon. Mahal pa sa mga salakyan nga mga Rolls-Royce kag Bentley mo. Grabe nga mga kabayo. Itsura pa lang mga K5 siyang kabayo, hindi ka magpating nga kabayo mo. Ang itsura pa lang siyang kabayo, sing mo daw istatwa. Mga K5, pasaka-sakaaita ng live viewers ta, kay wasdak ta sa kahanginan, ining kabayo nga daw mga istatwa ang itsura, kag ang bili, 1.5 billion pesos ang isa kabilog. 115 na live viewers ta pasaka-sakaalan jutay itan, para nga damo ang makakita, hindi sila magreklamo nga wala tas na ginhulat subungaga. Sila ni Chuli Kulaldo, wala na, sali almensyon, nakapwesto na, hara na kamo. O sige, pwesto na mayo ha. Ma'am Roda Angeles Knight, nakapwesto na daway pa. Okay, ara na. Sige, pasaka-sakaagid itan, 129, pag 130, ni karon itan, larga bula na kita. Larga bula na. Grabe nga mga kabayo, mga K5. Hindi ka magpati. May kabayo nga mo ni Idris Kalibutan. Ang itsura siyang kabayo, way labot nga marikulkul. Puwerte nga klase mga kabayo. Okay na itan na. We cannot ask for anything more. 130 lang habal ko. 135 going to 140 na kita subong. Mga ka-K5, the so-called Arabian horses. 142 live viewers na subong itan para sa kabayo. Itan, with audio, tira kabayo.
3: This horse, not less than $25 million.
5: Mm.
3: You are welcome to my house to see the horses. Fee. They hold the rarest genetics in the world.
5: Grabe.
3: This is Amir and this is Noor.
5: Mm.
3: Come, let us drink Arabic coffee together.
5: Oh, liwat itan, hindi pagdula.
3: This horse,
5: ikualang audio. Kuang audio. Liwat, replay. 180 live viewers na mga K5. These are called the Arabian horses. Tanawan yung itsura. Tani gamay-gamayabi tan, hindi pag stretch tan. Kaya ang kabayo, ang logwa niya, gamay-gamayabi siya, noy. Mga ka-K5, eyes to the board. Manog 200 ng live viewers na subungitan, eyes to the board. Ari ang itsura sa mga kabayo. May kabayo nga itom nga may pintok-pintok. Ganaw ka sa lakyan ni Hieronimo. May kabayo nga puti nga maskulado, grabe. May kabayo nga gold, grabing mga muscles. May kabayo man nga puti, ngang iya nga tiil, perti ka nami. Tanawan nyo mga K5, tanawan nyo. Talagsak lang kita mga amo niya kabayo. $25 million ang bili sa isa ka kabayo. Kag sa subong exchange rate mga ka K5, 1.5 billion pesos ang bili sa kabayo. 226 na live viewers na itan. Ginbutang nila, ginkomparar sa Jaguar mga K5 kag sa Rolls Royce. Mahal pa ni sa Jaguar kag sa Rolls Royce. Kaya ang isa ka kabayo, 1.5 billion pesos or $25 million. Ano ini nga mga kabayo itan? Ini nga mga kabayo, ginatawag ini nga mga Arabian horses. Sa Dubai ini siya mga ka-K5 nga kabayo nga ang kamahal gid. Ang pinakamahal nga kabayo with 258 live viewers, ang way pakabukas inyo Facebook bukas na kay dugay-dugay larga bulan ako. Ining nga kabayo mga ka-K5, the Arabian horses are the most expensive, pinakamahal kag pinaka-rare nga mga kabayo sa bilog nga kalibutan mga ka-K5. Nga pinakamahal kag pinaka-expensive kag pinaka-rare. Inabangod, tanawan nyo, kakita ka mo kabayo nga monitura, ang mas kuluya, matyago daw, daw ginpakadto mo sa gym adlaw-adlaw. Nga, ini sila mga ka-K5 ang Arabian horses, famous ni siya, ngadlagko mas kulo. Tag-as ng mga kabayo, mga mabuot, kagang itsura, mga gwapito, langgabang niya, kagwapo nga mga kabayo. Foro de los Pueblos. Husilito, Sanchez Vistarara na, James Bornales, katanaw na sa subungto sa mga kabayo, tato, nga mga rare nga mga kabayo, mga ka-K5. Tanawan yung itsura sa kabayo. Ninet, ma'am, Ninet Marquez, ang kabayo, tanawan nyo. Hindi mabangbang na klase kabayo ni. Rare, mga rare ni nga mga kabayo. One, the Arabian horses are famous all over the world nga mga maskulado. famous nga mga gwapo. Mga ka-K5, ang isa ka kinaiya sang Arabian horses is ini sila may mga bloodline nga wala na nimo makita sa bilog ng kalibutan subong. Tanawan nyo, manog 300 live viewers na itanggat ang naog isang kabayo. Ini silang isura ang gold ng mga K5. Tanawan nyo blang gold. Tanawan nyo ang gold nga kabayo. Hindi na kulor, hindi na pintura. Ang kabayo nga gold, ara lang na sa bloodline sang Arabian horses. Wala na sa Australian horse. Wala na sa North American horses. Wala na sa iban. Only the Arabian breed ang may amusina. Inang mga itom nga iya nga pintok-pintok, grabe. Ang itom ang design niya perte, gagang buhok sang kabayo, mga K5, mga lagba ng mga kampyon. Arabian horses lang na siya ang may ara sina. Amuna nga ang puwerte gid kamahal nga klase kabayo, mga K5. Manog 300 ng viewers na itano. Inisya nga kabayo, amuni ang ginagamit sang una nga tiyempo ng mga kabayo, mga K5, sang wala pa uso ang tangki di gira to. Hindi pa uso ang mga sports car. Amuning mga kabayo ang ginagamit. Mga K5, the Arabian horses. Don't you know that the Sheikh of Dubai, si Sheikh Ahmed, mga K5. Ang mga iban nga Sheikh sang iban nga mga nasyon sang Saudi Arabia, 300 ng live viewers na itan subong. Ini sila mga K5. Sila ni Sheikh Hamdan sang Dubai. May mga eroplano na sila nga ang ilang Arabian horses kung maglakad sila ginakarga na nila. Man ang kabayo mahal pa sa bilis ang eroplano. You see? Amo ni nga mga kabayo nga kung padlaganon mo itan daw wala ginakapoy, no? Waay ginakapoy ang mga kabayo. Si Hamdan mga K5 nga Sheikh sa Dubai, ang iya kabayo damo-damo mga amuni. Tiyari naman ang isa, oh, tanawan nyo blang iya kabayo sa sulod balay. Sa sulod balay, ato niya kabayo, ginahingot, ginahigot na lang sa dalom paho, kag sa dalom sang kwan, sang lumboy. Ang ilayang kabayo, no, pa-aircon pa, oh, ginatupad pa sa ilang mga malahalon ng salakyan. Kaya ang ilang salakyan mga K5, mas mahal pa ang bilis ang kabayo.
8: Furo Delos Pueblo.
5: Grabe nga mga kabayo to, no? Ang ila ni Itan bala nga higot Itan, gold na siya yata nga tuntuod niya. Gold ginaya nga tuntuod. Amo na kamahal sang kabayo dito sa Middle East, no? Baskog ni mga kabayo. Sang chimpo mga K5, sang gaaway ang mga Muslims kontra sa mga Mongols, bla? Sa grupo na si Unan na Genghis Khan. Si Genghis Khan, di ka lagas sa mga taga-Saudi mo. Hindi siya kalagas kay Wepamantod United Arab Emirates. Una, Saudi, pamlang to kag Yemen. Ayawan, lagas ni si Genghis Khan kay hindi na malabot ng Arabian horses. Sa mga palumbaan, kabayo, mga K5, basta Arabian horses ganiya, dihado na permisa taya. Nga, dasig-dasig ni sila yung magdalagan, kag daw wala ginakapoy. Daw si Itan blanga padlaganon mo, daw wala ginakapoy.
8: Furo Delos Pueblo.
5: Kampiyon niya mga K5, tanawan niyo mga maskulos ang kabayo nila. So, tandaan niyo that the most expensive horse in the world are known as the Arabian horses. Famous siya, kaya ang iya siningikog, medyo katindog. Ang iya nga buhok, tanawan nyo, kalagba siyang buhok. Kalagba siyang ila, sininga mga sungo. Guwapo. Guwapo ni silang mga kabayo, kagmaskulado, gid mga K5. Puwerte ang mga maskulo sining.
8: Furo Delos Pueblo.
5: Sining ni Sal Almencio, no? Nga, astig ba? Oh, si Erninel Manong, nga, ari kami sir sa bata, sir, katanaw siyang kabayo. James Bornales, Araman, Romar Duran, niya baskog ng mga kabayo ba? Amo ni mga kabayo, mga K5, nga kung magsakay ka sa kabayo, sobra pa nakasakay ka sa Rolls Royce.
8: Furo Delos Pueblo.
5: Siling niyo silito, niya AI na siguro, sir. Mga K5, whether this is an AI or not, ang punto ko, Arabian horses are the rarest for presentation purposes. May mga kabayo, gidya nga muning itsura. May mga Arabian horses nga amugi na yung itsura. Amugi na yung itsura niya. Kag makita mo nga ang ilang nga balay mga kipay, mga Australiano, kundi famous man sa kabayo, ang United Arab Emirates, ang mga kabayo sa Arabo, mga Arabian horses, aircon mga kipay, mga balay. Ang mga Irish blank, taga-Ireland, famous mo na sa mga Irish horses, but nothing can beat the so-called Arabian horses, mga K5.
8: Foro, Delos, Foro.
5: Famous kina yung Arabian horses na the best all over the world. Okay? Sige. So much for that, ita. Nakita mo na mga kabayo, ta. Pagwaan ng kontraktor, tadatan, hindi na ni malang-alang, usto-usto, ginisatan. Mga K5, ang ginahulat sang tanan, ang team song, Sang Poro de los Pueblos, tirang!

0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, Ethan, thank you so much. Ang aton sibong attack na alas 6:54 mga K5, makomersyal lang ko pagbalikay naton. Bumbahanay na kita balita plus ang aton update sa Palarong Pambansa 2026. 6:54 in the morning. Standby.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Sa mga pagtuon, ang D3 Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan. Kung ara ka mo sa stage sa menopausal, imagine lang 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, kay irritable. Ikaduha, night sweats. So, kung gusto kaya nga, no, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3 Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
5: So, amo nang ginabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nga mga babae, ah. Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3 Bio sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms. No, tamo. So i-reduce ina no sang D3 Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok basta menopausal, gitambok na bae.
6: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
4: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gala ang estrogen sila.
6: Grabe estrogen. Ang ginareklamo kinila, kaya muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamaysang pagkababae. Babae. No? Galing, beneficial siya, ga-dry siya galing. May dryness, no? Because if it's estrogen, that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3 Bio, kung ano manggit nga estrogen nga bilin, kung may remain maging estrogen mo, punubo ng level, D3 Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically gina-maintain niya na lang ang iban ng hormones nga particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3 Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Ini mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
2: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ang D3 Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
2: D3 Bio.
4: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, di siyempre taas ang iya gitawag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral o tanan nga mga kagaw patyon niya, ang nami lang gid niya kay ibalanse niya ang gitawag hormones nga gitawag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayenan. So kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, sir boy.
2: D3 Bio.
4: Wala ka problem sa imo nga menopausal stage, happy pa imo sexual life.
6: Happy pa
4: even sexual after life. Your menopausal stage nga, daamo yan ang hambal, nga biskan tapos na ilang ano, menstruation period, gawit gapon siya.
6: Gawit gapon.
2: D3 Bio.
6: Okay gapon.
4: Okay gapon ilang sexual activity. Mayara.
6: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3 Bio gid, no? And of course D3 Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3 Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3 Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babahi.
4: That's your happy pills?
6: Happy pill gid ang D3 Bio. Nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko.
4: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Te, imagine la.
2: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health. News DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: Man, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tigye.
3: Kitang-kita.
5: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
7: 101.5 K5 News FM. News FM. Foro de los
8: Pueblos. Okay mga K5, balik ni kita sa main event sa atong pagpangalagan sa inyo palatuntunan.
7: Foro de los Pueblos.
8: Alas 7:08 ang atong sibong attack na by 7:15, 7:30 masulod na hasta na alas 8 palarong pambansa ta. Meanwhile, nga wala pa ginahulat-hulat naton si K5 Eljan Castaño, ang anang-anon ta sila, pero kwaon ko na yung report, very quickly, kwaon ko lang ang report sa aton nga Tubuso connection. Sa kay K5, Jong Versales, kwaon ta na yung update sa iya, tong napatay bala, tong kahapon gin-report ni K5 Brian Morden, nga may napatay ng isa ka tawo dito sa Tubuso. May update si K5 Jong Versales. Kuwaon ta before we go to palarong pambansa.
7: K5 News FM Live Report.
8: K5 Jong, good morning.
9: K5 Eric, justisya ang panawagan sa subong sining isa ka asawa sa isa ka negosyante nga si Jobert Tatihada nga ginapatay sa nga apat ka wala makilala nga mga armado nga mga lalaki sa trilitdan nga Miyerkules ang gabi sa ila mismo nga Puloy-an dra sa may Sitio Bibang Barangay General Luna sa Banua sa nga Tubuso. Kapon, sa nagpatigayon sa investigasyon ang Tubuso Municipal Police Station, daw nabudlayan kay K5 Eric.
8: Sino kaningalan siyang biktima, Jong?
9: Yes, come again?
8: Sino kaningalan siyang biktima?
9: Jobert Tihada, K5 Eric.
8: Jobert Tihada?
9: Oo. Oh.
8: Jobert, hindi Robert, no? Jobert.
9: Jobert.
8: Oh, sige, go ahead.
9: Oh, na nabudlayan kahapon kay Eric maghatag sa nga proper sketch ang ining asawa sa nga ginpatay. Nibagod nga ang iniabing apat ka mga armado nga mga sospechado nga amo ang responsable sa pagluthang sa biktima. At alleged pareho tanan nga naka-bonnet kay Eric.
8: So na ina-establish na nga ang nagsulod sa balay ni Robert Tihada. At Jobert Tihada. Apat katawo, number one, nakabunet tanan, establish na sa pulis. Number two, ano nga klase armas ang ginabitbit nila sa aton na Jong?
9: Kwan, lagba kay K5 Eric, hindi maka-identify ang asawa sining biktima. Pero base sa recovery sa aton sining autoridad, may ara tatlo ka mga empty shells sa nga M16 rifle nga ni-recover dito sa lugar.
8: Okay.
9: Kag may ara man basiyo sa nga 9mm pistol.
8: So, suno sa asawa, puro lagba ang armas nga ginagamit. Itan pa bala ko kunar ng palaro tan ha. Puro lagba armas nga ginagamit sang apat ka tawo kag sa investigasyon sang soko sang pulis, apat ka spent bullets sang M16.
9: Tatlo,
8: kag isa ka 9mm.
9: May duwa daw duwa kay Pemerick.
8: Duwa ka 9mm. Now, so bali lima tanan kabasiyo ang na-recover sa scene of the crime. Pamangkot ko si mo kay K5 Jong. Pila ang pilas ni Jobert Tihada?
9: Daw lima man. As per initial information nga nakuha naton kahapon kay Pemerick.
8: In other words, ang lima kabasiyo nga nakita sa isina sa insidente, lima man ang pilas ni Jobert Tihada, meaning sulod gid sa kam gitanan.
9: Ulo ka gani kalabanan kay Fabric.
8: Ha?
9: Mostly sa ulo.
8: Grabe ka man jung ba? Ulo gid ang ulo ko na muwasak. Sorry sa kapamahaw no. So, kuno mo close range ni Jong.
9: Oo, okay. Ang eksena, abi. Kundi halin niya ang biktima sa kuan.
8: Basta sa eksena, manami kagidan, Jong. Eh. Anong eksena, Jong?
9: Okay.
8: I like you, my friend. Go ahead.
9: Sa merkado ang ining biktima si Papa Eric. Okay. Okay. Nagkuha niya, nagpapisada sang baboy kay dumunog ihaw ni siya gali.
8: Okay.
9: At same time, nagbakal man siya sang sudaan para panihapon nila kung dani nga magpamilya. pag abot ya sa ilang puluyan, ang iabi nga balay kung makita nyo da sa video aging padala naton, di ba na damara gulograhe, gamay nga gulograhe.
8: Jong, suspensa na yun. Kuning ni istorya mo nun ang tabo, dugay-dugay pagtapos ang palaro, i-plastar mo ginmayo, ginapasuspense na lang ka na, okay lang si mo, mapalaro ta na yung subong.
9: Sige, balik-balikan mo lang.
8: Balikan ta ka, promise, Jong, ikaw ba lang nang huwag balikin sa akong birthday mo, Daso magpa-picture ka na isang upod mo to bla. Jong, hindi ka magpababay, hindi ka mag-extro. Kay mapalaro okay. Pambansa ko, kasuspensi mo magbalita. Jong, ara na gitani, huwari ng palaro tayo. Jong, relax ka na. Jong, kay sadyan yung palaro, ha?
9: Sige. Okay,
8: promise, okay. Ha? You wait for me, ha?
9: Yes, of course.
8: Would you promise a girlfriend you wait for me? May forever ba?
9: Wait for me, ating mahal.
8: Jong, thank you so much. I will be back. Thank you, Jong.
9: Sige, give America. Puro de los Pueblos.
8: Grabe itong report ni Jong. Ara na tani. Galing kay si Ethan. Gadali, may sakot. Yung takana si Jong. Kaya rin ang palaro. Ethan, ara ng palarong pambansa. Entro.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
11: 66th Palarong Pambansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
12: Isang napakagandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang pinakamainit na mga balita mula sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 News Bureau sa Prosperidad, Agusan del Sur, ngayong araw na Biyernes, May 29, 2026. Ako po ang inyong tagapagbalita, K5, Eljan Castaño. At kasama na po natin ang 62 radio stations ng K5 News FM nationwide. Nakantabay na ating K5 News FM Puerto Princesa, Palawan. Nakantabay na rin ang ating K5 News FM Iloilo, K5 News FM sa Bacolod, K5 News FM San Carlos City, K5 News FM Kabangkalan, K5 News FM Tacloban. Kasama na rin natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. Kasama din ang K5 News FM Santiago. At kasama din natin ang K5 News FM Olongapo. Kasama na rin ang iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama na rin ang K5 News FM sa bayan naman ng Kalibo at K5 News FM sa Rojas City. Narito ngayon ang mga mainit na mga ulo na mga balita atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Aklanon swimmer humakot na medalya sa Palarong Pambansa 2026. Atleta nagdala ng bagong palaro record. Samantala, Palarong Pambansa 2027 gaganapin sa Quezon City. Sa iba pang mga balita, technical official nagpaniwalag sa red card ng trainer mula po sa Bayawan, Negros Island Region. sportsmanship binigyang diin. Yan ang mga detalye ng mga balita ngayon ng ating pagtutukan dito po sa Palarong Pambansa Update. At sa detalye ng mga balita hatid sa inyo ng DTX 500 Radio Superior Antioxidant. Aklanon swimmer, umakot na medalya sa Palarong Pambansa 2026. Atleta, nagtala ng bagong palaro record. At ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5, Sandro Salazar.
13: Sa ika-apat na paglangoy ng isang Aklanon swimmer, muli itong namayagpa matapos makapagtala ng bagong palaro record na 1 minute and 13 milliseconds sa 100 meter freestyle secondary girls sa swimming sa nagpapatuloy pa rin palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ginto ang kanyang medalya. Nakuha naman ang pambato ng Region 5 na si Vishnu Priya Dasi Brigera at Julia Solen Urada ng Region 6 ang bronze sa kaparehong kategorya. Ang binansagang The Amazing Nuche mula sa Regional Science High School for Region 6 na si Nuche Veronica Ibit na kumakatawan sa Rivera Region 6 ay humakot pa ng medalya sa iba't ibang kategorya katulad ng silver medal sa 50-meter butterfly, silver medal sa 4x50-meter freestyle relay at bronze medal naman sa 200-meter freestyle. Matandaan na naging double record breaker si Ibit sa Palarong Pambansa 2025 na ginanap sa Lawag City, Ilocos Norte kung saan umakot din ito ng 6 na medalya at idineklarang most bemedaled swimmer ng palaro. Ngayong araw ng Biyernes ay may mga natira pang mga kategorya si Ibit na sasalihan kung saan ipinagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya. Mula rito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Santos Salazar, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
12: At sa iba pang mga

0: May kampiyon na balita si KK5 Cyril Repe.
1: Handa na ang Western Visayas Secondary Basketball Boys sa pagbalikan sa quarterfinals nga pagsimula ngayong araw matapos sa luni ng kuran ang BARM sa uling elimination round ng hapon ay bis may pediutso sa nagpatuloy na palumpabansa sa Gusto del Sur. Ayon kay Western Visayas Basketball Coach John Cuenco, nga susi na yung tagumpay ang taas na preparasyon o parahon sa practice.
2: So Lizard, this is the result of our preparation way back months ago. So I think at the same time, most of the players are already part of Vibra last year, so we came up second, so mas kumbaga formidable pa yung team sa ngayong taon. So I think the experience na which is nakuha namin last year, ito po yung nagbigay sa amin ng magandang laban dito.
1: Magharap sa quarterfinals ng Western Visayas ang Clara Region sa third game ngayong umaga. Taon na dula sa quarterfinals 7:30 ngayong umaga ang Davao Region versus Clara. Sa second game, Region 1, makikipagpakan sa Straa. Samantala ang Northern Mindanao versus NCR. Ang manalo ngayong umaga, pasok na sa semifinals na nakaschedule as 4:00 hapon sa Agusan del Sur Multi-Purpose Gym. Ang palita ito, hatin sa inyo ng DTX Copamex, may copy ka na, naka-detox pa. Para sa palarong pabasa 2026 Special Coverage, ito sa KK5 sa Real DTX na 5 Rep. Para sa gabing kapalitan, serbisyo publiko at kasayaan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat sa inyong ulat, K5 Cyril. Repi muna po sa Basketball Secondary Boys. Samantala, puntaan po natin ang update, quarterfinals at semifinals ng basketball sa elementary. Yayanigin ang hardcourt ngayong araw na ito. Ang detalye muna po sa Bayugan City with K5 Dan Chavez.
3: Bakbakan na ng mga malalakas at halimo sa hardcourt para sa quarterfinals at semifinals ng Basketball Elementary Boys ang masasaksihan ngayong araw.
4: Wala nang atrasan dahil magkakaalaman na kung sinong apat na kupunan ang aabante o tuluyan ng lalamunin ng kabiguan sa pag-agaw sa gintong medalya. Hiyawang malala ang tapatan ng powerhouse teams ang aabangan ngayong araw matapos ang madugong bakbakan kahapon. Pinatunayan ng Central Luzon ang kanilang bangis matapos ilampaso ang Imra sa score na 94-38 at Eastern Visayas at Southern Tagalog sa score na 77-70 habang pinadapa naman ng Zipraa ang Nimraa sa score na 71-62. Tinambakan naman ng Davao Region ang Cagayan Valley ng tustahin nito sa score na 118-60 habang sinurpresa ng Central Visayas ang powerhouse NCR sa isang dikitang thriller matapos itong ipako sa score na 71-68. Hindi rin nagpaawat ang Bicol Region matapos patumbahin ang BARM sa score na 83-76 kasabay ng umuusok na tapatan ng Western Visayas kontra Caraga at Soxargen laban sa Region 1. Humanda na sa puro lagablab na agawan ng bola sa hardcourt ngayong maghapon. Para sa palarong pambansa update, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Mula basketball, puntahan naman natin ang bakbakan sa boxing doon po sa Bayugan. Tinuturing na star boxer ng Negros na patumba ng Calabar Zone sa quarterfinals ng laro. Tatlong Negrense pasok na sa semifinals ng boxing ngayong hapon. Ang kampiyon na balitang ito mula sa Bayugan City, kasama natin si K5 Bertugakit.
5: Ladies and gentlemen, announcing the result of bout number 64. The blue corner, region for A, John Robin Bulanos.
6: Halos hindi makapaniwala ang tinaguri ang star boxers ng Negros na si May John Inimido matapos na tinalo ito ng panlaban ng Region 4A Calabar Zone sa quarterfinals kahapon sa nagpapatuloy na palarong pabansa sa Agusan del Sur. Sa unang away sa first round, makikita ang laban ng dalawa sa mga suntok na binibitawan hanggang umabot ito sa last round at nanalo sa unanimous decision ng laban. Sa grupo ng Negros Island Region, anim dito ang sumabak sa quarterfinals. Tatlo ang natalo at tatlo ang maglalaro sa semifinal ngayong hapon.

0: pasok sa semifinal sila Clint Paul Figueroa ng Negros Oriental, John Michael Hiruta ng Bagus City at John Michael Arellano ng Talisay City. Pasok rin ang Western Visayas na si Jobert Aprong ang nag-iisang taga Iloilo City. Ayon sa boxers na si Inimido na ginawa niya rin ang lahat pero naging mainit ang laban ng Calabarzon, mabawi ito sa susunod na taon.
1: Man sa edit ko ha, natalo ko pero para sa akin kulang pa yun kasi ganun talaga yun, talo tayo eh. Kaya na naman pero medyo magaling siya kasi para sa akin kulang yung training ko. At sa next week na makukuha ko ang gold medal, sorry talaga.
0: Ngayong araw, magpapatuloy ang bakbakan ng semifinals at bukas Sabado ang finals ng boxing tournament sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ako si Kakibay Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa inyong guya at K5 Berto Gakit mula po sa boxing match dyan po sa Bayugan City. Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:26 ng umaga. Mula sa boxing, puntahan natin ng football. Road to semifinals, naging pahirapan na sa natira o sa natirang mga kupunan sa football. Ang ulat na ito ay hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
3: Hindi naging madali para sa mga manlalaro ng football ang makapasok sa semifinals na ginanap kahapon sa open field ng Agusan Sports Complex. Unang sumalang ang 8 delegasyon ng Football Elementary Boys na naging crucial dahil sa hindi magandang lagay ng field matapos na mapuno ito ng putik dahil sa naging pagbuhos ng ulan. Magkagayunman, ipinakita pa rin ng Western Visayas ang kanilang lakas matapos nitong talunin ng Nimaropa sa score na 5-1 na nagdala sa kanila sa semifinals. Tinalo rin ng Davao Region ng Calabarzon sa score na 1-0. Gitgita naman ang naging laban sa pagitan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at NCR matapos maitabla ng Autonomous Region ang laro sa score na 1-1. Nauwi ang laban sa penalty shootout kung saan dito na tinalo ng NCR ang Bangsamoro Autonomous Region sa score na 4-2. Pasok na rin sa semifinals ang Central Visayas matapos nitong talunin ang Northern Mindanao sa score na 1-4. Para naman sa Secondary Boys, pasok na rin sa semifinals ang NCR, Western Visayas, Calabarzon at Northern Mindanao na magbabakbakan ngayong araw para masungkit ang islat sa finals. Samantala, kinulat naman ng Secondary Doubles Girls ang tennis court mula sa Mimaropa. Matapos nitong talunin ang Calabarzon sa finals, nasungkit ni na Khalifa Alvea Iba at Micaela Encarnacion ang gintong medalya sa score na 7-5 matapos ang tiebreaker. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almodal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Ray Almodal. Napakandang balita para sa mga kababayan natin sa Mimaropa Region. Samantala, Negros Island Region Volleyball Girls Secondary natalo sa uling laban sa elimination round ng Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Ren Salgado.
4: NIR Volleyball Girls natalo sa Sukserjan sa huling laban sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Natalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa ikapat itong laro sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro sa Provincial Engineering Compound ng Prosperidad pasado alas 11 ng umaga kung saan nakalaban ng NIR Sukserjan na wala ring talo sa kanilang record sa elimination round. Sa unang set, hindi naging maganda ang pinakitang laro ng NIR dahil sa mga service error ng mga players at karamihan dito sa mga atake ay nasupalpal ng mga manlalaro ng Sukserjan. Natapos ang unang set sa score na 20-25 pero pagdating sa ikalawang set, nanalo ang NIR pero umabot pa ang score sa 26-24.
5: Trelejo serving, ang lakas!
4: Sa third set, dito na nagka-problema ang NIR dahil una naka-score ang Sukserjan at napako ang score ng NIR sa 20 at sunod-sunod na rin ang puntos ng Sukserjan at nanalo. Sinabi ng head coach ng Sukserjan na si Princess Tupas na ang tiyaga na kanyang manlalaro ang naging dahilan na kanilang pagkapanalo.
6: Yung inspiration lang po talaga ng team is dumating kami ng ano po, ng Agusa nang wala po talagang ini-expect. So yung sa amin lang po talaga is one game at a time po.
4: Kahit natalo ang NIR Bacolod Taytong sa kanilang huling laban sa elimination round, sila pa rin ay pasok sa quarterfinals. Para sa special coverage ng Panlarong Pambansa 2026, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Red Salgado. Mula po sa volleyball, puntahan po natin ang weightlifting. Region 9, naguna sa secondary boys, 48 weightlifting Panlarong Pambansa. May kampiyon ng balita si K5 K. Muscaino.
7: Nanguna ang Region 9 sa Secondary Boys 48 kilograms weightlifting sa Panlarong Pambansa 2026 sa Agusa del Sur. Nagtala ang 19-anyo sa si Adrian Bukol na may body weight na 47.10 ng 80 at 83 points sa snatch, 93, 96 at 100 sa clean and jerk na umabot sa 183 ang total. At 342.646 Sinclair. Nasungkit naman ng 18-anyos na si Rodelin Cruz ng Region 9 ang gold medal sa boys 52 kilograms. Si Cruz ay may body weight na 50.75, mayroon itong 86, 91 at 93 snatch, 110 at 114 na clean and jerk na may total na 207 at 363.378 Sinclair. Sa official result ng girls 40 kg weightlifting, nasa unang pwesto ang 15-anyos na si Stephanie Mandigma ng Region 4A. May body weight na 39.55, nagtala ng 51 at 55 snatch, 62 at 66 clean and jerk na may 121 total at 223 Sinclair. Sa bawat kategorya, ang mga atleta ay may tatlong pagkakataon sa dalawang uri ng ehersisyo, ang snatch at ang clean and jerk. Kung may paglabag sa mga patakaran, hindi ito mabibilang.
8: Mula dito sa Patilay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Panlarong Pambansa 2026 special coverage, ako si K5K Buscaino. Para sa kapinang balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: Maraming salamat K5 Cable Skydo. Matapos naging viral ang post ng K5 News FM ukol sa isang trainer ng wrestling na nabed matapos mamigyan ng red card sa wrestling match doon po sa Bayugan City, Agusan del Sur. Technical official nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan sa Negros Island Region. Sportsmanship binigyan diin. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Donding Ludove.
9: Technical official ng wrestling sa Panlarong Pambansa 2026 nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan City. Sportsmanship binigyan diin.
10: Binigyang linaw ng technical team ng National Sports Association at Wrestling Association of the Philippines ang naging basihan sa pagpataw ng red card laban sa trainer ng Negros Island Region na si Wilfredo Bindes sa gitna ng nagpapatuloy na wrestling competition. Sa isang opisyal na pahayag ni Larry Barcelon, technical official mula sa DepEd at National Sports Association, mariing pinabulaanan ng kampo ng mga opisyal na maling desisyon ang dahilan ng parusa.
11: Now the red card has been given to the trainer because he is encouraging his athletes to walk out from the tournament, and that is not allowed. So we want to teach our athletes of sportsmanship and how to accept losses. So therefore, a red card was given to the trainer of NIR for encouraging his athletes to walk out of the competition. So that is the reason why he is given a red card and not because of poor judgment of the technical officials. Because we have rules from the DepEd and the UWW that we need to follow.
10: Ayon kay Barcelon, naghain ng challenge ang kampo ng Negros Island Region matapos igiit na dapat ay winner by fall ang kanilang atletang si Novelin Luyas laban sa pambato ng Region 13 Caraga.
11: The challenge was made because of a pin down being called for the trainer of NIR. According to the rules of UWW, you cannot call a pin down when there is no hold. And it is seen on the video that there is no hold on the sequence. So therefore, there is no pin down.
10: Ipinaliwanag din ng opisyal na bago ang tuluyang pag-ban kay Mendez, binigyan muna ito ng yellow card.
11: Yellow card was given to the trainer of NIR because a trainer is not allowed to make a challenge. It is only the DepEd coaches who is allowed to make a challenge in behalf of their athletes.
10: Ito ay dahil sa pakikialam ni Mendez sa paghahain ng challenge, isang tungkulin na eksklusibo lamang para sa mga head coaches at hindi para sa mga trainers. Ayon kay Barcelon, hinikayat ni Mendez ang kanyang atleta na mag-walk out o lisanin ang tournament nang hindi tinatapos ang laban.
11: And if a trainer or a coach is not following that, so we need to enforce that rules. So that is the reason why a red card was given to the trainer.
10: Dahil sa red card, opisyal na banned si Mendez sa pagdalo sa mga wrestling matches hanggang ngayong araw. Binigyang diin ng pamunuan na ang desisyon ay hindi pagpabor sa host region o Caraga, kundi isang hakbang upang protektahan ang integridad ng sports at magsilbing aral sa lahat ng mga kalahok na opisyal at coaches.
9: At ang balitang ito hatid sa atin ng DTX 500, Mighty si D3 Bio at ng Sir J Alternative Medicine and Healthcare Center sa Bayo 1 City, Negros Oriental at kay 3rd District Congresswoman Janice Valiega Dicamo of Negros Oriental para sa 2026 Palarong Pambasa Special Coverage mula dito sa Agusan del Sur. Ako si K5 Dondig Ludovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa pagpaliwanag ng mga technical official ukol po sa pag-ban sa isang wrestler trainer mula po sa Bayo 1, Negros Oriental. Mula po sa wrestling, puntahan natin ang schedule sa quarterfinals ng volleyball secondary girls. Ang balitang ito ay atin sa atin ni K5, Kevin Shusana.
3: Magsisimula na ngayong araw ang quarterfinals ng volleyball competition ng 2026 Palarong Pambansa. At dito magkakaalaman kung sino o anong mga teams ang papasok sa semifinals at finals. Ito na ang labanan ng magagaling. Unahin natin dito sa elementary girls volleyball. Ang first game, Region 10 versus Region 11. Susundan po yan ng Negros Island Region laban sa Bicol Region. Pangatlong laro, Region 2 versus National Capital Region. At ang pang-apat na quarterfinal games ay ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Dumako naman tayo mga ka-K5 sa Boys Elementary Quarterfinals Volleyball. Ang unang game, Region 11 laban sa Central Visayas. Pangalawang game, ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Magbabanggaan naman ang National Capital Region laban sa Negros Island Region at ang Region 9 kontra Ilocos Region. Samantala, sa Boys Secondary Volleyball Quarterfinals, maganda po ang labanan dito. Region 12 versus Region 10. Samantala magkakaharap ang Bicol Region laban sa Calabarzon. Ito po ang National Capital Region versus Negros Island Region. At ang panghuling quarterfinals sa Secondary Boys at ang Region 11 laban sa Central Luzon. At ito na ang inaabangan ng lahat, ang Girls Secondary Volleyball. Ang unang salpukan, ang defending champion National Capital Region laban sa Northern Mindanao. Samantalang, ang Davao Region laban sa host region, ang Caraga. At eto pa, ang nakakaintriga at nakakapanabik, Western Visayas laban sa Negros Island Region. At ang panghuli, Region 11 laban sa Central Luzon. Iyan po ang kumpleto ng mga teams na
12: magkakatunggali sa quarterfinals ng volleyball competition sa Palarong Pambansa 2026. Mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si KK5 Kevin Susana para sa himpilan ng kampiyon na balita sa serbisyo publiko at kasayahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Kevin Susana sa inyong ulat mula po sa quarterfinal schedule ng Volleyball Secondary Girls. Samantala, mula day 1 hanggang sa ngayon, ang gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa Palarong Pambansa. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Jerry Luna Luis.
13: Gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa ginaganap na Palarong Pambansa 2026 sa nasabing lalawigan.
14: Ikinatuwa ni Governor Santiago B. Cani Jr. ang mga positibong komento ng publiko sa ginaganap na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
15: Well, syempre, natutuwa ako doon sa mga comments na yon, and that inspires us even more. So ako ay nagpapasalamat sa mga taong naka-appreciate sa aming ginawa dito sa probinsya ng Agusan del Sur. At sana ay nasiyahan kayong lahat. And ginawa naman namin to para sa mga atletang Pilipino.
14: Matatandaan na pinuri din ng Philippine Sports Institute ang mala world class na mga sports facilities at fully air-conditioned na billeting quarters sa naturang lalawigan.
16: Very world class po yung venue and facility. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datu Lipus. Napakaganda. First time po na talagang naka-aircon lahat ng billeting, and may kanya-kanyang catering, and then entrance pa lang ng bawat school. Grabe na, pabonggahan talaga. So I know that this is something that Agusan del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards. Kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na palarong pambansa, na ganito din po sana kaganda at ka-organized, and of course, ka-athlete-centered nga po yung palarong pambansa.
14: Patuloy naman na gagamitin ng lalawigan ng Agusan del Sur ang mga naturang sports facilities, at bukas ito para sa publiko.
15: We will continue using all these sports facilities for further development of the people in this province. Hindi lang sa mga kabataan, kahit sa mga may edad na na gustong mag-insayo dito, pwede naman, may tennis courts tayo, may volleyball courts, may badminton courts, may basketball court. At magtatayo rin kami dito ng pickleball courts, yung uso ngayon. At saka yung mga gustong mag-swimming, pwede naman. Yung gustong tumakbo, pwede naman. And we will also encourage the usage of these facilities for more competitions, hindi lang sa palarong pambansa.
13: Mula dito sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Jerry Lumungkal na Luis. Ulat kasama po si Governor Santiago Cani ng Agusan del Sur, kung saan po ikinatuwa niya ang positibo mga komento dahil na rin po sa magandang preparasyon sa Palarong Pambansa 2026. Sa mga nagtatanong saan ba ang Palarong Pambansa sa 2027, si K5 Karen Badilla may ulat ukol po sa susunod na magiging host ng Palarong Pambansa. K5 Karen, maibalita mo.
17: Gaganapin sa Quezon City sa Luzon ang Palarong Pambansa 2027. Ito ang kinumpirma ni Department of Education o DepEd Undersecretary at Palarong Pambansa Secretary General Malcolm Garma sa isinagawang press conference. Ayon sa kanya, pupunta sa Prosperidad ang mga organizer at ilang opisyal ng Quezon City para sa turnover kasabay ng closing ceremony ng palaro sa Mayo 31. Nabatid na tatlong lugar sa Luzon ang nagbid para maging host ng Palarong Pambansa 2027 na kinabibilangan ng Tarlac. Tarlac, Zambales at Quezon City. Samantala, wala nang ibinigay na dagdag na detalye si Garma kaugnay sa nalalapit na pag-host ng Quezon City para sa nasabing malaking sporting event ng bansa.
18: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ito si KK5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla. Kasalukuyan po nagsimula na ang laban para sa first quarterfinals game ng Basketball Secondary Boys. Abandang alas 6:30 pa lang kanilang umaga. Napakahaba na po ng pila na ginagawa dito ng ating mga kababayan na excited po na manood ng quarterfinal games ng Basketball Secondary Boys. Abangan mamayang konti ang laban po ng Western Visayas sa alas 10 ng umaga. Dito pa rin sa Palarong Pambansa 2026 sa Secondary Boys at alas 9:30 naman ng umaga ang labanan sa quarterfinals ng Western Visayas at Negros Island Region. So sa ngayon po, ang ating mga kababayan, they can watch the live coverage ng K5 News FM, both volleyball and basketball sa ating sports and entertainment page. So sa lahat po ng nasa bahay nila, saan makamong sulok ng bansa, maaari ko kayong manunood at makita po ninyo ang live na bakbakan ng lahat po ng mga quarterfinal games of basketball at volleyball sa K5 News FM Sports and Entertainment Facebook page. Yan lang muna mga ulat nating maibibigay sa inyo. Ang mga medal tally updated ngayon. Bantayan mamayang konti sa ating mga informasyon ibibigay sa inyo ang medal tally kung saan po lumalabas na nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros or ang National Capital Region. Sa pinakahuling talaan ng mga medalya, lumalabas ng National Capital Region ang nangunguna with 36 gold, 25 silver at 30 bronze. Pangalawa naman ang Region 4A, Calabarzon, with the 7 golds sa 25 silvers at merong 21 bronze. Region 6, nasa pangatlong pwesto sa ngayon with 16 golds, 15 silvers and 16 bronze. Region 4, Region 7, pang-apat with 15 golds, 15 silvers and 16 bronze. Na panglima naman ang Region 3 with 11 golds, pang-anim ang Region 5 with 10 golds, Region 13 with 10 golds and Region 10 pang-pito with 9 golds at ang NIR ay nasa 8 puesto with 9 golds. So yan po ang mga mamainit na mga balita abangan. Mamayang tanghali ang karagdagang mga update sa Palarong Pambansa 2026 mula po dito sa Bayan ng Prosperidad sa lalawigan ng Agusan del Sur. Kasama ang 15-man team coverage ng K5 News FM na nakatalaga mula po sa Bayugan hanggang dito sa Prosperidad sa iba't ibang mga sporting events. Ako, si K5 Elgin Castaño, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at siyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
19: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: K5 K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
21: Foro de los Pueblos.
22: Ang aton sibong attack na sa sining tinion mga K5, alas 7:50 sang aga.
20: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
24: Magalingin pala ang imo nga ulo.
23: Masami nagapangihi.
24: Masami ginauhaw.
23: Masi may diabetes ka na.
24: DTX 500 na.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
23: Nga nagapanubok.
24: Sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Garantisado.
23: DTX 500.
25: Ako si Jean Paul Hinero. Susturihan ta karon ano bala ang mga blood disorders. No? Kag paano makabulig si DTX 500. Kaupod na silang adiskasyon si Dr. Mel Oy, amon CEO.
26: Kung permi ka Sir JP, gainom DTX 500 yung mighty or pure C, layo gid yan posibilidad nga magka-problema kas dugo bangod sa...
25: Of course.
26: Siyempre, protected ang imo nga mga kaansilila from oxidation. Now, ang aton dugo, ang ginaproduce sa bone marrow. Ang bone marrow, amoy ni ang paborito nyo. Kamula na ya. Kayway ko niya gakaon mo. Yung sa mga kansi na abla ka.
25: Kansi, kaginaga.
26: Kaginaga, no? Nga mo na siya. Ang ginasup-sup nga mahumok nga fatty area sa tunga sang tulaan nga ginatawag utok. Dira ginahimo ang dugo, new red blood cells, white blood cells kag platelets. Kun may indi maayo nga matabo sa sina nga mga components sa dugo including ang clotting factor sa plasma, ina ang ginatawag nga blood disorder. So kung naka DTX 500 ka, may TC ka or pure C or GP, posible malikawan ini nga mga abnormalities. May mga studies nga naghambal nga ang oxidative stress ang nagakos ang severe damage sa biological macromolecules kag iniman ang mayara sang critical role sa mga blood disorders, kaangay sang anemia, lymphoma, hematopoietic stem cell transplantation, graft versus host disease, kag madamo pang mga problema sa dugo, especially ang hematological malignancies, kaangay sang myelodysplastic syndrome, may leukemia or cancer sa dugo, kag bone marrow. Gani, permi namon, ginasulit-sulit sa aton programa, ang importansya sa pag-supplement sang antioxidant, agod malikawan ang madamo ng balatian. Permi namon, ginabalik-balik nga mag-inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, if taken daily, ang naghatag sang nagakaigo nga protection sa inyo nga mga cellula, including sa red blood cells, white blood cells, kag bone marrow. Agod sila ang hindi madamage sang gitawag oxidative stress. Or, in short, ini mga tuktok sa atong lawas.
20: My family history ba na kamuusong diabetes?
24: Mag-DDX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-DDX 500 ka na!
20: DTX 500!
24: Ang may powerful compound!
20: Nga nagapanubo
24: sang imo blood sugar!
20: DTX 500
24: garantisado
20: epektibo
24: Aramis DTX 500.
25: In general, kung ang doktor ang maghambal nga blood disorder ang imo problema, but siringon ini ang indi cancerous kangay sang leukemia kag lymphoma, but all the same need mo gid ang proteksyon nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C sa nambal ni Dr. Mil. Agud mangin manami ang production sang imudugo sa bone marrow.
26: Madamo sang mga rason Sir JP kun nga nagatuha ang blood disorders. Aside from oxidative stress, iniman ang pwede nga makuha gikan sa parents or hereditary and acquired. May mga cases nga ang infection, toxic exposure, side effects sa bulong, kakulang sa nutrients like iron, kulang ka vitamin K, kulang ka vitamin B12, kag syempre antioxidants. Amo na nga kung sigi-sigi ka inom sang DTX 500 MITC or PureSea, medyo maibanan ang risgo sa pagkaproblema sa dugo, Sir GP.
25: Husto, yari ang mga sintomas sang problema sa dugo. Kung anemia or low red blood cells, nagapalangluya ka, shortness of breath. Kung thrombocytopenia naman or low platelets, may mga lagob kang makita sa imong kalawasan. May pagdugo sa imo ilong kagbaba. Hemophilia o kung poor clothing, posible magka-bleeding. Blood clots or inappropriate clothing sa mga kamot kag paa, makakosang swelling kag pain.
26: Tim, hulat ka pa nga matabo na sa imo?
25: Siyempre hindi.
26: No, kung pwede man lang ina ma-prevent paagi sa pagpadamo sa imo antioxidant sa lawas mo by taking DTX 500, MITC or PureSea, may mga blood disorder nga hindi man benign, hindi man malignant or cancerous. Ini ang mga ginatawag pre-malignant blood disorders. Bangod ini ang may posibilidad nga mag-evolve into cancer.
25: Ay, kaladlukan.
26: Di paano makabulig ang DTX 500 kag MITC or PureSea? Ini nga power do ang may anti-mutagenic kag anti-carcinogenic properties nga naga-prevent nga mangin cancerous ang imo blood components. Tuman ka importante aton dugo because blood is life. Get protected as early as now, inom gid DTX 500 kag MITC or PureSea mintras hindi pa ulihi ang tanan.
0: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
1: happy kanunay,
0: DTX 500.
1: Masaligan,
0: epektibo,
1: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
4: D3 Bio.
5: Galikaw ka bala sa fever hangover?
4: Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso.
5: Mag D3 Bio ka.
4: Ang D3 Bio.
5: Uno sang NCTs.
4: Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas.
5: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas.
4: D3 Bio.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing yari yan. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabasaga butika.
4: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
5: Mabasaga sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
30: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
31: Ka! I-shoot na ga!
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
33: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa